0: any kind of engagement at any level, if it's not G2G, even if it's purely commercial, even if it's some hybrid arrangement that we might decide to come to, these are all elements that will help the growth of our trade. That's why it's so important to us that, number one, that there is already an agreement for the flight between Irkutsk and Calibo, Klan. So that's a good start. And as I understand it, Cebu Pacific is already looking at further flights.
1: Ang inyong nabati, mao si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karon sa Tumagdum International sa Lebanon ug Israel, hingpit ngang giaprubahan sa Lebanon ug Israel ang kasabutan alang sa hunong binumbahay. Kinuman unang migrabi ang kagubot tali sa duha ka mga nasod nga miresulta sa pagkakansilar sa gitakdang negosasyon nila sa Switzerland. Sumala sa Amerika nga ang ceasefire tali sa militanteng Hezbollah ug mga sundao sa Israel resulta sa pagtinabangay sa mga negosyador gikan sa Estados Unidos ug Qatar. Samtang miingon usab ang Iran nga dunay dakong responsibilidad ang Amerika nga didaan ang Israel sa pag-atake sa Lebanon aron dili na mosamot pa ang kagubot.
2: Sa Italia, hugot nga mi makaog si Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa payag ni US President Donald Trump nga mihangyo matod pa siya ngadto sa presidente nga sila magpakuhag hulagway kini ato sa gipagayong G7 summit sa Pransya karong simanaha. Matod ni Meloni nga wala siya sukad mihangyo nga magpa-picture kang Trump og dili niya kini himuon. Una niini mingon si Trump ato sa usa ka interview nga naluoy matod pa siya kang Meloni human kini mihangyo kiniya. Isara nga makita silang Trump og Meloni ato sa summit nga nagkaistorya nga susamang suod usab nga higala.
1: Sa Britanya, gisuspenso sa Bar Standards Board kung BSB sa International Criminal Court kung ICC Prosecutor Karim Khan. Kinumaan unang gisuspenso mismo sa ICC si Khan gumikan sa kalabigitang sexual misconduct nation. Matod sa BSB, nga epektibo gilayon ang maong suspension order batok sa mong prosecutor. Tanusab sa legal team ni Khan nga i-challenge o hagiton ang desisyon mismo sa ICC ug namugos nga inosyente ang ilang kliyente. Una nini, gireklamo si Khan sa usa ka babaeng ayudante sa ICC nga gingong nabiktima sa malaway nga aksyon ni Khan ug kinihugot niyang gipahimakak.
2: Sa Norway, nagmalampuson ang lung transplant operation ni Norwegian Crown Princess Mette Marie. Subala sa palasyo sa Norway nga kasamtangang nagpaalim pagkaroon sa palaytambalanan ang 52 anyos nga prinsesa kinsa na-diagnose na dunay pulmonary fibrosis ni atong tuig 2018. Among balatian, may resulta aron magka-problema sa baga ang prinsesa rason sa limitadong oxygen sa iyang lawas. Isa rin nga ang operasyon sa Crown Princess nagdungan usab sa kontrobersiya human na konbekto sa kasong rape o domestic violence ang iyang 29 anyos ka anak nga si Marius Borg-Hoyby o karon na bilanggo sa upat ka mga tuig.
1: Karon sa itong Magnum Business, nagtuo ang Federation of Philippine Industries kung API nga na kung tabang alang sa manufacturing sector ang usbaw sa presyo sa ilang mga produkto. Mato ni API Chairman Elizabeth Lee nga bililhon kiniilabinang apektado pag-ayo ang maong sektor sa gubat sa tunga-tungang sinakan nga may resulta sa tumang pagsaka sa presyo sa raw materials.
3: Calibrated in baby steps actually is the right approach. It's the right way, especially for manufacturers. Taking note that the first quarter GDP was only at 2.8% and that this inflation is actually an imported inflation. It's supply side, not necessarily demand side. Having said that, the supply-driven inflation, it really is affecting manufacturers. Unfortunately, tightening credit doesn't really lower global oil prices. And for manufacturing, we actually lost a 4-month expansion streak that we had since December.
1: Ang inyong nabati mao si API Chairperson Elizabeth Lee.
2: Ipagayo na karong adlaw Hunyo 20 ni tuiga ang himugso job fair sa Robinson Small ning Dakbayan. Itanyag sa mga job fair ang nagkariyang mga trabaho Sa gawas na susama na lamang sa caregiver, carpenter, driller, project coordinator, welder, draftsman, accountant, nurse staff o uban pa. Alang niya itong interesado, dalikyat sa venue, pagdala lamang sa inyong mga dokumento, sama sa resume o application letter. Isara nga mong kalihukan kabahin gyapon sa pagsaulog sa ka-76 na charter day sa Rakbayan. Samtang sa itong foreign exchange rate, misaka og 21 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso, nga nasa 60 pesos og 53 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 60 pesos og 32 centavos sa pagsira sa trading natong adlaw Huwebes. Samtang tungod kay maayo na karon ang sitwasyon dito sa tunga-tunga sidlakan human nagkapinirmahay ang duha ka mga panig, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil anaa sa $81.29 per barrel, kini misaka og 0.79% kung itandi sa daaning presyo nga nasa $80.66 per barrel.
1: Sa katapusan padayong mudawat ang Magnum Radio og duga mga aplikante alang ning musunod nga mga position: reporters, news writers, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff, ug electronics engineer. Mabasa ninyo sa among EP page Magnum Live ang mga qualification. Isabit lamang ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Sa ato Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, kani Senate President Alan Peter Cayetano, murag naghambin karon og depresyon. Kay hangtod karon ingon sa wa paghapon siya, makamupon. Wala paghapon niya madawat nga nailugan siya sa gahom sa pipila ka senador nga gilabigit sa binilyong kawat. Nahilom na unta ang usig og taol sa dagkong baba sa Senado, apan iya paghapon gitawag nga aso ug tuta sila si Senator Ping Lacson, Rafi ug Erwin Tulpo ug Senator Tito Soto ang ila mismong mga pamahayag. Babati ninyo human sa atong sports. To sports magdumali, di ba?
2: Oh, napatay sports.
1: Oh, di ba ta may magkamagnoy kay sports minded ka, di ba? Di ba? Unsa may hilig nimo sa sports magdumali? Unsa may mahilig?
2: Kuan, volleyball.
1: Volleyball.
2: Oh.
1: Volleyball, na no? Okay. Oh. Volleyball. So
2: volleyball.
1: Niagi ka sa high school ba na? Siguro.
2: College na kaduna ka volleyball. Volleyball. High school na ka. Kuan ta kasulay po tag kanang ning track and field mag.
1: Karon medyo arnis-arnis imo karon.
2: Wala.
1: Oh, wala. Karate.
2: Sa diya na to ni agi ta kang magumjo.
1: Lagi tanong ta ko magumjo lang patudlo ko ba. Pero nakasulay-sulay mag kuan ang karate magdumali. Mm. Kaniadto? Jerry Mendoza di ginag malimtan ang akong sa tawag nila ato
2: trainer
1: na may tawag nila ana eh may akong trainer ato panahon na oh pero wa man ako na master karitil dagan man noon ibis karate oh Jerry Mendoza, kumusta ka Jerry Mendoza karong panahon na sa atong sports andam si Pinoy boxer Carl James Martin sa puruhan nga ikatigi sa boxing ring si Japanese superstar boxing superstar Naoya Inoue. Mato ni Martin nga nagtuo siyang dako ang puruhan nga sila mag-atbang labinang siya ang top contender karon sa World Boxing Organization kung WBO.
4: Super close, kahit anong mangyari anytime, pwede kaming maging magkalaban ni The Monster Inoue, kahit saan po gaganapin. Maraming opportunity para sa kanya labanan dahil number one contender po ako and always ready naman po, lagi.
1: Pamahayag gato ni Pinoy boxer Carl James Martin. Si Insabat Casimiro.
2: Oo.
1: Katong bago niya napildi ganit tong usa ka Mexicano.
2: Oo.
1: Casimiro ba to? Casimiro. Pero Casimiro eh.
2: Si oh, katong si Alas. Ah, Alas.
1: Ah, Cuadro Alas.
2: Oh, Casimiro.
1: Oh. Oh,
2: Jan Real Casimiro.
1: Cuadro Alas.
2: Oh, mauna siya si Cuadro. Oh,
1: mamaray mo rin siya hambugo.
2: Medyo hambugon.
1: Iyan siya nga, pagkaman siya, interview siya. Iyan siya nga, ako, magkikawintan ako sa Naoya Inoue. Pero gagahadlok na, tungkol sa akong ipakita karon nga pag-pilde kang sa mga boxing and boxer, siya nga nahadlok na, si Naoya Inoue, makikaway niya. Muna naging kinapayas niya sa mga magnabailin.
2: Samtang ipaigayon og mga adlaw kuno 21 ning tuiga ang Eagles Week Fun Run sa Kiosko Kagawasan Plaza Divisoria ni Sharad. Itanyag sa mong kalihukan ang kategoryang 3K, 5K og 10K nga dunay registration fee nga 700 pesos, 900 pesos og 1,200 pesos among fund racing event. Buot nga makatabang sa House of Hope sa Barangay Lumbia ni Sharad. Dugtong inigyagat ang tanang mga mahiligon sa fun run, ingon man ng mga fitness enthusiast na paimutsan ang maong bililhong kalihukan.
1: Na-remind ko may tungkol sa Eagles Magdum Island na ay ginaplano ko rin tukuron nga Eagles for Christ.
2: Ah.
1: Eagles for Christ. Mga combination bitaw sa mga membro sa Eagles o mga membro sub sa Couples for Christ. So na mga gauna-una nga tukuron ang Eagles for Christ. Abot, unsa kalambuan ni Brad Mario, Kuya Mario, kaya Kimpang, ang presidente sa City of Prime Eagles Club, nga mawan to yung mga nagalakbit, dinigmao nga plano magdumailin. Eagles for Christ, agila para kang Kristo. Karon sa pamahayag, ang pagtawag ni Senator Alan Petri, kaya tanong magdumailin nga, kinibang tuta o aso daw.
5: PO Prayer Groups Visayas Mindanao Conference karong Hulyo 18 o 19 ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
6: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuya nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili ka mo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras, alas 8:30.
0: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
3: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga tao.

0: ang hikawan sa ustisya o kaangayan, Magnum Rapido. O karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 8.32. Higala, kumusta mo yung buntag kanyang tanan? Welcome sa pag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
0: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlaw na siya karon mga eksyon ka Sabado. Pitsa 20 na kita may gala sa bulan sa Hunyo 2026. Mayong ang morning kanyang talan, mga suging take paminaw, nininglaing may galang hugna sa itong pag-uban sa itong programa, ang itong Magnum Rapido. At daw karoon ka Sabado, pitsa 20, tingswildo karoon may galas, pipilak ka mga opisina privado. O niya, dayon may gala, tingtago siya of course, mga palautang karoon may gala, kaway plano mo bayad mga eksyon. So sa tanang mga palautang, latago ng tago na sab, samantala, kahit tingswildo man may gala, o niya, Sabado sab, amunig itawag may gala, let's morning the night. Sige, kay binuntaga, tagay, hudyaka, kay lagi, sweldo man may gala, tunong Sabado pa yun, way trabaho pag Domingo. Nala sa tanatagang mga suging tikpa minaw, mayong buntag na usap, ganyan tanan mga kaigsonan. Sa ito mga igsoon nga nakaroon sa natatag sa ka mga nahimutangan, kung naay naasa ka man karong mga panahon na may gala, nag-monitor sa itong programa, karong matagnaas kamuntagon. Sa tanan na ito, mga Pilipino nga nakaroon sa abroad, sa lagyo may gala ng mga lugar, mga igsoon, sa tanan nga naakaroon may gala, nakapahimutang sa bisan asang suok sa kalibutan may gala, nga naakaroon mga igsoon, baya live streaming naka-monitor, mayong buntag mga suging tigpaminaw. Sa tanan nga mga OFWs, sa mga Pinoy nga nasa abroad, sa tanan nga bisang asa, nga nasuok sa kalibutan may gala mayong morning. Anyway, may gala sa pag-uban. Salamat kaninyong tanan ng mga naakaroon sa lagyo ng mga lugar. Pinagi sa itong streaming live. Inyong makita may galang si Bihas Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayan. Salamat sa itong mga viewers. By the way, today may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. While naamo karon sa asa mo na himutang karon, pwede kang mabinaw may gala. Magka-monitor ka pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook, mga eksyon. Dini sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia, mapita, may buntang kanyang tanan mga igsyon taga mga Muslim. Mahagsay aldo yung tanan dias bukid sa itong mga igsyong lumad mga mag-uma sa tanan nga nagkaroon may galadas kabukiran. Maupay na buntang sa inyong tanan dias sa may provincias Camigin ang gibangsagang The Paradise Island. Balik na may gala. Dini sa ato sa Dakbayan o ga niya karoon sa agatong kahimtang sa itong lakaw sa panahon.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Kiningabahin sa itong programa itong kanato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Niya may gala ang atong intutong kahimtang sa itong lakaw sa panahon. Unahon ta ang gawas kaya natin bagyong gimonitor may gala. Ang bagyo mga igsoon sa pagkakaroon ana siya sa gilayon may gala nga mabot gato sa 1,500 kilometers at mang may gala sa may Luzon area. Ang maong bagyo may gala padayon siyang gairog o nagpaduol sa teritoryo sa Pilipinas Sabado karon ugma kundili unyas gabi eh. Kundili unyas gabi eh, pinakadugay ugma sa kadlawon sa Domingo musulod na siya may gala sa Philippine Area of Responsibility ug ang naiskutan nga bagyo pag musulod na siya either unyang gabi eh, or ugmas kadlawon nganla na nato siya may gala sa pangalang Francisco si Iko may gala pero kalang Iko dagnay malangod na si Francisco. So, ang ngalan sa bagyo, si Francisco, dili, si Iko, kay basig mausap ang letter, may gala, alfabetical na maringalan. So, si Francisco, ang sulod nga musulod nga bagyo, may gala. Either unyas gabi or unyas kadlaon. Ang maong bagyo, may gala, dili man tuod siya, mga igsoon, kung atong monitoron o atong tanaw ng iya, may galang tracking karon sa mga available, may gala, ng mga models. Dili ni siya, may gala, posibleng mulanpul. Mulabay lang ni siya doon to napita sa Luzon area, pasaka siya may gala. Pero at least mga eksyon nga mukros gihapon siya dini sa atong nasod sa Pilipinas. Only lang kaya dili siya may gala mulanfall sa Luzon area. Di siya mag-landfall sa landmass mga eksyon, sa kadagatan lamang siya may gala ang maong bagyo. Although, kini nga bagyo, mas maulanon kini. Tungod kay pagsulod sa bagyo may gala, nga si Francisco dini sa atong teritoryo sa Pilipinas, iyang mahigop, iyang masuyop, iyang ma-enhance ang baang hanging habagat may gala. Nga mausay makapakusog may gala sa maong bagyo o mga pag-uwan sa bisan asang sook sa Pilipinas may gala tungod kay iyang mang ihatak ang mao may galang hanging habagat, may gala. Og kining hanging habagat, gikan ni may gala sa West Philippine Sea. Og mao ni magkapauan. So kusog-kusog siya nga bagyo, tungod kay masuyop man niya ang naisgutan may galang habagat. So expected na nato na, ha? Balik ko na ako, kunon dili man nun yas gabi, eh. Ugma sa kadaon, musulod na siya sa Philippine Area of Responsibility ang naisgutan nga bagyo may gala. So sa pagkakaroon, og even og niya may galas pagsulod sa bagyo, iya may galang makaapekto siya. Dili lamang may galang dolapita sa Luzon, Visayas, but appeal sa Mindanao, labi na din sa Atos Northern Mindanao may gala, tungod na may gala sa kanabang higop niya sa iyang dag-o may gala, nga maapektuhan kita mga igsoon. So expected na to na, karong adlaw, og mga adlaw, Lunes, nagi mga pagwanuan mga igsoon. Ulan, manggani ka na adlaw, bisagway bagyo. How much more kadunay bagyo gabusulod? So, ato lang iklaro ng kining bagyo, dito na ni siya sa kadagatan sa Luzon area, may gala. Luzon, kasi pagkakaroon gani, 1,500 kilometers naman ang iyang gilayon at mang may gala sa maya Luzon area. So, dapat atong ampikampingan, may gala, mga dam niya punta sa posibleng mga pag-uwan na magresulta o niya, may gala, sa ginatawag mga igsoon ng mga landslide sa mga landslide-prone areas. Okay? So, ato na may galang bantayan kay maapiktuhan niya punta sa mga pag-uwan-uwan, labi na may gala kay naakin ni mga igsoon usap gabagyo. Ang atong kasagara, mingon dayon tanga gatamala, raman siguro nila mga balita, nga na ay gitawag il ninyo. Kasi kina mag-ulan, palihog mga igsoon, ayaw i-discount kining il ninyo. Kini karon ganatay ulan, yes, kay sa gibalik-balik tanang kaniadto, kay dunay il ninyo, dili makapakansila sa ting-ulan sa Pilipinas, labi na sa bulan Hunyo. Kay ang bulan Hunyo, mao man gyud ni may gala ang ting-ulan, gitawag naghabagat. Ang habagat, makapauan gyud ni, sige ulan. But take note, gikan sa sunod nga bulan, August, September, hinay-hinay nang mamaak may gala si El Nino Phenomenon. And then sa last quarter ng tuiga, makaluluoy gid kayo ang atong mga farmers ani. Muna nga kanunay ang atong gobyerno atong lugar iparimine. Pangandamin ninyo kining dako kayo nga hulaw. Dako kini siya nga hulaw in the sense may gala una sa kasaysayan sa kalibutan, mao ni siya ang pinaka-strong nga El Nino nga atong masinati may gala. Mao ni siya sa kasaysayan sa kalibutan. Kung niagto may galang way back 70 years, 79 years ago, kato strong El Nino, kusog to, but kini karon mas grabe ni. Unya ang kadugaya sa iya may galang pag-epekto. Kay musugod ni siya may gala sa last quarter ni aning tuiga, 2026. Ug muabot pa ni siya dito may gala sa first quarter, mga igsoon, sa tuig 2027. Meaning, muabot pa ni siya may gala, mag-start siya kaning mga vermans na to, mamaak na ni siya pag-ayo. And then, pag-abot may gala sa January, February, March, April, magsapon patani ani, ug kani mo'y pinaka-worst gid pag-ayo may gala, nga ngayon pangandaman sa gobyerno. Busa kamong mga mag-uuma, kung nalipay ta, kinsa may di malipay ni mga ulan-ulan karon sa kabukiran, gwapo itong pananom, karon lang ni siya bulana. Ato lang yung ipahinomdom kanunay, karon lang ni siya bulana. Kung doon na ba may masinati tang pag-uwan may gala sa July, sa lagma na lang na. Sa mga following ng mga bulan, kainit na may gala. Abnormal ng mga ulan. O grabe ni kainit. Mas grabe ni siya nga heat index. Kaya ito na sinati karon even kagahapon. Imagine na kagahapon, unsa kainit may gala, bisang alas 4 na sapon, init, sakit, paging kayo. The same po ni karon karong adlawa. Imagine ang atong actual nga kainit karon may gala is 33 degrees Celsius. Ang atong heat index ani may gala 40 plus ni siya, musaka pagani pag-ayo pa. Inana ang pagpaaks kainit karon. Sa sunod nga mga adlaw bulan, mamaak na mga gala kining El Nino kasi El Nino karon existing na. Existing na even sa ubang mga nasod din sa Asia, apektado na sila. So muna nga gibalik-balik kanunay, kung ang atong gobyerno, busy sa mga kinawata sa kwarta, kung ang atong mga pipila ka mga opisyal sa gobyerno, busy pagtabon sa dili mautingkay nga kawat sa kwarta sa gobyerno, palihog busyhi sa ninyo ni ang taliabot nga kagutom. Dunay taliabot nga kagutom may gala, tungod mga igsoon aning nagasingabot nga pagpamaak na sa El Niño pinuminon. Karon mukatawa pata magingon nga un sa bali lagiingon nga El Niño sige magulana. Yes, gaulana pa karon. Pero sa sunod nga manglabay nga mga adlaw bulan ani, diha na ninyo ma-realize ang kanunay gibalik-balik pagpahimangno sa Magnum Radio nga El Niño nga Super El Niño. Dili lang siya strong but Super El Niño gyud nga wa pa matilawi may galas kalibutan og kini atong matilawan karong mga panahon na. Og dapat unta pangandaman ni gobyerno dili kay magsigil ang taga hinakuta ng kwartas tao nga malita-malita nga atong pagawaton. Di kay sigil tag busy pag pagpanalipod, pagdepensa, pagtabon sa mga kawatan sa gobyerno. Atong untang preparahan kining lain nga pinuminon ang kagutom tungod ani may galang El Niño nga taliabot. Ang ubang mga nasod may galang napiktuan na sila. Ubang mga nasod grabe lang preparation but this Pilipinas gitake for granted ta lang.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: So kada may galang atong intoto kahimtang sa atong lakaw sa parahon, musulod ang bagyo unyas gabi eh, pinakadugay unyas ka ugmas kadlawon Domingo may gala. Now kun maulanon ta karong adlaw mas grabing ulan ugma sa Domingo. Labi na tibok Northern Mindanao, this atos Pilipinas, may gala tibok, this Mindanao, gubang mga lugar, maulanon ta. Tungod kay ugmang adawa, of course, existing naman ang bagyo, may gala, nga si Francisco sa nasod sa Pilipinas. Kana, may gala, katong intotong kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon. So samang higayon, kinigkapon yung alagad sa kanginan. Kinyong anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantong taon niya, may gala, sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong maraguban, may gala, niya ka mga igsoon ng atong top stories mga hidaynos. Unaon ta may gala kuluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Osaka security guard, may gala, sa usa mga igsoon sa planta na kuryentihan, may gala, ang sikyo, patay. Samtang sa pikas kaman sa lugang pa mga dagko mga balita, may gala. Gikabot niya usa ka lalaki, gitigbas-tigbas niya sa lawigan sa bukid doon. Patay! Samtang sa duga mga dagko mga balita, may gala sa ato mga balita, mga igsoong nahipos din sa Dakbayan sa Cagayan na de Oro. Gikabot niya may gala kuyog ta sa servisyo sa baryo kung KSB. Dito gipahigayon karon sa mayor sa may barangay Bisigan ng atong syudad. Pinakatumoy yun ng barangay sa Dakbas Cagayan de Oro, may gala dito sa Bisigan. Oga, kini may gala sa ato mga dagko mga balita sa mga nasundon.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Kini kabahin sa itong maraguban, atong kanato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng ato syudad. Sa mga balita ang nasundon may gala, Leptos Pyrosis dito sa Quezon City. Siyam na ka mga tao may gala, patay. Noga mga dagko mga balita, mga igsoon nga balita ng nasundon na. Pagsugod na sa impeachment trial sa kaso mga igsoon ni Vice President Sara Duterte, sugda na sa unang simana sa bulan may gala sa Hulyo. Huwag karon sa tumangandang ko mga balita, balita may galang international.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa tumangandang ko mga balitang international mga igsoon, usa kahalapad ka airstrike na gilusan sa Ukraine ngadto sa Russia, 11 ka mga tao, patay. Standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong butang ang mga follow-up sa itong maraguban sa programa sa Magnum Rapido. By the way, may gala alang sa itong makatawan diya sa mga hinterland barangays, particular na sa mga kanait ng mga barangay diya Dapitas, Barangay Bisigan, na diya karon may gala ang mayor sa Dakbayan, mga department heads, mga empleyado sa City Hall, bisa karong adlaw sa wano na asla na katunog servisyo. O gakana may gala diya sa Barangay Bisigan ng atong Dakbayan. Ang inyong ma-avail karon niya gawa sa kasalan ng bayan, libre kasal, libre bayad, libre lechon, libre cake, libre wine o guban pa. Now, gawa sa anang kasalan ng bayan, nao sa may galakin ng mga batagang servisyo nga itunol sa mayor, di adapita karon sa mga barangay o sa mga silingan ng mga kabarangayan. Kini naglangkob may gala sa libreng tuli, niyagto mga pisot may gala. Kantong opay mga tuli, na libreng tuli diya karon sa mga barangay Bisigan, na sa libreng check-up diya sa mga mata. O labi na katong doon ay diferensya silang pagdungog. So na ay libre diya ka check-up. Doon na sa libre diya ka pagpakalot sa mga igsontang amuro na magog, ermitanyong buhok may kala. O niya, doon na po eh, pagpangalot, mga igsoon, gusto kang army cut gatirada, gusto kang hip-hop gatirada, naada libre alot may gala kung pagpanupide karon. Samtang doon na siya'y libre ng medical o dental check-up. Doon ay mga medical o dental check-up may gala, libre, maabil nyo diha. Naasay mga assistance pangrehestro o pagkuha sa mga IDs. Katong mga kulurong pagtao nga galison sa ID nila, diha, dalikyat mo diha. Mga senior citizens, mga person with disability, mga solo parents, mga ID sa PhilHealth, dayo doon na po'y livelihood orientation da. Aron saan may gala, doon na tayo guide. Diya mismo may gala sa mga panginabuhi. Doon ay pagtabang, mahitungod sa housing program ni sa itong syudad. Tabang usap may gala, mahitungod na sa agrikultura. Kana, mga igsoon. So, uban pa nga mga batakang servisyo, dalhon sa mayor, dadapita karon sa barangay Bisigan ng Atunagpayan, o pahimod sa inyo ni katawahan, di lamang sa barangay Bisigan, kundi sa mga silingan, sa mga kanait ng mga kabarangayan diya, nadya karon may gala ang batakang serbisyo gitunol sa itong mayor. Sa ato magbalik, istipot sa itong mga butang, iskutalan at pagbiya may gala, may mga exclusive karon mga isyon nga ato'y pahabot kaninyo ng mga balita o mga information o mga iskutanan. Oras mga ginikanan, alas 8:50.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
3: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the Programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
5: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangando nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great
6: Samsung Sale. Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balik na magkakaroon sa itong programa magkakaroon ng Magnum Rapido. Now standby, magkala sa itong mga butang, mga follow-ups ka itong imuon, karoon ka butaga, magkala sa itong programa. Pabuta may gala kay dunay usain taon may gala ka security guard ang patay karon may gala human kini siya mga igsoon na kuryentihan diin may gala ang eskutan may gala ka biktima atong sayron karon may gala kung unsa may nahitabo ng ito kaniya nga nung na kuryentihan may igsoon kining usa ka security guard sa usa may gala ka kini abang kumpanya or planta may gala sa kuryente then napita may gala sa may taguluan Milanueva boundary. Nadya tong kauban karon may gala si Magnum Angie Alsado pabuta na may gala kuno sa may rason nga nakuryentihan man grabing sunog-sunog yun may gala oh sa lawas may gala oh, sa naiskutan nga biktima unya apil may gala yang sinina nga sunog-sunog yon grabe ning kuryente may gala kay mambutog imo mga panit ani may gala busa gyud mo kumpiyansa ng kuryente yon. Now pabuta may gala karon kauban si Magnum Angie dia unya dayon sab apil sab ni karon may gala kini nga pagpaluap sa usa may gala ka lalaki. Ambo taga-asa man taga dinimis ko sa Atuas Cagayan may gala ni ambak man mga igsoon diya sa dagat mga gala tuas kalawuran pero swerte pag yun niya dili pag yun siya mamatay mga igsoon no? Naghikog ni siya may gala kay gibyaan ko doon ni siya may gala siya kasawa gibyaan siya kasawa tuwa na sa na kuha may gala na bangalan kini siya sa mga mananagat diya sa nabulod taguluan Balawarte o gikuha may gala kining lalaki. Sus, may gani kay buhi, may gala, sige hilaka in town until now. Kaya gusto niyang magpakamatay na siya, may gala, human siya, gibiyaan siya kasawa. Asa magkakasawa ni may gala, suma sa kabilang bahay na magkakakini mga igsoon. Naama ko nila mga anak gagmay pa may gala, o niya tungod kay gibiyaan man siya siyang kapikas, basig may umadas laing binuhat siguro may gala, ang gusto niya tapusan niyang kinabuhi. Pero naasa nakita may gala niya sa kalawuran, sa kadagatan, nagutaw-utaw. Utaw-utaw siya may gala, may gani, kinabangalan kini siya sa mga mananagat ni Dapitas na Bulod, Balawarte, nakuha kini siya may gala. Nakuha ang biktima. Pabuta ka na sa Magnum Angie, gihapon niya. Duha niya may gala yang kiriyabang gidalikatan. Kaya kanina pagtawag sa itong mga snipers niya, Dias na Bulod, ikon sir, na itaw nakita patay sir, gidala sa mga mananagat. Ikaw klaro ha sa, pagtanaw, uy, nibakon man sir, buhi man. Ikaw ka na, may good news, buhi. Agoy, may gala, pasalamat na kay buhi. Kaya ay gusto na din may gala magpakamatay. Ang naiskutan, may gala nga lalaki. Kay gibyaan daw kuno siya, may gala siyang kapikas. Kano siya kang gibyaan ka, kini? O niya, kano ba na ikumbyaan ka? Muna itong ibalik-balik ba? Kung ang babae wala na kalabang ang babae wala na gana kanimo, or even kamong mga lalaki, ayaw na niya ipugos inyong kaugalingon, nga bisag wala na gana, gabyaan na gani kamo, o niya paguman, inyo pagyapong ipugos yung kugalingon. Mura maginawa na gilaing tao di kalibutan may gala. Ikaduha mga igsoon, kini pamilyado gud ni, kung ugaling man tinoon nga gibyaan siya siyang asawa, niya napayang mga anak gagmay pa, o niya mubiya po siya sa kalibutan, magpakamatay po siya, nakinsin na malibu arigla sa inyong mga anak.
6: Magnum, rapido, rapido.
7: ang gitawag may galang nga problema, gidugangan pag yun imos laing problema. Pagkangilaan na magigayaw, may gala. Pabuta ka na sa Magnum Angie na mga igsoon kung taga-asa kaning lalaki nga gusto na pagpakamatay pero mula gina, pag di pagyanin mo panahon, di pagyod. Tiyan mo na siya sa kalauras, dagat, may gala. Nagutaw-utaw kaning mga lalaki, huwag man malubos. Kabalo siguro mulangoy ni. Kabalo siguro mulangoy ni tawhan na may gala. Kay nga nung nagutaw-utaw naman siya sa kanagatan, may gala. May gani ka nalabyan siya sa mga mananagat niya sa bulod, balawarte, taguluan. Gikuha kini siya may gala. Mga igsoon. O gidala niya sa lapihan niya sa nabulod. Sito yung nabulod ba? Oo, diya, gidala may gala. Pabutan niya sa Magnum Angie, diya karoon mga igsoon. Kaya atong hinabiyon kining usak ka lalaki may gala. Kaya mula gina,

Kalipay ni mo. To yang kalipay to naman sa silingan. Aw, kung to sa silingan ang yang kalipay na suportay siya. Kay unsaon ta ba nga naman sa malipay kani mo? Ang yang kalipay to naman sa imong kumpare. To naman sa silingan. So, ayaw pa pagkamatay. Hinoon pagpagigbasok. Ah, kanabang magpaka kanabang mag mubarog ka isip ipakita nimo si mong kagalingon nga kaya nimo rugar kun wala na ang imo bakang biduhat nga gituwaan nimo nga moy imo baka nga ikauban hangtod sa kamatayon. Kaya kita may diskalibutan, hindi kita perfecto may gala. Sa pagpamili nato sa kinsa atong ubanon sa atong kinabuhi, nabe panahon mga eksyon nga ikaw masayop, naasay panahon nga ikaw insakto sa imong desisyon. Kaya di ba ta perfecto lagi. So kung nasayop ka sa imong pagpili sa nakalabayang mga katuigan, nga maunay kini ang imong himuon, imong ikauban hangtod sa kanturan, na muna gitawag may gala, tao ratang masayop. O kay nasayop man ta, nasayop ta sa pagpili, dili di siya maumang eksyon ang para kanimo. Busa, kay dili man siya para kanimo, pasagdi siya. Kung hain siya malipay, ihatag kaniya ang kahigayunan. So kamudya nga gipangbiyaan sa inyong bagang mga kapikas, kamudya nga gipangbiyaan sa inyong mga mahal sa kanibuhi, kung ugaling ang tao wala na magmahal kanimo, wala na gana kanimo, ayaw ipugos yung kugalingon. Ayaw ipugos. Naay daghan. Munay sa panultion may gala, nganong naay ni Bia tungod kay posible dunay mo abot, di ba? Ug kana nga mo abot, mao na kana ang right person para kanimo. Kay kanang ni Bia, di na siya para kanimo. Lagi balikon ko may gala sa pagpili nato diya mismo sa atong mamahimong kapikas. Dili ta perfecto may gala nga kita, perfect nga mipili nga siya na gayod. Dai panahon nga ikaw ni sipyat, ug sa pagsipyat dawata ang kamaturan nga nisipyat ka. Kay daghan nga nagbinyo karon mga eksyon nga maay lang sa sinugdanan may gala pag-abot sa kanabang finals. Lahi naman may gala, medyo lahi na antunada. Pero sultian tamo mga eksyon nga naminaw karon. Alabi-labi nas mga magtiayon. Dili porke nga tungod kay kasado minyo na kamo rugar ga eksakto ang imong desisyon. Kay dunay panahon may gala nga nasayop ka, so dili gid siya para kanimo. That's why may gala dunay mga kaminyoon karon nga daguban man tuod sila. Wala sila tuod maga bulag-bulag, wala man tuod sila mga igsoon maga separate silang matag kaugalingon. Naara gyapon sila sa usa ka bubong, but sultian ta mo may gala out of 100%. Out of 100% nga mga couple or mga magtiayon. Maayo gani may gala kung doon na may 5 or 10% na lang ang perfect nga combination may gala silang kaminyoon. Meaning, gikan silang pagminyo hangtod sa nagkatiguang sila, wala o sila gayod may gala ang matag-usa kanila sa ilang nadesisyonan may gala ng magkauban. Meaning, naiuban diha, wala na magila magkasinabot, pero naguban na gyapon sulod sa usa ka bubong for the sake siguro may gala sa mata sa tao, sa ilang mga pride, sa ilang mga anak, but totally, wala na na sila sa matag-usa kanila may gala. Kaya yung sorry, si Piat mas lang sa magpili sa unang panahon. Busa, balikon ako, out of 100%. Diya, mismo may galas mga magtiayon na nag-uban karon, mayo ganig dunay 10% or 5% or 10% may gala nga sila giyod ang ilang gituan nga hangtod sa hangtod. Ang uban, nag-uban diha, ba't wala na na may gala. For the sake na lang na silang pamilya or sa mata sa tao mga igsoon. Sinana ang tao kinabuhi. Busa, kung ikaw nisipyat ka, ang imong nahimong napili na nga imo untang gustong ikauban sa tibok mong kinabuhi, sa pagminyo, sa pagkasal, mga igsoon, sa kapait o sa kalipay, mag-uban, till death do us part, kana istorya rana, pag-abot ulahian sa finals may gala, murag till death na lang mga igsoon. Wala na may gala ang unsa may na pangsumpaan nila mga gala. But anyway, normal na siya. Normal na siya may gala. But nagdepende na lang na sa matag-usa kaninyo kung inyong i-work out ang inyong matag-usa. Nga kung unsa inyong nasugdan kaniadto nga murag karon nagkahilis, nagkawaylami ang inyong panag-uban, basin ra og madala sa work out ninyo. Depende na lang na pag-ampos Ginoo. Inubanan sa pag-ampo, inubanan may gala sa pagkaringkamot sa matag-usa, basing mag-workout na siya mga egsoon. Nga mabalik atong inyong kunuhan.

0: Pinay sa sinugdanan samtang kamo nagkita. Pero dili kalikayan may gala. Sultian tamo labi na tong gustong musulod pa salags kami yon. Ayaw pagdali-dali dayon. So taasa ka ng imong makihimong makauban kung siya na bagayon. Kay take note may gala, ang tao, malalaki magbabay, mintras dili pa na mga igsoon, kasado sila, wala pa sila mo magminyo, isig-iya pa na silang tago may gala sa ilang mga real ng mga batasan. So ginli kong bakak kung dili mga igsoon, kung ang akong giistorya kaninyo, bakak ba? Kung ikaw karon bisan pag may mga 10 years na may nag-uban na pag paginigugmaay, pag-uyab na mo, 10 years na may. Yes, 10 years na, but as long as wala pa mo magminyo, ang matag usa kaninyo, bisa pag unsa mo kadugay, managiya pa mugtago sa inyong real nga mga batasan. Batasan nga mga daotan. Dito na namang gawas ang real nga daotan nga mga batasan pag magminyo na. Bawag inay kamaturan, may kaladi na tumatago o sab mga igsoon. Busa, careful yun sa pagpili sa imong mamahimong kapikas. Sama din ang nahitabo, may gala sa usak kalalaki karon nga nabangalan na lamang may galas mga mananagat dito sa kalauran may gala tungod kay gusto siyang magpakamatay. Kay ang rason gipangutan ng anong gusto siyang magpakamatay tungod kuno matod pa ka siya gibiyaan siyang asawa. Na usahay biya may mga rason nga nung biyaan punta. Siguro di na masabot o di naging maantos ang imong kinaiyag batasan magkaanimo. Kaysa managuyab pa, sweet gig kayo. Apan sa diyang nangaminyo na, mang dapat na. Og muna timanan ninyo mga babae, pag ang inyo ganing mga kapikas man dapat na kaninyo, wala na hinungdan nga klasis tao. Pilar ganyan tayo kusog sa babae in town. Unya ang babae may gala, gibuhat kinisas Ginoo, biblikal mga gala, nga sa dihang gibuhat sa Diyos ang lala ang tao di sa kalibutan, mga igsoon unang gibuhat sa Ginoo is ang lalaki. Sa dihang ang lalaki may gala nagreklamo tungod kay kalaay ba ning imong gihatag ning lugar nga paraiso Ginoo nga ako raman usa wa man koy maistorya wala gid tanan kay usa ra gud ka si ang lalaki ra gibuhat Ginoo. That's why ang Ginoo may gala mikuha sa gusok sa lalaki og iyang gibuhat nga usa ka babae og sila hingpit na nga lalaki og babae nga sabton tungod kay ang babae gikuha man nga gusok sa lalaki aron gihimong tao. Sa ato pa ang babae, magdong Siegfried, kung ugnyak makauyab ka na, ang babae, gibuhat di kalibutan para sa lalaki. Gibuhat si babae para sa lalaki. Og tungod kay nabuhat si babae, tungod sa lalaki, kamusag ka mga lalaki, ang inyong himuon, nga ang babae kay gibuhat man di ay ka para kaninyo, inyo siyang higugmaon og dili pasakitan. Dili dagmalan. Dili siya pasakitan physically, mentally, emotionally, dili dapat. Tungod kay lagi gibuhat ang babae sa Ginoo para sa lalaki. Okay? So nana mga igsoon, busa ayaw ninyong pasakiti, ayaw ninyong dagbali ang mga babae. Pag ugaling wa na gyud, di na gyud mag-work out gyud, wala na gyud ang inyong mga effort nga lugar magbalikay kamo sa mga maayo ninyo nga mga gawi or bibaka sa inyong pagminahalay. Kundi na gyud, ayaw lang siya pasakiti. Labi na kay may special karon nga balaod nga nagproteksyon, nagproteher ngadtos mga kababayenan. Amen. So inana lang mga igsoon, busa kun do na may problema, actually kining mga pagsuway, mga trials nga gihatag sa imong kinabuhi, mga pagsuway lang nis Ginoo kanimo. Take note, bisag unsaon nato may gala ang mga panultion sa mga katigulangan nga bisan daw unsa kuno mga igsoon kakusog ang unos. Bisan unsa kuno may gala ang unos dinis kalibutan kakusog ang bagyo uban pa muabot gyud may gala gihapon ang kalinaw. Muabot gihapon kuno ang kalinaw bisag unsa kakusog ang unos. The same as bisag unsa kuno kataas ang procession just dalan may gala musangko lagudo gihapon kana sa simbahan kun gitawag bisag unsa kataas ang procession simbahan kuno gihapon ang sangkuan. Nga sa ato pa, kun atong i-relate gato sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi o sa atong problema. Bisag unsa kuno kadako kini atong problema. Bisag unsa kadako mga igsoon og ka-complicated ang atong mga problema. Mga igsoon kini nga problema adunay kahupayan. Mo abot gihapon ang panahon nga kini nga problema mahupay pinaagi sa panalangin pag-ampo sa Dios. Kanunay gyud nga ang Ginoo may kala. Mo bitaw gani nga sa matagliok sa matag usa ka nato. Ubanan gyud nato may kala ang panalangin sa Dios. Kun do na kay mga desisyon nga galisod ka sa paghukom, idangop sa Ginoo. Kun do na kay gustong hukman nga kun sa galibog ka kun asa ka ka, dinhi ba ka kamo desisyon sa wala o dinhi ka sa tuo, dinhi ba ka sa desisyon sa puti o sa itom, hangad sa Ginoo. Pangayo og panalangin sa Dios. Ginoo gayri ko, tudloy ko, unsa ba gayod ang maayong desisyon ni ani nga problema Ginoo. Ana, simple kay mga igsoon, istoryaha ang Ginoo. Maminaw siya. Walay amahan, mga igsoon, nga kun ang iyang anak, giuhaw, paibno niyag abdo. The same as, walay usa ka anak, nga nangayog pagkaon sa inahan, nga gigutom, nga iyang pakanon og bitin. Nga sa ato pa, ang atong amahan, ang Ginoo, kuno galing kita, mangayo, kanyang panalangin, giya, sa atong problema, ang Ginoo, mga igsoon, wala pa ka mangayo kaniya, gigayran ka na. Amen? Inana ang problema di kalibutan, mga igsoon. Busa, ayaw pagdangop og dautan. Ang pagbuhat sa pagpakamatay, iya ka na sa yawa. Iya ka na sa mga dautan. Busa, mga igsoon, ayaw pagbuhat ni ana. Kung doon na ka may problema, na ka may kabugat sa imong suliran, idangop ka na sa kahitasan. Siya ang muhatag ka dato, may gala o giya. Walay problema nga walay solusyon. Mausab ka na ang gitudlo ka nato sa maestra sa dihang ga-eskwila pa kita. Gitudloan kita sa tumong putudlo nga dili na siya matawag problem pag way solusyon. Okay? Sinana lang mga igsoon. Kung ikaw gisulayan, kung ikaw gidadugan sa mga unos, sa mga problema ang suliran sa imong kinabuhi, igsoon, kanhang tanan, lumalabay lamang. Mga pagsuway lamang ka na sa Dios diha kanimo. Kung asa kutob kadako ang hugot nga pagtuo nimo ngadto sa atong Ginoo. Kuno galing man ikaw gisulayan mga igsoon, lugar normal, walay tao sa kalibutan may galang away suliran. Mga pagsuway lamang kanang tanan mga igsoon. Busa kato mga naghambin og mga actually ang depression dili ordinaryong sakit. Ang depresyon o sa kasakit may gala, bat matambalan siya, mga igsoon. Og tanan ng mga sakit, matambalan pinaagi sa panalangin, mga pag-ampo sa Dios. Amen? So muna, may galang naitabo, dining usa may gala ka lalaki, amahan nga gusto magpakamatay, pero nabangalan sa mga mananagat, og nakaroon na kauban ni Magdumadyo, istipot lang, mga igsoon. Sa dugang pa na itong mga hiskutanan, may gala, karong gabuntaga. By the way, nitood, no? Usa ka good news. Good news, may gala, tungod kay himpit namang yun, may gala, ang napagsabutan sa nasod sa Iran o sa Amerika. Tungod kay, mulagi na, kini usay itong pag-decision ba? Kalit-kalit itong mga decision, usay masayop ta. Sama, sama may gala sa gibuhat sa Amerika. Tungod lang sa mga pagtuo nga ang nasod sa Iran, gabuhat o ilang ginatawag may galang weapons of mass destruction o mga nuclear weapons, ilang gigira, damage ginaghatag may gala sa tibuok kalibutan, na karon may gala, wala maghihapon matarog ang Iran, gabarog ra gihapon siya, ba't makakaya siya sa pagsukol? Sukol may galang ang epekto globally, sama sa tabo sa atong oil crisis karon. So may nalanggani kay natauhan ang Amerika na naka-realize sila nga ang usa day ka problema conflict sa usa matag nasod dili day gubat ang solusyon. Dili day gubat. Karon naka-realize sila nga dili day gubat ang solusyon aning problema. Karon sila na ang gapamugo sa Iran nga makigsinulti ay makigbadayalogo, makighimo og mga peace negotiation. So, giabot yun ang panahon, may gala. Nagikagat ragyod ang Iran. Sila pa'y dihado, kay sila gigira sa gamhanan nga nasod, but ang Amerika naman yun, magsigig ingon, magstorya ta. Di tanig girahon. Kasi kamo may kigira. Nakaroon, may gawas, may gala, naglagda na yun sila og kasabutan, may gala, aron matapos na ang gira sa Iran og Amerika, og mahupay na ang tanan, labi na sa mga epekto sa ato ekonomiya sa tibuok kalibutan ug sa mga nasod nga nagadamay. Kay mula gina gibirahan sa Amerika ang Iran, ang balo sa Iran dili direkta sa Amerika but makaapekto sa Amerika ug sa tibuok kalibutan. Ngano man tungod kay ang gibaslan sa Iran ang kadtong mga vital pinaka mahinungdanon nga mga installation sa ilang mga nasod nga nasilingan nila, ang mga pinakadagko nga planta sa oil ilang gipangbirahan sab. Ikaduha, ang agianan sa mga tanker, mga barko nga gakarga og mga crude oil gikan sa dagkang mga nasod dito sa Gulf region ilang gibabagan. Ang naitabo na apektuhan kita globally. So munay balos sa Iran. So natauhan ang Amerika nga undangon sa natong gira maghimo ta og peace kanabang mga peace plan or ato masabutan og nahingpit na gyud gipangpirmahan na nila. Og mao bitaw gani may kala nga karong sunod semana good news tungod kay ang presyo sa produktong petrolyo posible mo rollback pagyud siya nga mopaingon sa pagka normal sa unsay nitabo kaniadto. Kay gani karong sunod semana ang rollback may kala big time rollback kay sa diesel or crudo ang rollback may kala is more or less 10 pesos per liter. 10 pesos per liter sa diesel. And then sa gasolina, posible mag-rollback og more or less 6 pesos per liter. 6 pesos kana karong sunod semana. Walay labot na pa sa sunod nga semana. Kaya wala na may basihan ang mga sakay sa panahon ng mga oil companies, ang mga sakay sa panahon ng mga gas stations. Wala na may gira. Wala na may conflict. Wala na may rason. Nga mayingon ka nga, humana laging gira, pero di pa may magian ang Strait of Hormuz. Ang dagat, mga igsoon, nga agianan sa mga nasod may gala, nga diha, mga igsoon, ang mga tanker, mga agi, kay gipasiraman sa Iran, upi naman karong panahon na. So, ang resulta, back to normal na. So, magsige panig rollback may gala. O ang mga nangapagsabutan may gala sa Amerika, mga igsoon, ang ilang gitawag nga 14-point U.S.-Iran Agreement nga nakasinabot na sila. Pero damage has been done. Guba ang ilang mga kanasuran, ang mga silingan nga nasod, ang nasod sa Iran, o ang mga oil facilities, mga pinakadagko, may gala nga oil fields or oil refinery, guba ang gigayaw may gala, but at least nakagbatas na sa kamaturan nga dili gira ang solusyon sa ilang conflict. Sinulti IDI. So, ang mga sinulti ay nila o gada agrihan may gala is number one, 14 mga kamot. Ang number one is between America o Iran, nagsabot sila ga, immediate o permanent end to all military operation. Okay, patsada ni. Automatic na may gala. Dinalian o permanente na nga pagtapos sa gira sa mga military operation. So, hingpit na, gilagdanan nila, number one. Ang number two, mga igsoon, is between America o Iran is number two is respect for sovereignty and territorial integrity internal affairs. Patsada! Kay kining Amerika may gala, magsige lagi panghilabot sa mga nasod. Even this ato. So, that's why sa napagsabutan, respect for sovereignty. Okay? Soberania, like Pilipinas. Magrespetuhan na ita. Respetuhan ko ang inyong soberenya, respetuhin sa mga mo. Isip usami ka nasod. Kana, appeal na silang mga territorial integrity. Kaya kung ikaw usamay ka lang ka republika nga nasod, lugar ba ikaw galingon ka nga mga isip usaka sovereignty nga imong sa usaka nasod may gala, labi na sa ilang mga territorial integrity nila, dapat magrespetuhay. Ayaw pang ilabot sa amo, ayaw, di sa kumilabot ninyo. Respeto yan mong palisiya, mo respeto sa misa inyo. Kana, patsada na, may gala. Number three nila, mga igsoon, is extendable 60 days window to finalize the comprehensive deal. So, although, kini, na namanggit sila na pagsabutan na may gala, nga undangon na nila ang gira, magsabot-sabot sila unsay dapat, mga igsoon, But extendable for 60 days. Ang ilang window may gala sa pag-finalize sa ilang mga comprehensive ga-deal nila. Kung doon na pag ang ayan pa i-ayon out, na pag uban pa nga i-plansahon pa, sige, atong himuon after 60 days. Number 4, may gala nga ilang na pagsabutan is gradual lifting. Gradual lifting of U.S. naval blockade in 30 days and withdrawal of U.S. forces near Iran after final deal. Kantong una nila may galang na pagsabutan is, wala pa man ito mapirmahe. Sa pagpirma, ang ilang na pagsabutan is gradual lifting. Sa tanan ng mga U.S. naval blockade, kay ang Amerika magundahitabo, gipasirad at may gala sa Iran ang Strait of Hormuz, ang Amerika po ito umos, nagsirapon sila dito. Ang purpose, dili makagawas, makasulod ang mga barko ng mga fuel tanker sa Iran, nga mo'y nag-supply o gabaligya o mga oil, gikan silang nasod. So, sila na pagsabutan, mga igsoon, nga wala o na ang mga U.S. blockade, mga igsoon, withdraw na sa mga U.S. forces, nga naadya gapa duding-duding at tubangan sa Iran. Kana ang number 4. Sa number 5, migala, giingon din restoration of safe passage of vessel in the Strait of Hormuz and with no charge. Kaniadto ang Iran nag-ingon, kining Strait of Hormuz amo man eh. Di naman magin mo sa among teritorya mo agi. So, sige, kada agi, bayad mo og minilyon, kada barko. Pero, ang Amerika nag-ingon, ayaw, panapi naman ang inyo. Kaning dagat, iya man is kinaiyahan, walay makapanag-iyaan eh. Og dili, pwede ning ipanapi. So, sa ilan na pagsabutan, may gala, number 5 nilang deal is ang regard muagi ka mga barko sa natural na wala na magigsoy mga with no charges. Walay bayad, may gala. Kay mo man i-propose sa Iran after gin sa gira. Sige, open na mo. Basta kay bayad mo. Agi-agi mo sa among teritoryo. Pero matan pa sa napagsabutan ayaw, ang dagat, dalan sa mga barko, para na sa tanan, dili kay ang kono ni bisan kinsa. Sunod, may gala, number 6 is U.S. Regional Partners to develop a mutual agreement plan at least 300 billion reconstruction of economic support plan for Iran. Ang kana, patsada ni mga igsoon, gumos bayagin kayo ang Iran, may gala, sa way puas pagtabang nga bombardiyo sa Amerika o sa nasod sa Israel. Tanan may gala nito ng mga milundanong nga facility sa Iran, gibira-birahan gin nila yun. Bira-bira. Na karon sa ilan na pagsabutan, ang U.S. o sa kuno ka-regional partners na pag-develop sa mutual agreement plan sa ilang reconstruction nga moabot sa $300 billion para sa economic support may gala ngadto mangigson sa nasod sa Iran. Kana, kay gusto man sa Iran kanyadto, pabayaron ang Amerika sa unsay danyos, tanang danyos nga gidulot sa ilang pagpangatake, pabayaron. But sa ilang pagsabutan, di lang bayad, kundili reconstruction lang. Mga mutual agreement plan para nga dunay reconstruction o economic support plan para sa nasod sa Iran. So dili ikatong inyong kapangayoon nga tanan nga danyos pabayaran ninyo. So usa sa pagsabutan lamay gala. Ika-8 og mo gini pinaka unod ngano may gala nga gubaton may gala sa no ika-7 pa day. Ang ika-7 may gala is kini mo na iga hulatan sab sa Iran. Termination of sanction and i-unfreeze ang Iranian assets. Billions of dollars kini may gala nga naka-freeze nga assets may gala sa nasod sa Iran. Kana, kay di kalihok ang Iran, may gala silang kwarta nga na-freeze karon tungod sa economic sanction nga gihimo sa Amerika. So, kini, muna'y makapabalik may gala sa pagpadugang pagparestore sa nagadaot sa Iran. So, termination na sa ilang mga sanksyon sa US. Nga ilang gi-freeze ang assets may gala nga billions of dollars sa nasod sa Iran. Ika-8 may gala is kining pinaka-importante kay muna nga nung gigira sa Amerika ang Iran. Ang gitawag may gala nga sa ilang agreement, Iran reaffirms non-nuclear weapons development. Okay? Kaya ang Iran nag-ingon man nga wala, manggiyod, wala. Ang Amerika sad naalagi na, ah, morgo na hitabo gud si Iraq. Gilusom sa Amerika kaniadtong Iraq kay kuno duna kunoy gitawag nga mga nuclear facilities. Sa diyang ilang gilusom ang Iraq, nakuha nila mga igsoon, gipatay, napatay nila may gala si Saddam Hussein. Pag-abot sa sulod sa Iraq, wa man lagi day nuclear lagi. So, kini sa Iran, naging unang Iran wala. Naray mga enrichment facilities, but going na paghimo sa mga nuclear weapons, but wala man. So, sa agreement, Iran reaffirms, nga wala gyud. Which is, matod pa si Iran, wala. So, kanong gubaton man nga wala man ka? Sige. Ikasiyam, gingon din sa ilang agreement. US, Iran agreed to maintain status quo. Kana, o sa iliw ka sa. US, Iran agreed to maintain status quo. US will not impose new sanction and will not deploy additional forces in the region. Kana, sabot-sabot. Okay. Mag-maintain ta. Wala sa iliyo ka, ha? Wala, status ko ta. Status ko. Kamu Amerika, di mo mag-impose og dugang sanction sa amo. Unya dayon, ayan na pagdugang-dugang pang mga deployment sa trupa diya mismo sa area, sa inyong puwersa, diya sa Gulf region. Ayaw na. Kay makapabilo na sa kagubot kung magdugang mong trupa. So, status ko, walay madugang, walay makulang, status ko ta. Walay dugang sanksyon, kana, may patsada. Ikasiyam ng agreement. Ikanapulo is, US to issue waiver for Iranian oil export and related services. Kana, mga igsoon, kay kinimanggod ng mga nasod, like nasod sa Iran, naadya may kalang pinakadakog yun ga oil field sa tibuok kalibutan na amay gala sa Iran. And at the same time, ang Iran na dato ginis na pag-ayaw tungod sa ilang may galang oil o sa ilang mga natural resources ilang nasod. So, gusto may gala sa ilang napagsabutan nga ang US, mga igsoon, mag-issue o sa kaweber, mga igsoon, para sa ilang oil export o related services. Depende lang na may galapat. Muna niya ang ilang napagsabutan, mga igsoon. O ika-unsi is ang gitawag US to release Iran frozen assets for a full use upon implementation of memorandum kanilang MOU. Okay? So, kani, mga makapabalik ni Maygala sa maayong lugar, pagpalambo sa nangadaot Maygala sa nasod sa Iran. Gusto lang Maygala ga ma-release ang tanan ng mga frozen assets, mga igsoon. Sa dasod may gala sa Iran. Sunod, ikadosi is usaka joint mechanism to monitor sa ilang mga implementation sa compliance may gala sa ilang MOU. Sige. As long as walay naglapas may gala sa ilang mga kasabutan. Ikatrisi is negotiation on final deal to begin after initial measures are implemented. O ang ikakatorsi is final agreement to be back by binding UN Security Council resolution. Kay mismong UN may gala supak islas gira gyon. Og sa kadaot kay epekto ba. Subone ang mga agreement. So therefore, plansado naman na pirmahan naman sa both parties. Wala na gira may gala. Wala na gira. Okay? So may tabo may gala, mo back to normal data sa fuel crisis. That's why karon may gala ang presyo sa crude oil sa world market, hingpit na yun nga bibulosok pag-ayo. Ang crude oil, ha? Crude oil. Dili finished product. Crude oil meaning kanang raw material. So, pag-ubos, niubos po may gala ang presyo karon sa mga finished product o ang atong presyo sa oil sa atong nasod. So, kamong mga gas stations ka mga sakay sa panahon, mga oil companies ka mga sakay sa panahon, tapos na ang malaligayang araw ninyo. Tapos na. Sa sige ninyong sakay sa panahon, sige increase, karon wala na mo eh. Wala na mo yung rason. Kaya niubos na. Kaya balikon ko, karon son simana, 10 pesos ang i-rollback sa diesel. 6 pesos ang i-rollback sa gasolina. og magtuloy-tuloy pa na nga mga rollback may galat tungod kay walay basihanan nga mag-increase. Okay, so Japa, nasundon nga issues karong June 28. Doon ako no, mga igsoy, gitawag nga White Ribbon Match. White Ribbon. Ah, binisayin na to. Puti nga ribbon nga matcha. Kaya kung may kagyelo, mura magkuri man. Kung black pod, medyo may kahulugan man. White Ribbon. White Ribbon, usak kini may galak ka inter-religious peace rally or prayer rally. Ngayon may gala diyan sa Idza. Diyan sa Idza Shrine. Diyan sa Idza Monument may gala. Ambot kong kayahon maging gamay naman ng iriyahan diyan. Magdugan-dugan lang nag-traffic mo pa kay traffic ng Idza diyan may gala. Basta kay kung ikaw mo agig diyan mismo may gala sa karaan nga dala diyan sa Idza. Basta kay heblaron ka diyan. Gawas to mga private mga sakyanan may gala kay dito mong kaagis taas sa kanang skyway, so wala ka, tuloy-tuloy ka, bayad lang ka, tuloy-tuloy ka biyahe. Pero kung diya ka sa ubos mo agi, diya ka sa Idza, samot na kanay mag-rally, ay noon, Domingo, maninon siya. Kini nga marcha may gala, kini nga pre-rally, painugod ni sa ato mga halandon ng mga tulisan, ng mga halandong opisyal. Kung manin siya, continuation manin siya mga igson, yung tong trillion march or prayer march rally. Oo. So, tiwas karon. So, na mga obispo, pare, mga pastor, lain-laing reliyon. Kung imong reliyon, Santo Rodrigo nga reliyon na labira. Kung dinahon ang kawat nga hangtod karon, huwag na nubag, isigyang tabo ng ato mga opisyal, kay sila involved bansad may gala, diya sa kawat may galang trilyones, malita-malita nga kwarta. Largada sa tatong magbalik. Kayo mong taas-taas na itong litania, may gala. Sa tatong magbalik, oras mag-inikanan, alas 9.30 na sa buntag.
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulog.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorog Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas o nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
2: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
3: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
3: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
4: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
6: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi, enroll na!
9: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
13: Tanang bills, chukarun!
14: Chill lang!
15: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash G-Bills.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid di sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
21: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
22: Magaldingin pala ang imo nga una.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauha.
21: Kasi may diabetes ka na.
22: DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
21: nga nagapanubo
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: garantisado.
21: DTX 500
23: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabahal sa mga butika.
6: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras, alas... Brought to you by Store City OPC. Oras, alas 9.40.
2: Tank Check is brought to you by Store City OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, City O.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na magkang pregoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Kadyot may galato sa unaon si Magnum NGB, kalabot na may galaning usaka una, doon ay usaka security guard may galad ya sa FDC, ang nakuryentihan may galap patay. Samtang, doon na siya usaka lalaki may gala, nga gusto magpakamatay. Naglutaw-lutaw des kadagatan may gala nabangalan sa atong mga mananagat o gidala diya karos sityo na bulod barangay Balawang Titaguluan. Gibiyaan din siya ang asawa may gala. Ichiktas Magnum Angie sa mga detalye kalabutan ni B. Magnum Angie sa mga location. Go ahead.
4: Yes, Magnum Angie nung lahat din sa mga lungsod sa Taguluan sa Oriental. Kung diin ako permado nga nakabsan sa kinabuhi gid po ni usa ka lalaki nga giyong misulo din sa mga FTC power plant compound Magdumani, diin na gituuhan nga kinisiya na kuryentehan. Gani man na una pa mata naabot sa iyaha po nga kabanay Magdumani kay naya usa nga naabot pero di magod niya ma-determine dayon po kung kini na bagyo po ng ilahang nga ipangita po nga membro sa ilaha po nga pamilya labi na nga in-law raman po niya po Magdumani hindi po permanente yung kakauban pero karon naabot na ang iyahang asawa na po nga mga igagaw rason nga makita na po nato din po Magdumani no ang iyahang ang presensya sa iyo po mga membro sa pamilya din sa may St. Paul Hospital ang nahislit ang biktima ilah kini siya po na Magdumani nga si Sir Victor Oktobre, Victor Oktobre 32 sa anyo sa nagpuyo sa may Malitbog Bukidnon. Tuwal gyapon Magdumani na sa boundary niya sa may Taguluan namin sa amin sa Oriental. Pinugdan nga mga less than an hour raman po nakaabot din po sila dito sa may St. Paul Hospital aron sa pag-verify kung ilaha ba gyud po ni nga members pamilya ang namatay. Magipost po sa social media nga giyong nakuryentihan. Gibot yag sa iyang asawa Magdumani nga di pag siya sure kung unsa yun po no ang hinungdan. Nga nung naabot ang iya po nga bana, di na po sa nahisgitan nga area kaya sa iyang pamahayag, kanhi kinigwadya din na sa FDC, pero naundang naman po siya sa trabaho, din na po Magdumani, o nga na po siya sa lait po niya sa presyamento, nagbantay, gwardya, gihapon. O gaganiman, kagahapong adlawa, iha lang po na matigdan nga sukuhin no, sa naandan, nga kanunay magiguni, ga-update ang iha po nga bana, kagahapon, lahi ang gimo sa iyang bana, nananggid lang, nga mula ka, pero wala nagsaba Magdumani kung asa po paingon. May nungdan, nga wagin po siya kasayuran na si Mrs. Adeline kung asa po na paingon ang iha pong kapikas. Kaya lagi, naghimo lang sa pagdigamo, nihimo din po Magdumani no, sa iha nga pag kaning pakaon sa iha pong mga members pamilya, ilang mga bata. Kaya doon na magunin sila yung anak po Magdumani. So, ibutyag nga nagulan man kagabi eh. Winilakaw gihapon ang nahisgitan nga biktima uga wala nagtugan kung asa ang iyang direksyon uga tungod lagi po kay kumpiyansa raman po ang iyang asawa pud Magdumani no nga mulakaw pud ang iyang nga bana nga bisan pa man nga wala naghatag og detalye tungod kay naandan man nila nga magsigid communicate kung unsay mga lakaw so aware siya Magdumani sa iyang bana kung pananglitan na ilakon nga layo kay lagi ila na gyud ang naandan nga pagabuhaton nga kung nga siya mubiya silang pinuy-anan mag-update dapat para aware gyud po ang iyang mga members pamilya o gani man sa naandan po siya pong asawa balay trabaho ra gyud ang direksyon niini o gani kung aduna po yung mga panahon nga makigauban kini siya sa iyang mga higala ang iya pong paghimuon niini po Magdumani kaya iya pong pangdatol la gani iya pong mga higala di na po silang pinuy-anan kay para sa iyang bahin papor po siya po Magdumani na ang iya pong paghuwi-hugoy siya pong mga higala di na po sila hapong pinuy-anan. So, muna ang nasinatian po or na kaning matikdan po sa iha pong asawa nga si Ma'am Adeline. So, ang iha po rin po mga members pamilya po Magdumani, nang itaay po karon kung asa yung motorsiklo, guban po mga gamit. Kaya lagi, kaganihan, nanawag na din sa may Villanueva Municipal Police Station, di man daw sila ang nag-responde. Nanawag po din sa may Taguluan Municipal Police Station, sila daw ang nag-responde Magdumani, pero wala na magod ang investigator kay nakalakaw na. Diyon, sa ilaha pong report, wapagin po sila nakaila. So, ato na lang silang i-inform na taan na ang mga members pamilya ni po nga maong biktima nga si Victor Oktobre na-identify na kailangan yung gilantaw Magdumani ang dagway nga uga mismo ang asawa iyagi po iangkod na motong ihang abana uga sa ito po nga pagsusi po Magdumani doon na siya mga samad sa iha po nga lawa sa iha nga sa mad kaning mga nakita na to magdumani no kaning napasnot nga kamot
1: sunog
4: kay lagi nasunog magdumani sunog jud kay ang iyaha pud pong kamot ani po nga mao nga biktima tungod lagi sa kakusog siguro sa boltahe sa kuryente nga iyaha pud po nga kupta na dito po da sa area ang area nga iyaha po nga gi kaning hagbaan magdumani dihang napalgan lagi siya nga way kinabuhi kun man kaning mga sagbutan na gani
1: sagbutan
4: na yung mga sagbut sa palibot oo dayon ang maong nga biktima nakasuot mga hinun po siya sa iyang sinina wala man po na hukas lugar ang iyang sinina po magdumani kaning paso-paso lamang ni siya dayon aduna na yung mga makita nga mga sunog sa iyahang sinina sa sleeves sa iyang sinina magdumani no so ipakita sa imo dina lang sa imo kay bawal man sa
1: kaning
4: social media magdumani nga makita no ang ubang mga sensitibo nga mga hulagway pero kanin siya magdumani makita nimo dina sa kamot ana nga mao nga biktima nga paso gyud po da siya nalaknit ang iyaha po din kung mga panit dayon ang kani po nga biktima po magdumani sa to po nga nasayra namang gyud nagpost nga basin daw mihimo kini siya sa pagpanguhag copper wire dina sa mao
1: pong
4: planta so gihatag pud karon sa kaning iyaha pong asawa ang tubag pud magdumani kalabot dinhi pong mao nga allegation nga sayang bahin di siya makapamasangil pud siya nga bana kay wa man pud ni sukad magdumani no nga sayang nasayra nga naghimog ingon ani nagbinuang kay lagi balay trabaho ra man pud ni og wa pud ni nakaingon pud niya nga bana nga mopaingon dinhi sa FTC para manguha og copper wire so kaga niya magdumani dihang napalgan siya nakaubo na iyaha nga lawas dayon nakasuot pa siya ani nga pants dayon na naay long sleeve magdumani or kaning sweatshirt dayon na natin po'y mask sa iyahang ulo.
1: Oo.
4: Pero malagi na ang portion magdumani no sa iyahang kaning kamot ug sa iya din pong sleeve sa iyahang sinina na nga paso na gitpod. Ang iyahang kilay magdumani kaya itong magilantaw na kuwan gyapon nasunog gyapon po yung kilay. Oo, posible nga dito gyapon magdumani no na dangka gyud ang iyahang daong ani dihang siya na kuryentihan. Ato sa paminaw magdumani no si Ma'am Adeline ang iyahang asawa kalabot ni pong di maayong panghitabo yun karong nga adlaw nga iyaha po nga nasayra ng balita nga nakapsan sa kinabuhi ang iyahang kapikas.
5: Alam na to, Ma'am Adeline.
6: Ma'am Adeline, kaning kanong sa gyud mo siya nakit-an last kagahapon?
5: Sa balay, mga around 6 p.m. kay gikan siya duty sa morning, uli sa balay. Dayon pagka gabi, hapon, mga alas 4 kapin, alas 5 na bagi. Kuha niya mga bata sa sintro kay wala na man siya ang nagkuha. Dayon pag uli niya, nakadala siyang isda, kay nagpalit, iprito niya. Humana mo og prito, iyan na din gihatag sa ako. Kay aron pa kanihapon ang mga bata, kay basing natulog na. Dayon humana og pangao na mo, ni, nang higda na mi. Dayon ang siya, ni, saluhan rin niya ang bata kadyot sa pagkaon, ihungitan, kay katuwa mong gamay, iyan ginanghungitan. Dayon iyon na din siya nga, nang, pag humana og pangao, nang higda na mi, kay wala na man lagi, iyon na siya nga, mulakaw sa sige pangutan ko asa ka pa ingon isa basta mulakaw ko mubalik ra ko ora yang giingon wala lang sad ako gi kuan ang kung asa siya pa ingon kuti kuti kasi dana ra pud siyang gawas kay wala man siya suot nga pang something pang lakaw or unsa dayon wala na pud ko hanto nakatulog na lang mi pagmata na lang ko dayon na ko mga alas 4 wala man siya sa akong tapad maong nag open ko sa akong cellphone nagchat din ko sa iyang asa siya kay gitan-aw na ko motor sa ibabaw wala man. Wala na siya online. Maura gina ako na hibawaan nga update sa iya. Kung unsa iya.
6: Ang butol karon ma'am, nakita na ninyo?
5: Wala pa. Ang asa.
6: Kinsay naka-inform ninyo ma'am nga siya gid ni na din ni sa sin.
5: Chat sa ako ma'am nga kaila ba daw ko ani. Basin ako siyang bana. Ni reply ko nga oh siya gyud. Dayon ni ana siya nga kanang tuwa siya karon sa St. Paul Hospital. Tanawa dito kay na disgrasya gabi imo nang nakaabot mi diri nakabalo mi nga naa siya din hi.
6: Ma'am, unsay imong gituuhan ni hinungdan nga naabot siya FDC?
5: Wala gid ko'y idea about anak, ma'am. Kaya wala man sad siya istorya about anak. Kay karon lang gid siya nga gabi nga nilakaw nga wala siya istorya sa ako pananghid kay mo duty siya oras. Pag uli niya oras unya permiti man mi kontak bisan sa bisan og nag on duty siya kana lang gid nga lakaw niya nga wala ko nakabalo. Kay di man pud siya hagas maglakawa nga wala siya kana duty anak. Katulang nilakaw siya nga wala gid siya naka uniform. Pero kabalo ko nga day off niya sa ihang trabaho kaghapon. Pero wala ko kabalo nga asa de yung plano. Kaya abin ako biya lang siya sa gawas or magkuan. Pero niingon rin siya nga kanang idea ra. Basta mulakaw ko balik ra ko. Ana ra yung term, wala siya lain gikakuan nga mga istorya nga asa iyang intensyon. Kay mula kaw siya, kung duty, anak ra, mauli, maliit magaling sa oras, kay mag-out of duty, alas city, makauli, mga alas 8 kapin, pero magpunta ka man mingin, anak, wala pa yung relibo, anak. So wala gid siya yung lakaw, nga dili na ko may bawaan, gawas, ani kagabi mo nang, gipakaligo na lang nako akong kaugalingon nga, sana hitabo karon kay wala magid ko kabalo, unsay iyang mga plano, wala ko yung idea, yun ma'am, kung nganong gibuhat niya ni.
6: Siya kay gwardiya siya sa FDC o sa lain na po nga kaning establishment?
5: Sa lain na po, ma'am.
6: Dugay na siya nagtrabaho sa FDC o naundang?
5: Taod-taod na, dugay na, mga pila na kabulan, mga March, rataman na siguro.
6: Pero na siya mga kaila din na, nga somewhere nga posibleng iya pong gyatuan, na timing lang po, no, nga nakurintihan siya.
5: Wala ko kabalo sa iyang mga kaila, ma'am, pero na chance or na tendency nga ang mga sikyo posible sa una din na iyang kauban. Kaya diya man siya nagikan. Kaila niya. Kaya diya man siya nagikan sa anak nga area kani adto sa pipila ka mga bulan ang milabay.
6: Ma'am, kanina na yung mga namasangil no, na daw gibuhat nga illegal yung mong bana dito. Unsa po yung mong ikaingon nga abot ani pong mga post karon social media?
5: So wala ko'y ma wala gid ko may istorya ana ma'am kay wala ko'y ka idea wala ko kabalo kung sa iyang gibuhat wala pud ko'y nakita nga kanaang iyang na nga mga illegal nga unsa ba kan idea wala man gid ko wala gid ko'y idea ma'am wala gid ko'y maikasulti about ana.
6: Pero kani imo nga bana sa imo nga pagkaila sa iya ha kon gyud na siya kaning gitrabaho din niyo.
5: Wala man siya gipakita sa ako nga dili maayo ma'am. Ang iyang mapakita sa ako, trabaho, balay, kumuinom ang galing, naa sa barkada, naa sa balay, kung naa magaling gawa sa balay, pero makabalo ko, sahay gani. Iyang mga kauban sa una o karon, kung muingon ang galing ang magbanding, dalo na lang niya sa balay. So wala siya nakapakita sa ako, kung wala siya ko'y nakita sa iya nga, kanang binuang.
6: Na may mga puskod nga, gakuha na siya, copper wire, basin ako na mo hinungdan nga, nakurintihan siya.
5: So kung gibuhat, magaling na niya, ma'am. Wala ko'y idea, ma'am.
6: Pero imuhang nga ba na, yung katong mga personal belongings niya, like cellphone, o uban pa, nakita ni mo, nakuha ni mo din.
5: Wala pa, ma'am.
6: Kwintas
5: ra. Kay kani ang kwintas, ang kuan magin niya sa ako, mani ang kanang kabili na. O, kana ra akong gikuha, naaragay diri, kung gihipusan.
6: Dugay na mo nga minyo, ma'am?
5: Oo, dugay na.
6: Consistent din yung communication. Kagahapon lang yun ang medyo magdili normal para sa imo.
5: Mga kanaang ingon ra siya, bang mulakaw siya. Oo, kuan yun ma'am. Kaya maskin gadi sa balay, mo ingon ra gay, mulakaw siya. Asa man ka, oh, diha. Pagkuan, balik, oo. Bisan diha sa balay, kaya mauli magid siya pag out of sa duty. Usay gani, ma, oras sa ting duty. Kuan ako, sa matag ulan, dugay makalakaw. Pero mukuan gid siya, mukchat siya, nga malit siya. Kaya mauna, ulan, ana. Ula gid ko ula siya ilakaw nga ako na matikdan nga kana ang bisan asa na lang galaroy-laroy katura gyud kagabi ang ula na ko na hibaw-an nga asa yang lakaw ko dili pag ko mag-expect kana siya ilakaw kay iyang suot pang balay raman.
6: Ma'am, plano ninyo ma'am didto sa Malitbog dadon na yang lawas
5: unta ma'am ko makapangita og paagi kay basin kung ula may kwarta nga ika pa pahaluna sa iya.
7: Sige. Mauto magmani, no, ang oh. Pamahayaga ni Mama Adeline, ang asawa ni Sir Victor Oktubre. So, kanina po siya magdumani, doon naman itulog ka mga bata, no, mga minor de edad, pagitanan, na puro sa elementary. So, luin taon kayo kay si Mama Adeline, nabalo siya gaahat magdumani, no, kalit nga nabalo, nabiyaan pag siya itulog ka mga bata. So, siya gina ni magdumani, ang mapugos no, nga manginabuhi yun in taon, na nga mag-inusara para lang yun mabuhi po ng ihapo nga mga members pamilya, ang mga bata. Ala yun po magdumani no sa tunga pagdalikya din sa may taguluan ni Samis Oriental. Hindi sa data ikaduha. Dahil lagi, doon na may na-report magdumani. Pero nag-usap-usap man daw kuno ang statement ini na hisgitan ng lalaki. Nga gingong una nga na-report sa tuwa nga oo kay gibiyaan na kuno ga yahang asawa. Tapos din po yung statement po magdumani nga gilakag daw kuno sila, na daw kuno yung namusil, duha daw sila. Uy. Pero para sa katinawa na lang magdumani no, dinita mismo kay wala naman siya dinikaroon sa may lungsod sa taguluan ni Samis Oriental. Oh. Wala man po siya dala din sa St. Paul Hospital kay mamunod tayo pinakaduol magdumani no if ever ipa-check up siya. Oh. Isayo dalata ni Sir Daniel Flores. Si Sir Daniel Flores magdumani o sa kamananagat din sa may Zone 1 na bulod taguluan ni Samis Oriental. Ah, baluarte na bulod.
1: Sityo nabulod.
7: Oo. Naa din ni magdumani si Sir Daniel. Hapo pag itinton kanina kapahuay na baka ni siya ang nahimo no nga savior lugar. Oh. Na to pong nakikitaan nga lalaki kay siya may nakakita magdumani ni ining nga naka-brief na lang lalaki nga nagang nagkapakapas dagat sa laut magdumani dinas maipunan ning atong syudad. Sir, magdum tag live just magdum radio kaban mo magdum Angel Asado na po din sa pikasin niya si Magno Manny Agustero. Sir Daniel, kanini sa isayo daw ni sa unsang paagi nimo nakita og nakasakay sa imuhang kaning sakayan ang kaning maong lalaki nga giingong maghikog unta daw.
8: Nagat mi gapangin sa laod.
1: Oh.
8: Amo na sang nagian naglangoy-langoy sa tubig. Namong akong gi-interview ren nga taga-asa siya. Ngin siya na ta Carmen daw siya. Na kaya na ako sa gipasakay sa kong pambot karga dala na ko sa Dublin.
7: Usa ka tinuod sir nga itong naigingon nga gipusil, nagipusil kauban niya o kani pud ning version pud nga ibiyaan po siya asawa mo, hinundan nga nagkuhan siya, nagsuway siya gunos yung kitabuhi.
8: Ang pag-istorya na ko sa iya, giingnan ako siya nga unsay na itabo sa iya, na ingon siya na duwa daw sila naguban, gilakag daw siya ang Muslim na naglakag, na wala pa ka nakadadakpan na kunot yung kauban, siya rin na nakaambak sa dahit sa suba sa ipunan. Siya rin na luwas, nang iya kunot kauban usa, murag patay mo kuno to, buhi pa kuno to, kinadakpan mo kuno sa naglakag sa ila.
7: Pero pag-abot niya din sa kanang mala, lahi na po niyang istorya.
8: Ang iyang istorya, usab-usab, dili parehas. Ang iyang istorya, lahi-lahi. Lahi naman sa ito, kaya pag-abot na ko dyan, namin nag-interview sa mga tao rin sa baybay.
1: Wala
8: na, nag-interview ito sa iya, kaya atiman mo na ako akong pambot, akong isak, pasakas, babaw.
7: Muna po ito nga, ingon siya nga, bae, tungod sa bae, mo ito, naabot sa dagat, loud, kaya magpakalumos.
8: O, may istorya itong nag-interview sa Dapli na gi-wanda o gi-biyaan na siyang asawa na doon yung dua ka-anak. Pero wala man sa nag-istorya sa ako naman magikog siya. Kung dili, gilakag daw sila. Duwa sila.
1: Uy.
8: May istorya.
7: Si Sir Daniel Magdamani, mas hindi lang kayo doon ang
1: pangkana. Sige ba? Si hello Dan, mayong buntag ni mo.
8: Oh, buntag sab.
1: Oh. So, gikan sa, unsa kalayo ang nakuha ni mo siya laod? Pila ka kilometro gikan sa Lapihan? Adapit nga atbang?
8: Mga, ito?
1: Pila?
8: 30 kilometers. Mga tapan man ang kwan, White Island.
1: Sa Agu... Sa
8: Agu... Island ba?
1: Agutayan?
8: Agutayan. O, kalayo. Agutayan po. Ang iya tungkol ipunan.
1: Kalayo na ba di kayo?
8: Loud-loud na. Hindi kisa nakikita naman sintro Taguluan.
1: 30 ka kilometros, more or less, gikan sa Lapihan sa dagat at bang di sa kwan? Gikan sa Agutayan pa ingon sa Kagayan?
8: Pataguluan.
1: Pataguluan, 30 kilometros.
8: Oo. Oh.
1: Nakaya niya na pagpalangoy-langoy, pagpautaw-utaw ng kalayo kayo?
8: Pagkita na mo siya, mura, katabangon na gito yung ginawa. Iluspad naman kayo, mura. Kung lahat na mo ito naman, pagpasipagkita, patay siguro yung punta tawa na.
1: Ikaw, mananagat na yung kaanay kikagdagat. Kaya niyo na lang ngayon na nakalayo?
8: Mot lang kaya, kung sa hinana, kung wala may nasakyan na ito, nakaya siguro niya kay... Tas-tas man na oras, kaya alas 9, pagkakita siya naglangoy-langoy sa gabi eh.
1: Grabe sa nintawahan ng lahutang langoy, oh, eksperto kayo. Anyway.
8: Anad siguro sa langoy. Ako, anad mo ko sa dagat, pero dili kayo kalahutay ang lagyo kay nga langoy.
1: Dili, huwag may laki na nakalayo, ay nanakalayo, nanakalayo, layo na kayo na.
8: So, kato siya, nabali na palutaw-lutaw na to siya.
1: Oo. Oh,
8: wala siya yung langoy kisya na parudanod na ba?
1: Okay. Sa imong tanaw, Dan, unsa man siya, normal yung pangisip niya or medyo naisamting niya kung, kung istorya na itong inana?
8: Murag anak siguro, murag...
1: Murag naisamting, ana?
8: Oh, anak siguro.
1: Pero manulti, kamulo mong sakay sa pambot ni mo, sige mong istorya.
8: Wala. Pagkakita na ko, ako sa gipawit sa ungkatig, ako sa interview.
1: Oh.
8: Ayan ako sa gipatakay.
1: Panahon ni mo nga medyo... Oo. Oh.
8: Pag-abot na... Kaya ako nga siguro ka, kasi kriminal niya tutuwa na.
1: Correct, correct.
8: Sa ikuan niya ba?
1: Oo. Oh.
8: Na ako ng interview, pag-interview na ako sa iya, may man niyang istorya. Nagtugan siya, nataka-asa siya. Na, mo ako nagi karga rin sa kong sakayan. Iagpasin ako rin. Lain ako sa interview kay Iagpas ako sa Dublin kay Basibo. Matay, sulod sa kong sakayan. Iluspan mo kayo.
1: Aluya na siya kayo, day. Luya na.
8: Oh, luya na kayo. Pag karga na ako, ipainom na ako ngayon sa tubig. Painom na ako tubig.
1: Ang istorya niya si Imo, Permiro, is gilakag sila.
8: Oo. Oh, gilakag sila.
1: Unya
8: sila kaupan.
1: Asa ba sila pitgikad na gilakag na pit?
8: Magpuan daw siya sa... Nagbantay daw sa yuta sa

0: siya na wala sa Merakpi.
1: Nga no, nung ipanglakag man sila?
0: Na, akong ipangon, wala, wala na sila sala. Ako mong ipangotana, wala, mong na sila atraso. No, amot, nga nung ilakag ko sila.
1: Dili, kanin nakakuhan, nakasuyop ba, na natanaw ni mo?
0: Murag, normal man, na tao, wala ma.
1: Murag, dili, pang suyop. Kay, kasagaran ni mag-halusunit, may ngumana, ilakag ko sa bupatay, na. Pero tanaw ni mo, normal siya.
0: Normal man, kay may man ang pangtanaw na ko sa nao, may man.
1: Pero nga no, lagi nga pag-abot niya sa kawas, nausap lang po niyang istorya nga gusto siya magpakamatay.
0: Ah, dili, lagi nga pag-abot niya sa Dublin, mag-interview, kakusap-usap yung istorya.
1: Kay kung gusto siya magpakamatay, ganong giabot naman siya glanguya pa yung sa agutayan, ngang kalayo na kayo.
0: Oh, no. Dili to siya na, kuhan kay, na, utang, mag-ikog, wala. Nag-intensyon na yun, nag-intensyon siya na itong tao ba, na siguro siya atraso ba.
1: Na ito'y lahi, siguro, ang yan lang mga palupok lang to, pero kay Ginoo ko dili normal na ako dito di ako sa agutayan no nakalabay ng semana gatanaon ko man kagayan so halos hanap na kay pananaw ni mos kalayo
0: wala ni distansya kayo
1: ha, distansya na kayo way may dakin tao di nga makaya ni mo nagpagtaw utaw palagoy di kaluyahan na ng kalayo na kayo so medyo nagi angayan nga sa lumon pa niya sa iya kong galingon nganong na itabo nga nakabot siya dito sa kalayo na kayo
0: o gani ka tingalaan tawa na
1: so asa na karon siya dan
0: pag-abot nila ko sa rescuer.
1: O niya?
0: Pidala sa police station nila nila gidala.
1: Adya sa...
0: Wala na mo kong giuban.
1: Police station gidala siya?
0: Well, police station, sure to ko. Wala na mo kabalo. Kaya napabili na mga uri sa nabulod. Ano mo kong giuban na to sa ila?
1: Kisa ko na yung ngalan gani ato?
0: Nga na. Wala kayo na ko tumabungutahan na sa ngalan.
1: Pero namas video din niya atong katanaon. Himsong man?
0: 30 na gyud sigurado, 30 ka.
1: Mura maghimsog man ang iyang paminsar niya. Kinsa man ang sa ninaaw kanang karsones nga gipasuot sa iya?
0: Pagkakita nako ato, one ra nagbreak pa siya. Walay kwan, walay sinina.
1: Walay sinina. Sinina ato sa kong,
0: ang pagmangkon na to gi ang gipasulob sinina.
1: Kanang sinina niya nga mura mag bulak-bulak, mura mag binabay.
0: Sa ako nang pagmangkon.
1: Ang karsones
0: ambot sa tigyan na karsunis kay paglakaw nako na si Nina ra man akong ipasulob sa iya gi sinya sa pagmangkon
1: nagbrief ra din siya diyan nagbrief
0: oh pagkita nako nagbrief ra
1: kuya sa ding tao pila ka oras siya or kadto sa ano ako na nagsugod og langoy
0: alas 9 daw
1: kagabi
0: eh oh alas 9 sa gabi eh
1: unsa oras nimo nakita unsa oras nimo nakita diya sa dagat
0: alas 7 na kapin
1: grabe nga linanguya kini pa utaw-utaw din tawhana oh.
0: Para daano dito sa parutulutaw sa tubig ba?
1: O, mo lagi na. Kaya kung sumagay ang current po good ka nga sa suba, alia sa kuhan, daga, kagayan, mo lagi na mapapaingon sa utayan dapit ang kakusog sa current, diba?
0: Oo.
1: Muna nga dyan siya gipadpad.
0: O, eh, ang sulog, paingon man sa laod.
1: Palaod lagi. So, wala kakabalo, Dan, kung asa na siya karon, basta kayo gidala ito sa police.
0: O, kwento, rescuer nagdala ito?
1: Ah, rescuer na.
0: O, rescuer nagdala, wala police sa ito, yan yun, rescuer
1: ha. O, sige, sige Dan, salamat kay Dan ha.
0: Oh, salamat sab.
1: Ah, sige, sige magdumanje.
2: Ato magdumani no si Sir Daniel Flores, usa ka managat dinhi sa Maya.
1: Igsoon sa kapitan.
2: Igsoon ni kapitan magdumani. So gibuti ako magdumani no nga kaning nahisgotan nga lalaki, naman ni sa mga 30 to 40 ka pin nga pero eager daw. No? Oh. Kawagid po yung mga kaning nakaila dinhi po da sa iya ha, sa maoko nga area kay wakit sila na kasinati lagi. Kay kato first time po nila po na imamat po tong maong lalaki nga gikan po da sa lawod nga dinhi no na rescue dinhi usa ka managat. So unya magdumani basin masulayan po nato no. Kaganihan dito man sa hospital wala may nadala po magdumani kay pagtuon nato no dito po dalon kay lagi 30 man daw kuno tong luyaha nya. Paspas kay nakainom.
1: Pero kaon himsog naman siya. Naman tay video dinhi oh himsog naman kayo.
2: Oo, before man magdumani, dito pa sa kayaan ako no, daghan ako nung no, giinom nga tubig, kaya grabing kauhaw po nang yung gibate. Kaya mga napulo oras ba po magdumani nga nag-utaw-utaw siya sa dagat. So, karon na, atong pagsusi na to dito sa may St. Paul po, wala sige. Na siya dito. So, ato lang ipasuputan dugang kalabuan, labi na no, sa ato po mga otoridad kung panalitan, nakuha lang identification na ito po naisita ng lalaki, o ga, ihatod ba po ito nila? Pauli po na silang sa iyang Pinoyanan ang maupong lalaki nga naluwas din sa may Taguluan, Misamis Oriental. Live gikan din sa may Zone 1 na Bulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental, Kabanat sa Orly, Verde, Losa, kinis Magdum 120, and G. Alasado sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
3: Magnum, rapido, rapido!
1: Salamat magdumanje yung nabate may gala ang usa ka report o nato na kurintihan patay ugang isa may gala kining nabangalan dias kadagatan may gala sus Ginoo kung kalayo kay sunabtan ang tawhana mga igsoon. Primero ingon niya

0: nga kwalgo siya gipanglakag sila duha sila nasakpag kuntong usa murag siya kuno gyabot sa dol na kasi agutayan ang kanang agutayan may gala lugar didto man tato na kalabayng semana tadaw tang dagat may gala paingon dito sa lugar gikas agutayan paingon to sa dinis Cagayan hanap na gigayo siya sa kalayo gigayo mga gison hanap na gigayo hindi mo maklaro ang mga daplin tos ka pero nabot magin siya diya grabe ba siya gilahutay ng tawa na maglangoy-langoy may gala. Kung kabalo man galing ka mga langoy, sa kakapoy anak may galas mong lawas, butiklob ka na yun siguro diha. Pero abot mong yapon siya nito. May gani kay nalabyan siya sa mga mananagat. Grabe siya glahutay ng tawhana oh. Pero gingong matod pa pagkawas niya, maghikong kuno siya kagibiyan siya sa kasawa. Habang itinood ane. Anyway, sa katapusan ng eksyon, ganyan mo sunod ka programa. Oy, atensyon diha sa may barangay Bugo, sa mga kanait ng mga barangay diha o ng mga lugar. Doon ay ipahigayon niya karong adlong Domingo. Karong na Domingo, mga dawa. Ang pagpahigayon may gala sa Bugo, Barangay Council, Gibara, Magsayo Cup, Bugo, Cagayandero City. Doon ay himuon niya may gala nga kadabang motocross. Motocross may gala. O kinigilampigitan mga igsoon sa mga mainlaking nga mga banggiitan may gala nga mga ma karabang mga riders may gala sa tibuok ka Pilipinas nadya sila mga eksyon silang ray-ray magbait bait-it mga eksyon sa 450cc sila si Makong Dimata kuy bugi ni mga main laki oh silang Jojo Bagayna silang Alan Bagayna sila si James Subugraw o guban pa onya. Naapod niya mga egsyon sa mga babae po nga kategori o sa mga lalaki. Mga mainlaki din mga egsyon ng mga player may gala o mga riders. Doon ay mga kanibang mga babae sab. Doon ay mga bata. Ang venue nila naadya ko no matod pa sa may kilid sa Trinitas Cemetery. Mga egsyon. So, saksin niyo mga dawa. Dadapita may gala sa may Bugo, Barangay Council, Gibara, Magsayo Cup. Gaya pahigayon may gala. Ugmang adlaw-adlaw nga Domingo. Diyan yung kita, may gala diyan mga motor. Grabe kay mga lupad, mag 360, may gala. Grabe mga eksyon, no? Muna yung mga eksyon, ang katong mga player to galing sa una diyan, sa Atos Cagayan, Dias Carmen. Tuwas na karos Bugo, may gala, ugmang adlaw, saksinin nyo, mga eksyon, ang maong activity, ang Gibara, Magsayo, Cup, mga gala. Okay? Ugmang na, Domingo. Diyan sa may kilid, anang minteryo diyan sa may barangay Bugo, ang niskutan nila ang restruct niya mga gala. Wati kong oras sa Praguban. Salamat kay mga listeners. Salamat kay mga viewers. Salamat sa tanan na kasunod sa itong programa ka na matagnas kamuntagon. Ay kalimot may gala sa usakang kagawas tong katilingdan, katawahan na binggabhanan. Managlahi man ang itong baruganan. Hukom sa katawa na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din nilamang sa Balitag Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: api kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumpleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
9: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mitisina, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mitisina.
3: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

0: Mic check, mic check. Kumusta mga higala kauban? Pinangga na kong mga kagayanon. Maayong buntag og Sabado na sab. Mauban na po din yung pinakagwapog, pinakamatso nga anchorman sa radyo. Wala ilain ang piratas kahanginan si Mr. Jones. Welcome sa itong programa. Good morning, Cagayan. Happy, happy weekend, Cagayanon. Kadaghana na ito karon, labaw na ito mga office workers, mga government workers. Nasa balay, pero dili ni si Saring pahuway, ha, kay ang mga parents, especially ang mga workers, during weekends, errands na, mga domestic nga mga chores, laba, kuguban pa. Munang lingkod mo din ha, og sunod sa itong programa. Once again, welcome sa second broadcasting atong programa, ang Good Morning Cagayan. Weekend na ito kada Sabado. Inyo kong mabate, inighuman sa pinakabuutan, pinakagwaposab na angkorman sa radyo na si Uncle Manny Agustero. Mayong muntag tanan, Cagayan nun. Once again, kina itong programa, inyong mabati matag alas 10 ngadto sa alas 11. Of course, din he, sa pinakasikat, pinakabantugan nga radio sa Northern Mindanao. Labaw niyo din he sa Cagayan de Oro City, ang Magnum Radio. Welcome, welcome! Kumustang mga Cagayanon? Hinaot kong okyang danan, mayong pamahumpahon, mayong panikaisikay. O before ta mo start, of course, mag-greeting ta sa ato ang mga pinalangga nga mga leader ng atong syudad. Labaw na ang atong amahan ni Mayor Rolando Clarix Oy nga kung i-compare na to sa uban nga mga leader o mga public servant, dili na typical ha kay hard worker yun ni kayo plus devoted yun siya sa iyahang katuyuan nga makapangalagad pa. Dugang nga oras, dugang nga adlaw para sa katawhan ng kagayaan nun, nga giisip ng iyang mga anak ug pamilya. Nasa bisigan karon ang atong amahan. Kauban ang hugpong sa mga nangalagad na nerbisyo sa Cagayan. Ang atong workforce sa City Hall. Kauban ang atong mayor para sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Nasa bisigan. O gatong gi... dani ang mga kasilinganan ng mga kabarangayan o mga lugar sa bisigan para sa serbisyo, tabang o pagpangalagad nga dala sa kagamhanan ng lokal sa Cagayan. Of course, lead by our beloved father, ang atuang amahan, ang atong mayor o ang atong alagad. Inyong makita, inyong madungog, inyong maistorya, ang atong mayor kada adlaw nga Sabado aside sa People's Day nga usahay Miyerkules sa unang Miyerkules sa bulan og the next succeeding week ana every Monday of different barangays. Naagid nang atong amahan dina. Uy, nawala akong bed. Asa naman akong bed ay? I-check palihog. Anyway, once again, ang atong amahan karon nasa bisigan og sa tanang barangay ha, sa tanang barangay. Amo mong giawhag na muadto mo sa bisigan para sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo para katong inyohang mga kakulangon, inyong panginahanglan nga kayang mahatag alayon sa programa inyong makuha. Nadina si Papa Clarex ang atong mayor para sa programa nga kaniadto Clarex. Clarex sa good Japan. Kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Ang banner program ana kanang kasalan sa baryo. Kasalan sa barangay nga ginasaway. Pero ginakalipay sa katawhan nga maka-avail, makapahimulos sa kasal nga libre. Nga naagid mismo sa inyuhang tugkaran. Na sa inyong barangay, dilihago, wapay gasto, napay libre. Nga pahalipay gikan sa atong amahan ug sa iyang mga kaubanan. Ginasaway nila ng litson-litson. Ah, di magay mo ka-afford. Ug bisag moingon tag adobo lang og humba nga ihatag sa tao during sa ilahang selebrasyon sa pagkasal. Sa wayo na hinon na ninyo ng litson nga gihatag. Pasagdiin na lang na ninyo kung gusto mo makigkumpet sa pamulitika kuno ni Clarex isip serbisyo tabang nga na sa katawhan nga nanginahanglan labaw na anang kasalan sa baryo. Paghimo mo inyong kasal. Yan na akong magkakasal sa mo. Anyway, sa tanan nga dool nga barangay, tupad nga barangay sa Bisigan ha, ayaw mo kaabalaka. Ayaw mo kaulaw. Kay kanata ng serbisyo, kadaghanan anak, gidala na din ha, kay nakita sa syudad, sa pangagamhanan o sa administrasyong oy, nga kinahanglan, necessary, required. Manang enjoy lang mo sa serbisyo nga naa sa baryo nga gipanguluhan sa itong amahan. Once again, maayong buntag. Of course, before ko mo-proceed sa itong hisgutanan, mag-greeting sa ako sa kong mami ha, ang asawa ni Clarex, si Mami Lorna Velis. Oy, kumusta ka inahan? Ampo ko nga tagaan pa ka og dugang nga kusog. Magpadayon ng imong kaanyag ug imong pagkaklase. Maayong panglawas para makatabang sab ka sa katawhan sa Cagayan. Kay imong pagalimas, imuhang banang, imong ispusong, among papang, among mayor. Susama sad na sa imong pagalima para makapangalagad pagdugang mulagsik ng among Papa Clarex nga gikag Lunes tamag Sabado trabaho para sa tao. Of course, ang among pinalangga nga kapitan sa Carmen, ang walay lain, ang gwapo nga si Kapitan Kikang Oy. Kumusta ka, Oy? Oy, Kikang Oy, kumusta ka? Dinako kagahapon, wa man ka sa deka. Ingon mo mga tao na order ka meeting. Anyway, isip pasiuna nga greeting sa atong Barangay Carmen. Unsay kalihukan sa Barangay Carmen, ihatag sab na para makabalo ang mga tao kay last year. O sa kabulan na lang ba ya? Nya kabalo ba ta ang Carmen magpiesta? Moro pug nagpiesta ang syudad tungod sa kadaghan sa kalihukan. Kay balutan busy ang kapitan pero atong end sab gusto natong ma-invite. Manyag na to sa tao ba ang different nga mga calendar or schedule of programs or activities para sa kapistahan sa Carmen. Kay once again, ingon pang ako ang uyuan nga si Manny Agustero nga kana ko nung Carmen, murag syudad nga naa sa syudad. A city within the city. Nawala na po na kong bed. Ana. Once again, balik ko ha. Hapit ng kapistahan sa Carmen. Atong invite ang tanan nga lumulihok sa barangay, lambaw na si barangay kapitan, nga ipahibalo sa katawhan kay part man sa atong tourism nga movement. Idaghan man tag local tourists and every time na ikapistahan, much more of Carmen. Murasab nagpiesta ang syudad kay na yung mga motocross, other nga mga activities that would invite sa mga local na to, nga mga city ba, barangay nga mga tourists. Importante man na mapakita na to unsa kalig-on ang mga programa kalihukan para sa Carmen. Dili lang religious ceremonies or kapistahan. Part na civic o mga special program na nag-entail o mga economic benefits and opportunity. Kay every time na ipiesta, na ilihok ang tao, na ihugpong sa tao, na itapok sa tao, nanay gitawag na itong economic opportunity. Manay realidad, kinahanglan atong iuban sa atong mga civic program, religious activities na significant sa atong community, sa atong barangay, even sa syudad, na ginang economic opportunity. Kaya mo gasto ra bagidana. Dumingon tag traditional na siya, ang uban na mga importante, required na, pero at least ang atong gasto na ay return, pag-create og opportunity aside sa paghugpong sa tao o tourism. Ngayon ito si Kapitan na tagaita og informasyon. Padala din hina to para itong mapahibalo sa kinatibuk ang Northern Mindanao sa Cagayan de Oro during sa mga festivity, during the celebration, during sa mga kalihukan. nga dinhi sa Carmen, dinhi sa Cagayan, naay mga kalihukan nga muhatag og kalingawan sa tao. Mo-create og opportunity sa Cagayan. Kay ingunan naman ta sa Carmen, di ba? Ingunan ni punta sa siyudad. Ang atong kalihukan, naagid na'y kauban na oportunidad para sa katawhan. Para mabuhay po ng uban ba, di ba? Mugasto ra ba ta? Naging return, ROI, return of investment. Pag once again, atong ipanawagan na ang ato ni Kapitan o siya mga katawan. O good morning, Sab! Sa Pinanga na kong amigo, ang usap po sa mga usher o worker din na sa Barangay Carmen nga si Tantan, minaw ko na siya karon. Og sa amo ang zone president nga si Mirasol. Mirasol ba to Marisol? Ah, Mirasol, Mirasol. Sa zone 6. Good morning kanimo ma'am, usa akong mga silingan. Anyway, alayon sa atong hisgutanan nga dako kayo kalabutan sa ato ang katawhan. Hisgutag mga butang. Once again, ang atong amahan sa syudad, ang iyang vision na during sa iyang time kay mo pas man gid ang tawa may mo root aning atong kalibutan even sa atong community. At least bisag mo ingon tag dili legacy madumduman sa tawo nga once upon a time na ay Mayor Rolando Clarix oy nga gibuhat kutob sa iyang mahimo programa proyekto na makabenepisyo ang katawhan. Especially miingon jugo ini mga welfare program, mga social program, dili ni siya typical buhaton sa mga politiko nga ang ilang katuyuan pangwarta kay wala manggoy, wala suborno ni, wala po ni siya 10% na kickback or kanang giingon nila SOP or karon ko nun, naman na somewhere sa 25 to 35%. In every project, nai-return ang mga politiko nga somewhere na 35, low of 30% sa value sa project. Pero kung ang imong fund, imong i-concentrate sa mga social and welfare program, support sa tao, dili jud ka makakickback ana. Natinod ana ilang. Ang imuha ana, hago ug maghago ka kung tinud-anay gyud ang imong kasing-kasing pagpangalagad, pagpanerbisyo para sa katawhan nga nagbutang o nagpiyal nimo dinha sa posisyon. Ang imuhang bulig ug support ana or return ana sa tao sa ilang pagsalig ug kumpiyansa nga na kanimo. Pakita nimo, manifest mo, manifest na siya. Ug unsay imong gipang buhat during sa paglingkod ug access nimo. Ug unsay na ang resources sa gobyerno. Kining gibuhat ni Clarix, so di anta mas tinuod. As a matter of experience and knowing the culture of politics, including a lot of leaders locally, dinhi sa Region 10, sa Northern Mindanao, hasul ug hago kayo na. Imagine from Monday to Friday, mandatory kang mo duty. Generally ha, sa matter of law and rule, required ka. Pero kanang Saturday and Sunday rest din na niyo para sa yung pamilya. But si Clarix, iyahang gimaximize ang iyang time kay gusto niya after him. Kini nga klase o modelo sa pagdumala o pagpangalagad, mahimong sumbanan sa uban. Nga dili lang Monday to Friday, kung naapid yung kay extra day, para sa tao, imo nang buhaton. O walay kwarta din eh. Ang mga kurakot, dili ganahan ingo na ni. Walay return. Walay kickback. Walay SOP. Kung ang majority sa imuhang resources, labi ng kwarta sa tao, kanang buhi sa tao, kanang nasa coffer sa government, imong gastuhon sa mga social and welfare program, support, help, ngadto sa community. Mutomog sa dili. Walay SOP na. Walay mo balik sa bulsa sa politiko. But to the Clarix administration, especially ang vision, ngayon nakita nga mas kinahanglan gini nga dungag sa tao, labaw na sa panahon sa krisis o sa kalisod sa tao. Dili ni typically gibuhat sa mga lidera or mga politiko. Ako, I will tell you from experience. Daghan akong politiko ang nagunitan tungod sa akong profession. First time nga nakakita akong taong susamang Clarix Oy. na imong makita, imong maduol, do maghago jud ka kay nana man na first come first serve. Wala may special ay mga occasional nga mga special. Pero generally under sa inaning environment first come first serve, maghago jud ka pero inig-abot sa imong time. Di mang gani mahatag ang tanan, at least marespondihan yun po nga makaginhawag yun ang tao mo gangaan ang kinabuhi. O kini nga klase sa project or mga soft project or mga program, anong gitawag na itong social and welfare nga mga program, wala ni siya kickback, wala'y 10%, wala'y 30% to 35%. Munang maingon ta, kung i-compare na to sa ubang mga leader sa matter of experience sa Tibuok Region 10, nalukop na yun ako tanan din na nakapangalagad na kong mga banggiitan o dagko kong pangalan ng mga politiko, even dynasty. First time na naisusamang clerics o ngayong extend ang mandatory required service hour being a public official beyond. Imagine, madtukas bukit kada Sabado, kada Lunes, imong haguan, mugawas kas imong comfort, daan imong yung pamilya, instead nga magpahilot-hilot na siya dito, magparelax-relax na siya, sa panahon kay, kinanglaman na more relax, tas-tas na magigipag-edad si Mayor. Instead nga, hilot-hilot na siya, alagaran na siyang mamilor na, mugawas pagyad ka na Sabado, manas bukid. Kay gusto niyang makita mo, madungog mo, kalipay ni Clarix na makauban ang katawhan. Ngayang gipanumpaan na servisyuhan. Habala ko. Anyway, awag ang tanan. Ato lang ng gipahibalo as a matter of introduction, as a matter of parallel and comparison sa uban ng mga politiko kay na may constant ng gapanaway. Pero kasabot mapudangan ng gapanaway kay envious man mo. Naman mo yung mga kanabitong damgusab nga mahimong mayor or mahimong opisyal. Kinilagi ato ni siyang gihisgutan para at least masabtan sa tao bitaw. Kaya mayroon sila pamulitika. Oh, political position manggod ng pagka-mayor, pagka-konsyal, pagka-kongresman, pagka-gobernor. Pero panguta na, sa mga nangagi nga mga mayor o leader sa syudad, o mga konsyal o kongresman o gobernador, nabay nagbuhat susama sa gibuhat ni Clarix Oy kapag pangalagad. Labaw na sa adlaw nga Sabado or even Domingo. Nga hago ba na kayo? O dilipod wapo kay kwarta din ha, Oy? Diba? Amahan? Katawan? Sa Cagayan? Paghimo mo comparison, at least masabdan. Aside from comparison, ang atong katuyon nga masabdan, then second na itong katuyuan, mahimong panag-ignan, kinasabdan, kininga model sa administrasyon o panggoberno. Ang ayan, gidni, na buhaton sa usaka leader sa katilingban nga susama nato sa Pilipinas. Labaw na sa Cagayan. Dili ni pagdayo, ha? Dili ni simple admiration. Naghimo tag benchmark na higher degree of devotion being public servant. Walay kwarta din, he. For example, kung ang syudad na 8 billion na annual budget, kung imo nang i-focus tanan sa mga hard project, o uban nga mga relative nga mga project, dili social and welfare nga mga program o project, knowingly as a matter of practice and culture sa politika, na 25 to 35% nga return, kickback, SOP. Ida to ang politiko. Ikaw, kung politiko ka nga kurakot, ang imong tuyo makakwarta, do you think mo-incline ka? Mo-pili kag mga social o welfare nga mga program, project, nga wala man ay return? Ako gusto na kung masabtan ninyo ha nga. At least, kung maingon sila pamulitika, ang atong end, masabtan ninyo nga nung ingunan ni si Clarix o patyo na to ng pagpanghilo sa una-una sa tao. Especially, kinikaroon sa panahon, grabe kayo mga disinformation mga fake information nga gi-disseminate. Even may ngontag mga legit nga mga tao nga nasa radyo, nga mga banggiitan ang titulo ug pangan, mga dean sa radyo, mga angkorman nga mga karaan, nagpadangat, nagsabwag og mga dili mao, mga bakak, mga hilo sa kahanginan, dili mao nga mga istorya, especially against ni Clarix Oy. Gusto na akong masabtan ninyo ang atong katuyuan. And second, akong balikon nga mahimo ning tamdanan, especially sa inyong pagpili pohon sa panahon nga mubalik na pud ngadto sa tao ang gahom sa pagpili o pagpiyal sa mga tao nga gusto nilang mudumala, mga lagad manerbisyo ni nga tong pinalangga nga syudad. Putol-putol akong bed nga naman eh. Anyway, at least, akong napasabot ninyo ha, ang one o two nga point na to. Second, another nga mga stories. Kinikarong istorya nga mga fake o mga disinformation. Ako, diretsuhon ako. Naistasyon din ni sa syudad. Bag-o nga FM station. Karaan nga mga angkorman. Mga naa sa radyo. Ang ilang tumong buhatan o istoryang dili mao si Clarix Oy o ang mga tao nga kauban. But especially Mayor Rolando Clarix Oy. Maghimog istorya nga wala gibuhat o wala gibungad sa tong mayor. Labaw na nang in relation ang national nga politics. Kami ingon ko no si Mayor Rolando Clarix Oy nga maputol o mawa ang influensya sa mga Duterte. Kita knowing Clarix Oy, experiencing Clarix Oy. Nakadungo, bagod mo ang atong mayor, mga istorya susamang yung unana in public. Pero ako, I heard it from those people I wanted to know nga. Sayop ng inyong gipang buhat, uy. Nagpatuo-tuo mong mga tarong mo nga mga broadcaster karaan mo. Unya namangkak mo, nagsabwag mo mga bakak, di maong mga impormasyon. Kanang bagong istasyon din sa Cagayan. Nagipanagiyahan sa usa ka politiko nga nagpakaruning nun nga mga tarong ko no sila. Nangila ko nung impormasyon mga tarong. Insakto. Nagsigig dayo ang ilang padrino, sigig panaway sa ilang mga kaatbang. Ugmaingon sila sa ilang kaugalingon. Nangila ko nung katuyuan. Makahibalo ang mga tao. Ha? Makahibalo ang mga tao. Makapandaot lang yun mo. Sa leader ng syudad. Kaya inyong tuyo po. Kaya kamoy mo, banos imbus man mo, kahibalo man. Tadi manggod mo makuntinto. Unya, at the end of the day, gusto mo magsabag o mga bati ng mga istorya. Makapanghilo sa una-una sa tao. Para madaot ang leader sa syudad nga si Clarix Oy. Ako sultihan ta mo tinood ha kay gusto na kong ma-arrest ni siya. Ato ning ma-correct ba? Kung madiritso na to ni mag-confront. Para at least ang mga tao kay gikan man gini sa programa og ingnon ta mo kini nga programa sponsored gini ang tuyo ani toy oron nang di mao nga mga istorya. Kanang mga bakak kinahanglan ato ginang ipaybaw sa tao nga bakak di mao. At the earliest time nga atong makorek o atong maistoryahan ang mga tao nga bakak na gikan anang istasyon, gikan anang mga tawana. Kanang ilang giingon nga si Clarix Oy nga nag-ingon nga mawala ko nung influensya sa mga Duterte. Pangutan nung tamong kagayanon, nakadungog mo sa mayor nga nag-istorya na? Nakabantay mo nga si Mayor Clarix mo mix, mo deep anang mga isyo nga nasyonal nga dili relative sa iyahang obligasyon nga ni sa syudad. Never! Dili batasan ni Clarix. Mabitang tawagun niyo sa si Clarix o kamang. Eh dili tag-istorya niya. In contrary sa inyong gipang istorya, inyong gipadangat nga to sa tao, na poisonous kayo ang atong mayor. But in reality, as a matter of experience, and knowing our leader, di mong guna tag-istorya si mayor, di po na intrigira, di po na maritis si mayor. Especially ang mga national politics. Unsa may kunoy iyang makuha nga benepisyo. Pero kahibalo ko sa inyong toyo. Nga gusto niyong dadoon ang mga Duterte fanatics. Nga muantay oy sila. Di mo ko na mahitabo. Pero once again, sa kanunay ninyong pag-istorya, kung dili na to na siya i-correct, murag tinuod kay moro ba na inyong principle, balik-balikon ang bakak, hangtod ang bakak, mura nagtinuod og mahimong tinuod og mismos inyong pagpamakak kamong mga tawhana mo. Mutuon na mos inyong bakak. Imagine o sa kakatao kay balukang na makaka, ilado ka. Ginerespetaran ka sa mga tao. Kay entity ka. You are somebody of the industry. Mismos imong kaugalingong bakak, mutuon na nga. Di ta makatugutan na nga nay susamang inguna ng may tabo og magpadayon. Mao'y disenyo ni maong programa na maghatag og impormasyon nga tinuod o katong mga tinuod nga impormasyon at itong mapitol ma-arrest na ito dili dakpon outright ba itong makurik atong mapaybalos katawhan kay the same medium man nilang gigamit sa social media, different platforms, YouTube, Facebook, Twitter, sa traditional media, videos, television, printed media, especially sa radio broadcast. Gusto na itong ipahibalo sa mga tao, nga kining mga tawhana, tanaw na ito ni sila, ang ilahang istasyon, ang anchorman, tao sa politiko. O kanang politiko ha, bisag unsaon na ito, iyang giisip ang pamilyang oy, labaw na si Mayor Clarex. As kontra, dili lang simple nga ka at bang kontra. Kita na to ng ilang motibo. Maunang, through sa itong programa, through sa itong oras, ato nang i-correct, putlon gina na to. Kaya once again, matuod yung ko sa pagbalik-balik sa bakak, ang bakak maunay mahimong matuod. O pagbalik-balik, aning bakak nga mura nagtinuod, mismo ang mga taong na makak, matuod na sa ilang bakak. Kung sa'y tawag na, buang. Daghan na silang mga buang. Anyway, once again, this week, eventful kayo. Kaya aside atong 15, atong Monday, Charter Day sa syudad. Celebration sa pagka-cityhood na himong syudad. Ang Cagayan de Oro during sa July, June 15. 1949 ba? Or 19, kano sa to 1950, nakalimot na yun noon ko. Basta somewhere na ka vicinity yan ang year. With it, ang annual city report. Kanang gitawag nila State of the City Address. Kaya gasige man silag paningil, unsa kuno'y nabuhat ni Clarex. Proyekto, programa para sa syudad o sa katawhan. Through ato nga event, coincide po sa Charter Day sa syudad, ning report si Clarex sa mga taong nagpiyal kaniya, nagsalig kaniya, being the city head, amahan, mayor alagad sa syudad. Sa iyang nabuhat, tinan tama yung accomplishment, sa iyang nabuhat o gibuhat para sa katawhan. Programa man, proyekto man. Nadungog na ninyo ang daghang istorya sa mayor. Kaya ilarabang banner nga isyo, mga proyektong wa mahuman. Na kunoy kuwa report na naay mga unfinished, unaccomplished nga mga project nga worth og 3. Something billion. Di man guna tinuod. Kung tinuod na, pagpakita mog dokumento. Unya akong pamatud-an niyon dili tinuod ha. At least ang katawhan sa syudad ang nagmonitor during atong Charter Day atong 15 wherein ang atong amahan mihatag sa iyang obligatory report through sa State of the City Address og unsay na come up sa syudad during the last year. Ika fourth year naman sa itong mayor kay second term naman niya. Isip kamo may nagsalig, kamo may nagtahas og unsay nabuhat sa syudad para sa katauhan sa syudad. Aning administrasyon yang gihatag na mga project nga mga dagko nga collaborate ang mga international or even mga nasod. For example, kanang prospect sa project nga kanang gitawag nilag Skyway sa naguna na tong mga kadalanan, especially kanang dalan sa Bulwa padulong adto sa Ipunan. May mga tulong nga dagko nga by prospect himuon din na in collaboration sa usa ka nasud Spain, di ba? At least kuno ma-address ang pending na to nga challenge sa traffic. Problema naman gid na. Dugay naman tayong nagingon. Kineng syudad sa Cagayan ang iyahang architecture sa traffic o ang mga road nini nakadesign ni sa old nga community sa Cagayan. Nga diin ang Cagayan gamay pa. Dili pa highly urbanized city. Dili pa regional center. Confined siya ana nga design sa unsa kadako ang society, ang community. Karon grabe man pag-awa sa daghan kay katawhan ng syudad kay highly developed naman, highly urbanized good nga regional center pa. Daghan kay tao, daghan kay kalihukan, daghan kay sakyanan. We did at least nangitag pamaagi nga medyo mamitigate ang challenge or problema sa trapiko. O kana gingon sa tong mayor nga with the Spanish government na ay mga proyekto. Kanyang gireport nga mga digital classroom. Di ka na daghan. Mga importante na siya. Once again, ang dako manggod na to bitaw nga usay na shortcoming. Ikumpara na to typically sa uban nga mga politiko. Si Clarix lagi, dili mahilig kay manghambog, mangistorya kung unsay na buwan. Hinay, pulido o klase nga proyekto nga solido para sa katawhan. Makita man na niyo, once again, akong pamatudaan ninyo, daghang nanaway anang Divisoria nga park. Dugay ko no, langan, unsa ka na, dako gasto. Pero sa daing gablihan, at the end of the day, sige lang mata, nakurat sila. But mabreaks ako, mga Ikson, standby.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Mahigko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalrikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: Panahon na naman ang ubo. Si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C.
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka akong magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Naputi ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na po, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect. For longer life.
12: Tanang bills, chukarun!
13: Chill lang!
14: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash G-Bills.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw bala ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
17: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalrikan
17: epektibo.
16: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi pang naganyat ako sa hapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
0: Welcome back mga higala. Uy, before ko mo proceed ha, good morning sa tanan akong pinalangga ng mga vendors. Labaw na gyud sa merkado publiko. Dina sa Kogon, kumustang tanan? Ang different ng mga sections, ang organization nga federated sa maong merkado publiko, the heart of our economic activity sa city. Kana nga tong Kogon Public Market. Good morning kaninyong tanan. Sa tanan ng mga vendors sa different ng mga sections. Nay significant nga gibutang gamay din ha si Mayor Orlando Clarix oy nga gihimo pud nilang isyo kanang guhan kanabitang special nga staircase man siguro itawag na ilahang gihimong controversy og sensation nga it seems for them problemado kuno nga proyekto kay bloated kuno paghilo mo di ay sige lang mo buhat og istorya na balik-balikan ako gamay ha. Balik-balikan ako gamay ang Divisoria. Karon ang Divisoria, makita nimo presentable. Beautiful gid siya. Susama ka guwapa sa among mami nga si Lorna. Oh, buhat na pong istorya. Eh, nag-concept manggod ang syudad. Of course, kauban na mga tao sa mayor, nga mga consultant, alayon, how to make the city beautiful, presentable. Dayon, mahimo bito siyang attraction og center of kining recreation activity sa atong mga local kanang Divisoria, especially at night kanang gitawag nila night cafe. Dili na pareha sa night cafe nga giconceptualize sa panahon ni the late Mayor Dongkoy Imano. Medyo lahi ang iyahang konsepto. Maka-avail yapon mo kapi-kapi, ginagmay nga pagkaon, pero dili necessary nga wala dyan pagkaon na kapi lang. Short-minded report kayo ng usa ka broadcaster na tigulang na unta pero nagkadugay, nagkaway buot. Sorry for my words ha, pero gusto lang na ako mong paibawon na disappointing kayo ng inyong mga pang-istorya. Nakita nilang successful ang dugay nilang gisaway. Karon successful na, pangitaan na po og labat. Huwag yun mo makita ang tarong pagpanaway ragyan kay cafe-cafe ko noon, naging on ang mayor, huwag yung kakaubanan. Especially sa departamento nga nag-supervise na nga kapi-kapi, butangan ko ng concept o coffee para at least by night during sa recreation sa family muna sa kiningitawag na itong Divisoria Park nga improved na, rehabilitated kapiray i-offer gibawal lang uban. Wamang good magingon ang mayor. Dili pareha sa konsepto sa night cafe sa panahon ni Mayor the late Mayor Dongkoy Imano nga libre ang tanan ay okay na mga some sort of kana bitong running ng mga restaurant, mga kananan, barbecue, dili una na kay magubot man. Kanang cafe, the same concept of cafe nga kanang muhatag ninyo mga cake, mga pastries, mga cookies. Ingon ana nga klase sa cafe. Wa magingon nga kapi lang kapira. Wa magingon nga dili pwede kanang mga barbecues ug uban pa din ha nga the same operation anang pareha sa Guillermo. Gibawal naman din kay magubot lagi, maguba pud ang ambient sa lugar ug ang ka-beauty sa lugar kay matapsi-torbi man na, mahugaw kung butangan ni mog operation ngayon na karon gyud panaway kay kapira gyud ko no. Na ako na yung mga kape nga ma-instant coffee nga kung kana naman lang gani, di na lang. Limited ko na kayo. Nanaway na po. Ang katuyuan sa mayor nga at least ma-presentable siya, ma-maintain ang lugar nga dili gubot. Pero at least napoy mo serve when it comes to ani ba nga part bitaw, kapi-kapi, ginagmay nga cake, mga pie, mga cookies. Mao na siya nga konsepto. Anong ako nang gisgutan? Parapat yun lagi ng mga pagpanghilo o hugaw nga mga istorya nga gi-attribute ane karon nga nahimong may unta successful nga proyekto para sa kagayanon, presentable. Para at least masabtan bito sa mga tao nga di na tinuod ng istorya anang gold-plated nga istasyon. O ganang angkor nga nagkadugay, nagawa na ibot. Sorry for my words, ha? Pero ako gusto na akong mas straight ni siya outright. Ang konsepto sa Night Cafe, kabantay mo na mga cafe-cafe nga nasa kilid ng mga nasa Europeans. Inguna na ba? At least ma-maintain na to ang kahapsay, ang order, ang konsepto sa recreation nga i-offer sa the new Divisoria, rehabilitated nga Divisoria, kana maunay istorya nga matuod. Hinaot kong nagkasinabuta. Then, aritas mga proyekto. Ingon sila ka ng 3.something billion ko no, nga mga reported sa kuwa nga mga unaccomplished or underbuild nga mga project. Unsa mga project? Specific. Kay sa last report sa itong mayor at itong charter day at itong June 15, iyang gihatag sa tao ug unsay namugna na buhat sa syudad, inform sa mga project, labaw na kanang mga eskulan. To tell you honestly, bidaw, sa wa makasabot sa dynamics sa funding o pagpabarug sa eskulan, primarily, kung eskulahan ang atong eskutan, public schools, ang naidako nga mandato o obligasyon para pag-build ang mga infrastructure, it is the national government through sa Department of Education. Complement na lang ng sa city. Kana mga gagmay-gagmay diha nga naay mga problema. Butang na to nga nag-exist. Dili na siya inanagka-critical nga mo create og problema sa syudad. But actually, ang pundo nga gihisgutan kana nang sa school fund. Na special nga part sa gitawag na itong real property tax nga ihatag ana for that specific funding nga gi-regulate na, gi-manage sa school board headed by our mayor. Option na sa city o sa board o kung sa ilang buhaton. At primarily, ang katuyuan na not to build a school but to support the institution including ang mga local concern nga need para sa operation sa maong eskwilan, mga special nga mga support para sa mga magtutudlo. Mga complement o requirements sa mga eskwilahan o sa magtutudlo o sa mga maestra. Na medyo kulang kayo nga support or funding sa Department of Education. But totally, mo ingon kag pagpabarug sa eskwilahan, dili na mao'y mandato o obligation primarily sa local government. Kanang obligation, naka-focus na o naana sa shoulder sa Department of Education. Gusto na kong maset ha, para at least inyo bitaw ma-delineate, ma-identify na to primarily o nganong na ipundong iyo na nag-unsay tuyo. Dili pagpabarug o iskwilahan, kundi suportaan ang institusyon nga nag-perform sa educational nga kana bitaw ang purpose sa ato ang komunidad o katilingban o sa atong gobyerno. Hinaot ko na sabtan ninyo ang anong ako na yung gisgutan. Kay kana amang kong pagbuhat sa eskwilahan akong balikon. Ang pundo ang nagika na sa GAA. Kanang atong special fund nga ilang giingon nga angay ko noon ta isupport anang pagpabarog anang mga eskulahan nga wala mahuman ko na idunog unsang mga klasiya sa mga preto. Nag-exist na, naiuban ana, pero wata kabalo o dilita sure unsay primary reason. But when it comes to obligation, pagpabarog anang mga eskulahan, dili si syudad. But si syudad pwede magbuhat as a matter of complement kung naay necessity. But you cannot fault the city, including ang school board, o kanang gitawag natong special education fund, nga dili totally naka-focus ang funding pagpabarog eskulahan. Kay actually, ang purpose ana nga pan, kay special law man na siya, gikan sa real property tax. Kana nga konsepto, kana nga balaod, kana nga pundo, gi-extract na siya pam real property tax. Ang purpose o concept na to support the operation, including tong mga neglected nga mga requirements nga need suportaan in running the institution. Dili lang pagpabarog sa eskwelan, apil na ang kinahanglan sa mga estudyante. Especially, kanang kitawag na itong, na yung mga sports activities, mga traditional and cultural activities nga related sa academic or sa mga eskwelan, high school man elementary public ha. Kana nga mupundo, may i-draw, may kwaan para suportaan ang maong mga activities in terms of funding para mapahiga yun siya. But totally, dili ang special education fund nagikan sa real property tax as well ang city government may nakatuka o obligated nga mo pabarog igiskulan. Pero wako magingon nga excuse ni gusto na kong masabdan kay malicious magundang ilang ginabuhat nga mga istorya. Pero once again, ingon ta mo, instead nga pabarugan o giskwilahan gikan sa special education fund, ang mga tao kasagarang mo gamit nga ipanghambog na nga daghan rabang nga mga eskwilahan nga nabuhat sa previous

iyahang gigamit ang pundo sa angayan ni ining dapatan. Labaw na ang pagsuporta sa panginahanglan sa lain-lain nga mga eskwilahan sa pag-operate sa ilang obligation para ngadto sa mga atubang mga kuan, mga estudyante, mga tinunan, ang ilang mga panginahanglan. Kaya kini nga itong gobernin, in reality ha, kining national government, magpabarog o eskwilahan. Pirteng daghanag kulang, walay bangko, walay lamisa, walay kanang mga butang nga, makahatag bitaw o kasayon sa magtutudlo o sa mga tinunan. Realidad na, sa matter of experience. That's why, kanang special education fund, nakafocus na siya, ana nga part. Unya, kung naay proyekto, as a matter of practice, as a matter of culture, as a matter of knowing, naay porsyento mo nang moingon, jug ko. Opinionated kita. Well, opinionated kita, kay kabalo man ta. Public knows. Public knowledge, as a matter of experience. Gusto sila ang kwarta nga para unta i-support para pagpadagan sa eskwelahan. Himong proyekto, kay naay porsyento. Ako, periodan ta mo. Dili ingon ana si Clarex. Pero daning kamot si Clarex nga makutay ang panginahanglan when it comes to infrastructure, kanang gitawag nilag building. Di man amo eskwelahan. Building ra na siya. Mga classrooms. Mahimo na siyang classroom o mahimo siyang institution kung muran na siya according to the design. Mahimo na siyang eskwelahan ba na yung magtutudlo, na na yung mga butang din ha nga ma-operate, nga mulihok ang magtutudlo o ang mga tinunan, maplastar sila, makabot ang tuyo. Mauna siya'y tuyo. Pero, unfortunately, kining atong syudad sa pagdumala ni Clarex, yang gihan ay ang pundo o resources sa gobyerno o unsay angay. Mabitang miingon ko ninyo kung si Clarex corrupt, kanang special education fund, nakafocus na pagpabarog og mga building, mga kanang classroom kuno nga kulang-kulang, kaysa proyekto man gud, as a matter of culture, as a matter of practice, public knowledge, naginay porsinto, kaya mao naman inandan karon. Pero, si Clarex, wala mo'y opt, anak, wala mo'y pili, anak, kay kibalo siya sa panginahanglan sa tao. So, sama po sa akong giingon nga primarily, ang pagdumala ni Clarex yun, yung gidesign nga masuportan ang tao, dili lang proyekto, kundi matabangan ang tao. O sa pagtabang, kining gitawag na itong social and welfare ng mga program and projects. Walay porsyento si Clarex, anak. E dili ka makaporsyento, walay SOP, anak. Ganang tagaan ni mong bugas ang tao, tagaan ni mong tambal ang tao, imong pakanon ang tao, imong tagaan o gamay nga financial support ang tao, walay porsyento, walay SOP, walay kickback, ana. O dili ganahan. Sa tempo na namo, dili attractive nga mga project, dili sexy nga mga project, nga dos mga politiko, kay walay SOP. Akong gipamatud-an ninyo ang nakalahi ni Clarex Oy, o sa tradisyonal nga mga politiko. Akong balik-balikan ang akong gisgutan. Kung tinood ang ilang gingon, nga naigi pagawas ang COA, ang Commission on Audit, nga mga proyekto ko nung wa mahuman, pagpagawas mog dokumento, and another thing nga mo support, nga nung gitagaan man o kanang DILG, kanang kwan ba? Certificate ba to? Seal of good housekeeping. If na ay problema, kaya makita man na during evaluation nga na ay financial or kowa nga mga negative reports sa usa ka local government, makita na sa kowa kay sa DILG, kay ang DILG tanawon po na nila ang mga kowa report, especially sa annual evaluation sa mga pillars, especially passing

0: giving you the so-called seal for good housekeeping. Karon nahatag naman po na for 2025, kaya last year may ato ang evaluate ang success sa city of implementing the different projects and programs na component para matagaan kag certification or seal of keeping the standard of governance, especially managing majority ng gidani nagiskot ng gidani siyag financial or kanang gitawag na to resources of the city. How come? Money pa matuod nga kanang mga tawhana nga sige buhat og intriga o gossip. Kasabot ba mo gossip? Ang mga hungihong ba? Mga kanabitong ginagama sa mga marites, intriga, kasabot mo intriga. Intriga, simple. Himog mga istorya para magduda ang tao. Pagpanghilo. Pag-disinform sa tao. Mga fake nga information. Kaya ba naman tagkinsa ni sila? Pa-funded po na. Institution ganyang uban. Kaila ganita ng mga tao na it seems murag mga dean, murag mga angkor. Mga dean ba? Mga angkor sa mga dagko or mga nailang ang mga istasyon. Sa radyo. Anong social media, wala na tayo problema, anak. Kay mo naman ay norm. Pero kung buhato na sa mga istasyon, medyo questionably, kinaaman tayo ethics and moral standard nga gisunod sa tanan ng mga practitioners. Especially mga respected nga mga media practitioners. Ang uban din na, mga karaan ng kayo. Na nagkadugay, nagkawaybuot. Yung mga ipokritra bagay kayo. Once again, dili tinood na lang istorya nga na ay mga proyekto nga questionable nga worth og 3.1 billion nga questionable nga wala human nga mga proyekto. Motuo ko na yung mga dagko kay mga proyekto nga questionable nga nakabird sa kuha nga report nga wala mahuman previous administration. Daghan kang questionable. Pero sa kang clerics, dumingon ta, acceptably na yung mga gagmay kay na yung mga question. Pero kanang 3.1 something billion. Imagine 3.1 billion. 4 years lang si Clarex, second term niya. Naglinger pamanggani ang syudad, pagpamayad na ang mga obligation. Partan niya kini mga unfinished nga mga project nga gibuhat sa previous administration. Naglinger pa ang city government during sa time ni Clarex atong first term niya o kining second term niya, ika-fourth year niya karon sa pagbayad sa maong mga obligasyon. Naku kayo na! Mga 3 billion po na siya. Matuo ko! Nga kana nga report attributed na sa previous administration. A bulk of it. Pero kanang inyong intrigahon, hiluan niyo mga tao, nga it seems how siya ang pagdumala ni Clarex na ay corruption. Kung corrupt si Clarex, ako kung corrupt si Clarex sa matter of practice or culture sa mga politiko. Dili mahimo si Clarex sa mga social o welfare ng mga program. Kay wala si SOP. Magbuhat ang mga infrastructure or project na solid. Kaya sa matter of practice, once again, ang politiko, ang mga bureaucrats, including ang mga contractor, kunsabo na sila para makakwarta. Kasabot mo? Kinidagko ni siya nga mga isyu nga gusto gid na kung directly atong ma-arrest or atong mapitol ba, maputol na to para dili mo lamay. Kay magkadugay ning pagpamakak og dili na to i-correct. Mura nagtinood. Ang nagsabwag sa mga dili tinood, mismo sila, matuon na sila sa mga bakak nila. Nangabuang na, nagkadugay, nagkaway buot. Nahot na ako goras. Anyway, once again ha, mauna atong tuyo ning maong programa. Atong pahibawon ang tao sa tinuod nga istorya o informasyon. Sa katawhan, kay once again, kining atong gisgutan imbued with public interest niya, dako kay kalabutan ng katawhan. Kay most of our discussion and issues, naka-anchor niya sa interest sa tao. Kay government, public niya nga mga concern. Hinaot kong nasabtan ninyo, daghan pa unta ko gisgutan. Especially sa local level. Usara ka oras sa man din itong programa. Yeah, sahay, masure ta kay natay gusto bitong i-expound para masabtan gid sa tao. Nganong iyon nani ang nature sa itong discussion. May gina-expound na to para masabtan dito mas balik-balik. Once again, kini nga clerics, kini nga administration, nga gipunguluhan sa itong amahan, ang atong mayor nga atong alagad, tinud-anay ng iyang katuyuan. Ay vision si mayor. O gani, isip, panak-op nga iskutanan before kumuend. Nagkabantay mo na gustong project nga buhaton ang atong mayor para ma-address ting mga current o pending na itong mga challenge o problem, especially kining congested na kayo nga city. O gang atong trajectory sa atong development o pag-progress. Well, iya pang mabuhat. Mga proyekto ni siya nga dangko, mga big ticket na locally funded o supported. Kabantay mo ning mga katbang, kining adversary na to, kining mga opponent, kining envious ng mga politician o mga somebody. Ilaha gining pugung-pugungan. Pugungan ginila kutob sa mahimo. Morning klasiya sa mga proyektong dagko unta, vital kaayo, critical kaayo, para initially ma-start na to og sulbad ang current challenge ng syudad. Madilatarta kay naan ni sila. Unya, kung maghimog project nga dagko nga makaayo sa kadaganan o musulbad sa problema, pugan o mo-fail. Kaya mangita ang silag pamaging mo-fail. Pero kusog kayo, mga istorya o mga proyektong wakuno mauman, kung naay proyektong gustong sugdan para ma-address ang current nga problema, pugong-pugungan. Unsa mangay tinuod ninyo? Di, mangutan natin ang mga tawhana karon. Especially kining mga tao nga nagsabwag og di maong impormasyon, naghilo sa unahuna sa tao using the platform sa broadcast, sa radio. Ano ba talaga, kuya? Gusto mong proyekto or gusto lang mong pagpangdaot? Accountability or discrediting? Or smearing? Especially character assassination for political ends. Muna itong pangutana, o ato na siyang tubagon, o ipasabot na ko ninyo sa sunod na pod na itong panaguban. Hangto na pod sa sunod, Higalang Cagayanon, kini nga itong programang Good Morning Cagayan, kini si Mr. Jones, happy weekend.
1: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart. Balingasang Bisamis Oriental.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
2: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
3: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
4: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: Oras na to, alas 11:15.
8: Time check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan. Topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.
1: Magnum in action.
7: Higala, kumusta mga igudto sa tanan? Welcome to the Maygala sa itong kapagnamang Magnum in Action.
1: Magnum in Action.
7: Tagalan ni Magnum Joel, ako matipurar yung kauban ninyo. Magnum first in Blanca lang una. Uwanuban ito, Maygala, 2 ka-oras, Japon. Sa medyo nakuangan itong oras, Maygala, gana may binairan nga programa. Pero paningkamutan na ito, Japon, magigsoon. Nga itong mahatag, magigsoon. Nabi na mga update, no? Sa pangitabo karon sa itong nasyonal, pangitabo sa itong lokal, og uban pa, niini Maygala, ang itawag na ito ng mga butang. Gaangay may galan na itong masaira ni ining panahuna.
1: Magnum in action!
7: Alas na tanan, nakapaniod to na di. Amahay mo kayo nakapaniod to na mo. Ang uban, nga una-una pa kung sa magayangay paniutuhon karon mga estudyante na ito nga. Kinanglan masundo ato mga estudyante. Nanay, tatay, lolo, lola ato mga estudyante. Dapat nga ito sundoon ato mga estudyante ha. Nanay, tatay, lolo, lola. Para nga makaparayon gihapon pagpaningkamot ato mga estudyante.
1: Magnum in action!
7: Sige ha mga estudyante na ito. Estudyante, estudyante. Maayong pagpanikaisikay sa ato may galang mga estudyante. Labi na nini may galang sa iyo sa kaudtuhon! Banat na mo kay Udto na! Daghan kayo nang himo karon no, sa pagpanikaisikay. No, labi na kay nini mga orasa, ting paniudto man yon. Luto ang nanay, gikan sa pamahaw gayon ng buntag, lutos nanay pagabot sa udto. Luto na sa papa, luto na sa lula, sundo na sab, hatod na sab kay namay ubang estudyante nga dili na pabalonon. Ipauli gis balay sa ututok, so kaupat sundoon. Gastos sa gaitas bliti ana sa way.
1: Magnum in action.
7: Hatod sa buntag, paguman sa buntag may gala. Sundoon sa udto, ihatod balik sa udto. Kuhaan na sa sapon, so kaupat yun. Diba? Gastuhan sa gitaw, kaupat yun sa kabalik-balik sa mga dinoon, no? Na sige lang, kaya baumang ginang ato mismong kinibang rule as tawag lugar na ito ng mga lulu o mama o papa. No, kanita ka niya ito, kung inasundog atun sundo mo sa inyo mga parents, ako karon mo, gyapon, atun sundo, gyapon, yung uban gyapon sa ilang mga parents, gyapon. Di ba? Puli-puli ragin, no, ikaw ka niya ito, ikaw ang kasundoon. Karon, ang mahitabo, ikaw na siya kasundo. Ah, grabe na iba. Kuyawag yun, gino, kuyawag yun, gino, kayo.
10: Magnum in action!
7: Ingon na giday may gala no nga human gid magigsoon sa imo mismong pag paningkamot lugar nga ikaw ang ginasundo karon ikaw na say gasundo labi na sa mga estudyante ana ra na ka simple day gapon gitiraday dayo ala sa tanan maing oto maing oto maing oto magdo for seed blanca yung kaban may gala sa kanginan ini may galang sayo sa kautohon banat gapon ta mga kapobre wadwad gapon ta mga kapobre karon mga orasa ha
10: Magnum in action.
7: Dito maglangan may galang sa itong pag-uban sa itong programa karagunto ang magta may galang sa mga dagong uluan sa itong mga balita at hindi may galang sa iyo sa kabutangon balita ta balita balita may galang lokal balita lokal usa kalalaki gitigmas magigsyon dito sa Malaybalay City as kang pataya sa Ginoo
10: in action.
7: Santa doga mga balita ta may galang balita balita magigsyon lokal gigonsan magigsyon nga naitabo nga sunog daslong sa balingasag daghan magigsoon na nagkomento may kalabutan lagi sa gitawag nga una-una ang video aya may gala mo tawag magigsoon sa mga bumbero na mao lagi nang problema lagi karon lagi samtang duga mga balita ta magigsoon dagko mga balita na to balita ta may gala balita balita magigsoon balita balita na to balita balita dugang balitang lokal gingon sad magigsoon karon nga kagabahanan sa lalawigan sa Misamis Oriental 70 to 75% daw ang ilang ginanghatag na bugas. Kay daghan nagreklamo magigsoon nga wala kuno sila matagay sa bugas. Ana, mao na ni problema karon mga igala mga sugit ti Kawinaw.
10: Magnum in action.
7: Kay sa Misamis Oriental magud karon, gingon lagi may gala nga nalagi panghatag na bugas. Nakabalo ka na sa atong gobyerno, basta gani na agani bugas panghatag. Aw, imposible sa ang bugas ihatag ilista. So mahisubay yun sa listahan. Naupabutan ni Maygala kay tumagon sa mga sa Kapitolyo karon. Kaya yung mga reklamo lagi about magigsoon lagi sa bugas nga dagan kuno'y wala magkadawat. Agogoy, pastilan pa ita.
10: Magnum in action!
7: Pabutan na Maygala kay ato na Maygala issue isgutan unya magigsoon hindi sa ato managuban sa ato nga programa karong utuwa Maygala Magnum in action.
10: Magnum in action!
7: Duga mga balita ta may gala balita balita magigsoon balitang nasyonal satisfactory rate sa presidente sus gidong ko ubos naging kaistanan hinoon ah ni baba pagayo magigsoon ng rating sa atong presidente sa Pilipinas na naunsa naman eh munang giingon lagi mga suking tigpaminaw nga kinibang nagkaubos nagkabarato diba nagkaubos nagka barato yun in town, mga sukit na kaminaw. Pastilan pa ita, matod palagi nila kayo na unsa sige lang. Kay, maunig itawag nila karo mga panahon na mga sukit na nga record breaking. Ah? Satisfaction rating drops to record low negative 13. Pastilan, na unsa naman eh.
10: Magnum in action!
7: So, sumala pa may gala sa survey na sab. Kay din rin magkita kabasis mga survey-survey. Na sumala palagi sa survey nga nag-negative 13. Agoy, kung wala mo maganay sa negative 14, adinitas negative 13. Di ba? Negative 13, magigsoon. Unya, hulatan na to ang statement ni Attorney Claire Castro. Ano yung anong sa iya mismong reaction sa negative 13?
10: Magnum in action!
7: Kurang sila yung magigsoon o gitawag majority 13. Ah? Kung naay majority 13, hingpit ng nabuo, naasay nabuo nga, negative 13. Aboy.
10: In action.
7: Saan tando ka mga balita ta? May gala balita, magigsoon. Balita, balita, may galang nasyonal. Pag initay, may galang karon ni kinibang Congressman Pulong Duterte o ni John B. Crimulya, nagkasamot pagka-initay mga sukit na kaminaw. Human lagi, may gala kining statement ni kinibang Pulong nga na nagid kuno ang arrest warrant ni Bongo. Matod pa sad may gala ni John Bake nga wala man. Masinog high siya atong nga time mo, high siya atong nga time.
10: Magnum in action.
7: Now karon mag-iigsoon ni Balos sa San Sipulong. Kainitay na gini sila yun oo, no? Ba, nagkainitay na gini ng ato mismo mga kinibag opisyal. Ayaw sa mong ginitinit. Una sa mas problema. Ha? Una sa mas problema. Pastilan pa itagin lagi yun. Standby, may gala niya na. Duga mga balita ta balitang nasyonal.
10: Magnum in action!
7: Balitang nasyonal dugang ta magigsoon, Senador Erwin Tulpo. Gibatiko sa iyang statement magigsoon nga sawang-sawa na tayo, ikot-ikot na tayo sa pagkontrol. Maraming problema ang ating bansa. Doon naman tayo sa imang investigasyon. Hindi puro lang tayo mga flood control. Agagay, kalami ba? Ah, kalami ba kayo sa statement magigsoon ni kinibang Senador Erwin Tulpo?
10: Magnum in action!
7: Daghana lagi may gala sa nag-comment lagi. Kaingon lagi siya nga, ash. Sawang-sawa na tayo niyan. Iba naman. Agaga. Iba naman talaga, oh. Gusto niya glain na saan may gala nga sarsa. Sumusagay lagi hinon pad control lagi sab. Na, paulit-ulit, turo ng turo. Turo ng turo. Gusto namin ng mga ebidensya. Diba? Gusto na mga papilis, mga ebidensya. Hindi turo ng turo.
10: Agoy. In action.
7: Mauni ka ron, may galang pait problema mga sugit na gawinaw. Pait paspanyawan. O, karon may gala sa itong mga balita, balitang sports. Lubong mga igso ni MVP Rene Bobet Butterboy na. Ipahigayon mga igso karong adlaw may galang na Merkules. Sulod si Mana. Dito sa Talokogon, New Cemetery. So siya ang pinakauna nga ilubong mga igsoon sa bagong minteryo diya sa Talakogon. Si Rene Butterboy na.
10: Magnum in action!
7: Timing sabi noon may gala. So human nag-isad mga igsoon kagapong adlawa, nag-walk out ang mga estudyante maestra sa Ateneo. Ah, nag-walk out pati bagong graduate, nakatuga pa. Ni-appeal sa walk out mga igsoon kay gusto nilag justice, gusto nilag tubag mga igsoon sa Ateneo. O gusto nila may galang pahawa ang mga igsoon ka ng mga opisyal sa Ateneo nga dili makapagawa sa unsa gid ang matuon nga hitabo. Na nag-ingon na rama mga igsoon ang gitawag natong CIDG nga wa man nagkatugma ang statement ni Coach Baldwin sa hitabo.
10: Agoy. In action.
7: Mao ni nakakugang gid pag-ayo sa sports no. Mga gamay nga butang ba. Pero dako ra kay impact ganuman man ang komunidad naman mga igsoon ang nagsimpatiya. Nga may kag-impact, basketball lang. Basketball, pobre nga tao. Pero ang impact, may gala, tos grabe ka na ko. Diba? Grabe ka na ko ang impact, may gala, sa komunidad. Grabe ang pagsimpatiya, may gala, sa komunidad. Bantong kay pobre kay siyang magdudula, mga igsoon. No? Tanawa na ko na iya mismo mga teammates ko sa Ateneo, ginoon ko. Mga panit pa yung mga hamis kaya niya, di kwintas pa may gala, unya, kita, gini mo nga galing sa yaman yun. Unya, pag-acto si EDG, puros nagdala og tag sa kabugado. Di ba? Ano mga abogado ang iyang mga atleta? Iyang mga teammate? Tangit, tig-iya mga igsoon, sig-iya may lagdalag abogado.
10: Magnum in action!
7: Inana sila kakwartahan mga igsoon, no? Inana sila kakwartahan may galang ang mga atlet nila. Oo, ilang magdudula. Oo, kakwartahan. Pero in taon kanita, taga-Talakogon, taga-Agusan Sur, pobring alindahe in taon. Napaybalay may galang, gamay yung kayo mga igsoon, salasa pa. No? Kahoy tagpi-tagpi pa. So, grabe, ang simpati as tao mga igsoon. Nakita sa mga tao, pastilan. Grabe sa kinabuhi kong publika, no? Inanang may tabo sa imo ba? Nakay mga pangandoy, pero ang pangandoy nimo di makabot. Tungod magigsoon kay naay mga tao nga mo hadla sa imo mismong pangandoy. Which is normal lang yun na. No, nga, kung gusto ka nga makabot imo mga pangandoy, aw manikamot yun ka. Pero sa imo panikamot, grabe sa kayo mong agian, naging may gala, grabe kay nga babag magigsoon imong ipangagian.
10: Magnum in action!
7: Grabe sa bitabo, no? Madura kong uluan sa itong mga balita. Karabutang pag-uuban sa programa. Magbalik tamay gala mga isgutanan din sa itong pag-uuban. Oras alas 11:27.
10: Magnum in action!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang Jerry Tox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jerry Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
13: JD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Kumadugon kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
3: Great Samsung Sale!
4: Kinsa na?
5: Kuta! Ayaw na pabutan na mag-wild ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at bangyot sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako! Tagang lamig na putahe. Miami! Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinagadulog butik sa iyong lugar.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
14: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, City O. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
16: Balik na may kala sa nagkuman sa itong kapunama. Karagod to, may kala Magnum in Action. Magnum first in blank, gagyapon yung kauman. Standby, may kala. Oy, naday patay maging soon dia sa Villanueva. Nakaroon sa St. Paul ang patay lawas kaya nakurintihan man daw gulo ni. Na wapar ba maila in town kining biktima? Nakakulob ba dito sa FDC ba? Dabi tao sa Villanueva? O sulod maging soon sa mismong compound sa FDC? Unya matot pa maging soon ang patay lawas karon. Na di may gala sa St. Paul sa Taguluan. Sa Corinthian daw ni nagkamsa sa kinabuhi. Kinsa man galing ang mga pamilya diha tagtungod ang patang lawas na karon sa St. Paul Hospital sa Taguluan. Kay matod pa sa mga taga Taguluan noon like kaning MDR mo nila nga mirespondi magigsoon. Na Corinthian daw kuno ni may gala biktima sulod mismo sa FDC. Misami sa Oriental Corporation eh mutang diha sa Villanueva. Na wala para ba na ilan niya, but kinsa magani, kaya na mo nga tagtungo diyan, nga wala na kauli sa inyong balay, mga edad siguro ani, mga 40 anyo siguro ni, pero di sa dato lagi kayo makita po lagi, no? Ang iyang, pero ako na banabana ha, ito mon, height siguro ay mga 5'4", dayon na ang kinibang biktima, ito mon, Oo, ito mon mga suki, tigpaminaw ang biktima. Naman dali o, tadaon sa nakuha kay para saan makakuan in taon eh. Para sa in taon, makabalo sa in taon ang pamilya in taon na eh. No, kay lisod po kayo, may galang narao. Ang biktima, tanawon sa nakuha, para ma nakasuot man ni siya magigsoon, mura manig pang pangkaligo nga style man siguro ni. Naka long sleeve, naka kuan pa gyud. Taas gyud siyang iyang kasunis, taas gyapon. Ito mang iya mismong kuan, ito miya mismong mura ba siya sweatshirt ba? Tayo mo nag nag-extreme mga maligo bitaw nga mag-dive, inana ba? Dayon nakabunit. Nakabunit o green. Ah, green ang iyang bunit. Di ba kayo saan maklaro yung nagway? Oo, so basta kay itom, then blue ang riviti sa iya mismong kuan. Iya mismong lugar nga krasunis. Taas, Japon. Oo, so nakurintihan daw ni Maygala diya sa FDC. Nah, mauna ni karon. Oh, okay. So, ay sa Maygala, Simone eh, pangalan? Amo na niya ang pangalan, nailan na din eh. Okay. So, mauna na iyang, okay. So, nailan na niya siya Maygala. Victor Octubre, taga-Balitbog din siya. Sige, sige. Kumusta din gihatag Maygala ang information ni Magno Manji kaganina Maygala. Now, pang problema kay Wapay tagtungod kami adto. Nadya karon Maygala sa kinibang area Maygala sa Sidpol. Ang biktima. Ah, okay, sige. Kaganina wala pa man to giadto pero niabot tadi ang misis. Taga Malitbog pero unsa kay gibuhat niya sulod sa FDC? Ngano nakasulod ba siya Maygala sa FDC Maygala? Ah, sige lang, wata kasayad kay nagbunit bangod jagod. Nagbunit dayon matod pa sa mga sa report nga posible karon ay gibuha sa sulod
4: Magnum.
16: Kaya ang iyang suot Maygala nakabunit man siya Maygala nakasuot man Maygala sa bunit na sige so ang biktima na Maygala na ilan na dito magigsuot mauna to itong i-mention sa unahan iyang pangalan sa maong biktima standby sa karon taon-taon kay nagkagubot man ang Misamis Oriental. Now ang Misamis Oriental kao na ipanghatag ng bugas. Diba? Samar nga po sa NDP ba? Pero ang NDP maligya man to. Na sa papalikamot lugar sa probinsya, Misamis Oriental, manghatag silag bugas. Napulo man ato kakilo. Na ang pangutana karon magigsoon, daghan kayo nagreklamo kay wakulo sila magkadawat. Na maunin tumagon karon sa Misamis Oriental, nga nung magkadawat kunong uban. Kay daghan kuno kay nagreklamo kay ang uban magingon na magunog sanaol na listaw niya ang sanaol wala
4: magoy action
16: napabutan niya kay ato ring isgutan karon taw-taw Maygala kung ngano man basin siguro og napay second batch ani naunaw-naw ni moha dako kay nang lalawigan sa Misamis Oriental pero sa administrasyon ni Governor Juliet Oy nakapaghatag pagyud siya og bugas magingon di ba. Na simpre mo report magayon taga Misamis Oriental, kadagan magayon tag-contact taga Misamis Oriental mo, ingon man lagi sila, Maygala nga, sir, nangatag man na yung probinsya o bugas lagi, sir, unyang kami, ani sir, nga Juliet Oy na mami, sir. Diyan, dahil magawas, dahil magayigso na magingon, dahil Maygala nga, nagbutar man mi sa, kuan, nagbutar man mi ni Juliet Oy na wala man yung taga-ayo o bugas kinoon nga, nagbutar man mi niya.
4: Magnum in action!
16: Mauna na ba dahil na ang istorya lagi dahil magigsoon sa kuan? Maura ba dahil Maygala ang istorya Maygala dahil sa mga tao nga pag once gani Maygala nga dili gani ka maka kuan? Di gani ta Maygala maka kinibang di gani ta maka pahatag au sawayon dahil ta Maygala nga mag-eleksyon lang maana na ba dahil ni dahil sila dayon? Na basta di mo na matagaan gani maana din na sila lam-lam. Mailang sa eleksyon niya kami nagbutar mi niya magay mi mataga eh. Mauna din na yung istorya dahil masadili ka matagaan.
4: No, in action!
16: Gamito na dahil magigsoon ang itawag Maygala nga kuan? Kanabang gamito na yung itawag dahil Maygala nga muhiskot na dahil sa eleksyon? Pastilan pa itagig kayo no? Napabuta di karon Maygala kay ato magigkontak magigsoon ang ato sa Misamis Oriental. Na utubagon sa mga Maygala kay ang kaniadto gani daw amang ko nga makapanghatag og bugas karon nakapanghatag og bugas daghan pa reklamo sa uban. But gingon nga 75% gyud ako noni ang pagpanghatag. Uy, kada di ba 75%? Asa man kana 75% may galahatag ka kadaghan kay magala tao sa misami sa ulitang 75% matagaan nimo ang pagkahayahay kayo.
7: Magnum. Di ba?
16: Yahay gyud ang taga misamis noon. Nga naman tagaag bugas na pag 10 kilos ay sos yahay na 5 kilos or 10 kilos ay yahay na. Di ba? Ayay na kay may gala. O ayay na kay mag-ison. Now, muna makaigon ta may gala karo mga panahon ang mga sukit ibon nga sa tanan, si Julit o yun ang nanghatag o bugas. Di ba ang uban, huwag magkapaghatag? Ay, patsada sab niyo. Pabutan ni may gala. Kaya ito rin isgutan unya mag-ison kay daghan naging nagreklamo. Kanong kunung huwag sila matagae? Naon sa magkuno yung problema? Nganong wala magkuno sila matagae kuno sa bugas?
7: Magnum in action!
16: Now, kamo, kung nasad mo ikagahom, ay nasad mo pangayo, ipapabor na nasad na sa mga wagin ito ikapalit. Di ba? So, mas maayo siguro, inaanan na lang siguro ba? Kita nga, wai ikapalit. So, may mas maayo ka na ito, ano, ipapabor na nasad na ito na sa kuan. Kuan nasad na ito na, ipapabor na nasad na ito na sa medyo lugar, tao, lugar, mga igala nga, makakaya-kaya. No, kay, awalay kaya kay kung kita na makakaya-kaya pa rito bugas ay ipapabor lang sanay sa ila. Di ba at least mabuhi pa man ugar ta makakaon man tagbugas ana ba?
7: In action.
16: So, pabutan na may gala kay ato nang isgutan karon mag igsoon dinhi may gala sa ato maraguban sa ato nga programa karon kun tuwa may gala. Ang Magnum in action. So, kato mag igsoon ang gitawag lugar nato may gala nga wa maka dawat pa mga sukit taga Binaho sa kinibang bugas. Pabuta kay tubago na karon may gala ni kinibang overseer sa agriculture nga si Erico. Basta Erico o Kiko.
7: Magnum in action!
16: Pabuta na diha karon daw taon mga igsoon kay ato siyang itawagan siya nga, oy, kumusta naman ka, Ibe? Oy, sir, mag-interview ta kay, daghan mo kayo, kuan, daghan mo kayo, reklamo lagi, pagkadawat. Ah, sige. Unya-unya, mag-istory na taon niya. Sige, tawagan ta karo taon. Kay at least may gala nga ato, aning masayran, may gala ang nasangpit lugar, mga igsoon nga bugas, lagi may gala sa Misamis Oriental.
7: Magnum in action!
16: Pabutasan may gala kay dinis ato, mga igsoon, labi na karo kay tig-init na masam. Grabe ng panahon na daghan apektado, may gala, labi na sa pananom. No, daghan mga mag-uman na to karoon, mga igala nga medyo giyot, mga igsoon, lingo-lingo ganda lang ulo. Ba, lingo-lingo ang ulo eh. Sus, di ka maglingo-lingo ulo nga grabe kabinit kay panahon. Gali susugin may galang kainit. Magayon ka nga, ah, grabe sab ni sab. Ba, lagiti sa kainit sabo, lagiti kayo. Oo, di ba? Lagiti sa kainit.
7: Magnum in action!
16: Ana, magyun na. Basta panahon na gani may gala. Init pa. Lay, putong init pa nga malunggay pandisal. Kay lay, isab to siya may gala kamitang init pa. Ah, maulag yun na karun. Namator pa may gala gani sa uban, labi na nga istorya ra nga walay bugas. Matod pa problema ng tao kay dili makahulat. Namao na gisab ni karon lagi. Kining uban dili makahulat. Dako ba ya ang Misamis Oriental kining uban dili pagsabot, dili makahulat. May schedule ang pagpanghatag. Mao na gina karon. So schedule ay pagpanghatag lagi. Hey, ulat lang sa mo, kalma lang sa mo diha.
7: Kalma. In action.
16: Kalma. Oh, kalma lang yun. Kay para nga sure ball ang tirada. Oh, ala ta. Ulat-ulat ba? Ulat-ulat. Yun nila nga. What's in yas? Eh, pagsininok. Para nga dili lugar kayo mahuot ang ato mismong gibati. Oh, ala mag yun na siya ang tirada. Now, pabutasan may gala karon mga panahon na mag-igsoon. Na kay kaning ato sa may gala karon nga pangitabo sa mag-igsoon ng State 50 Senador Erwin Tulpo.
7: Magnum in action!
16: Now, ang atong presidente, negative 13. Ang satisfaction ratings na atong presidente karon. Sumala pa sa SW survey, sa pag-survey may gala, medyo gyud ubos. Medyo ubos gyud, negative 13. Matod pa nila, mga sukit ang mga ukon yung pinaka-ubos sa tibuok lugar may gala nga rating sa presidente. Na, pangutan na to niya, unsay tubag ni Atty. Claire Castro, ane, kay basin mga igsoon og negative 13, basin may galaw ang ipang-survey ani matod pas uban nga basin ug kato wala pa kahinanawan sa unsa gyud nang igsurvey. Di ba? Na kay matod pa ginilang ang Mindanao, dili magkikulot ang taga Mindanao, dili ganahan sa presidente, naman ko di kasagaran ganahan. Na sige, pabuta kay ato na magilaisgutan unya. Kay ang sasurbi karon, nag-ubos, naging pag-ayo ang rating sa atong presidente. Gani magala na kontrobersyal sa atong presidente, human lagi atong pag-meeting lagi nila ni Putin, na gusto ni Putin nga ipansak ang iya mismong kuan? Headset ba? Oo. Ay, wagin magala mapansak. Ah, sige si Putin og atubanga sa iya magala, nahimuot si Putin. Kaya nalimot atong presidente nga pansaka man ito o kuan? Airpiece para nga madunga doon sa ikipang istorya.
10: Magnum in action!
16: Now, karon sa may gala, napa ba kay pag-asa nga mabuhi pa ni magigsoon ang isgutanan may gala sa mga malita-malita kay mismo si Senador Irwin Tulpo na sumahan naman yun ani malita-malita mga higala. Sumahan na siya. Matod pa niya nga turo lang kayo ng turo. Ah, kahit sino na tinuro niyo eh. So, posible may gala nga kani magigsoon ang itawag nato nga mga investigasyon sa flood control. Posible git siguro nga mahinahinan na siya kawala mga sugit ng kabinaw. Di ba kay mismo naman si Senador Tulpo nga tutukan po nato ang laing butang, di kay sige tagbalik-balik ang flood control. Flood control, flood control, flood control. Hala, sige lang ta flood control. Daghan pa kita paghimoon nga trabaho. Ako ka na, may istorya ni Erwin Tulpo, dili gikan sa ako ha. Oo, kang Erwin Tulpo na nga istorya. Dili ako ha. Matod pa ni Erwin Tulpo nga, ato na sang isgutan ng lain na sang butang. Dili lang kayo magtuyok-tuyok lang taning malita-malita o flood control, flood control. Agagay, lain na galing ni.
10: Magnum in action!
16: Diba? Kaya di naman sa gusto, may galang nga isgutan pa kay. Siguro niya gusto nga. Apil-apilon man ko ninyo niya. Di na ito na isgutan. Na. Mawan ni problema ganun kay Senador Irwin Tulpo. Dili na sa gusto, may galang kaning kitawag na isgutan pa mag-isoon ganing malita.
10: Magnum in action!
16: Murag matawag na galang nato na ano ba talaga nangyari kuya? Bakit nagkaganon kuya? Diba? Oo, mawan ni problema ganun. Dako ni nga problema may gala kung mao manggaling ni nga di na itapik magigsoon ng mga malita. Ah, di naman ginsan sila makatapik sa malita o di na sa gid magigsoon mapatawag to ang mga marino. Kay dili naman magigsoon ang majority na naman spikas. So dili na to, babay na to may gala mga marino. Goodbye na to sila. Di na to sila makabalik may gala pagpatawag. Gawas kung ipatawag gin sila ni Tulpo. Pero di naman to ipatawag magigsoon. Gawas kung ipatawag may gala gin sa kini bang balik sa Senado, murag di na to sila mapatawag mga kay turo ng turo man lang kung matur pa ni Senador Irwin Tulpo.
10: Magnum in action! Ay,
16: sige, mahumag ka na. Wata na to, unsay dagan magigsoon ni Ani Karun. Di ba? At ang tanawon, ulat-ulatan na to, unsay may tabo pa may gala nining susunod niya kabanata. Niini may gala ang itawag na to magigsoon nga flood control. Kamo, ganaan na mga isgutan to flood control, eh na. Ha? Satisfied ba mo sa ilang mga statement? Di mo satisfied ang uban? Ang uban satisfied pod? Nah, sige, depende sa ato. Kaya kita may ang gitawag nga audience lugar ato higayon na.
10: Magnum in action!
16: Natanaw na ito na mga sukit raon sa gidagan na may gala. Pagbalik ta may gala mga reports sa mga kauban. Iskutanan may gala din sa ato mga uban. Oras, alas 11.48 sa kautuhon.
17: Tugon nato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
18: Kanunay kabang hilantan, sipunon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog by TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. May TC, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
20: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
0: mga igsoon, tambong kita ni ining kalagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuya nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: At angi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Ko Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo Magdum Radio.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Balik tama kala sa nagawa sa tong programa karong utuha may gala Magnum in Action. Magnum first seed blanca gyapon yung kabas kanginan. Now din sa taon naon sa natunay kay importante kay di mangigsoon nga lisod magud kay may gala kay dalagi sa mga social media. Nagkatag man sa lagi, daghan sa lagi, nag-ingon lagi, kaning pagpanghatag lagi. Kaya mo ingon lagi sila nga, basta na'y panghatag, nag-ingon reklamo. Daghan yun na'y mga magreklamo, basta na'y panghatag. Now, ang isamay sa oriental, papaningkamot, lugar sa gobernadora nga si Juliet Oy, nag-apot-apot sa ding silang bugas, mag-ingsoon, kaya simpre, tinginit ka ron niya, lisod ang panahon, ang uban magalag, lisod, so nangatag silang bugas. Nang-problema, karong kay namay, daghan sa reklamo, lagi noon nga wasan, gano'n sila magadawat. Nani ang magalas sa Pikaslin niya mag-iigsoon si Erico, ang overseer mag-iigsoon sa agrikultura sa Misamis Oriental. Sir Erico, may ngunto ni mo. Live tas Magnum Radio. Manimos Magnum Persid Blanca, sir. May ngunto.
6: Hello, Magnum Persid. Maayong unto diha. Salamat kayo sa imong pagtawag. Salamat po sa imong mga suking tigpaminaw sa inyong Magnum in Action. So, maayong hapon sa tanan, Magnum Persid.
5: Mm. So, sir, mangutan na ta kay kanida ko kay yung kalambuan, tama to laging giingon sa uban nga mahilang gani kay gitagaan ta. Kay sawa kay gihatag unya karon maningkamot ang Misamis Oriental, nagayon ako tag imong nasairan diya, unsa may nahitabo aning uban nga naa may pipila nga nagreklamo nga wa man kuno sila maapil sa lista o wa man sila matagaan, sir.
6: Magnumpersid, kanang atong pagpanghatag karon sa mga bigay-bigas, tibuok na probinsya Magnum Persid.
5: Sus, kaya hay mas Misamis Oriental, no?
6: Oh, dayon. Okay. Kanaa siya Magnum Persid, kung pila ang 70% sa munisipyong household, muna ang tagaan sa probinsya.
5: Oh, kagrabe.
6: Ang 30% ni Ana, mauna siya ang sa munisipyo. So, imposible kay na Magnum Persid nga dili na sila matagaan tanan. Kay kana manggod siya nga budget na sa nasyonal. Oo, so ang gimanduan nga ang kanaang bigay bigas para sa masa, matagaan gyud ang kanan household, dili pamilya household.
5: Ah.
6: So kung ang 70% ana nga household sa inlang kada munisipyo mo na ang i-provide sa province.
5: So kumusta ang papangatag ani sir sa may first batch o second batch ani unya pila ka sa pila man ka kilo bugas pud ang ihatag ani sir?
6: Tagnapulo na kakilo
5: sus,
6: nga
5: kaya,
6: bugas Magnum Persid. Dayon, every other month na siya Magnum Persid. Naana na siya every other month, panghatag na siya o bugas. Uy. Dayon kana siya kanang butangtag mag lounge karon butangtag sa unsay ngalan ni Balingasag.
5: Oh, kana
6: pag opening ana kana sa ang diha sa mga poblasyon ay para maka-open lang tadi pagkahuman dayon ihatod na dayon na sa munisipyo, ihatod na sa kada barangayan
5: ang 50% na ana. Lista-lista gyapon sir kay labay uman nga kontra bakas kapitan nya dili listahan kapitan so mo tong magreklamo siguro kay basi di bata apil og hatag
6: kung ay naay magyapoy gilista da na magdung proceed kay na may listahan lugar nato sa kini ang province pero ang kanang listahan dili kina magdoble
5: okay
6: kay kanang siyang listahan ang 70% gyud ana sa province ang 30% sa munisipyo
5: so
6: muna atong pagpanghatag so tanan gyud niya that niya na katawhan or kani ang household magdung proceed matagaan
5: so at sa sukat-sukat sa tuna na sayran wala sukat ang bisan mismo maghatag og bugas ginani kadaghan unya ilani po kadagang porsyento sa populasyon ang matagaan, sir, di ba?
6: Kaluoy sa Diyos, Magnum Persid, programa man sa nasyonal, pero wala gina na-implement sa katong nilabay nga administrasyon. Karon, isang lugar o bali at trabahoso kaayo, pero nakita sa atong pinangga nga Gobernadora Juliet Uy, nga dako kayo na siya katabang sa katawhan sa Intiro, Misamis Oriental, bahala manggaling Magnum Persid kung nagkakulang ta sa atong panudlanan pero ato yung gipaningkamutan nga ato yun nang mahatod sa katawhan ang kanaang mga kanang bigay bigas Magnum
5: Persid. So walay pili ni walay pili ni sir ang bigay bigas walay pili ni nga makontras politika ro sa dia wala laras tanan tagaan gyud
6: walay pili Magnum Persid bisan pag bisan unsa ka nga color color blue color violet color green rainbow color dala tanan basta kay na usa ka household kada tagaan gyud nga Magnum Persid.
5: Okay. So
6: muna tong programa.
5: So kani sa sir adili gyud kay karon ra na pa may mosunod lugar ani nga mga higayon hatag na pod.
6: Every other month.
5: Every other month.
6: So, karong bulan na July, kaning June,
5: hatag ta isa.
6: July wala. August hatag na siyad ta. September wala, October hatag na siyad ta.
5: Sada sa
6: buhi. Every na siya nga programa Magnum Persid. Dayon kung mahurot na imong napulo ka kilo nga bugas nga danang bulan na kay kung daghan baga-baga sa inyong pamilya, makapalit yap mong kadatong bugas na to nga tag 20 po ng kilo. Naga po to. Dato ang tag 20 ang kilo nga bugas. Naga po to siya. Programa niya po na sa nasyonal nga ato lang yung gihugot nga para yun nga ma-implementar sa probinsya.
5: So nindot kay ni sir, labi na sa atos mga bukid-bukid ng kaigsulan sa Misamis Oriental kay at least lugar nga dako na kay Tabang sa ila, labi na karon kay Lison King panahon, ting init pagyod, Sir Erico.
6: Tinood na Magnum Persid, busa nga kagkakita na to, nga pag unsay nga lani mag-distribute na ganita or baligya ta sa bugas dito sa kada barangayan, iabot niya ito sa bukid, lipay niya itong mga isuon, na to Magnum Persid, nga makakuha sila, makakistisyon niya na.
5: Okay,
6: kabalog niya sa karoon nga tag-saysinta. 50 na ang kilo sa bugas o niya kanang ato o nang sa bugas sa 20 ra plus na pagyong bugas na panghatag.
5: So sir, tanaw so, ni mo unsa kay rason ka haning uban nga no kaning nga namin nagabugas

0: munisipyo, ang 30% na matagaan.
1: No, so,
0: pero dili gin na siya magdubli magdumpersit kay kanang ang lista na na abalit ko ang siya ilag yung gitanaw nga dili magdubli o matagaan git kanan.
1: Mm-hmm. Okay. So, sir, din ito sa laing butang, no? Ato lang ng isa kay, labi na kay ikaw mga oversell sa atong agrikultura sa Misamis Oriental. Kumusta ba karun? Kaya tinginit na ba? Unsa imong mga naobserbahan o preparation ni mo karun sa tinginit na ito na experience, sir?
0: Ah, gusto mong number, sir. Ang atong programa din sa probinsya, labi na gid ni karun ni ang murag aduna na gi-paap o gidungog-tungog na taas kayo nga huwaw. So, murag akong tanaw magdumpersit, murag dili kayo maapiktuhan ang Northwest Mindanao. Tungod kay nakita na to karon nga dinhi gani sa hinguog paingon dinhi sa bukid sa Claveria. So nagsige na kuran mo na nga nagpabanat ta og patanom sa ila unya ato silang giaghat nga ang ilang mga tanom nga kanang mais barbanat sila karon dayon mananong sila og kanang mga root crops magnumpersit kay kanang mga root crops musukol na siya og tinginit sama sa kamote katong bingala o uban pa. Dayon kana po dayong mga high value crops, mga kani apong mga lagot mon o tagsakabulan. Ato na po silang giawhag ni ana. Dayon kuan po siya magnumpersit ang ato pong mga katuang mga tubig na to nga mga irrigation atong gipang kuan na karon gipang hinluan gipang ayo. Dayon katong mga tubig pod nga source na kinahanglan og tubig para mo
1: Okay. Ay sa akin na putol may gala si Kinibang Iriko. Oo, biato sa i-plaster balik may gala.
2: Magnum in action.
1: Tisan natubag na nato tong kwan. Inyong mga pangutana about sa bugas. Oo, so ulat-ulat lang demo kay masinog ang lista o baka ang inyong bugas padulungay pa. So, di way rason gid ay tama to si Eriko nga way rason nga di ka matagaan kay tara mo bahin man din magigsoon, no? So bahin ba nay sa pagikan mismo sa lungsod og naapoy gikan sa national. Okay, sige sir, okay ra ba mo signal kay naputol ka sir padayon na sir Eric.
0: Okay na, okay na.
1: Oh sige padayon
0: okay
1: sir, sige.
0: So sa kini ang atong kining atong kwan magdoversit sa wow preparado na ang Samis-Samis Oriental. So karon atag sa tag mga kidling, mga abono, tanan libre na siya magdumpersit dili para sa nilabay ng administrasyon nga pabayaran kini ato puros libre. Libre tanan.
1: Maayo kayo. So karon sir ang inyo ani nga tingin ni trabaho. What about ang mga kwan nag kwan ba nag minus ba ang harvest nato sa mga lubi kay basta tinginit ang lubi usahay medyo gid maapektuhan mugamay unya ang iya mismong unod apektado sa init, sir?
0: Sa karon magdumpersit, maragula pa kayo. Ang
1: okay.
0: Ang magkakang karon sunod nga mga bulan. Pero naka-abuno na ta. Ato nang gipakuanan og abuno ang atong mga kalubihan. Pero mula gina, kung abunuhan naman galing, kung mag-init, so dili kayo mo absorb na nagpanagapuntay mga ipahim, malakang ni anak mo.
1: Okay.
0: Ang ato. Track na to. Ato nang gipang hindi akong ipang repair karon para kung magkakang samagaling kinilang atong yung gamiton pamukbo na to dito sa atong mga eksunan nga maapektuhan o niya sa panahon nga mahuwaw na. Pero preparado ang probinsya magnumpersit.
1: So ang mga equipment niyo sir nga magamit na magyapon kompleto ba itong mga equipment na to nga pwede mahulaman magka na itong magamit sa mga mag-uuma?
0: Hello, isadus magnumpersit ang kiniyang atong traktor
1: kana
0: among gapon nagpadayon atong programa nga katong libre nga charge to crop sa atong mga kaigsunan. O dayon ang ato po yung mga heavy equipment nga kini ang mga bako, loader tanan na gapon nagpadayon gapon ta og opening sa mga kini ang dalan nga para gyud matamnan gyud sa atong mga kaigsunan nga dili na sila makasul kung magharvest na sila.
1: Maayo. Na sige sir, unsang may mensahe nimo sa tumang kaigsoonan labi na sa Misamis Oriental nga nagmonitor ka nato karon ining kautohon sir.
0: So salamat kayo sa panahon magdumpersit nga imong gihatag kanako og ang tibuok katawhan sa Misamis Oriental makalaog. Ang atong gobernadora wala gyud nagpasagad nagtan-aw gyud siya labi na gyud sa mga igsoon nato nga mag-uuma. Salamat kayo magdumpersit og maayong uto.
2: Magnum in action.
1: Mao to may galang atong overseer

0: May gala sa agrikultura sa Misamis Oriental, pinagi may gala ni Eric Co. So at least natubag na ha. Kay lain man kay may gala nga, sige lang tayo mag-exode ingon nga, may klaro ni Misamis Oriental. Nang hatag lagi bugas pero pinili man. So at least nga na, natubag may gala inyo mga pangutana. No? Tinaw pa to may gala sa boss butong ang pamahayag ni kanhi board member Eric Co. May gala, tinaw pa to sa boss butong yung statement.
1: Magnum in action!
0: So imposible di mo matagaan, di ba? So ulat-ulat lang mo base ng inyo sunod semana pa. Giandam pa ana ba? Kay usa mo sa blagita may gala pagtanaw nato sa to mga silingan nga nagbitbit nagbugas mo ingon man itang ay sila lagi kita ka ano? Eh nagbutar ra ba kita? Ipos nang ipos sa Facebook nang. Ipos nga mananap gining gobernador wa ta maapilig hatag. Nagbutar ra ba ta to election sa iya? Nagbutar ra ba ta?
1: No. In action.
0: Ayaw po rin ana. Kalma lang. Diba? Relax lang mo kay usaw naman base nung wala pala iniabot sa inyo. Base na yung sunod simana pang inyo kay di ba yan nasa yun mag-exon ng bugas. Diba? Base gi-order pa, on paabutay pa, napang inyo, ay nang inyo, napas ako ano, balod, galutaw pa, gikarga pas barko. O, diba? Sulat-ulat lang. Kay base yung mag-exon ang inyo maabot na napibila kaadlaw gikan karon. Diba? O, ana na. Sulat-ulat lang. What's in yas? Ay, pag sinirok, kayo sa'yo, mag-sinirok, magunta may gala, bisag imbis nga naan ha, nagsige din yung tagreklamo nga wakta matagay, na di, yung tamadayon ang hatag inoon.
1: Magnum in action!
0: Diba, imbis lagi may gala nga, ay, tagaan na ang tao? Murag tagaan na kita ni ba? Murag ato na gini siguro ni nga, kuan karon panahon nga tagaan na ta. Na daw, may karon mag-isokon sa paghatag, may gala nga, nagsige naman kagreklamo. Naulit na yun itong tighatag na inoon sa imo, din na mo amiga. Diba, kay, siyempre, basta git bugas lagi may gala, basta na ipanghatag, kagubot kita ng mga tao lagi. No? Kagubot kita, was na nga ipanghatag, may galapos. Magkagubot kita, kayo, may galapos na ipanghatag. No, kaya daghanig kayo, reklamo gid mga iksoon, basta ikon na na. But sige lang. Kay basin, may galaw, wala pa karon ng inyo. Basi, pilakadlaw, ikan karon, na anay inyo. Ano man asya, give and take ba? Imo, ako. Imo na tanan, wa nagay ako.
1: Magnum in action!
0: Ulat-ulat lang mo, ha? Taga-misami, sorry, kaya may agide sa'yo ng misa... Dalawa kag luag kay ang Misamis Oriental magala nga taga unon. Sus Ginoo ko. Unya daghan may kayo so matag lungsod pila ka bo ka usol dia. Daghan kayo. Oy, dili man ning uban, dili man ni ingon lagi mga igsoon nga usa ka pamilok human dayon. Di ba? So, dili na na kasayon. Busa sabton pud nato atong gobyerno kay ang gobyerno na ning kamot pa atong gobyerno. Sa lisod sa panahon karon ning kamot. Una-una ninyo han indot sa Misamis Oriental ngano. Pag mahurot ang imong 10 kilos, pwede ka magkapalit mag-igsoon ni ato may gala ang 20 bigas nga kilo. O di, okay kayo. Di ba? Kaingon lang sila may gala ang okay ko. Kung si Eric ko, di okay ko. Basta mo na galing dagan, okay kayo. Di ba?
1: In action!
0: Okay, simpre, example karon mag-igsoon, ako. Karon karon akong anak, siyam kabuok. So ang 10 kilo short, yun na may gala di ginaabtan mag-igsoon pila ka bulan o simana ba ka? Tood kay tanan good ba mga on? So 10 kilos, 7 kabuk anak, napa dia ang imong ugangan o sa ambay baka dia, napa ikaw o imong asawa. So 7, siyam, plus napa imong ugangan, 2. So basta kay hugaya ang yun. Di ba? Oo, so pagkaon ninyo ana, pagkabot pila kasimana, hurot na ang 10 kilos. Ah, palit na sa tatos 20 bigas, tag 20 kilo. Oh, palit na sa ta, linya na sa tarito. O di at least may gala nga murag di kay bugat, no? Di kay bugat kay sa dito stag 50 pila ka pinta 50 diha may gala mo palit. Labi na kay lisod pud ato income karon. Kay sa tinuod lang bitaw karon, dapat gyud waista. Waista dapat. Ayaw nang style bitaw ninyo magigsoon nga bulas pamili tamili tamili mo. Dapat ang mga bata karon nga mga tamili dapat inyo nang 700 kay mura na magapabubri sa yung samot pagabot sa panahon. Kaya mga bata karon tamili kay mga on, gulay gani, dili mga on, gusto gid karne gid pimintig isda ang sudan. Gusto may gusto gid sa mga bata karon gusto gid ninyo, inyo gid ang ipa. Kuhan gid ninyo, pugson gid yung ginikanan, nagwa gid, maura gid mahimo. Lahi mga bata karon mga usyoso kayo. Murug anak sa mga milyonaryo, mga tamili kay magigsoon sa pagkaon ni mismo sa lamisa.
1: Magnum in action!
0: Dapat gid anaron sa gulay, gulay, mga bulad, ginamos, kana, mo mga sudan pinubre. Diba? So, karon gulay sa takaron, kamuti taps. Oops, naaikuan din yun, nangunod na ang kalabasa. Oy, kalabasa. O, diba? So, kalabasa, sa gulat o gata, kay nagkakilubiyo, gata sa ta. Sudan pinubre. Ay, nasudan pa usyoso. Usahin po na yung mga bata lang yun, mga usyoso sa balay kayo, bay. Tamili po kay mga sudan. Halas grabe ka mga tamili kay mga galas pagkaon.
1: Magnum in action!
0: Pagbalik ta, balita sa ta, mag-ikson. Balik ta, magala, magdugang mag-ikson niya sa to program Magnum in action. Balita sa ta, alas 12, just na.
2: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
3: Tanang bills, chukarun!
4: Chill lang!
5: Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills.
6: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
7: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makatakon pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit.
13: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
17: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa farmasya nga duol nimo.
19: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
20: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
21: Mayong adlaw mga pinangga na mga taga-Paminaw. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency in the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
22: Life Extension Vitamin D3.
0: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
3: text
1: butika.
3: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
21: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Nanguluhan sa mga balita sa itong Magnum Noontime News sa Magnum Lokal sa kalalaki patay human magkurintihan diha sa FDC Taguluan, Misamis Oriental. Magnum National, La Union, 1st District Congressman Paulo Ortega, gikumpara sa dulang basketball ang estado sa development sa impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte. Magnum International, North Atlantic Treaty Organization, paligunon pa ang ilang military alliance. Magnum Business, Sinag Balaumon, nga mubos ang preso sa abono sa nasud. Magnum Entertainment actor Ayan De Leon, gikumpirmar ang mga pagsinabtanay sa magigsoong sila Lutlot, De Leon og Matet. Magnum Sports, P19 star Alex Yala, nagkabanti sa semifinals sa Berlin Tennis Open.
2: Magnum Noontime News.
3: Maigsoon, kumusta? Maayong buntag. Karong adlaw-adlaw karon, kung maing unto, karong adlaw-adlaw karon nga Sabado, 20 ang piyetsa bulan sa Hunyo 2026. Kini si Magnum Versin Blanca.
5: Og Magnum Lani Delgado.
3: O karon sa itong Magnum Lokal. Patayin ko sa kalalaki, wad magkulintihan diyan sa FDC, Taguluan, Misamis Oriental, ang biktima nga si Vitor Octubre, taga Malitbog-Bukid noon. Mato ni Adeline, asawa sa biktima. Kagahapon lang niya, katapusan nakita ang iyang bana. O mao lamang ang iya mismong nasairan nga nakurintihan. Ginugang pa ni Adeline nga kini kung kani security guard o sabang iyang bana sa FDC ugwa siya'y kasayuran kung nagunsa kini sa maong lugar. Sanmay lang mga isong balikan na lang statement o niya sa iyang asawa para yun sa ta sa mga balita alas 12:23. Ani ana may gala ang pamahayag sa iyang asawa. Ah, okay, balikan talang unya mag-ikson alas 12:23 para inta sa duga mga balita may gala nga lokal.
5: Naluwas ang usa ka lalaki sa nakita nga nagutaw kun na nakitang nagutaw utang sa lawod sa dagat nga gibadaban ang anaa sa 30 kilometro gikan sa Agutayan Island, Misamis Oriental, matud sa mananagat nga si Daniel Flores. Kamoy niluwas sa wala mailang malalaki nga gingong taga Barangay Carmen ng siyudad nga naka underwear lamang o gingong gidugang pa rin nga pausab-usab ang pahayag sa maong lalaki.
6: Gapanagat, may gapaningin mo sa laod. Amo na sa nagian, naglangoy-langoy sa tubig. Namang akong interview rin, nga taga-asa siya, ngayon siya, nga taga-Carmen daw siya, na kaya na ako sa gipasakay sa kong pambot karga, dahil dala na ako sa Dublin. Ang pag-istorya na ako sa iya, giingnan ako siya nga unsay na itabo sa iya, na ingon siya na duwa daw sila nag-uban, gilakag daw siya, Muslim na naglakag, na wala pa ka nakadadakpan, pero kunot siyang kauban, siya rin na nakaambak sa dahit sa suba sa ipunan. Siya rin na luwas, nang iya kung kauban usa, murag patay mo to, buhi pa kuno to, kaya dakpan mo kuno sa naglakag sa ila. Ang iyang istorya, usab-usab, dili parehas, ang iyang istorya. lay-lay. O, may istorya itong nag-interview sa Dapli na gi-wano, gi-biyaan na siyang asawa na doon yung dua ka anak. Pero wala man sa nag-istorya sa ako naman mag-ikaw siya. Kung dili, gilakag daw sila. Dua sila. Uy. May istorya 30 kilometers. Matapan man ang one. White Island. Tatayan. Tatayan to. Ang iya tungkol ipunan. Loud-loud na. Dini siya nakita naman sintro Taguluan. Taguluan. Pagkita na mo siya, mura katabangon na gina'y ginawa. Iluspad naman kayo. Mura, kung lahat na mo ito naman magpasi pagkita, patay siguro yung punta tawa na. Taas man na uras, kaya alas 9 pa rin sa naglangoy-langoy sa gabi eh.
7: Okay.
6: Anad siguro sa langoy. Ako, anad mo ko sa dagat, pero dili ko kalautay ang lagyo kay ngalangoy.
7: Nakalayo, so, layo na kayo na.
6: So, kato siya, nabali na palataw-lutaw na to siya.
7: Oo.
6: Kaya sa ingon, langoy kisya na parodanod na ba?
5: Ang pamayag sa managat nga si Daniel Flores.
3: Alas 12:25, balikasan ato may galang pamahayag sa kinibang atong unang balita. May gala, may galamutan aning nakurintihan mga sukit ni Kabinao nga si kinibang Vitor Octubre. So niya ang pamahayag magigsoon sa iyang asawa nga si Adeline. Okay, standby lang may gala. Alas 12:26, para ito magigsoon sa tudugang mga balita. Dinita may gala sa tudugang mga balita. Balita may galang lokal. Gibutyag ni Dr. Ronald Romano, HIV and AIDS Cure Team, Chairperson sa City Health Office, kung si Itso nga ilang mga aktividad, dili lang si Itso. Kung dili, nausab sa islang community partners o educational institution. Matod ni Romano nga, gihimo nila kini, aron masairan na pa sa kabatanunan sa syudad ang kalabot sa human immunodeficiency virus con HIV.
8: For ato ang mga activities no, not only sa ato as a City Health Office na Cagayan de Oro, we do also have sa ato ang mga community partners, we do go sa ato ang mga educational institutions, maskin sa mga high schools no, we do conduct lectures, and although sometimes no kay namago yung mga institutions who dinalimit lang for lectures only, but there are also institutions who do allow us to conduct HIV testing on site, you know. So, but still, kanang ginakuan pa gina to, no? Ginadevelop pa gina to na mas ma-available yun ang ato ang services, especially to the young people population.
3: Pamahayag gato ni Ronald Romano, HIV and AIDS Core Team Chairperson sa CHO. Oras may gala sa Magnum Radio. Alas sa dili pa niya dinhi sa atong maygala sa atong lakad sa panahon. Importante kay maygala ang atong pag-asa dinhi maygala ang
9: Magnum Weather Alert.
3: Kevin Cadiz, may good to niya. Kevin Cadiz.
10: May good to, sir. May good to sa itong mga suking tagpaminaw. As of 8 a.m. ganiha, itong binabantayan nga bagyo, tropical storm, na skalayon ng 1,565 km east of southeastern Luzon. Napadyapon siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang dili sa ito sa Mindanao, ang trap sa tropical storm makaapekto sa northeastern part sa Mindanao. Kung dili sa ito sa Misamis Oriental, makasinati ng tagpangalag sa pagdagom at pinusang managumo na kalangitan, inubalas patak-patak ang pagulan, kilat o pagdalugdog tungod lang sa localized thunderstorm. Huwag natay hinay nga ito sa kasarangal nga hangin, magagikan sa bagatang kasarpang nga ito sa kasarpang direksyon, huwag ang karagatan hapsay nga ito sa kasarangal ang pagbalod. Ang temperatura sa Panakbayan, magagikan sa 24 degrees Celsius, palungan sa 33 degrees Celsius. At ang adya mo sa hapon niya, 6:02 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 12:28 p.m. Huwag kalala mong balitang palahon, gikan din sa USP Pag-asa, si Kevin Cadiz. Salamat.
3: Salamat, Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
9: Magnum Weather Alert.
3: Alas 12:29. Ang details mabanid doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX pamanid bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kada adlaw ang ibo mismong mata, batok diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag DTX pamanid na. DTX 500 mapalit sa BioNature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agurabas Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Please or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now! Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C!
13: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
24: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
13: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
24: Wise jud ka, Mari.
13: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
24: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
25: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
26: Maayong buntag sa tanan nga paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
27: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
28: Mas klaro na ba bisan gabii?
27: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat
9: gamitin. Magnum Noontime News.
3: Alas 12:32 para itas mga balita og karon sa atong Magnum National. Gikumpirma nila Union First District Congressman Paolo Ortega nga sa dulang basketball ang estado sa development sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ortega nga ang nahitabong pre-trial sa mang jump ball tungod sa kadaghang nahitabo.
30: Ang dami nangyari, no? Bago. Ang dami nangyari bago itong maumpisa na to. Kumbaga, jump ball, eh. Jump ball, retrial, di ba? Nilista na yung mga nilatag na po lahat, nagmark na ng evidence. Yung flow ng pre-trial sa kamagiging trial, pinag-usapan na. Siyempre, may konting box out dyan, may konting positioning ng konti. Pero sabi ko, at the end of the day, ang dami nangyaring playoff games, eh. Yung sa Senate, yung sa impeachment hearing sa Committee on Justice. Pero yung nga, nandito na po tayo, na jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Yung umpisa po ng ating trial na medyo nasa 86% na po yata yung sa survey na gusto na po nila maumpisan. So, inaasahan po natin July 6 na ito na. Umpisan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial.
3: Pamahayag ni La Union First District Congressman Paolo Ortega.
5: Dugang Magnuman National, gibutag ni Bantay Impeachment Member kanhi Congressman Franz Castro nga gimugna nila ang Bantay Impeachment kauban ang nag-alaing Civil Society Group. Mato ni Castro nga kini aron mo kona monitoron ang mga ipahigayong impeachment trial.
0: Pinuunapin itong ano, no, banta impeachment kasama ng iba't ibang mga civil society group, no, katulad ng ano, no, KBKK, yung Tama Na, Makabayan, church organization, para ano, no, magbantay, particularly sa gaganaping impeachment. Tinawag natin itong bantay impeachment. So, araw-araw itong magmamonitor or magmamonitor ito kada may impeachment trial, kakaroon din ng ano, no, nakanakang mga press releases, mga analysis sa mga nangyayari sa trial. May mga mobilization, may mga trooping sa Senado para ano, no, saksihan yung impeachment trial. So yan yung ano, no, yung particular ng mga gagawin itong bantay impeachment.
5: Ang pamahayag ni bantay impeachment na member kan og kanhi Congressman of France Castro.
3: Alas 12:35 na naginaot si Attorney Paolo Tamasi, Professor ng Assistant Dean sa UP College of Law, nga magsugod na ang trabaho sa Senado. Pinagi sa bagong napiliing liderato. Apan maton ni Tamasi, nga kinanglan gyapon nga bantayan sa Senado. Ang problema nga doon nagyapoy may tabo nga kagubot.
14: Certainly hopeful may magagawa po yung Senado ngayon. It's not so much dahil kine-question natin yung kapasidad ng dating mayorya, no? But in the past month kasi, nung nagpalit yung mayorya, nakita naman natin na tumigil talaga yung legislation. And I think madaming taktika na ginamit sa Senado na no, hindi naman necessarily invalid yung pagbo-boycott ng sessions na nakaantala dun sa importante na trabaho ng ating Senado. So the hope is that kung may majority na ngayon at stable yung majority na iyon, I think kine-question ng ibang observers, no? Kaya at least gagalaw yung Senado. Kailangan naman alalahanin na yung trabaho ng Senado hindi siya nakaasa sa iisang tao lamang, hindi siya sa Senate President lamang. But certainly importante yung position na yun in terms of kung paano imamanage yung chamber. So kailangan din siguro natin bantayan yung Senado kahit papaano kasi yung pagkakaroon ng hidwaan, differences sa Senado, hindi naman yan bago. Pag tinignan mo yung kasaysayan natin, meron talagang ideological differences, policy differences. But I think increasingly nakikita niya yung shift ng tono ng mga senador. Nagiging very personal yung attacks towards their colleagues.
3: Pamahayag ni Attorney Paolo Tamasi, Professor of Assistant Dean sa UP College of Law.
5: Gibutan ni Senador Alan Peter Cayetano nga gitangtang na ang iyang opisina sa referral system sa Department of Health kun DOH. Mato ni Cayetano na sayran niya kini gikan sa pipila ka mga higala sa ehensya. Giduwang pa ni Cayetano nga tungod ani ini dili na ni siya maka-refer sa mga pasyente nga nanginahanglan og tabang medical sa mga pampubliko nga hospital.
15: In-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system, so hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Diba? May sakit sila. Ang dami-dami yung pera. Abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Diba? Tapos flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin.
5: Ang pumahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
3: Samtang gibutyag ni International Criminal Court, ICC accredited lawyer attorney Gilbert Andres, nga logical nga dunay arrest warrant gikan sa ICC si Senador Bongo tungod usa kini sanginganlan nga co-perpetrator. Kini human gingon ni Congressman Paolo Duterte nga dunay warrant of arrest nga migawas batok sa senador. Apan maton ni Andres nga walay nasayod kung kanusa ang pag-issue ni ini.
16: Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na ano, no, co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakalam ano, kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga ano, no, kinaukulan nating law enforcement agencies.
3: Pamahayag kadto ni ICC accredited lawyer attorney Gilbert Andres.
5: Posibleng sa katapusan sa Nobyembre paning tuiga, masinatian ang dry condition sa pipila ka lugar sa nasud dunod sa epekto sa El Nino. Mato ni Ana Liza Sole sa Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division ko na CAD, Climate Monitoring and Production Section Chief, nga doon ay El Nino condition na sa Tropical Pacific o Lauman ang mas kusog nga pagbundak sa ulan o mga bagyo.
1: Yan po ay mag-start into a weak mode, magtapos yung magiging mild El Nino, and may mga possibility po na pwede po siyang maging strong or becoming very strong bago po magtapos ang ating taon ng 2020. De-develop lang po nitong El Nino sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko. So, yan po yung nag-start po. Tapos unti-unti na po na ay init ng painit yung ating temperatura ng ibabaw ng karagatan. So, yan po yung maghuhugyan kung gaano po kalakas o yung magiging strength at kung gaano to magtatagal.
5: Ang pamahayag ni Ana Liza Soles sa Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division, CONCAD, Climate Monitoring and Production Section Chief. O ganoon sa itong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
5: Subling gipainom dumaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga ginikanan nga panaliptan ng ilang mga anak batok sa mga makamatay nga sakit. Mato ni Marcos nga tinguha niya ang luwas nga palibot o gahimsog nga panglawas sa kabataan nga Pinoy. Busa ginasig ni Marcos ang mga ginikanan nga muduol sa ilang mga health center o vaccination site aron mabakunahan ang ilang mga anak.
4: Bilang mga magulang, nasa atin ang responsibilidad na proteksyonan ang ating mga anak laban sa sakit. Hangad po natin na magkaroon ng ligtas na kapaligiran at malusog na pangangatawan ng bawat batang Pilipino. Magtungo lamang po tayo sa pinakamalapit na health center o mga itinalagang vaccination site sa ating mga barangay.
5: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
3: Karon sa itong Magnum International sa Belgium, gikumpirma ni NATO Secretary General Mark Rutte nga nagkauyon ang Defense Minister nga paliguno ng ilang military alliance, Mato de Rutte, nga ang maong lakang gihimuhuman gianunsyo sa Amerika nga kuhaan ang ilang military asset commitment.
17: We need to speak the truth to each other. This alliance is going through a massive transformation, probably the biggest transformation in its history, to build this NATO 3.0. Secretary Hegseth was very clear about the need for a NATO 3.0, an alliance rebooted for the modern age. On that, we all agree. We heard the U.S. announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is prudent to ensure NATO's forces are optimally arrayed to deter conflict and, if necessary, to defend against any threat.
3: Pamahayag ganto ni NATO Secretary General Mark Rutte.
5: Sa Iran, nagpagawas og pahayag si Iranian Supreme Leader Ayatollah Mujtabah Khamenei aron klaruhon ang posisyon nini kalabot sa gipirmahang kasabutan tali sa Amerika alang sa hingpit nga pagtapos sa gubat. Matod ni Khamenei nga miuyon siya sa negosasyon tungod sa gipakitang sinsiridad ni Iranian President Mujtaba Masoud Pezeshkian nga panalipdan ang katungod sa ilang katawan og ang interes sa ilang mga kaalyado og giduwang paniini nga nagtuo siya nga gilisod-lisod sa Amerika ang Iran aron mauyon lamang sa maong kasabutan. Apan gingon ni Khamenei nga masaligon siya kang Pezeshkian nga dili ni nitugutan nga abusaran sa Amerika ang provision sa maong kasabutan.
3: Karon sa tumag ng business, malaumon ang samang industriya ng agrikultura kung sinag nga ang pag-ubos sa presyo sa abudo sunod bulan. Kinihuman hingpit na gibuksan ang Strait of Hormuz. Mato ni sinag President Rosin Duso nga nagkungtamang kini sa lokal nga mga magumalabi na niya itong magsugod pa lang sa pagpananom.
18: Ang situation ngayon, kaya world market price ng urea, no? For the past week talagang bumaba na yung world market price from 800 one month ago, naging last 2 weeks ago, nasa $600 per metric tons. Ngayon, umaabot na lang ng $460 to $470 per metric tons. So, malaki ang binaba and positive sign ito sa ating mga magsasaka that ito is makakatulong dahil yung planting season mag-start pa lang.
3: Pamahayag ganto ni Rosin Duso Samtang sa Forex and Suite, ang usay kasdan nagbalor karon 60 pesos, 53 centavos. Ang Canadian dollar, 4 pesos, 84 centavos. Ang dollar, 7 pesos, 32 centavos. Australian dollar, 4 pesos, 46 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 21 centavos. Kuron noon, 4 centavos euro, 69 pesos o 39 centavos.
5: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gikumpirma sa aktor nga si Ayana De Leon ang wala nila pag sinabtanay sa igsoon nga sila si Lotlot De Leon o Gamatet human sa kamatayon sa ilang inahanga si Nora Honor kinatungod sa isyo sa kabiliko na kabilin o franchise o enterprises niini. Apan mato ni Ayan nga taliwala pa man ni Mala o mo siya nga mabalik ang ilang maayong relasyon.
6: Para sa akin, it's only a matter of time. You know, I would let time take its own course. You know, I don't want to force anything until it's the right time for things to be resolved. Our opinions may differ, but ultimately, I can see in the future na, you know, we will all, you know, connive into one certain purpose. To make things clear, naman na issue, okay? I just want to set the record straight okay. Right here. Things take time. Like, it's not like your mother passes today, the next week, may mana na. Everything has to be dealt legally.
5: Ang pamahayaga sa actor nga si Ayan De Leon.
3: Basta kamtangan magdumlani ba? Gubot gito.
5: Mag-away gid magdumlani.
3: Dapat gid magdumlani nga sa buhi palagi ang parents. Dapat bahin-bahinon na ginyan niya daan.
5: Oo.
3: Ikaw lani, imuning payag. Ikaw din ika. Dapat bahinon na ginyan sa ginikanan.
5: Kung bahinon magdumlani.
3: Kay kung mamatay na magot ang ginikanan magdumlani, ako man maigsoon nga mga hakog, mangilog na sila nga, ako ni, ibayaran ko ni kang papa kanya ito, buhi pa siya.
5: Oo.
3: Kaman yung mga papilis wala, nagbirba lang ang mga istorya niya. Namay sundang. Sige, sulod mo niya, kay tigbason ta mo. So magkagubot, magdumlani, di ba? So, nagid ang may tabo, gidayon. Ay, nako. O, karoon sa Tumagno Sports. Nakabati na sa semifinal sa Pinay, kung si Pinay tennis star Alex Yala sa Berlin Tennis Open. Kini human, pildiya ni world number 2. Kung ipildiya, gipildi si world number 2, kung number 8, Elena is Vitolena. Sa score nga is 6-3-2-6-4. Mato di alang, mapasalamaton siya og dakong dungog. Alang kaniya nga makabot kon makaatbang sa dula si Isvi Tulana. Labi na nga dugay na kining nga idolo sukad sa iyang pagkabata.
7: That's amazing. I can't believe it. I'm in shock right now. So thank you, everybody. Although the match before me was an amazing match and both players fought so hard, I was a little preoccupied with my situation. Really depends on the situation, depends on so many factors. And of course, Elena is a huge fighter and I've seen it many times. I've been watching her since I was a kid. So to be able to compete with her today is such an honor. And I really admire her. She's a mother and I find her to act with such elegance and strength and I'm really lucky to have had this match today.
3: Pamahayag gato ni tennis star Pinay Alex Yala. Inabati atong Magnum No Time Do sugras atong headline review. Magnum lokal o sa kalalaki patay human makurintihan diha sa FDC Taguluan Misamis Oriental. Magnum National La Union First District Congressman Paul Ortega gikumpirma sa dulang basketball lang estado sa development sa impeachment trial batok ang Vice President Duterte. Magnum International North Atlantic Treaty Organization paligunon pa ang ilang military alliance. Magnum Business sinag malaubon nga maubos ang presyo sa bonus sa nasudi. Magnum Entertainment actor Ayan De Leon may kumpirma nga walay pagsinabtanay sa magigsoong silang Lotlot De Leon o Matet. Magnum Sports Pinay Tennis Star Alex Yala nagkabati na sa semifinal sa Berlin Tennis Open. Hantunog maalang sa itong Magnum Noong Time News, kini si Magnum Versid Blanca.
5: O Magnum Lani Delgado.
3: Sa usag gawas ng katiling mga katawan labing kamahanan, managlaban ang marugano ko sa katawan ng matuman sa balita o servisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Noong Time News, dinhilamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, may regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mari, nanong naginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas. Kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
7: Balik tawag kala sa naguman sa atong programa kag ug tuwang may galang Magnum in Action.
6: Magnum in Action.
7: Magnum Persid Blanca gyapon yung kauban may galas kahinan mga sugitan wa ta makabuylog yun no sa atong topics karong utuha. Daganon ta tamay galay pag iskuta no. Dagan tay mga topics karon. Pero agit ta kabuylo may gala kay ng atong oras sa takilid sad apiki ka istanan magigsuon tungod kay namo gyud binayaran nga programa. Kag ganina may galang nauna sa pasa tuwa. Sumutong nga wa gyud ta magigala maka kuan wa gyud ta kabuylo may gala sa mga isyu. Daganon ta mga pagisgutan no nga mga isyu lamin na nga mga pangitabo sa ato sa nasyonal. No, pagitabo sa national magila nga bibo magila nga ato mismong kinibang national karon tungod lagi kay kabalo na mo, di ba? So kabalo na mo pagitabo sa atong national nga nagkainit sila karon. Mula lagi basketball matud pa ni Paul Ortiga nga murag basketball. Jambol unsa baga ni? Jambol diretso na wa nay jambol. Diretso na dribble ah. Di ba? Kung sa basketball pa ni diretso na dribble, shot na diretso. Pastilan pagka kuan ba sa ani kagubot pa sa ani ko mamanggaling na. Kung basketball pa siguro at tagaali sa tagsa ka opisina ah. Oo, di ba? Kung basketball way taga atag sa kabula para way mag-ilog, kapoy kini mag-iniluga mo eh. Oo, di ba? Ina na lang siguro tagaan og tagsa. Tagsa baka may gala ka bula ah para nga mahuman. Di ba? So sige lang, tanawon ta na sa mga sunod mag-igsoon ng mga adlaw sa gi kabanata ni kay matod pa Senador Marcoleta nagpagawas og statement niya kung dakpon gyud daw siya, awa ko daw siya problema. Oo, oh, kinsa kontak po ko, ah, wala, di ko na siya mangigsoon mo sukol or mo insist magala nga unsa. Magpadakop siya. Katarbaho magurugin na sa otoridad magala ang pagdakop, di ba? So, may po, Sparkulita, okay, mauban na siya sa otoridad, mga igala, kung dakpon na ginaw siya. O, kanayang istorya, magila, statement nga, kung dakpon yun ko, ah, okay, umuban naman po ko siya sa otoridad. O, di ko na siya magigsoon mag-insistar. Ah, okay, mayusab, mga statement magigsoon ni Senador Marcolita. Kala kung dakpon magaling siya. Di ba, ang problema kinsa magay magdakop ka Marcolita karon, di ba, mga arresting officer ba? Okay na baka mga dakpon ni Marcolita o sumaka ni base magigsoon masumbalikan kita ni magabot sa panahon. Oo, di ba? Kay siyempre, kung kista sa police, pagtanaw nga na yung mga warrant, implement masab na nila kaysa lamang sa madutan anak magala kung di nila implement. O, maumbo ng trabaho sa police. So, ang police mo ingon, pag yun na sila nga trabaho, lang walang personalan. Di ba? Trabaho naman sa police. Pero isa pag mo ingon ka magigsoon nga mga police may gala, mauni mo na, wagad sa sila mahimo. Tama, get pod nga wagad sila mahimo magigsoon kaya mo ingon sila nga lakpon ka, pinasubay sa wala to pares, awa mo gid sila mahimo, dakop yun, dapok, dakpon yun kanila. Di ba kaya naman sila gihuktan mga igala nga papel. Pero kung sila gihuktan papel, aw ka na, questionable, sa na may igala nga pagdakpon ka o sa may salaan ni mo nga wakman sila iwaran.
8: Magnum in action!
7: So inaana ra may gala, so daghan kay magigsoon ang dakponon karon. Ah, daghan kay dakponon mga igala karon mga panon. Number one nga dakponon, si Senador Bunggo. Kay, siyempre, ang mga source magigsoon, 100% ang source may gala ni Kinibang Pulong. Nga nana, muna niya pagbato ba? Nga may ngon nga sila nga wala lagi. Buot-buot naman mo nga wala may aris warrant. O niya karo papakita ni Bato may gala, tos ginoon ko ni Gawas ang kalit may gala lagi ang aris warrant.
8: Magnum in action!
7: Di ba? Sige, tos sila nga wala pa may kopya. Wala pa. Posible ni kang Bunggo na anan eh. Di lang nila isaba. Kaya masing maawat kang Bato ba? Musibat o niya nabod. Di ba? So, posible nga naanan eh. Pero, di lang nila mag-iigso ni isaba. Kaya siyempre, o sabay mong dakpon kung dili na magpakita ang tao kay isibat na. So, Senador Bunggo, dakponon. Kaya si Marcolita po, naagya po niya mismo matod pa'y kaso po. Dakponon po daw siya. Ah, duha na gido. So, Villanueva out. Ni Ambak. Ah, na po'y duha mag-iigso nga. Dakponon sa magalakarong mga panahon ang duha.
8: Magnum in action!
7: Yan, hurot gamay-gamayan yun silang minority. No, hurot-hurot yun ang minority. May gala, may yung tanga. Yun, hurot-hurot yun mga ison na sabaw. Huwag ibilin nga gamay bisa sabaw. Hurot yun mga ison, sigop yun. Ano yun may gala? Tayo mahimo. Di ba? Tayo mahimo. Kay naman sila yung mga basihan lugar. O kanakang kuhan, kang Bunggo karon. Ah, apil mangyapon na dito kang kuhan, digong. So, digong, bato, Bunggo, duha magigsoon na ka police official nga nagsulod kang bato. So, Lagmit, Albayalde, or Danao, or bas narana, mga chief o police niya kanian to. Narana, posible, dakong posible na sa police si Albayalde. Kaling duha ka police officer nga gaignon, or si Danao. No, maunan duha may gala. Nga posible magigsoon nga dakpon magigsoon. No, uban, tulo kabok ang dakponon karon. Sa ICC, Bunggo,

0: dako pero 2 pesos lang yaw ma. Lain kay paminaon. Sige lang. Mao maging ka mga igala na sige ah. Saon taman mga igala nga mao na magini ang ilang kuan karon. Dagan may galas pag arestos tao. Oh, basta kay nay ICC kuan kini bang ICC nga warrant. Wala tayo mahimo may gala. Amin ang giigon magigsoon nga impas. Impas ang bahaw may gala.
1: Magnum in action!
0: Api kita suras panaguban sa Tokabura. Makarumod tuwa may gala ang Magnum in action. Magnum per Simplangan yung sa gawas ng katiligban. Katawa naming gamahanan ng Glamang Borgan o sa katawa ng matuban sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum in action! Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Alauna dos.
2: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga
5: butika. Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka? Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa paliya ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: B.
1: Magnum shout out.
0: Good afternoon, mga Magnum friends. Oras na to, alauna 15 na sa hapon. Thank God it's the weekend.
1: Magnum shout out.
0: Hoy, maka shout out mo mga weekend karon Magnum friends. I shout out na kay grabe ka init no? A very good afternoon sa inyong tanan, boys and girls, ladies and gentlemen. Kamusta ang inyong hapon karon? Karon gyud. In out all is well. Ugpadayon ang gyapon sa pa-move on kay weekend na gyud karon. No, di na mapugngan, human ang weekdays, Magnum friend. Today is June 20, 2026. Or pwede naman na in numeric bitaw ninyo nga 6/20/26. Palindrome date daw na siya, meaning when the date's date can be read the same way backward and forward, mao na siya ang gitawag og palindrome date, no? Swerte ba daw na ang mga plaster sa mga dates, no? Og matud pa swerte daw in many cultures. Amot lang kapod sa ato dire kung swerte ba palindrome date.
1: Oo.
0: Kana bitong 6/20/26. I think ikaduhan ni for the year, no? So, matod pa nila sa uban nga cultures, swerte daw, labi na kato mga hilig sa mga numbers because of their symmetry and rare. Talag sa unra gidaw kay ni. Kanang mga plaster ng mga numbers bitaw. Bitaw, oy Magnum friends, inaot, nag-enjoy mo sa mga variety of love songs. Mga pasiuna lang sa ito nato nga mga pagilok, pakitik, or sa ba na siya? Pagilok o papaak ba nga mga pagbati karong hapuna. Daghan pa itong mga love songs, classic, nga makapa-abtik sa inyong mga kasing-kasing Magnum friend. Usap po sa inyong mga shout-out karon og ugma, di ba? Siguro, I think busy na ang mga mommies, ang mga children, kabataan, kay basin i-surprise nila ilang daddy, ugma, ilang papa, lulo, para sa celebrations of Father's Day, di ba? So, anyway, hinaot nga, dili gyud makabalo si papa, ha? Tabon-tabuni lang yun na inyo, ha, mga kuan din na mga plano sa inyuhang pag-surprise sa inyuhang mga papa para ugma sa Father's Day. Anyway, ang pangutana, kanus apat po daw ang palindrome date? O, ato anang i-shoutout unya mga Magnum friends kung kanus a. Kauban kasabay si Magnum Apple Pie na weekend. Hantod taon niya, Magnum friends, no? Dali-dali na po kayo ni nga oras nato karon kay napoy musunod na program po. Unya taon-taon. So, muna nga, shout out na mo mga Magnum friends. Labi na kung kinsay una ninyo maduulan sa problema. Di sa naman isgot ang problema karon kay weekend? Is it gonna be your friends? Your mama, your papa, si ate, si kuya, or ang mga silingan bakaha, or ang imuhang mga kanabitaw ang di kadugo o di sa tamag storya o mga problema karon, ha? So ang atua lang i-shout out no mga hagit karong hapuna is kinsa inyong duo or dali maduulan pag-abot sa problema. Kini ang Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Or. Tawag na Magnum friends in case you have your cell phones ready right now. Og in case ready na pud mo sa atong breathing exercise, all you need to do sabay-sabay lang sa ato ang pag-inhale, exhale karon. That's right. Kay init kaayo, di ba? Init gyud. Oh, may na lang kay naay magpapalit og pan. Init gyapon ng pan. So kailangan lagi na siyang ice cream draw. Oh, anyway, ato na nahuna-unaon kung nabay pabugnaw karong karong panahon na. Sige mga Magnum friends, 10 days left na lang. Mahuman na ginang bulan po sa Hunyo, no? Adlaw karong nga Sabado, it's the 20th day of June 2026. So pag humanaan na sa Hunyo, dito na po tas bulan sa Hulyo. Onya, pista na po sa CDO. Onya, tanan na po. Bibo-bibo! Diba? So we have so much more to look forward. All we need to do, Magnum friends, is just enjoy, be grateful, and stay positive. Taliwala sa mga nega-nega-nega vibes. Okay ra magyud gihapon, no? Nga naay mga nega vibes, pray. Apil man na siya sa mga hagit sa kinabuhi. Oh, siguro naandan ninyo na sa mga gitawag og lamas sa kinabuhi. So, panayon nagyud gihapon ta. Og kato mga ready na, nga mo-breathing exercise with me. Sige, inhale. And exhale. That's right. Sige pa, be. Ulang pa. Murag kailangan gini niyo dagang hangin karon ha. Kay grabe na gud ang kainit. I was walking gikan lang gud diri sa amo ang station padulong dito sa Picas nga mall on the left side. Grabe na kay kainit magna friend oy. Nagsingot-singot na gyud. Di ba? Grabe na gyud kay ko mapaspas og lakaw pero grabe pud gihapon kainit. Anyway, we have a caller on the line who wants to shout out tonight. Today, hello. Hello, kisa ni? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hey?
2: Hello?
0: Hello? Kisa ni?
2: Sorry. Hi,
0: Day. How are you today? Weekend man karon?
2: I'm good. I'm fine.
0: You're good and fine?
2: Basta go-go rin niya punta sa kainit.
0: Aha. Manaw na makakaog lunch?
2: Manaw.
0: Okay. Unsa may mga na-accomplish ni mo from morning until this present time?
2: Wala.
0: Ah, siguro kay weekend murag okay ra no? Kay weekend man.
2: Murag wala gyud siguro pinaka-please karong adlaw.
0: Sa ba? Dabay ka na ilang gingon nga it's okay kana bitaw nga naalagi time or day nga mura bitaw magtanga lang ka.
2: Oh, gatanga ko kanina. Murag ug shock ba nga ambot oi ni kalitra man siyag tunga.
0: Aha, mura bitaw feel lang gyud kay nimo to do that no? Nga murag wa kay buhaton, wa kay hunahunaon.
2: Nakurat lang siguro ko kay naman ko'y nakuhanan nga na okay na, then wala na po. Then, siguro naginuktok ko ba na munang wala yung ko'y nakuhan karong adlaw murag na mental block, kung saba, wala'y nabuhat, gatanga, naginuktok.
0: Naglutaw.
2: lutaw. Siguro po kay nabilar ko gabi.
0: Ah, so kulang kagtulog. That's why siguro lutang-lutang, no? Hinga na ang
2: feeling. Murag lutang. Inanak, bitaw, galut. Murag lutang na gagawin. Murag mo nagtugkad sa yuto.
0: That's inana, okay.
2: Inanak, mag apple pie.
0: Kaya mo man ilang gingon. It's okay na to be okay. Sir, you're not okay today? Ang importante nga naka-shoutout ka dahil, right?
2: Yung lagi. Nag-una-una ko daan. Kay, narabad kayo mo sunod na po. Basta may balaan ako ang sabado kay dali ra mag-cut off na yung programa.
0: Kana, kay murag weekend ba ya? So at least murag sunod-sunod na ba ng mga programa po diri sa Magnum Radio so tagaan pag nato og chance og gigayon. Daw be karon maghisgot ta mga hagit sa kahaponon aron ka maka shout out. Kitay dali nimo maduulan dai panahon nga kanay ta. Kailangan gyud ka nga nakay dili kailangan nga nakay maistoryahan na kanay bitaw bugat kay mong feeling unya. Basta daghan kag mga challenges ana niya. Mura bitaw kung is it a person, a pet or even a thing mukaon ra ba ka diya skilled. Nga makapagaan sa imuhang pagbati.
2: Kung naman ko kay problema nga bugat, kaya maulaw ko mo share sa kong soon. So, dito ko sa kong best friend. Murag maka-open pa ko saya kay kung dito man ko sa kong soon sa kong mama, murag tatat sila. Pinanak bitaw.
0: Same maulaw problem ra, di ba?
2: Kaya ang ilang pagratatat siguro pag matutukod sa imo ba nga, inana, kung naman gani, kinala mali kayan. So, dito ko sa kong best friend, kaya madawat man ko niya, bisag unsa pa akong itugan sa'ya. Pero nagya ko'y pagmay-may, magnumapulpay. Pero best friend yun, best friend.
0: Best
2: ikatuhan
0: friend.
2: Ikatuhan na din akong parents, huwag akong sister kay matalaw man ko lagi, maulagi na, matalaw ko ba? Pero so, close niya upon me.
0: Mas gaani mong loob kung dili ka ng kadugo ni mo. Mas mabundak ni mo ang imuhang problema.
2: Dito na ko mahilak sa iya. Inanagitaw. Gusto na ko nana kay madawat masad ko niya kung pananglit inana ang mga problema. Ayun din siya nga you can cry on my shoulder. Oh, di ba? Kanindot, Ana.
0: Lagi nice kaya nga feeling ba nga. Dito ka maka-pour out and there are really people
2: dito ko makapagawas.
0: Na makarelate po, Ana, no? So, lahi po lang
2: ka. Shout out ko niya.
0: Oh, sige, go ahead.
2: Shout out ko na mo best friend ha. Ug daghan kay salamat sa akong panag-amiga nga taud-taud nag kanang hantod-hantod nang tagi niya akong panag-best friend. I love you.
0: Okay, very nice kaayo nga message with your best friend. Ginaot nga long live sa inyohang pagka higala ay BFF.
2: Then shout out din ko magno mapulpay na ay magpapaak sa imuha.
0: Hala, kisa mo na.
2: Dagan kayo, tagagusa, gusto sila magpapaak. At siya papaaka ko, Bill. No, papaaka na siya. Paak na gano'y lang gusto.
0: Hala, sige. Enjoy mo sa pinaakay din na, ha? Make sure lang yun nga nag-enjoy. Kaya ang uban, basin na sakit na nasa kapaak-paak niya. Bantay lang yun mo. Sige, shout out na sila.
2: Oy, shout out ko sa magpapaak ni Magnum Apple Pie diya sa gusto. Ilabi na ni Daday. Hi Daday, magkita taon niya.
0: May pa sila. Nasa lang date. At least wala ka na zero for the weekend.
2: Okay. Kanang totoo na sa miwa nagkita Magnum Apple Pie show. Naa siya sa gusto. Ako na lang ato sa iya kay iba sa niya mabiyaan na siya di mabiyaan po. Oh, okay. Daday, magpapaak man ka ni Magnum Apple Pie, no? No. Kinalang shut off, good ka.
0: Hala, hala.
2: Pinaakay na bagay din sa rin.
0: Walay surenderay ang paak, ha?
2: Walay
0: surenderay, ha? Hi, Day. May kamusta si Inday?
2: Oh, shut off ko ni Christina Cagadas at sa iyang pamilya. Na kanunay na mati sa imo Magnum Apple Pie.
0: Oy, salamat sa inyo, tanan din. Asa to sa gusa, no?
2: Sa gusa, diha sa kilid sa New Left. Puro na niya mga magno, magpapaak na
0: thank
2: sila
0: diha. Thank you sa inyo, Nina. Hinahinay lang magpaak sa para enjoy. Ay, kanin niyo po, Ann.
2: Kung ilan makitaan, paakong hindi daw kanila, char. Ayaw ko yung tinod, aoy.
0: Okay, ready,
2: shout out kayo sa manawag karon, panawag na mo ni Maria Isabel, nga grabe ka busy. Mm-hmm. O ni Juan, ni Heidi Ron nga, oy, congratulations, nakakita na gid siya Magnum Apple Pie.
0: Okay, o, yeah. Sige mo lang niya shout out, no?
2: Gani, nakalimot lang din ko niya ginisyon. Ay, sorry kay ma'am ha. Nakakita na din ko. Thank you, Lord.
0: Hi, dear Ron. Congratulations. Kita nga po siya chance, no? Nga makakita fully, clearly, and with 20-20 vision. Oh.
2: Oh, kaya katuling panagkita na mo, halak siguro to yung isa ka mata.
0: Mm-hmm.
2: O karon, kaloyan sa Ginoo nga. Panagyod.
0: Itin, nag-yod yung doon ka pa na. Thank God. Nalipay ta,
2: ang pingin ng mata, ha? Ang pingin yun ng mata. Mm-hmm. Then, shout out din ko ni Lady Dragon. Kasulunon siya Magnum Apple Pie ba?
0: Matod niya.
2: Di ba excited ka?
0: Matod niya. So, mabalaan na nato pag nalagyan ang mga invitation nga for real.
2: Lagi. Matod mo, kasulunon ka po, honey. Ay, kalinti, invite food.
0: Mga Magnum friends. Sige lang, mabalaan na lang nato.
2: Galipohon ko, hon, lagay.
0: Okay.
2: Pag kanino niya Magnum Apple Pie.
0: Thank you very much, as always.
2: Uh-huh. Og sa tanan. Bye.
0: Ay, mora to? Okay, sige, Aday.
2: Ay, mora to?
0: Okay, sige. Mora to. Bye-bye.
2: Bye-bye, Ampi.
0: Enjoy the weekend, Day. Bye-bye. Sige.
2: Okay.
0: That's right, mga Magnum friends. Ha? Kinsay dali kahanin ninyo maduulan panahon sa problema. I-wash out sa nato mga problema during a side bay. Kaya aron nga tuloy-tuloy atong good vibes on a weekend, Magnum friends. We have more music lineup today. Beautiful love songs, mga classic. Pero like I said, maka-ampik sa imong heart. So stay where you are, mga Magnum friends. Stay tuned, keep it locked right here sa Magnum Radio 99.9 with Magnum Apple Pie. Oras, alauna, 29 sa hapon.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Dea D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Detektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
4: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung nga nabawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
9: Inom na og mighty C!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: be.
1: Magnum shout out.
0: Oras ato mga Magnum friends, sa launa 40 na sa kahaponon. Mainit gihapon ang hapon, pero tuloy-tuloy lang gihapon ang ato mga beautiful love songs nga makapabugnaw sa ulo ngadto sa lapa-lapa. Bitaw oy Magnum friends, more shout out to connect sa atong hagit karong hapon ug kinsa ka nga tao nimo nga nasa imong huna-huna karon ha, nga maduulan ba nimo, tawagan or masharean bitaw sa imong problema nga kanang gaan kaayo ang imong bation Magnum friend. No, labi na karon nga weekend, no, daghan kag mga plano, so syempre tigom-tigom sa family, sa mga igsuon, parente o guban pa. Pero nay uban nga musimang. Oh, not only nga magchika-chika, banding-banding, but also maapil man din ha ang mga chika bitaw sa problema Magnum friend, no? Oh, dala dayon hilak ang uban kay mga tawa kung ay problema. Kay matod nila, tawanan mo ang iyong mga problema. So sige, nako yung mga basahon din nga kanang shout out po sa itong mga Magnum friends. Shout out ko Magnum Apple. Para na ako kay akong best friend. Dili ko magkinahanglan sa iyang advice, pero maminaw lang ko niya, maminaw lang siya sa akong problema dayon. Magkinataw anay na dayon ming duha. Oh, di ba? Masin relate kay na Magnum friend. Nabi tayo nga nalagi, like what Inday was sharing to us kagarina. Murag mas ma-open niya yung problema sa barkada, sa iyang BFF, kaysa sa iyang pamilya. So, napuyo ba ni Nana noon? That's what friends are for. O siguro nadungog ninyo ang awit kagarina ni Dion Warwick. That's what friends are for. Are poor in good times and especially sa bad times, good. Di na, di mo masukod. Kung kinsa gyud imo mga tinuod nga kaila. Kana bitaw di kabyaan bisag nagka-muritsing na bitaw ka diha Magnum friend. Oh, bisan sa una dato kay ka nya karon kay napobre na bitaw kay ka. Dili gyud kay pobre nga pobre, pero kada murag nalahi na imong status sa life, naa lang gyud gihapon to imong BFF, no? So hinaot Magnum friend nga napadala pud sa atong shout out diri. You can keep that friendship forever. Okay? So thank you very much. Nice to hear that. Nga makaduol ka diretso sa imong problema sa imong higala. Shout out para na ako Magnum Apple, akong uyab. Nako, kinsa mga nay uyab diha, makaduol mo sa inyong mga uyab. Pero Magnum Apple, usahay siya po akong problema. To ara, number one di ay. Muna nga duulan, kaya naghamre problema. Bitaw, nice food kayo na siya Magnum friend. No? It's, I think it's what you call relationship goals. Mama siguro na siya. Kaya bitaw, siya ang cause sa imong problema. O niya, ikaw po ang therapy niya. Nala, enjoy na lang mong pinaakay diha, oy. Kaya nagka-problemahan naman ka inyo or nagka-problema naman ka mo sa inyo mga relasyon. Iba istorya naman guna, diba? That's what you call one call away love story. Yeah. In love, gigay ka. Ano ka ha? Kinsa man ang lalaki, be? Bitaw na pa isa, Magnum Apple, akong kauban sa trabaho. Ikaon ra na mo, chika gamay, onya katawa dayon. Problem solved. Oh, admire kay kuana if you are really in connection sa imong colleague. Ay, sana sa imong ka-workmate, di ba? And that's one nice shout out right there. Kaya bitaw, cool kaayo, rare yun po na siya nga set up kay kasagaran mga workmates. Tungod sa kabisi, wala na po time mag-chika. Labi na stress o gusahay, di po ka ganahan mo share o personal nga problema kay base niya itabi po ka. Diba? So isa po na siya Magnum friend. Di ka ganahan mo chika sa mga kauban sa opisina kay mo lagi basin nga mo bito nag-iingon nga ikaw rin akong gistoryahan na pero nikalat naman di ay. Nasamot ka problema. Pero nindot na siya paminawon, no? Nga na ay kauban ka. Pwede di ay nimo sa mong katrabaho. Pero nindot na siya. Maistoryahan ni mo siya, ma-share ni mo siya. Bisan bitaw ka ng gamay nga kabugat sa adlaw. So I'm really glad to know, Magnum friend, nga napuri inana, no? Ma-share ni mo sa yung problema kauban sa work. Kay dili lang na siya bitaw kauban sa trabaho, kundi kauban po na siya gamay sa imong pagpahungaw. Kana, mo inhale, exhale ka. O ba niya? Anya, taliwala sa imo ang mga challenges adlaw-adlaw. Makapa, Wow, regid lugar ka na Magnum friend, di ba? Sige, so caller on the line, let's have another one here on the line. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Oi, kinsa man eh? Good afternoon.
2: Love day na lang.
0: Hello, ma'am. Kisari?
2: Biki.
0: Si Kinsa?
2: Biki.
0: Si Kinsa ne? Kusga?
2: Si Biki.
0: Si Kinsa ne? Uy, buhi pa rin ka, Vic. How are you, Vicky?
2: Hello sa Diyos, Ma'am Apple Pie. Ikaw nga, wala ba kaya itong ha?
0: Ganong apil-apilon, Ma'am, ko nga trabaho biya ko diri, ha?
2: Sige, Ma'am, ko ay.
0: Wala ba ako na miya, kaya naghatag ba ako mga nindot kay mga music ninyo, mga pipila ka bulan. O sige, di na ta maglalis, Ana, kay importante nga buhi tang duha, o niya, nagdugganay ta karon, niya naka-shout out ka. So how are you, Beng? Gikan at tong last year ba? Two years ago? Or asa pa na magsugod, Ani?
2: Kuhan pa. Last year.
0: Nakalimot na ganit kang unsang unsa tong last nga shout out, di ba? Kay I believe nga present lagi ka per me, Vic. So okay ra si Vicky on a weekend. Kinsay ka uban ni mo diha, Vic?
2: Ako gyapon kuan husband.
0: Imong husband. Shout out imong husband kay ano maganahan po kay Father's Day ra ba ugma.
2: Dili. Di wala mamapul ra kuan kay maulaw.
0: Ay, nakadumdum na ko. Last na itong gi-shout out. Kay nangaon mo skwarto. Halaka! Nangaon mo skwarto. Bantay ka. Nagkinaunay mo skwan ka ng kwarto, di ba? Dito ninyo gidalain yung pagkaon. Ha?
2: Dili mao.
0: Pero isa na to sa...
2: Itong init tayo nga nagkuan may sakahaw, nagsilong may sakahaw din na
0: mo. Oh, wow. Mag ito yung madumduman. Parang advance sa kayo po. Murag-murag ito ako madumduman, Manggod. Ang interesting... Interesting episode ninyo sa inyo, ha, as couple. Nagkinaunay mo rito, skuan, kwarto, di ba? Itong sudan, ganin ninyo sa ganito? Murag lami, matuin yung sudan, no?
2: Simple lang
0: ha, sudan. Wala pa yung mga mention na itong main course. O, sige, so kinsay una... Ha?
2: Bawal na mga lesson, Ma'am Apple Pie.
0: Lagi. Bawali yun na kung wala diha, pero kung naa, ayaw eh. Kauni eh. Hindi
2: rin ang yun, Ma'am Apple Pie. Pinili na kung kinaon karon.
0: Ah, pinili na di ay. Sige. Pinili na po ang imuhang duulan nga tao, panahon nga na kay problema. Kinsa ka ha, Nabi?
2: Yes.
0: Oh, kinsa ka ha?
2: Isang saniag to, Ma'am Apple Pie. Hindi ko mukuan. Kanang, mo, pamilingin ko.
0: Kinsa man. Ang unang yung musulod bitaw sa muna-una, or maybe sugo sa imong kasing-kasing nga duulan to siya, tawagan to siya.
2: Kasing-kasing, Ma'am Apple Pie, nga ikaw mo balik kaliya sa imong program man makakuan ko sa imo, maka-story ko sa imo.
0: Karon. DIDI. Oh,
2: karon ko sa Ma'am Apple Pie, bisa ko makapanawag diha kang panaw sa kuan program ni Minso, kan kuan kanang magabi. Pero gusto ko na ko nga ikaw ako makuan gyud.
0: Thank you kayo, Ana Vic, ha? Ano mang lugar gusto ka na ako, Ben?
2: Gusto
0: may naan ako.
2: Makuangay na ako si Minso, masuod na ako kay. Mulag ako ng pagumangkon yun. Maila-ila na ako na.
0: O, pagumangkon ni mo, si Magno Mencho.
2: Mulag doon na si Ao, kay mulag si Kandibuy namin siyang papa na.
0: Ah, okay. So dito po ka. Murag dali kaayo ang imuhang. Murag mugaan imong bation pag naki mga problema dito kami minaw niya.
2: Bisa Ma'am Apple Pie, bumulo man guys sa sige niyang kuan gam describe nga po ng gabi eh, nga mo na bitaw. Ako din mga pilgrim siya nga dili ingon layo, digid layo good. Sa amo ra gud nga kuan.
0: So nagi connection.
2: Oo.
0: Okay, that's good to know.
2: Kaloy sa Ginoo, Ma'am Apple Pie. Kanang makaloy lang si Ginoo ba nga. Duwa lang atong birthday, kaloy si Ginoo.
0: Oh, kanu sa bari mong birthday, Vic?
2: Di ba sa una Ma'am Apple Pie nakadumdum magkaso una.
0: Ah.
2: Kanu sa Gilbert, o si Gilbert pa.
0: Ugma ba to?
2: Dili pa.
0: Si Magnum Gilbert, si talag saon akong pangutano nun niya, ha? So di pa siya musulun.
2: Oy. Nakakaon mo po, isnak ang gamay lang.
0: Nakakaon, og?
2: Si isnak akong gipadala.
0: Oh, I don't know. Wala pa akong kabantay sa snack. Karon?
2: Ito, mga kuwan naman karon. 3 years na
0: karon. Ay, 2 years. Murag niya abot to siguro, diri.
2: Ah, 2 years?
0: Nakapaak niya po siguro ko ato gamay. Thank you kayo, Ato Vic. Murag din na, daga na mong kaya kuan diri, no? Ga-share sila mga blessings. So, thank you so much, no? Murag wala pa to nakakuan siguro. Murag wala na mo nalimtan nga na ato'y gipadala ni mo diri. Nay Vicky, di ba?
2: Oo.
0: Okay. Thank you so much sa imong generosity, Ato.
2: Murag ka mo mato nakapartner ni Gilbert,
0: mo ba ito? Okay. Salamat ka to Vic, ha? So anyway, dool di kayo.
2: Ako lang di ka ba reminder ba kay ano, kay ako unang nakalusunod, maluing gino, ako, di na ako makapag.
0: Pa-birthday na sad ka diri, ha?
2: Okay. Taluyan sa gino, magkuhan pa ko, maluing lang sa gino sa ako.
0: Maluing lang gino, God willing as well, no? Na tagaan pa kabuligan pa kanya og mga many many more birthdays to come. Okay, sige Vic, shout out na kay aron nga malipay po na imo ang bana. Go.
2: Sa akong amiga, na koy amiga nakalimot sa ako pero okay lang sa ako. Kuan si okay lang si DM. Si DM og si Indewayan og si Isabel. Si Lock, si Inday. Si John Villanueva. Special na ko na siya kay makalimot na sa ako pag-uan, shout out.
0: Inana na siya kay makaklaro na magod siya, so makalimot na gidayon siya sa imo. Lahi na ganiling klaro na itong pananaw kay makalimot na ito, no? So, try door gini is Heidi Ron. Hi, Heidi Ron! Okay, salamat kaya na Vic for spending your weekend with us.
2: Bye!
0: Shout out sa mga online friends daw nga mahimong real comfort bisan pinaagi ra sa screen. Mao daw na ang ilang giingon Magno friend nga proven nga distance doesn't always break connection, di ba? Labi na kay digital na ginatong kalibutan karon Magno friend. Ana tanan sa cellphone, so nagiuban nga makaduol lang gyud sa ilahang mga kanabitang online friend kung naa sila mga i-share nga mga kahiubos, kasakit, kalipay, uban pa nga mga emotions, di ba? So, nay uban nga reliable, pero napo uban nga scary, gid siguro na Magno friend, no? Kay wapapay, ginanin mo na ila. So, ang mahitabuan na, murabag ka ng, kabalo ko, unsa ihang plano ni mo po. Murag, ang importante na lang siguro na Magno friend, kay dili ka niya i-ghost, no? So, inana, no? Kalisod po, kung, kanabi taong nakay mga online friend nga kachat kalit-kalit lang. So make sure nga reliable pod na og maka-feel ka og kanabi taong sa imuhang self nga murag okay, dili na siya mangilad or whatever. Medyo chaotic lang na siya pero well, for others nga naka-experience, just be very extra careful. Okay, karon mga magnum friend, no? I think that's it. Kay Moraga, oras sa pod nato karon para sa ato ang nay caller. Oh, sige, shout out na. Hello.
3: Hello, good afternoon, Magnum Apulsan.
0: Hi, good afternoon, Kinsani.
3: Maria Isabel.
0: Hi, Isabel, how are you? Kamusang weekend?
3: Okay ra kaayo, Magnum Apulsan.
0: Ay, okay ra. So, carry ra ang kainit. Sige, kinsay una ni mong maduulan kung nakay problema.
3: Ang akong only one daughter, ragid Magnum Apulsay.
0: Uy, ka-sweet ni mama. Anong siya man? Obviously, kay?
3: Kay siya, sa akong wala na ko na achieve sa akong kinabuhi, wala na ko na success siya ang nagpadayon. Siya ang katumanan, Magnum Apulsay.
0: Uy, ka-sweet ni mama. Uy, hi, Isabel. Okay, so namina yung mohang daughter karon. Shout out siya kay angay po siya nga. Kanang i-mention, no? Pasalamatan. Sige, go. Go, mama.
3: Shout out like sa akong pinaka-buutan, understanding, only one daughter. Salamat kayo, anak, sa pananggid ni mong tabang sa kuwabisan na nakay live-in part dinner, nakay kawalingon family, and then, anang bisag kaming pagka ng busy pa kayo mo sa inyohang wedding parong August 15, kanang mga support lang yapon ko sa ako, anak, anang tanan ako mga problema. Ikaw dito nang support sa ako. Ah, salamat si Kay Satanan. Kodeng only daughter, Magno Apulpay, si Daisy Jane, magsalay ka, silak.
0: Oh, okay. Salamat, Daisy Jane. Gikan kang mama, Isabel. Happy Mother's Day. Oh!
3: Okay, nagapon Magno Apulpay. Panampod. Oh. Okay, may man siya, siya pa may na-professional sa akong mga anak na siya nalampoy, babae, yung mga manghod, yung pag supporta po sa iyong makakanghod ka ng sibali po siya mo yung na-matured noon Magnum Apple Pie.
0: Mm-hmm. Kasagaran ni Nana, good, no? Which is a good thing. Naagi mga advantage po, Dana. So, ang imo na lang mga pag-ampo nga, kana makalahutay good po siya sa mga responsibilities ahead.
3: Mga prayers na lang yun para sa iya ha, kay hardworking, mangod siya nga daughter, dili bito siya pare sa kwa nga masakiton, and then kanang bata pa ko namin yun, nga wala po nakapadayon sa kung pag-eskwela siya, napadayon na mo, tanan mga gusto na ako sa kong pagka-teenager, wala na ako naagian. Nasa iya mo nang ipalargahan na mo na siya sa iyang gusto. Siya nag-complete sa akong sinabusit dito, Magnum Apulpay.
0: That's right. So, mga anak na lang yun ang mga mubawi, Ana, o mutiwas, no?
3: Isabel? Sila na nga. Yung mamanghod, mga lalaki na. Lahi ang mga lalaki ay sa babae, yun, Magnum Apulpay na. Siya gaguide siya ang mga manghod, mga na iyang gipatrabaho, gipa-estrela, kaya siya may hayahay karon sa iyang work Magnum Apulpay.
0: Okay, you're so blessed. So, thank you very much for that. Kung wala na kaya lain nga i-shout out, Isabel.
3: Sa akong mga friend ay sa on-air nga. Kanuna, yun sila nakapadasig sa ako, kay introvert manggo ko, na ako dari sa balay, nila ni Inday Villamor, nga sa yun na siya padasig sa ako, and then si Heidi Ron, si Lady M, si Bicky Kapaktulan. Tanan na lang, o tanan lang gidiri ang inyong kanang listener gidiri si nang atong nanay gidiri sa 7 Upper Puerto. Nga makita na sad ni og maasimbahan nga solid listener gina siya sa Magnum Radio, Magnum Apulpay. Malipay kay na siya, ma-mention niya ngalan si Nanay Lilita Kabantak.
0: Hi, Nay!
3: Sa Maglupay, diha sa Maglupay Compound. Makita na po ta og sa atong chapel. Salamat ang God bless us all, Magnum
0: Apulpay. God bless you salamat too sa mga friends sa kauban sa simbahan. Enjoy the weekend, Isabel. Bye-bye.
3: Bye-bye. Salamat.
0: Okay, thank you as well. You've heard mga shout-out this weekend, Magnum friends. Ato ang panag-uban karon. Og basin kamo diha ha, nagkatawaha, nakarelate pod sa uban nga shout out. Inyong nadungog mga tawag nato sa ato bitaw kanang go to person panahon ko natay problema, mga Magnum friends. Og kanang usahay no, funny, touching og relatable ang ato mga relasyon sa kinabuhi, ma BFF man na, pamilya og pati love life. In the meantime, di nata maglangan Magnum friends, alang sa atong word of the day, it's confident. No, matud pa sa meaning sa confident is a trusted person nga masyaran bitaw nimo sa imong secrets, problems, and feelings with. So, just a reminder for all of us Magnum friends, when you feel stressed, lost, or kana bitaw kailangan gid ka og someone to lean on, just be confident enough to reach out and call your confidant. Be confident to call your confidant. Okay ra ba na, Magnum friends? Bitaw daghang salamat kaayo ha sa inyong time, pag-spend sa weekend, amping-amping gid mo karon. Kay weekend ra ba? Pahulay more kung kailangan. Musunod na si Magnum Gilbert at si Magnum Diana para sa programang Music Jam Weekend Edition. So, salamat. I'll be leaving you with a song para sa tanan nga mga papa, lulo, mga father figures, tatay, daddy, especially to my dad, para ugma nga celebration no sa Father's Day. Salamat sa inyong kusog, sa inyong guidance, sa inyong wisdom. Og sa paghikugma sa inyohang mga pamilya unconditionally, especially to my dad teaching me, protecting me, and of course for the greatest blessing. This has been your Magnum Apple Pie. Nagadasig kaninyo kanunay, taliwala sa pagsulay, lahutay. Magnum, kaya ang Dios maayo kanunay.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:03 sa kahaponon. Mahigala ng balita karong orasa. Gidasig ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga kita ulipon. Apan dili kinahanglan magpaulipon sa kwarta ug magpaulipon sa kabubuton sa Ginoo. Mato ni Paborada nga dili pwede nga idungan ang serbisyo alang sa kwarta ug sa Dios.
5: Kaning atong pagkaulipon nga dili unta kita mahimong ulipon sa kwarta, kinahanglan nga ulipon kita sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung kita maulipon, we cannot serve both God and money. So mo man kini ang sinugdan sa Bible passage karon, nga dili unta kita kay ang uban ta nato naka-focus man diha sa ato ang pagpangitag kwarta o nalimta na nato ang Ginoo. So busa nga dili kita magpaulipon sa kwarta. O busa mo man kini ang hinungdan nga nung naay korupsyon kay nagpaulipon man kita sa kwarta o dili diha sa kabubuton sa Ginoo. So busa nga kini dako kayong kalabigitan din sa ato ang Kristohanon nga pagtuo na we should serve God and not money. And nga kanunay kita na we put our trust in Him tungod kay siya gayud kanunay magatabang kanato. Dili kita mabalaka tungod kay we are more than kita mas bililon pa kaayo sa balili o sa langgam.
4: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gikalipay ni kanhi Congressman Franz Castro ang paglingkod ni Senate President Sherwin Gatchalian isip liderato sa Senado. Mato ni Castro nga gilauman niya ang maghatag klarong direksyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang katudluan ni Gatchalian, iliban na nga sugdan kini ang pagdungog sa Hulyo 6 ning tuiga.
6: Well, we welcome namin yung pagkakahalal kay Senate President Gatchalian, no? At least magbibigay ito ng kumbaga nagkakaroon ito ng clear path na towards yung impeachment. Kaya siyempre kasama din diyan yung pagbabantay natin, no, doon sa lahat ng mga senador at hopefully, no, magtuloy-tuloy itong impeachment trial hanggang sa huli at wala nang mangyayaring mga drama-rama, mga Senate leaks sa pag nagsimula na talaga, no, yung trial come July 6.
4: Ang pamahayag ni kanhi Congressman Franz Castro. Ugron sa itong Magnum News Hunter, DTI Misamis Oriental, nagpahigayon og business learning session

0: alang sa mga kababayenan o PWD Association. Sa Balitaog Serbisyo, si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
2: Nagtagal matutang Department of Trade and Industry meet at kung nag-DDI MSMS rin talaga business learning session, isip pa ba yun silang livelihood and entrepreneurship learning initiative among kalukan, nagtigom sa mga session sa Vain na nagikan sa labunglong binuangan o balingwan likip na ang mga miyembro sa PWD Association sa Medina. Kibo silang kamitambong sa Entrepreneurial Development Seminar nga nag-isigo sa entrepreneurial mindseting of a business idea generation na pinusap sa kalukan ang best game o sa ka-interactive nga pamaagi sa pagkaton nga nagpaligon sa kaibalo sa financial budgeting. Saving sigmatakang pagdumala sa negosyo sa mga kibidaan, ipareg-usab ang paghatag-ugawam sa kabayinan o mga persons with disabilities, binagis sa entrepreneurship of livelihood opportunities sa Tangibutiag. CTI may sami sa Provincial Director Jesus sa Abiyar ang pasalig nga sila padayon niyo mong suporta sa buong lapad sa inklusibong economic participation, pinagis magpadala o gapraktikal nga kaibalo sa negosyo nga ito sa mga kumidad at paghatag-ugigong kaibalo o kahana sa mga aspiring entrepreneurs. Balita agikan sa DTI, Misa Oriental, kini sa Magnum News Center. Iabirinosa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Villanosa karon sa itong Magnum Public Service. Panawagan sa taxi driver nga doon ay nabilin nga 7 kagaon sa compartment sa taxi. Kini doon ay sorted color o ang pasahero gikan na sa Save More Capistrano padulong sa Konsolasyon. Paluhog hato din sa sibihan sa Magnum Radio. Doon ay pahalipay ang tag-iya ang nanawagan si Mr. Noel Bakat. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum News Alert.
3: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s.
4: I go anywhere for you, anywhere you ask me to.
3: And today,
5: sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan,
3: this is Magnum Music Jam.

0: Oras, mga Magdun friends, alas 2:19 na!
1: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500, Mr. Talagsaon!
2: Magdum Gilbert, may sense na, may humor pa!
0: Magdum Radio, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Magdum Music Jam na Sabtamaygana, kaoba ng yung Magdum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon. Magdum Gilbert, may sense na, may humor pa. Atong nabati may galang atong tulo ka songs sa atong programa sa pagsugod sa atong Magdum Music Jam may gala. Ang atong first song was from Ariel Rivera. It's Minsan Lang Kita Iibigin. Yeah, di ba? Second song was from Michael Learns to Rock. It's Nothing to Lose, mga Magdum friends. O ang atong bagway lamang nadunggan may gala, gikan sa The Muffets. It's Miss You Like Crazy. Oh, nasyuang na. O diba, sugod pa lang sa atong programa may gala, patsyada na kaya itong mga music, mga Magdum friends, ha? Monang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw kung gusto ka makarelate sa atong mga nag-una mga musika karong hapon na, ha? O diba, sigurado ko nakarelate ka, Magdum friend, ha? Asa man sa tulo ka songs may gala nga nakarelate ka, ani? Kadibang minsan lang kita iibigin? Pero magpakailan man mandi ay. O kaning Nothing to Lose may gala by Michael Learns to Rock. O way kapildihan. O kakini sa Miss You Like Crazy by The Muffets. O gimingaw siya may gala. O, sa sobra niya sa pagkamingaw sa usa ka tao, hapit na siya masyuan. Diba mo na siya. Bitaw, welcome again ha, sa atong programa ang Magdum Music Jam. Ang tunta sa alas 4 sa kampunon mag-uban-uban mga Magdum friends. Today is June 20, 2026. Alright, and syempre, Sabado karon. O pag 20 karon, June 20 ba may gala. So, things well do na sa atong mga Magdum friends. Diba? Ang uban sab siguro kay na-advance sa kagapong adlaw kay Sabado man karon. So, ang uban may gala, nakasweldo na. Nakasweldo na kagapon lawa. Huwag ang uban sab, karon pa nakasweldo, di ba? So, matod sa uban may gala, ayaw himo ang kanamitang one-day millionaire ka, di ba? One-day millionaire. O, ilabi na kung kanamitang dako yung nadawat karon ang lawa, magsigil ng kagastos, agay! One-day millionaire kayo may gala ang dating, di ba? Hindi na maayong mga Magdum friends, ha? So magtipid-tipid na may gala, ilabi na karong panahon ng grabe kalisod ang panahon. Oh, kita rin galisod may gala mga pobre, pero mga dato ay kalisod-lisod. Labi ng mga, ano bitaw? Mga tao nga nakadawat o malayatawa na hindi na sa galisod may gala. Okay, sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday sa inyong tanan! Salamat sa iyong pagpaminaw sa Magdum samtang nag-birthday ka, Magdum friend. Inaot pang kadumdum ka. Base makadumdum ka, hatag o something pagkaon din eh. Pwede rasa. Dada. So, happy birthday sa iyong tanan, gikan sa Magdum Radio. O sa mga Magdum friends na to, happy weekend. Happy Sabado may gala. Dapat happy lang ta kanunay, mga Magdum friends, ha?

0: Kung ang pinaka-importante sa tanan may gala, happy lang ta kanunay! Sa tanan mga Magdum friends, sa itong anaminaw sila mga panimalay, may hapon sa tanan. Salamat sa pagpaminaw mga Magdum friends ha. Mag-enjoy ta ha, karong hapon na pampag-good vibes sa itong kahaponon. Yun sa itong programang Magdum Music Jam. Mag-uban-uban ta until 4 o'clock in the afternoon, mga Magdum friends. So just stay tuned may gala din sa inyong number 1 FM station sa Cagayan de Oro. This is Magdum Radio 99.9. Alright, and syempre mga Magdum friends, at hangin na sabah itong mga naguna mga segments karong apuna din sa itong programa mga higala. At hangin ang talagsaong pangutana. And syempre, di po mo alam may gala ang anong latest marites with the Magdum Diana Mendoza. And syempre, ubay-ubay pang mga naguna mga musika ay mabati karong apuna. O nang padayon lang, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Kaya mabanti ta 24 oras may gala sa inyong mga radyo. Sa Tagalog pa, kanapit itong dial sa inyong mga radyo. Sa Tagalog pa may gala, talapitan. Talapitan, good may gala. 99.9 muna ang may gala ang frequency sa Magdum Radio. O nga itong website, www.magdum999.com. O nga itong Facebook mga Magdum friends. Siyempre, Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated ka kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o daghan pang uban. Okay, so sa atong pagbalik may gala ha, at ang iatong talagsaong pangutana. O sa atong pagbalik inyo masiren may gala. Kung unsay atong talagsaong pangutana karong apo na mga Magdum friends ha. So muna siya may gala tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw kay sa atong pagbalik inyo na madunggan may gala ug masiren ang atong talagsaong pangutana. Atong oras mga Magdum friends alas 2:26 na.
1: Time Check is brought to you by Alchem's Printing Services.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin ato na kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika. Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
6: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog. Kung sa hinahinay, dauto na sa nagkaraiyang balatian o sakit ang atong lawas, kabus man kita o adunahan. Dugtong niini, ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station, mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth, dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth din hilamang sa balita o servisyo Magnum Radio.
7: TJX 500.
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TJX 500.
10: Mabali sa mga butika.
7: TJX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
7: TJX Coffee Mix.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa itong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
7: Para sa malipyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsugatay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TJX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TJX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
7: TJX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TJX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: TJX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Basta reloading pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.
0: Maayong balita. Ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.

0: GTC, ang alkaline nga vitamin C. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s.
5: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
4: And today,
6: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
4: This is Magnum Music Jam.
7: This is Magnum Music Jam.
4: Music.

0: Oras may gana, alas 2:47 na.
1: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik na may gana sa atong programang Magnum Music Jam. Dili lamang sa inyong number 1 FM station sa Cagayan de Oro. Magnum Radio 99.9. Happy weekend sa atong mga Magnum friends, sa atong mga taxi drivers nga gapaminaw karon sa Magnum Radio. Salamat sa iyong pagpaminaw diha. Happy weekend sa iyong tanan. Usa tanang mga naminaw sa mga nagkadiyang kamerkaduhan sa itong syudad may gala. Diha sa may Carmen, sa may Cogon, apil diha sa may Agora, si Annie. Oh, si Annie may gala, si Annie batong bakal. May hapon din mo diya, Annie, sa may Agora. And nakip na sa itong mga Magdum friends sa may Puerto. Diya sa may Bulwa. Maayong pagpaminaw sa yung tanan. Maayong hapon mga Magdum friends sa yung tanan diya, ha? And syempre, napakita may gana sa itong first hour sa itong programa. Ang Magdum Music Jam. Hantod sa alas 4 sa kahaponon may gala. Munang panayan lang sa pagpaminaw mga Magdum friends, tuloy-tuloy lang sa pagtuto kanunay sa Magdum Radio. Happy weekend, Magdum Gilbert! Naminaw me! Uy, naminaw daw sila. Tag-asa mga Magdum friend. Huwag mo ka nagsaba sa imong sa iyong pangalan o imong lugar, Magdum friend. No? Anyway, salamat kayo sa iyong pagpaminaw diya. Happy weekend sa Magnum Gilbert. Naminaw me din sa may GUSA. Aba? Sa may Gusa Araman din ay. Oh, abay na may USA. Gusa Araman ay may gala. Nakatunin sila sa Magnum karon. Salamat kayo ha, mga Magnum friends ato din. Kumbate ragyapon daw. Maminaw daw sila kanunay sa Magnum. Kaya ganaan sila sa mga balita o musika. Mm-hmm. Salamat kayo, Magnum friends. Sa iyong pagpaminaw diya may gala. And also, diya sa may crossing patag, Magnum Gilbert. Naminaw mi dere, samtang nagluto og banana cue. Wow! Sana all maka og banana cue may gala, no? Og banana cue mga Magnum friends. Maying hapon sa iyong tanan diya sa may crossing patag. Naminaw dere mo diya mga Magnum friends, no? Salamat kayo, ha? Sa iyong pagpaminaw mga higala. And also, shout out me din ni Magnum Gilbert sa may Lapasan. Aminaw mi karon sa iyong programa samtang naghigda-higda. Gikan kay Floor. Uy, maayang hapon diya, Floor. Tangan salamat sa iyong pagpaminaw always ha, sa Magnum Radio. And napadari maayang hapon. Listener ko always sa Magnum Gilbert. Wow, ha? Salamat kaayo ha sa imong makanunayon yod ng pagpaminaw sa Magnum. Mm-hmm. Sige, salamat kaayo. Magnum Gilbert unsay chadang nga song karong Sabado. Chadang nga song karong Sabado. Daghan man Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. Magnum friend. Oo. Daghan man kaayo. Oo, sa may ganahan ni mo. Ikaw may maka-feel na Magnum friend. Depende ba na sa imong ganahan. Depende sa imong mood. Dito. Depende na Magnum friends sa mong mood, di ba? Kung sa'yo mong ganahan, ikaw rin, kung sa'yo mong favorite song, dili ako kayo, huwag mo kabalo sa'yo mong gibati ron. O, di ba? Kaya magdepende ba na kung happy ka today, so syempre, dapat happy ay mong ganahan na song, di ba? Kung medyo lonely ka, dapat yung mga songs, medyo ano po, emotional ang dating mga music, di ba? O, ano rin na may gana. Kung medyo naakay ano complicated yung relationship pangitag song medyo maka ano pod maka imong marag ma fit gyapon sa imo ha ana siya may gala na. All right, sige, dere sa ta mga Magnum friends sa atong talagsaong pangutana.
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana karong hapon ng mga Magnum friends, ha? Paminaw mo para makuha nyo may gala kung unsa atong talagsaong pangutana. Asa mang kaani sa duwa may gala? Ato ibalik ka, asa mang kaani sa duwa mga Magnum friends? Dali mahigugma o dali masakitan? Ato'y balik ka. Asa mang kaani sa duwa, Mike Dun Friend, pili lang ka. Dali mahigugma o dali masakitan? O, asa mang kaani, Mike Dun Friend, dali ra ba ka mahigugma o kanang o dali ka masakitan? Muna nga itong talagsang pangunta na may gala. Diin pwede ka mutubag, Mike Dun Friend, pinaagis pagtawag. O ka pag-text mga Magdon friends, okay? Asa mang kaani sa duwa may gala, dali ra ba ka may higugma? O mas dali ka masakitan? Kanabi itong mga taong sensitive ka ay may gala, dali ra ginagin sila masakitan mga Magdon friends. So asa mang kaani sa duwa mga Magdon friends, ha? Kanang dali ra mahigugma? In love dayon ka, di ba? Dali ma-develop. Oka, dali ka sa Picas Magdum Friend. Dali ka masakitan. Muna may gala. Pili lang og, para makatubag ka. Hello?
5: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Sam. Kinsan eh?
5: Ayat si Kwan eh, Magnum Gilbert, si Rolly Salune from Kamamanan.
0: Rolly? Kumusta mga Rolly?
5: Aki, mahal di apun kayo sa katanan. Di ako kanina sa inyong kusong gay. Panang Juan Goguan. Interview mo.
0: Interview ka?
5: Yes, nakita ka talaga ganyan na ganyan sa Juan.
0: Nakita ko rin.
5: Pero wala ka kagita sa ako. Kaya nagkalikod mag...
0: Alagi, no? Sige lang kay magpataod kong mata sa likod para makitaan ta kasunod. Ikaw to, naka... Unsa yung mong suot ganina di ay?
5: Blue nga ka ng long sleeve. Black nga akong buwan
0: nga akong... okay. Ni, ano, yung sa oras, mga buntag, no? Buntag ba siguro to? Ganina ba?
5: Mga alas 8.
0: Okay. Murag ito yung suot, murag pang maestro man siguro ito. Oo.
5: Murag ma ito.
0: Oo. Itaw na. So, unsa may mong ano di ay? Imong nag-try kag pang-apply, unsa imong gi-apply yan di ay?
5: Pwede ganina, nabasa mo doon ni share ni Albino nga akong kuwan. Wala specific lugar itong akong application, but kuwan, kanang katong news writer niya, o reporter, murag yellow lugar sa na haom. Okay. Sa ito among kuwan, among interview lugar di.
0: Okay. Nang hiring pag may ano, macho dancer, gusto ka? kabalo mo kakamusayaw?
5: Kabalo, oy, nabili may ang maestro kay Raon, kabalo mo sayaw. Okay.
0: Pwede dai bisan asa. Lagi na. So pwede ra ka may mong macho dancer lugar?
5: Pwede ka yapon.
0: Pwede ra kayo.
5: Basta kay trabaho.
0: lagi na. Lagi na. Basta trabaho ay pili. Basta importante mga trabaho.
5: Yes.
0: Diba? Sige. Good luck, ha? Inawat pang mulampos ka sa imong mga pangandoy sa kinabuhi, ha?
5: Salamat kayo.
0: Sige. Atong talang sa mga pangutana, asa mang kaaning dua, papiliyon ta ka, dali ra ba ka may gugma o dali ra ka masakitan?
5: Para sa ako, iskuhan ka ng dali ra ka masakitan.
0: Dali ra ka masakitan. So, sensitive ka?
5: Oo.
0: Sensitive, dali ra ka mura bitaw balat sibuyas, ana bitaw, dali ra ka masakitan.
5: Adili ba lugar kay nga lugar ka nang kanang over dili kay sensitive, but kuan kanang kung i compare lugar ang dali mahigugma or kanang kuan. Dili kay ko kanang bitaw may lugar ka nang malabat sa site lang, pero kung love lang lugar nga kanang friendly lang lugar nga love na normal man na. Pero mas magkatigbabaw gid siya ang kanang para sa ako ano kaya ako ma-observe is dali ko masakitan sa mga alamang sitwasyon sa kinabuhi. Especially na kung sa relationship.
0: Ah, okay. No. Labi na kung about sa gugma lugar, medyo dali ka masakitan, ana?
5: Oh, yes. Oh, ina na lugar.
0: Pero yung heart ka rin, marag malipayon man siguro, yung heart?
5: Actually, magdamagal ba? Malipayon, hindi ko gagawin ko. Kaya nga, no, kanang... Pag anam ko na ko di atong alawit, pagpasan ako sa akong requirement, hindi ko gagawin na nang manakagin lang sa time mo, ha? So, nagulat-ulat lang ko niya. Gabi, eh. Na-message niya niya. So, malipayon magiging ta. Malipayon magiging lugar ta, guys. Nasa kuhan ka ng lugar, wala pa man lugar niya, ba nang 100% din nagkita ako, pero at least interview, di ba?
0: Lagi, di man na magsugod. Step, magsugod ka sa step one. Ano, ramagin na siya.
5: Yes.
0: Importante dia, imong gitry, ang imong gusto nga may tabo, di ba? Gitry ni mo, wala may daotan nga itry. So, kana yung try, yes. Basin di ay pag-abot sa panahon, may mong ano, malambuon na dahil siya, di ba?
5: Yes.
0: So, dali ra ka masakitan.
5: Inala nga kung ang kuhan na observe lugar.
0: Labi na kung mga kaon kag panos nga pagkaon, masakitan, gid ka, ano?
5: Kana, o.
0: Oh. Ayong tiyan.
5: Anong kitagaan mo ko ng panos?
0: Lagi. Bitaw na. So, muna, siya para kanimo. And, syempre, salamat kayo, Magdum friend. Again, sa imong pag, syempre, sa imong pagtawag o pagpaminaw sa Magdum Radio. And, good luck, good night. Inaot pang magkita-kita, ragyapon, tapon po, ha?
5: Okay, salamat po kayo.
0: Salamat kayo, ha? May hapon ni mo. Good luck, ha? Sige, sige. Bye-bye. Alright. Mga tatong Magdum friend, may gala. Mas dali daw siya masakitan. Agoy. Masakitan gid siya may gala, no? Sige, salamat kay Magdum friend. Come on, dito akong nakita kanina ng murag ano, murag maestro ang attire. Okay. Okay kayo mga Magdum friends, no? Salamat kayo. And also nag-text diri ako Magdum Gilbert. Dali ra gid ko mahigug, mailabi na kung makita bitaw na ako nga gapalangkaon ko. Agoy. Okay kayo, ha. Dali daw siya may inla may gala, no? Anyway, sa itong pagbalik may gala, ano ang latest, Marites? Ang inyong mga tubag may gala, ito ng pagabasaon gyapon o pagatubagon ang mga tawag. Munang padayan lang sa pagpamina mga Magdum friends. Sa itong oras, alas 3 sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
6: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy.

0: Service, Fair and Balance in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May ganda ng balita karong orasa. Mikunod ang bilin sa kuryente sa Sipalco sa Nigbulana, mato ni Marilyn Chavez, Vice President sa Sipalco, nga 1 peso by sa tabos rate sa June nga na sa 11 pesos o 88 centavos gika sa 13 pesos o 8 centavos sa bulan sa Mayo. Ang paghunod tungod sa pag-ubo sa generation charge sa ilang mga supplier.
3: Atong June billing, ni-reduce kita by 1 peso and 20 centavos per kilowatt hour. Ang rate na lang nato sa June is 11 pesos 0.88 per kilowatt hour compared sa Mayo nga billing nga 13 pesos 08. Oo, so that's a reduction of about 1 peso and 20 centavos. Tungod po ni sa corresponding reduction sa atong generation rates nga nadawat gikan sa atong power suppliers. Kanigid siya ang substantial reason for the decrease sa atong rates kay niubos po ang generation rate nga atong gabayran sa atong mga suppliers.
2: So, ang pamahayag ni Marilyn Chavez, Vice President sa Sipalco. Samtang positibo gihapon sila Union First District Congressman Francisco Paulo Ortega V sa gipalabang version sa anti-political dynasty sa Kamara. Mato ni Ortega nga posibleng wasugdan ang diskusyon sa pagpalabang sa mong balaod noon aron mahanay kini sa BICOM.
4: Sa Senado, wala ko talaga ako masyadong feedback, no? Kasi actually, bihira naman po akong makihalukwido sa pumunta ron. On the part of the House, syempre mas makaka-comment ako. Siguro yung nabasa po namin na dynasty bill, yung version po namin na isulong at naipasa, siguro, kumbaga yun ang pinaka-realistic. Real talk, sabi nga po ni Majority Leader Sandro Marcos. Kahit pa paano, may training po na nangyari, although hindi ganun ka-comprehensive at ganun ka-dramatic, pero yun po yung pinaka-realistic na mas may papasa. Kumbaga, at least kay sulong, umasa, naumpisahan na po at mabubuksan po yung mga discussions. Hindi naman po ako magpapaka-hipokrito, hindi naman po lingit sa taong bayan na ako po ay isang member rin ng political family, actually. Ang alam ko, kami pinakamatagal eh. Sa buong Pilipinas, 1901.
2: Ang pamahayag ni La Union First District Congressman Francisco Paulo Ortega V. O garon sa itong Magnum News Hunter, DILG 10, nagpahigayon og tulo ka adlaw nga training alang sa mga sanggunian bayan sa lungsod sa lungsod sa binuangan Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
2: Ato nga sa taon ng report ni Magnum Riza, kalabot kini sa mga training gipahigayon sa DILG sa binuangan Misamis Oriental. Magnum Riza? Kaya ito nga sa taon, no? Kaya kung sa usab ang mga gabayan gikan sa DILG, sana isigutan sa mga lungsod alang sa labina ang ilahang pagdumala nga ito sa ilahang mga katawhan ni ining paggiya nga ihatag sa DILG. Sana isigutan po nga lungsod mga higala. Ato nga balikan si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz sa iyahang location karon. Alang sa basayang report. Magnum Riza?
5: Magnum, Kingo, malampusong mapahigayon ang tulo kaadlaw na training sa Department of Interior and Local Government, Unit 10, kauban ang mga miyembro sa sangguniang bayan sa binuangan, lusa sa binuangan, isami sa oriental, pinagin sa pagbansay-bansay, gabayin sa pagdumala sa mga sa quasi kon judicial, gisigutan usab ni ini ang mga legal ng mga proseso sa pagatubang sa kaso o pagsulat sa desisyon o paghimo sa internal rules o procedure. Bisan mo't usab ang mga konsihal sa mock trial o demonstrative investigation aron mapalambo ang ilang kahibalo sa hustong pagpatuman sa due process sumala sa buhatan ko sa DILG 10 kini nga kalihukan.

0: pagtrabaho sa pagpalambo sa legal analysis o decision-making skill sa mga lokal o responsableng mga opisyal alang sa mga respektibong responsableng pag-nervisyo sa katawan ng mga inisyatiba kauban sa panayon ng pagpaningkamot sa DALG Region 10 sa pagpalingkod sa mga pagdumala o pag-asapang kagamahanan o responsableng lokal nga dinhi sa Northern Mindanao. Balita na hipos gikan sa DALG 10. Kini si Magnum News Under 13, Risa Cruz, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. So, karon sa itong Magnum Public Service, gipahibalo o gidapit ang tanan sa pagtambong sa 3 Liam of Masses in honor of our Mother of Perpetual Help ngay pagayon sa Hunyo 24, 25, 26 ni nga tuiga sa Our Lady of Manawag Chapel, Lemkit Kay Center, Cagayan de Oro sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan paga sa Ulugon sa Hunyo 27 ni tuiga. Samtang panawagan sa taxi driver nga dunay nabilin sa imong compartment nga pito ka gowns assorted the cooler kini ang pasahero nagsakay gikan sa Save More Capistrano padulong sa Consolacion. Mahimo nga iuli uhato dinhi sa sibyahan sa Magnum Radio og muhatag pahalipay anay isgotang pasahero nanawagan si Mr. Noel Bakat. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: This song is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas stress 20 na. And padayon mo na minaw sa itong programa ang Magnum Music Jam. That was Prinsesa May Gala. From the teeth, mga Magnum friends, ha? Parang sa mga makarelate bitaw sa mga 90s ng mga banda bitaw. The Teeth with the Prinsesa. Alright, kaupan pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Waiting merienda na mga Magnum friends. Ano, pag merienda na mo may gala para mabusog na mo diya. Kaya ito kaupan si Magnum Diana, nabusog naman eh. Busog na ba ka, Magnum Diana?
3: Oo, busog mga ganipog ka. Nagtubig, daghan ata.
2: Nagtubig, ramang ko.
3: Ah, tubig ha? Oh. Okay, natunaw naman.
2: Naurot na kay... Nagtubig na dayon. Ana, Diana, no? Bitano, maayong hapon, Magnum Diana.
3: Maayong hapon. Maayong hapon, mga Magnum friends. Kumusta ang inyong hapon? Untang nga, dili na kayo igang karon, no? Medyo cloudy naman. Pero kasi maulan na sad. Ang atong mga white shoes, dira, awapitaan na sad.
2: Lagi,
3: oh, ato lang iampo nga, dira, kayo mag-ulan.
2: Wala kaya may problema.
3: Huwag itong mga hinalay mo pa na buklas sa una lang.
2: Wala yung problema, Magnum Diana. Kung mabalaka ka sa iyong sapatos nga magguba kay nag-ulan, magtiniil na lang ka. Tanggalon na yung sapatos.
3: Okay, more din ang solusyon da.
2: More na siya.
3: Bito na lang nimo kung di ha gusto mabulingit.
2: Importante, ikaw ang mabulingit.
3: Kana.
2: Mabulingit imong tiil.
3: Pagka-amazing, no? Nawala ang purpose sa sapatos. Lagi. Sige, pangga.
2: Okay. Mas gipangga ang sapatos kaysa sa iyang mga tiil.
3: Mauman. Wala na, magkakuan ka na. Magkasto ka ni athlete's foot. Foot athletes.
2: Athlete's foot.
3: Kanap itong magsamay ng imuhang tiil and then baho. Man na siya.
2: Bora ng foot nga na yung athlete.
3: Basta mo, gitawag lang siya kaya na.
2: Lagi na. So, Sabado na sab, mga Magnum friends. Ting paway na sab sa itong mga higala, Magnum Diana, kay weekend na sab.
3: Huwag mo na po ni ang ato ang time pod para ihatag sa Ginoo. Siyempre, di lang about pod na pahulay lang po sa itong panglawas. No? Dapat tagal pa na itong pahulay ang ato ang spirit, ito ang mental health, emotion sa pagsimba. Kaya naman na ito ma-receive ang message, di ba? Good news, muna meaning sa Bible, good news. Makatabang po sa ito, makabalot sa itong pangbuhaton, kuan sa itong makaguide sa ito ang kinabuhi.
2: Sa 1 week, Magnum Diana, kapila ka magsimba?
3: 1, 2, 4.
2: Giyap video.
3: Giyap.
2: Kaupat.
3: O, 4 times a week.
2: So, wala ganun yung absent?
3: Ha? 5?
2: 5?
3: Ikaw? wala namin na kasinabot. Magkuhan na tayo ni ma'am, kaning magtuon na jud tag, sign language, ani. 4 times a week, kay.
2: 10?
3: Ang panglima, kay.
2: Ampo.
3: Wa na ta nakasinabot ani. Ang panglima yata is murag kaw galingong pagampo. Usa na siya. I-bluto tragod na bi.
2: Itaw na naging mga tao nga kadaan lang magsimba Magnum Diana.
3: Grabe po ng kadaan law oi.
2: Oo. Magkadaan law gasimba pero pag abot sa mga amigo ka manglibakay man. Manglibakay man.
3: Lugar ba ito?
2: Muna yung mga weakness na mo, di may kasabot ang mga sign language.
3: O, lagi. Bisa kung saan, bitong paglitok sa ilang ba, di gina ito malip read.
2: Lagi.
3: Bisod kayo, ni no? Hi, nakopper mo lagi ito. 4 times a week ko kasing ba? Wednesday, Thursday, Saturday, and Sunday.
2: Lagi. Muna nang patsyada kayo na. Ito palakpakan sa Magnum Diana.
3: Grabe naman ni Arn. Pero makasala, gyapon. Siyempre, tao rabi, ano?
2: Kabalo ba ka akong tito? Kadaadlaw, kasimba. Taman, Lunes, Santo Domingo.
3: Binuang, pod na, no?
2: Lagi. Kabalo ka nga, no?
3: Ano naman?
2: Kay pari man siya.
3: Amo, di ay. Tama, sakto.
2: Oh, lagi. Amo na siya, may gala na. Pero mo to, baka magdumdehan na, na uban nga mahilig kay simba. Magsimba-simba yun, pero ano man di ay, mga grabe man di mga libakay. Kaya po?
3: No, grabe kayo pang ba-ba. Pasmadog ba-ba.
2: Oo, pasmukuryentihan ba.
3: Tapos ang binuhatan, no, yan na. Lagi do ba niya na ginagamit lang nila murag pang takip sa ilang mga kasalanan ng ilang pagsimba-simba. Pero lagi do ba niya ko ang gitpod gasimba lang sila kay moy gusto nila.
2: Oh, lagi.
3: Kay murag kulang ang kinabuhi, kulang ilang adlaw di makasimba.
2: Oh. Ana gid na. Kay especially kung naanda na nimo. Then close mo sa Ginoo na bitaw.
3: Pero actually sa among religion 2 times a week ra man gid na. 2 times a week pero naalay lahi-lahi nga schedule kanang time ba kung asa pwede makasimba ang amo ang kauban sa church. Ako mangod kinamanggugoy kaning officer mangugo sa among church.
2: Wow.
3: Oh, so dili man ako na siya daghan man kay kog kanang tungkulin. Oh, choir ko napud ko sa TSV, napud ko sa kalihiman. So kung sa Wednesday, choir ko na ako ang organista.
2: Wow,
3: oh, pagka Thursday ana nana ko sa TSV or kalihiman. Muna siya nga mahulog siya nga murag 4 times a week na yun kung naa sa simbahan. Pero ikaduha ra jud mi ana sa kawi.
2: Pagka Domingo, ikaw dai tigmap sa salog.
3: Diri, pagka Domingo, nana din mi kanang nanimi kaning meeting nga nabitaw pulong.
2: Oh,
3: tapos napod mi ginahimo mga secretary didto, mga kalihim.
2: Oh, lagi na. Bitaw na. Kaanib din ni ano ni Senator Marcoleta.
3: Kaanib.
2: Senator Marcoleta.
3: Mura pa sa kaingon sila nga nay relihiyon si Senator Marcoleta. Ngamuomong yan even. Ano lang, ganang kapatid.
2: Kapatid.
3: Sa pananampalataya.
2: Ano kapatid sa pagmamahal.
3: Wow. Pero wadyod ta kasabot sa giingon ni Madam.
2: Wala pag yun na.
3: Wala pag yun.
2: I-viber na lang.
3: Text na lang na, ma.
2: I-viber. Viber na lang para.
3: Ay, nako.
2: Bitaw, no? Darita sa itong talagsang pangunta ng Magdumdayana, ha? Kung papiliyon ka magdumdayan asa mang kaani sa duwa, dali ka mahigugma o dali ka masakitan?
3: Kung dali ka mahigugma, dali rin po ka masakitan.
2: Para sa imo, ha?
3: O, para na ako. Kay...
2: Asa mang kas duwa ni, dali ba ka mahigugma?
3: Dili ko dali mahigugma.
2: Oy, dili di ay. Pero dali rin masakitan.
3: Di po ko dali masakitan, kaya di mo ko dali mahigugma.
2: Dali
3: man siya kapait. Kaya ano, kung
2: dili
3: ikaw
2: man,
3: mang...
2: Dili man po sa gugma rin yung masakitan ka.
3: Ang sa lugar.
2: General na. General, major,
3: well, dali ko masakitan. Pero di na ko siya ginapashow.
2: Di na magpashow.
3: Oo. Kanang, ako na lang ginapasagdan ang mga tao nga ingana. Nakabuhat sa akong ingana. Same sa akong friend nga. Naa siya yung nabuhat sa ako nga nalain kay ko, nasakitan kay ko.
2: Ano
3: so,
2: man?
3: ang akong basta mo na to siya. Akong gibuhat is wala na lang nako sa siya gibali-bali.
2: Wala na mo tong tingogi.
3: Oh, tapos tong na okay na ko, ako na po siya gipansin balik.
2: Okay. Oh, okay.
3: Tapos nagwonder lang siya nganong wala kay ko ni nakighalubilo niya adto. So siguro dali na ko masakitan, pero dili ko dali mahigugma.
2: Dugay na kay may gugma di ay.
3: Oh, dugay ka ayo, labi na ko. Ambot bang ano ni?
2: Sige, grabe na kuan. Labi na kong kuan.
3: Labi na ko kanang kuan ba kaning dili bito ni mo makita in person ang tao. Kanang tama na bito sa chat-chat. Mo man ang usugod karon mag-chat-chat sa Messenger, mag-video call, di ko dali ma-fall sa mga ingan. Kuan, siguro kay ako ang love language kay gusto ko kaning nabito sa duol.
2: Kada
3: kanang ginakuan ko.
2: Nay mo kalit og chat nimo magdumdayana baon niya ang picture niya kay ang profile pic kay nahong ni Joshua Garcia. Oo.
3: Scam na. Kinahong sa artista ay gamit.
2: Oo, ano. Kay na di siya ganan ipakita yang nahong.
3: Scam na siya, scam.
2: Oh, nana. Di ba?
3: Ano may ubaning na good oh, ang profile picture kay dili ilan nahong, no. Ano na mabalaan og video call na.
2: Lagi. Mayingon dayon nga video call ta, sige. Pero hinay mang signal dere.
3: No?
2: Hinay.
3: Pero kasagalan kaya ko ang di ganan makig-video call.
2: Ah, di ganan.
3: Awkward, manggod nga ka ng mag-video call mo. strangers pangon mo?
2: Or? Yeah, kung video call man god, kung di pa ni mo close, murag gamay ra yung maistoryahan.
3: Ana, gamay ra.
2: So, magtinanawa na rin.
3: Gali, awkward kayo ba?
2: magtinanawa na rin mo, may maistorya.
3: May magod ng chat lang sa kanang stranger, kay makahuna-huna pa kaon sa imong i-reply.
2: Murag,
3: nagani usahin nga, ikapila nakagbasa sa yung message, kay waka balon sa imong i-reply.
2: Lagi,
3: So, usan na lang og magtawag na mo, no?
2: Correct. Labi na kung bago pa na mo siya na imong higala. Na,
3: gani. Kaya kung close mo, ay, bisa pag tibok adlaw mo mag-uban.
2: Kana.
3: Pirmi jud mo na i-topic or kung wala man gani mo i-topic, murag ang silence bitaw kay dili awkward.
2: Napay-usahay nga mag-video call mo unya, nakaliptog kahinay ang signal, naghang. Unya, timing nag-storya ka, nagnganga.
3: Screenshot pagid na. I-send sa GC.
2: ang resulta, murag na-stop na. Ito, lain kay tanawang
3: sa akin. Hay nako.
2: Please don't mention my name. Good PM, Magdum Gilbert. Dali ko ma-inlove o radio media personality. Oy, single, 40 plus kapin.
3: Ay, pwede ka man being. dili.
2: Babae man siguro niya siya. Dali lang niya ipasabay ang pangalan. Dali daw siya ma-inlove sa mga media.
3: Mo ba?
2: Taga-radyo.
3: Dala. In love ka kang Sir G, ha? Di na ni pwede Sir G. Napulo na iyang girlfriend sa ani.
2: Doon, sayop.
3: Ah, bilang di ay.
2: 15 mangan.
3: Ah, 15 di ay. Nasayop di kong ihap. Wala ko na update.
2: Wala ka na update.
3: Oh, kagahapon kay Murag 10 pamanggod to.
2: Oh, kadalaw ka increase.
3: Ah, wow. Lala din na.
2: Murag gasolina, God.
3: Murag gasolina.
2: Sumo ang gugma, Mike Dom Gilbert. Ganaan ko kanang lain-lain nga putahe kay Sumo. Uy. Lain-lain daw po tayo yung ganaan, Magdum Diana.
3: Imagine din niya ang mga ukoan niya, mauyab niya as putahe.
2: O, so mga adobo, ito?
3: Menudo.
2: O, mga fried chicken. Gihimo niyang pagkaon.
3: Gani.
2: Ito, 0995-322-6237, Magdum Friend, kung ganaan ka mutubang sa itong talagsang pamuntana, asa man ka sa duwang Magdum Friend, asa man ka anibe, dali ra ba ka may gugma? Oh, dali ra ka masakitan. Pero na may mga tao magdumtihan nga dali ra sa may gugma.
3: Naagyod.
2: Oh.
3: Imorang gani siyang gismay smilean, imorang siya gibuhatan og kanang kindness lang gid nimo ba?
2: Oh, kanang bitaw wala siya.
3: Oh. Oh,
2: pero siya gikilig na na bitaw.
3: Oh, gitagana color.
2: Oh, inana.
3: So, na-in love na din sa imo. Ang karon magod nga generation kay murag, ilan ang ginalantaw ang kindness as murag flirting?
2: Pwede, nana.
3: Oh, kay muna ko nabantayan karon nga. Imbis igura ka nga buutan sa iya, imuha siyang, namun ko yung sa'yo nga ka na bitong, ako lagi siya unconscious na akong ginabuhat ba? Ipauna na akong lingkod, ano bitaw, nga na, tas ang tagaan nag-meaning. Libreho na ako usahay sa food, tagaan nag-meaning.
2: Tag-meaning.
3: Ay, ginoko ka nang, ako ipaside sa kanang kamulong, may maglakaw sa dalan, ipaside sa gilid. Tagaan nag-meaning.
2: Tagaan meaning na
3: tayo. Matumboy naman nung tani, oy.
2: Tagaan
3: ng tag-meaning.
2: Say, may muna kang dictionary na yan eh, kay tagaan kag-meaning.
3: Correct.
2: Hello.
4: Hello, good afternoon, Magnum Gilbert and Magnum Diana. Good afternoon.
3: Hello, good afternoon.
2: May nga po na si ano na no? Si
4: Maria Isabel Magnum Gilbert.
3: Ay, Maria Isabel.
2: Kumusta naman ka?
4: Grabe. Okay. Uy, tindahan ako grabe, ni daughter niya. Ako yung ipatindira sa yung tindahan ba? Isigit ka ayo.
2: Kumusta atong panahon diya, Maria Isabel?
4: Ay, atong weather update ka na. Madag-umon, gid siya, Magdum Gilbert.
2: Madag-umon?
3: Cloudy na.
2: Okay. Madag-umon mo ulan na, di pa.
4: Ay, dili pa siya. Dili pa na siya muulan. Dili pa muulan, Magdum Gilbert. Kaya nagpa, labada pa ko, diri o. Ay, lahat ito akong labandira sa una nga katong naka nakakanta diha sa inyong programa.
2: Nakakanta?
4: Nakakanta? Nakakanta ko yung labandira sa una nga nakakanta to o kuan sa tong ako'y isang bumbero. Murag sa inyong programa nakakanta.
3: Ako'y isang bumbero.
4: Ay, oo, katong kamutay ni Magnum Diana o toon.
2: Dito mo.
3: Hala.
2: Lahi to siya.
3: Kita nang ipasang inland.
4: Dili. Oo, nanak ito. Sa inyo lang ito. Si Maanasi. si Magnum Dela na to, nauso tong mukhang na tong ako'y bumbero.
2: Siya, ako'y bumbero?
3: Ay, kung ako, kana siguro mag asawa.
4: Oh, may ginagawa ka si Magnum Dayana.
2: Mauna siya?
4: May
2: nakakit pa muulan
4: ron.
2: Pipiliin ko. Kanin lugar?
4: Kana.
3: Ay, nandito ang Sheila Bandera. May naging pakanta before.
2: Nasa diya ito pag pakantaon balik?
4: Ay, gadali sila waswas Magnum Gilbert. Sila dua sayang.
3: Ikaw na lang magwaswas.
2: Ikaw na lang kanta.
4: Ay, sunod na lang kay...
2: Sunod na.
3: Sige, bye.
4: Murag affected pa. Murag emotional pa sa inyong topic ba nga?
2: Emotional get?
3: Emotional, ha? Hilak daw, Ben?
2: Murag mag-Magnum Songs of the Heart.
4: Karandali na ba masakitan ba, Nana?
3: Ay, hindi masakitan, ha?
2: Abil ako, mukanta ka kay... Pakantaon ka na mo.
4: Next time na lang.
2: Ha?
4: Kanta tagpuan. Maybe this time. O, anak, sa next na lang.
2: Oh, grabe, no? Sakto sab na next time na lang, gaday. Maybe next time na lang, ha?
4: Maybe this time. Anak, next time na lang.
2: Next time na lang, ha? Chada mo na kagkinyog dyan, no?
4: Ah, purya buyag, pero puro na lagi ka ng kuan.
2: Burang na buyagan.
4: Puro na title ba?
3: Abugin ako nga makanding na ko siya.
4: Maybe. Ano sa inyong pangunta na day, Magnum Gilbert?
2: Ah, ano saman?
4: Ito yung pangunta na itong about sa dali ma-in love or dali masakitan.
2: Oh, asa man kas doa?
3: Maybe next time. Kaya
4: na lang po, uban man din ang duha, pero papiliyon man dyan ta. Kaya na ko sa dali masakitan.
3: Dali ka masakitan.
2: Dali ka masakitan, lugar. Oo,
4: kanang dali naman ko ma-in love, pero kapamili ko eh.
3: Tamili sa
2: dyan. Anong dali magkamasakitan? Like, unsang mga sitwasyon, lugar?
4: Anong mga, dali na kayo ko, ma-heart, baka nang...
2: Ma-heart?
4: Anong sensitive, dali kayo masakitan, baka nang sensitive, kayo ko ba?
3: Dali siya ma-heart.
4: Dali may gamay... Gamay istoryas akong husband niya. Wako nagdahom nga. Wako nag-speak nga. Inaanak dito yung isulti sa ko. Aba mga. Nakuha na dahil ko. Na heart feeling din ko.
3: Na heart feeling siya.
4: Wow. Nakapanawa po ni Magnum Apple Pie ganiha nga. Murag, lain ka akong feeling eh. Bago pa mang good me at to nagkuhan sa akong bana. Nagka-elbow na good.
3: Nagumunag?
4: Oo, nagkakuhan ni ba nga? About ba nga? Anang, ang magti ayun, di ba? Dapat, ug makasal na mahimo ng isa. Di ba yung anak mo?
3: Napila mo din mo ka roon.
2: Pila mo ka buo? Lima?
4: Oo, lima. Mahimo na ang isa pag makasal na po niya. Lain man di ay kipag. Oon, lain man di ay yun yung tao ba?
3: Lain di ay?
4: Relation ba? Lain naman yung tao di ay. Di ba yung mahimo ang isa mo na nga. Dito na lang yung pinipokus akong kusog sa akong mga anak. Gilbert,
3: Dayana, sabi ko magkatunan na siya animal.
4: Kanang blood sticker than water.
2: Blood sticker, anong-ano
4: ba? Blood sticker than water. Oo, pareha na itong anak ba? Bano man eh, kailang tao man eh, giday na, no?
2: So, idikit lugar na siya kay sticker man.
4: Oh my God, ni, ito, atong anak eh, anak manggid na siya, maluoy manggid na nga itong anak.
2: Lagi, oh. Tuwod ka sa blood, no?
4: Kinigide. Oh, kaya kinigide atong bana kay lang tao, manday nino kay... Dali na yung kikwana na itong pag-istorya ba?
2: Lang tao din na siya.
4: Oo, lang tao siya nga. Ninitubok na po siya nga. Alang-alang, maginyo ba din ng parinti? Di lang tao kita. Nanok po. Dito ko, nasakitan siya. Istorya kay Moritay na ba siya next month. Kung nga, kanang... pag-pension na lang, uy, ayaw lang pag-lansam kay dali ro kayo ang kwarta ng one meter, dako kayo loan niya, 5 years pa. Dito may nagpankuan o istorya.
2: Pero karoon, medyo na arang-arang na yung paminaw ron, arang-arang na.
4: Ay, naarang-arang. Ay, ako naman din siya masakitan ko, kanang ako naman ay siyang kanang lingaw-lingawan, siyaw-siyaw ang tagilang kayo. Wala man ko nag-after anak imo ang retirement kay basta lang naman ko yung mga anak nga grabe supported mong kaini akong anak labi na akong anak nga babae nga kanang Ikwanan ko niya kining tindahan nga naka la katong last week naka problema ko sa quarantine nga 5,000 tagaan din ko niya ang anak nga napay tindahan na okay na kay dili dili okay na ko pa nang pako
2: okay na
4: tindahan na gusto ko na ko napoy ka nang kaunon sa tindahan ana pa din na ko bagutan na ko kadin din og asa bitaw sa tambal ay Magnum Gilbert kay supportive man kay ni ama
3: ay kanta na lang nag maybe this time
4: maybe this time kung ano lang basta kay daga magiging kumakanta nga si Boret labi na sa mga love song ni Magnum Diana.
3: Ay, maubay.
2: Oh, ganaan, ka sa mga song si Magnum Diana, di ay?
3: Oh, ganaan, di ka ha? Oh,
4: sa'yo Magnum Gilbert, eh, ikaw mangi pinakatalag sa unito.
3: Wow. Hello, Joy? Guwapo
4: o pinakagwapa di asis Magnum Diana.
3: Ay, ganaan, dito sa mutani yun. Bula-bulaan mo tayo.
2: Lagi na.
4: Gabi ka flawless na si Magnum Gilbert.
2: Na flawless na naman.
3: Na flawless na naman. Flawless to you.
4: Logi kayong gluta ani ni Magnum Gilbert. Bakit?
3: Ah. So, Rox, man iyang ginainom?
2: Di, akong dugo kay gluta man.
3: Ah. Ang dugo na mismo gluta.
4: Pamahin po na, pamahin po sa imong kaputi, Magnum Gilbert.
2: Asay, may gusto sugda na to. Asa dapat na part yung gusto puti o na to?
3: Thigh part.
2: Manok lang.
4: Ito yung sa imong labandira nga. Pamahin daw sa imong kaputi, okay?
2: Di, ang teknik, Ana, para mo ang teknik, Ana, para mo puti ka, musulod ka sa washing machine.
3: Kana. Patuyok-tuyok ka for 10 days.
4: Ano
3: nilog ka ng kuan? Sunrox. Ibabat, i-bleach pa. Pag-bleach
2: ka. Paggawas ni Mona, puti na kay ka.
3: Diba? Huwag na po ni ginhawa.
2: Huwag na kinabuhi.
4: Magnum Gilbert, ha? Ay mo naging siguro ng panit nga ka ng kuhan ka eh, ka ng may pagka-insect ba, Chinese.
3: Napikot din mo panit na.
2: Oh, ka lang, nanaw niya, mapikot.
3: Oh, napikot.
2: Lagi.
4: Ay mo din, naging alam din ka, chow, baby. Kay,
2: kung may tagihan ng chow king. Oh,
4: mo din, ay, okay. Ang iyo mo itong kutis to Magnum Gilbert, eh, one good, ah. Ang iyo mo beauty kay pang in-check yun siya ba nga. Buti,
2: Magnum Diana, sabtaw. Man naman ko. Magnum Diana, unsa man pod si Magnum Diana.
4: Ay, forever.
3: Point us how you call.
4: Pinapiyuti, magina si Magnum Diana. Filipina beauty. Filipina beauty. Dating na si Magnum Diana.
3: May gani, kay ma-heart mga, did ako feelings.
4: Mga guwapa, mga guwapo, gigitan niya sa Magnum Gilbert.
2: Guwapa mo po ni Maria Isabel, di ba Magnum Diana, no?
3: Nagilabi na, huwag magpadala siya spaghetti, dari.
2: Oh, spaghetti nga na ay, ano, sas.
3: Sas. May
4: higay. Guwapa, walay sa nang kuan, itapad. O, sagi lang, mabot, ragid, tadin na mo, makaplaster lang yun, mirepon.
3: Agoy, makahawa na lang ko, wag yapon niya, but.
4: Makaplaster lang yun, mirepon ka ng, asa naman, diha kita mo paingon.
2: Oh, sige. Wakagyangak.
4: ay, may joke eh, nagpaso-paso pa ko diri ba sa kwan ng garden, labanan ay mga pato, mga manok, na ibaboy, anak ba?
2: Na kanggaro niya, kanggaro, anak.
4: Ay, wala lang yun. Michelle, magandang kanggaro, Magnum Gilbert. Michelle ng kanggaro. Dari lang sa taning mga ginagmay din sa bukit.
2: Sige, salamat kayo, Maria sige, Isabel.
4: Shout out na lang po, labi na ganyan.
2: Wala pa na ka naka-shout out yan, no?
4: Shout out sa kagay ni Kuan, ni Ma'am Dirama, akong kuan sa ikbi, mga best friend, si Kuan, si Magnum, si Magnum Percy Blanca, akong mga
2: ma-apil ka ata, ni?
4: Oo, ikaw man di, ay, naman na, BSP, nga, guwapo gabong ka, si Magnum Diana,
2: guwapo daw ka.
3: Ay, guwapo, hindi ko, ha?
4: Palabi na ganyan sa inyong technician din, na nga, kanaak, wapo na mo pulik-sapuan niya. Kanang bisag mahuman na ang pangutana ni Mincho kay ila kong dawaton. Salamat kayo ha.
2: Guwapo ra ba namong technician?
3: Guwapa.
2: Di guwapo gid
3: guwapo. Guwapo gid ay.
2: Guwapo ni siya.
4: Lagi.
2: Bitaw, salamat kayo ha.
3: Bye.
4: Salamat. God bless.
2: Okay.
3: Sige.
4: Bye-bye.
2: Bye. Salamat kayo. Sa na oras, may gala. Uy,
3: grabe, ang dami kong tawa.
2: Oo, dami kong tawa.
3: Sumakit ang tiyan ko.
2: I-reserve na tama next week. Kay next week na lang yun.
3: Oh, next week na lang. Pagyapo ng iyong spaghetti.
2: Sao na lang. Uy, magmarita sa ta. Marita!

Hello, hello, hello! Mayong hapon, mga Magnum friends! This is Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station. Oras, alas 3:45 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalaw mga bagong init og trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Manusod ni ang latest mga Magnum friends, RM sa BTS, na himang Global Ambassador sa National Museum of Korea. Gibutang isip unang Global Ambassador sa National Museum of Korea, ang leader sa BTS nga si RM. Gipahibalo sa National Museum ang maong pagtalaga, isip pag-ila sa iyang dugay na nga interes o suporta sa Korean traditional culture and art. Nailhan si RM nga ang tinuod nga ngalan mao si Kim Namjoon, isip usa ka active supporter sa pagpreserbar sa cultural heritage sa Korea niadtong 2021 og 2022. Naghatag siya og donasyon aron makatabang sa pagpanalipod og pagpauli sa mga Korean cultural assets nga anaa sa ubang nasud. At sa seremonya sa iyang pagtalaga, gihatagan siya og espesyal nga replika sa Daedong Yeojido, usa ka bantugang mapa sa Korean Peninsula nga kabahin sa koleksyon sa museo. Gipakita sab niyang iyang tinguha nga mas daghang tao sa kalibutan ang makaila og makasabot sa kahinungdanon sa kultura og kasaysayan sa Korea. Isip Global Ambassador, motabang si RM sa mga kampanya sa museo aron ipaila ang Korean history and traditional culture sa international audience. Samtang nagpadayo ng iyang papel sa kalibutan sa musika, mag-abri sab karong October ang usa ka art exhibition nga nagpakita sa iyang personal nga koleksyon sa San Francisco Museum of Modern Art. Og mo na ito mga Magnum friends ng atong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest Marites.

0: nga inom? 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
3: mapalit sa mga butika.
5: DTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
6: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaanlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magaldingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s.
10: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
6: And today, and today.
11: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't.
6: This is Magnum Music Jam.
12: This is Magnum Music Jam.
6: Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
2: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.58 na sa hapon, dinhilang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mininyo, Magnum Diana Mendoza. O ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. O para updated na sad mo sa internet lingo mga higala, mauna sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay carry. Ang carry kay usa ka Filipino slang gikan sa English word nga carry. Gigamit niya ron ipakita nga kaya ra nimo usa ka butang, makaya ra ang sitwasyon or manageable ra ang usa ka buluhaton. Kasagaran ni gamiton isip pampalakas-loob or pagpanghimatuod nga okay ra bisan lisod ang usa ka challenge. So mo na to mga Magnum friends ang atoang Slanguage of the Day.

0: Ah, oh, antay kong oras magdumdayan na.
1: Okay, mag-goodbye, nag-data. Pero ako sa nibasahon ng answer,
0: sige,
1: Ani.
0: Oh.
1: Nay, nag-text na to, Ani. Ato lang itago sa pangalang D. Ayun siya nga, dalira ko ma-fall, dalira masakitan, dugay ma-heal, based on experience now. So sad, buwan na lagi na, no? But anyways, thank you kayo mga Magnum friends ha sa inyo, ha, mga perming pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon ta ninyo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending, o pachada ng mga music, o mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye!
0: Salamat Magnum Diana. Napay ano da rin shout out Magnum Gilbert, Magnum Diana, happy birthday to my nephew. A nephew nga si Edward Dodong Gomez from your nanay Heidi Rons. Okay, salamat kayo sa pagpaminaw. Happy tampista sa ila kasilak Magnum Gilbert kay apil para pa, apil pa na sila, sila sa Puerto. Oy. Happy na fiesta din yun, di Maria Isabel, ha? Huwag ka nagsaba-saba, ha? Dagan kayo na, di rin Magnum Gilbert, simba-simba, halos kada adlaw, pero number one, strikta. Kaayo, di maduulan o silingan, may paang dili ga simba, puyan pa ang pulong, puyan pagpulong sa Ginoo. Okay, salamat kayo. Advance, happy Father's Day sa tanang mga tatay sa tibuok kalibutan. Gikan ka na kay Jonex Magnum Diana.
1: Oh.
0: Happy Father's Day. Imong papa,
1: i-shout out today. Happy Father's Day. Oo. Happy Father's Day sa akong papa. Nga, dili mo dawat sa akong ipadala.
0: Ako na lang namin.
1: Ayaw, di pwede. Padala gyapon. Happy Father's Day. Oo. Happy Father's Day sa akong papa o sa akong tatay o kang Uncle Kano o kang Kuya Jomar nga naminaw git karun po sa Magnum Radio.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, may gala. Magnum Angel.

0: degrees hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
5: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
8: Sabado Night!
7: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Cloverlow, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
8: Sabado Night!
7: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio.
9: Time check was brought to you by Stress Tubs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdom Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdom Radio. Member KBP.
10: Magdom Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
6: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Oras sa Magdum Radio, alas 4:11 sa hapon. May gala kung sa may hapon ka natong tinahan. Welcome sa itong tulumunod ng mga programang Magdum Reports. Sining Adlawa. Adlaw ko ron mga higala nga Sabado, Hunyo 20, 2021. Kini si Magdum Angie Alzado, inyong mga kauban, kikan ka ron hangtod ta sa alas 5 sa hapon. Sa usa ka oras nga programa sa itong tulumunod ng Magdum Reports, masaira ninyo ang mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos itong mga kauban. Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan. Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Magnum Hunter 24, Jane Luna. O mga balita usab ni Magnum Hunter 16, Chingin Tirina Enriquez. Oras, alas 4:12 na sa itong pagpag-uban, ini pong takna atong hatagan una o pagdagan ang mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international.
12: Magnum Reports.
11: Oras, alas 4:12 na din hita mga higala. Sugdan sa nato itong pag hatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita mga higala sa balitang lokal kay unya pod mga higala at ang tangan pod nato no ang pag hatag na din pod sa mga reports sa mga kauban sa mga nangahipo sa paglibot suroy dinhi sa tuas sa Dakbayan. Dinita kay usa ka lalaki patay human mga kuryentian dinha sa may FDC Taguluan Miss Samis Oriental. Dugang natong uluhan sa itong balitang lokal, usaw-usab kalalaki ang naluwas. Kuma nakita kining naglangoy-langoy o naglutaw-lutaw sa dagat, nga gibana-bana nga nasa 30 kilometro gikan sa Agutayan Island kaganihang buntag. Oras alas 4:13 na, lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal, hindi sa tamang higala kaya gibutyaga karon nga pagpakgang sa mga kalihukan sa mga pagpalusot niining mga illegal nga produkto gihingusgan sa PCG Philippine Ports Authority dinhi sa Northern Mindanao. Oras alas 4:14 sa hapon na dugang pa natong uluhan sa itong balitang lokal kaya gibutyag nga pondo nga gigahin o budget nga gigahin alang sa Miss CDO 2026 wala madungagi para karong tuiga. So same na kung pilay budget last year o karon. Oras alas 4:14 na sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Report sinisadenta kay Giyong Aduna Poy ubay-ubay ka mga tigpayot sa legal nga droga ang nadakpan sa itong mga otoridad o gana kumpiskahan sa giigong mga shabu. Oras alas 4:14 na sa itong mga dagkong uluhanta sa balitang national kay La Union First District Congressman Paulo Ortega gikumpara sa dulang basketball ang estado karon sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Dugang natong uluhan sa tuang balita nga national dinhi sa tamang higala kay giingong Attorney Baligod giauhag ang DOJ nga ibasura ang tanang mga giatubangan nila nga kaso nga libel o cyber libel cases. Oras alas 4:15, dugang uluhan sa tuang balita nga national kay gibutyag Senator Hontiveros seryosong gikonsidera ang presidential run sa 2028. Senator Cayetano giakusahan na si Herbosa sa pag-politicize no ang atong Department of Health Secretary sa pag-politicize sa health funds o pangharang sa patient referrals. Ombudsman nagi batikos pud karon o galakip na ilahapong gi pressure nga pasakaga kaso si Senator Villanueva og uban pa nga nalambigit sa kahiwian o sa flood control scandal. Dugang natong uluhan sa tuang nga balita nga national di sa da kay Senator Ping Lacson gitawag nga ogi saway ang lapdog remark batok usab ni Senator Alan Peter Cayetano. Og dugang luhan sa itong balitang national kay Senator Alan Peter Cayetano panawagan sa si Senator Tito Soto, Senator Rafi Tulio o gitawag man yan nga malakan niya nga lapdogs nga muhimo na sa pag matas kamatuuran nunot lagi nini nga panan gihapon nga kagubot din ha sa Senado. Mga malakan niyang lapdog lagi na sila si Senator Lacson, dini po dayang mga Tolfo Brothers, dayon si Tito Soto. Samtang sa to ang pagpadayon mga higala sa itong mga uluhan sa itong balita nga national kay ICC yung magtakda o mga gabayan alang sa trial proceedings sa kaso ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Dagong uluhan sa taas itong mga balitang international. Dito mga higala kay Australia mihimo sa pagpanumpa nga mohibo sa pagpagamit din po sa ilhang H5N1 bird flu ng mga vaccine kung doon na po yung mga makumpirma nga kaso po dahil ini. Laing uluhan sa itong balitang international, U.S. President Donald Trump o ang envoy po dahil ini nagahimo sa pagdalikwiat sa Switzerland kauban ang Iranian minister aron nga hisgutan ang pagpa ligon sa kalinaw sa maunga nasuod. Ang Iran o Amerika mahigala, naghimo na ba sila po o kasabutan no? Para po sa kani yung ceasefire deal nila.
12: Magnum Reports.
11: Dahil pa na itong uluhan sa itong balitang international, kay gibutiag po karon mga higala. Sa ito ang lain pang uluhan sa itong balitang international nga lima ka mga tao sa southern Lebanon ang namatay sa airstrikes o drone attack sa Israel. Pipila ka oras sa mahuman sa gihimong ceasefire. Amerika, gipahunong ang pagpondo sa HIV programs sa South Africa. Og dugang luhan sa tuang balitang international, giingon po mga higala, North Atlantic Treaty Organization, paligunon pa ang ilang military alliance. Mano ito mga dagkong luhan sa mga balita, lokal, national, international, oras alas 4:19 sa hapon. Sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Report, sa iron sa nato ato ang kadalanan, huwag ang ato po din pong kalangitan. Kumusta ba karon Magnum Hunter 13, Riza Cruz, ang ato ang sitwasyon na dinasagawas nga bahin, kay para po sa itong mga kaisunan po na magihan sila, kung manggawas man sila sa mga pinuanan, baka himo na po sila sa pagpangandam, if ever, adunay panginahanglan sa pagdalagpayong pamprotekta sa ulan, o baka hapon na sa itong mga kaisunan din ang nagbanay ho makahunonan din po sila divert sa mga dili kayo traffic areas kay lagi no na naman po nga to po nga kauban si Magnum Hunter 13 maghatag og situational report sa ato po din pong dagan sa trapiko atong siren atong Magnum Weather and Road Hunter Magnum Hunter 13 Riza Cruz
13: magiman sino ato sa mga inato ka paghulagway sa lakat sa panahon na dagan sa trapiko siguro tanto lakat sa panahon ato nga kabusobran sa kuwanangan nga bahin magiman si na tayo makita nga kinibang alum-um kung nipis nga kinibang panag-um. Ano, kasi natin kita o grabing kainit kaya nina, posibleng bumanos na pitunya ang kinibang buntag kung sa ulan, nang bit-bit lang kita sa payong, labi na adlaw sa bato karon ron. Pinapipila lamang ka mga tungaan ang mga may klase, labi sa college magdamanji, pero so far, basa kayo wala pamantay na sinatiaan nga taliti, awa pa yung nagbit-bit o payong, pero mga ganyan sa importante ang protection sa itong pagalingon, labi na kasi natin kita halos sa magdamanji, ganyan subaw. Kaya ganito nga, pagpaguman sa usa, ito rin ang usa magdamanji kung isigutan na ito ang subaw, labi na susulot sa itong opisina. Hindi na kasi natin o subaw o kining ubo. So, importante yun ang pag-inom sa kanan sa tubig, kining pagdala o payong, kaya mo ganyan usa sa makaprotekta sa ito sa panahon kita magdunay lakaw, dunay mga labi na itong mo, dunay mga kinibang lakaw, mo biya sa ila po nga pinianan po na magdamanji. Next traffic ko so far, salamang po ang monitor nga disikina siya magdamanji, no? Sa kinibang TEO na nakahatag po ito at kinibang dagang samad sa kiniang single motor na may westbound na Bulwa Terminal. So far, o gabi pinanginig ka mga sintong bahay na sa kadalanan, labi na sa Bado karon walang opisina, so di nga na nakabisi ang dala, labi na gigantos may Carmen, tapos may wasting nga bahay na magdamanji, para medyo kalos-laos naman ang dagang sa trapiko. Doon na ibangga dito napit sa may kini uptown. Puros man to mga sakyanan magdumanji. Pero man po ingon nga doon ay mga injured sa mga panagbangga. Doon na naging damage sa mga ilahang kinibang ay naging napit sa may kinibang na ubos sa price gas magdumanji. Naging po ka mag kiniang kwa kontrol sa mga manubila. Na kiniang puro po mga sakyanan. Ingon nga kining ang driver nakatulog. Nga nagbahada. Hinungdan nga napaingon siya nga to sa nagpasaka, paingon nga to sa may ibang sa may to sa may isim aptawan nga bahin po na magduman dyan. So, maka na itong pag-ulagway. That's panahon na dagas sa trafiko para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz, balita og serbisyo.
11: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz, oras alas 4:22 dinita sa atong buwatan sa pag-asa. Nakakaroon sa pikas linya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
14: Yes, mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Sa karon na tayo monitor na weather system nga napasagawa sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Mekhala. Yung latest location nasa 1,480 kilometers east sa southeastern part sa Luzon. Yung maximum sustained winds 85 kilometers per hour near sa center, gustiness up to 105 kilometers per hour, pa westward ang direction at 15 kilometers per hour. So far napanis siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, pero gina-expect nato na musulod siya sa PAR or Philippine Area of Responsibility either unyang gabi or uma sa buntag. Ang Caracas Davao Region, makasinati sa mga panganurun ng kalangitan, lubanan sa katag-katag mga pag-ulan, kilat o pagpanalubog tungod sa trap sa tropical storm. Samtang ang Zamboanga Peninsula, Barnes, Oxarchen, ug Lanao del Norte, makasinati sa mga panganurun ng kalangitan, lubanan sa katag-katag mga pag-ulan, kilat o pagpanalubog tungod sa habagat or southwest monsoon. Sa uban nga bahin sa Mindanao, apil ang uban nga parte sa northern Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom nga tanan sa mapanganurong nga kalangitan, ay tsansa sa patak-patak or mga isolated nga rin showers o thunderstorms tungod sa mga localized thunderstorms. Hinaingan to na sa kasarangan ng hangin, magagitan sa amin ang silangan, nandun sa amin ang kasadpang direksyon. Huwag ang kadagatan, mo'y magpasulabi sa silangang bahin sa Mindanao. Huwag ang kadagatan, ihinggapita. Hinaingan to na sa kasarangan ang pagbalod. Sa ubanpod nga bahin sa Mindanao, hinaingan to na sa kasarangan ng hangin, magagitan sa habagatang kasadpan, nga to na sa kasadpang direksyon. Ang kadagatan, hapsay, nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na 24 to 32 degrees Celsius. Sunset is 6:02 sa hapon. Philippine Standard Time, 4:25 sa hapon. Kinis si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Lugan ng hapon.
11: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, itong weather forecaster sa Pag-asa.
15: Magnum Weather Alert!
11: At ako tayo mga higala, kaya tuwa din po nga pag-asayron ang mga nahitabo din sa ito sa palibot, ilabi na sa isgutanan po noon ining mga natala ang mga police reports, hospital reports, developmental news, ato ang mga kauban po at nga maghatag detalye unya taon-taon. Oras una, alas 4:25 sa hapon.
16: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

At tamo mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras alas 4:32.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik naman higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulong ng Magnum Reports. Sa dinhi din tas pagdawat sa mga balita ang nangahipos itong kauban. Unahon sa nato Magnum Hunter 13, kay yung aduna po yung patay, nga napalgan din ha sa may Villanueva, Misamis, Oriental. Isunod po din nato kininyag yung number one, no? Top one, most wanted person din sa rehiyon ang naarasto. O dugang po mga balita, karuntatot pong mga higala yung masayran. Sayron sa nato ni kaninyag napalgang patay din sa Villanueva, Misamis, Oriental, Magnum Hunter 13 sa detalye, Magnum Riza Cruz.
4: Mas magiman sino ang nais gutan nga patay lawa sa usa ka 68 anyos nga lalaki nakaplagan din sa sunod sa ilahang Balimanay. Lagi po na mismo nga si maging anji giginom nga gidahan nga naligo kini posibleng naligo nga nagbitbit man dayang tuo nga kamot kini puno sa sabon na ang kaning kabo. So gitman di kay lagi ang kining kini citizen na usa ka lalaki nga si alias sa Fernando Magnumanji, nag-rent lang ni sa usa ka boarding house diya sa may Villanueva, misami sa Oriental. Kasi sa mga kabudmit ni ini, nga kaninga usara magitang liguan, Magnumanji, maingon nga doon na sila, matag-usa nga kaning ang room, na doon ay pabalingong si Arco sa ang asang ilang liguan. O pa doon liguan niya nga senior citizen, doon ay ang anak, o pa doon maabot, kaligi doon ay duty, doon ay kanibang duty, Magnumanji, ang kanihiyahang anak. Oh, dito nakita sa CR nga pag kinibita ang posibleng nayanda kaya naparok ang ulo. Nayanda kaya magimansi, wala pa siya kahubo o kabutang sa yang towel. Yang sa katingin, bali na bilin dito sa kiniang pika sa hagdanan. Oo, so ang kining ang iyahang lugar kining towel, napagintan sa liog ang kining sabon, kining bit-bit nga kabunga puno sa sabon, apo po siya yung tuong nga bahing Magnumanji. Kani, may sulay mo po sa pagkakanyo ang pamilya, kaniyang anak, ka mag, siya sa kaniyang magpa-autopsy. Kasi doon po mga nagbino ang Magnumanji. Labi na siya po pangyari ron, si Sinisi na lagi, nag-ipan na kanyang kinioga tambal, hindi lang sa high blood, o posibli po sa kanibang yatake, pero kay i-charge siya, i-deklara siya sa kapulisan Magnumanji kung may nakita, nga sa itong bundok siyang ulo nga kay pagkaganda ka na paro. Ibuto ang bundok Magnumanji no kay pagkaganda ka niya kayang mag-i-drip sugit ang ganipong lakra sa chinelas na ganipitang iligyan sa wala niya katiil ka ang tuon niya katiil ang tuon niya katiil nabiling pa sa mga isa sa ganipitong last round tagin na hagdanan makaabot na sa sulod sa mismo sa CR o nga siguro napitapino niya nga tiil naliging kabakwe kay bundak. Gingon nga ang naisigutan nga kaning isi si Sen na nai maintenance niya blood o kapusigli nga di-atake na mabantay sa mga kabulit po din ni Magnumanji. Kaya hapon na po nakauli ang niya ang anak dito na siren nga natural death dito na niya naibawaan sa Kinibanga. Ginalaman po siya diyan sa may pulimidit sa guluan kita nga ang samad moragin tong bunong dapit sa ulo o ga nga gilisipan po sa mga kapulisan. Kaya mga police station Magnumanji aras pagpiyo po da sa kinibang sa katinoon nga hindi patay nga nagkita ito sul mismo ilang pansaya ka na silang CR sa mga boarding house nga rin tahanan din sa lungsod sa Villanueva para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 4:36 din sa Takay Tapuan Most Wanted Person sa Rehiyon. Arestado Magnum Hunter 23 sa detalye atong paminahon mga higala sa report ni Magnum Kia Abilianosa.
5: Yes, sa Magnum Hunter sa Balo Karuan sa Binangguan ako sa kasi 35 anos. Nga gila isip at Tapuan Mission Most Wanted the Person sa Tibuka Rehiyon. Human kini nga nasiko pa diha sa may barangay kauswagan ni atong asyudad. Di na mga dinakpan ila sa pangalan nga si Alias Boy. Nga taga Talisayan, Misamis sa Oriental, kinigi aresto sa Talisayan Municipal Police Station, pinagi sa tulo ka mga warrant of arrest sa kasong statutory rape gipagawas sa RDC Branch 26 ni ato nga Abril nini nga tuiga gibutya nga mao nga social matod pamagdumaan si nakabiktima uga usa ka minor de edad pinaagi sa pagapanghatag niini uga kwarta uga pagkaon hantod nga kini hantod sa nahimuan niya kini uga dautan uga na kaning mahimo sa pagamulis siya sa mga minor de edad. Gani man mo ang insidente po magdumaan si padre kini nga gireport nga to sa kaning mga otoridad, particular na po sa katong kapulisan sa MSWD, o garon po nga mapasakan o gatok mang kaso ang maong magdumaji. Kaya ngon nga maong suspect nga si Alice Boy, aside itong nga turun niya kawaran pares, na doon na pagkinila yung gito bang po nga mga kaso nga mabot kihapon nga to sa napulo ka mga waran pares sa lain pa nga mga kaso magdumaji ng mga rason, ito na kinitrese ka mga kaso nga giatubang nini nga panahon na sa pagkakaroon ng mga suspect malagoron sa bilangguan o gidak ng in-turnover kini sa korte alang sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Regional Office 10 para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 23 Key Avellino sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 23 Key Avellino sa oras alas 4.38 sa balikan na to Magdum Hunter 13, Magnum Hunter 19 sa ta, Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan, kay yung adunay duha ka barangay ang patunulan na silang annual budget, magamit na nila ng annual budget mga higala, no, ilabi na sa itong mga sanggo na yung kabataan. Atong sayron ang detalye ni Magnum Hunter 19 gikan sing lokasyon Magnum Metro Kabaktulan.
6: Gitaktang matunulan sa ilang mga kandidat na 1.8 o halos 2 milyon na nga kandidat sa annual budget para karong tuiga ang duha ka mga barangay sama diini sa barangay 24 ng atong siyudad o sa barangay 12 in sa maong annual budget nga itugot nga matunol gato alang kanila sa mga sangguniang kabataan isip usa sa mga resolusyon na nga ipatuman sa City Council sa Dakbayan sa Cagendero in sa number 2036-354 o 355 sa maong tigiling na sangpit nga sanggunian kabataan resolution na pag-cover aron sa mga respective nga annual budget para karon tuig 2026 in sa maong pamaagi nga makahatag dugang kalambuan o sa dugang programa sa nasangpit ng mga barangay duga sa uban pang mga programa niini na ukalambuan alang sa tuma kabatanunan sa nasangpit ng itong barangay dini sa itong syudad. Balitagikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. Oras alas 4.39
3: Magnum Report.
1: Dinita kay Gibutiag po mga higala adunay grab driver samdaan kaya nabanggaan sa usaka minor de edad na nagganihog sakyanan. Ano si Magnum Riza Cruz.
7: Maran matod pa usaka grab driver humagkiri na sideswipe sa usaka gingong 16 anyos magdamanji na nagamaniho sa usaka sakyanan nga akinibang auto ang kinidiyan ang mismo subay sa paingon sa may sige doon ay ikuha nga igsuon ini yun sa may westbound na Bulwa Terminal. Kaya pagkakasaan magdumansin na kanipong nga grab driver kung ihatod na pagkaon na sulod mismo sa mga terminal. At noon pa ang kining naisigutan nga bitbit sa kining nga Jollibee na gingong order sa iyahang customer na sasakay sa iyang motor pero kay tungod na ulo kita kayo siya magdumansin no kay lagi magkuha siya uga sukle. Ibalik pa siya kaduwa sa iyang motor aros pagkuha sa gingong balay sukle. Ang naisigutan niya iyahang na customer kung niya pabalik siya sa iyang motor na tuwa mo dito sa iyo box yung kwarta hindi niya mga pagkaon naman ng kaning order sa iyang customer magdumanji. Hindi pagbalik niya igupong kusok yung dagan sa kining mga 16 sa anyos na nagamaniyo sa mga kiningan na pagkina na gani wala man po iingon na nakita nga kiningan na plate number kay kulod mo siya magdumanji. Hindi nga sa government matahin siya nga sa kanan kahit anyo, so wag ito tayo na picturean na kining ana grab driver kay may magiging niyang pagkapunggit yun. Kini ana, dapat sa may wala nga bahin sa side mirror, taxi na ito medyo na guba ganitong side mirror, magdumanji na ito, so sugaragan. Hanggang pa niya nga muhunong, o makikisura sa iya ah. Tungkol kayo sa kasagit sa iyang bukto niya, nalang po sa ito mga order, yung pagpupisto na bayre, nadami sinuon ang kining ana mga pagkaon nga ngayon ginala. Ito na para sa iyang customer. Ang customer niya galaong sa inig eh. Pagkapot niya. Balik siya. Pagbalik niya muna ito na itabo. Na sideswipe siya sa kanyang sakinan. Basta sa kanilang CCTV, bata pa kayo magdaman siya. Di ba nabana lang kita nga naa sa 16 anos. Ang panuigo ni Ini, kung gagani sa panahon sa kanilang mag-driving magdaman siya. Nakasakto kita, masyado po ka kung kanilang mga ita, kanilang mga ita na magdaman siya, isipin lang. Pero sa panahon nga, kanilang balaon trafiko, bawal gigabay na sa maupo nga winodidad pa ang nagmaligo. So, anong siya? Panahon guro siya, ilahapong sinihang lugar, ay kumpara niyo din sa westbound Buga Terminal nga grabe kabisi. Pasunod ang mga pasahero po, tuwag kinukusod ang dagat. Sinibin lang po nakita sa sinihang nabina din sa may westbound Buga Terminal sa mga tindahan. Nakikiyo ang sinihang grab driver nga mas maay nga naan siya gaya. Footage magdumanji kung gaya pag sa isip sa sinihang batanon kaling maliho. Tamao nga sa laksan. Gaya, ito lang po siya sa pagpatalang ato sa buwatan sa sinihyo. Maraming galing po nga, makarecord po din na maong kinisaksyonan kay hindi flip number nga makita sa tamputan nga bahay magdumanji, no? Kundi po lang, colored lang siya. I-redesign nga kini ang flip number nga mo po din ang nakita base sa CCTV nga provide po sa mga tindahan. Mangyo rin din siya, kaya kung dito sa mga dagong sa Brislinto, ay magayang proseso, mga ayaw pag platter, mga ayaw pag si pangayuhan magdumanji. So dito siya sa pinakaginagmay-gagmay lang na mga tindahan po doon yung mga CCTV. So nga provide sa CCTV, walang din ang punin nga mag-atuan pa sa kiniang traffic investigator kaya gawas na siya na pang magdagawa po din mismo sa kapulitan sa Playstation 7 Pulwa pagtaho nga siya na side swipe pang naman dito ba? Kung naman pangusta sa yang bukton pero katong mga pagkawan ng order kaya wala po siya nagingon sila ang amount sa order sa yahang ang customer para sa Magnum Report kini si Magnum 118 Nisha Cruz sa balita ang servisyo. Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
3: Magnum Reports.
1: Dinisita ni Magnum Hunter 23 kay dunay upat ka mga tigpayat sa legal nga droga. Nasikop ang detalye itong paminawan Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa.
5: Yes, sa Magdumain sa Balo karon sa Bilangguan ang upat ka mga suspect na gigong digating pa sa legal nga droga. Human kini pa gayon na grabe ang operation sa mga operatiba gikan sa PDEA, Lanao del Norte Provincial Law Office diha sa Maya Upol Misamis sa Oriental. Among mga suspect nila nga sa pangalan nga sila si alias Kuy Kuy 24 anyos sa Saka Street level individual. Uban ini ang tulo pa kalain nga mga suspect nga sila si Aljon 28 anyos, Jack 18 anyos ug si Den 19 anyos. Giing na kumpiskahan matod pa sa pipira ka mga shares sa itong illegal nga droga ang mao nga mga suspect og kinigilang kuban sa upat ka mga medium size, lima ka mga gagmay mga sachet ug sa rectangular shape nga gidunay nga mga sulod nga gituohang illegal nga droga samtang ang mao nga kini mao nga gituohang illegal nga droga matimbang dili mo minus 40 ka gramo ug dunay standard drug price nga 272,000 na pesos sa kimo nakuha kanila ang kaning usa ka coin purse, mga lighter, mga foil strips, mga improvised scoop, kaning weighing scale ugoban pa ka mga drug paraphernalia likip na ang usa ka libo ka pesos gamit isip pa drug buyers money ito sa maong nga transaksyon ini nga tumura balog na sa bilangguan kining upat yung mga suspect kung gitakdang pasakahan kini sa kasong paglapas ng Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita ikan sa PDEA Region 10. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa. Oras sa alas 4.45. Dili sa rentas balita ni Magnum Hunter 19 kay TESDA. Giyong mutap og mga dagkong industry. Aron po nga mahimo po na nga training area po na umaga katabang sa pagbansay sa mga gusto po no, nga madungagan ang ilang mga kahibalo nga mga nagtinguha nga maka trabaho. Atong sayro ng detalye kalabot ini Magno Mencho kabaktulan.
8: Gibot yung sabatan sa Department o sa Technical Education and Skills Development Authority Contest Testa Region 10 ang pagtap nga to sa mga industrial o mga dagko ng mga kumpanya din sa ito ang Northern Mindanao. Aron sa pagpanambo sa gigabotiyag nga training program sa ilahang mga vocational training program alang sa tuang mga beneficiaryo kini ang usas mga gitubag ni Regional Director Rafael Abrugar sa TESDA Region 10 na tour sa maong mga pangutana ikan sa Osaka Media Personnel na nagisgot may tungod pa sa mga na kining klase o kinsaba ang mag-train o asa dapit na himuon ang training kung if ever doon ay mga mo apply isip pa mo ga abil sa training program din gitubag umatod sa ni matod di Regional Director ang lugar nga adunay gibang tap nga mga dagko ug mga inila nga mga nasa industriya or nasa mga dagkong company aron pud sa pagkandak og training aron nga mas adunay credibility ug ingon man nga mas upgraded ug improve ang training nga pagahimon tungod kay mismo naa sa dagko nga mga company na sa industriya mismo ang tandak o training alang sa mga beneficiaryo. At sa paminahon si Regional Director Rafael Abulgar.
9: Equipment para gamitin sa training. Sige sir, guwapo sad nga pumadana. Well, ang test na, as I've said, is the manager and the supervisor of all technical vocational education and training. Meaning, kung ikaw magtukod og isa ka training center, moagi gid mo dapat sa TESDA. Para, in short, dili kulurong. Diba? Inana pa ka simple lugar pa ka istorya sa Ramon, no? So, the equipments and the materials and the facilities, including, most importantly, the trainer, no? Dapat kwalipikado. So, dili pwede mahatagan kag recognition of the training program. For example, in heavy equipment operations, backhoe or hydraulic excavator, kung wala kay hydraulic excavator. Kaysa testa, dili lang man ta minds-on or theory. Hands-on man ta. And of course, hearts-on. Ang attitude nimo, no? Knowledge, skills, and attitude. Di man mahimo nga maigi ka mo explain on saan pag-repair sa cellphone or TV, pero pag-abot sa pag-repair, di na ka pwede. So, ang among proseso, if you want to open up a training center, if you want to open up a program, dapat kumplito ang atong mga equipment. Kumplito ang atong facilities, na ay classroom, na ay facility, na equipment, whether it will be in agriculture, sa IT, daghan kayo, electronics, no? Tourism. So naagi na siya, nakalista na siya tanan sir. The list of all equipment, materials and facilities that you will need na siya sa atong training regulation. So meaning nice standards nga atong ginapalo. So ang isa sa trabaho sa TESDA, ako na lang idugang sir Amor, no? If motugot mo, with your permission, ang isa sa trabaho sa TESDA, dili lang ang mag-training or ang mag-certify. Kundili mo po'y mag-facilitate to make the training regulations or competency standards. Meaning, kung muingon mo, namang goy, example, muingon ang atong mga kauban sa medical field. Sir, gusto mi og training sa emergency medical services. Naman na siya, di ba? Kaya mga first responders na to, emergency medical services. So, naghimo ang TESDA. Pero kato siya nga standards, ako karon para maklaro sa uban, dili na standard sa TESDA. It is the standard of the industry. Industry base. Dili man TESDA ang magamit ang graduates, it is the industry. Di ba? So ang naghimo sa standards, dili na ang TESDA, nag-facilitate lang siya himo, pero ang naghimo, kinsa? Ang Red Cross. So, akong ano ng inyong kwadron, ang mindset, na kung na training program ang TESDA, dili na sa TESDA nga standard. It is the standard of the industry. So kung sa health, emergency medical services, kung tanaw na ito ang training regulations, ang nanghimo, Red Cross. Sa agriculture, takan kayo, Department of Agriculture, na yung mga experts ikan sa UP, etc. Pero, gihimo training program, pinaagi sa TESDA. Yes. Ano na siya, sir?
10: Follow-up lang ba, sir?
8: So, matutuwa nga nabati.
10: Private individual.
8: So, matutuwa nga nabati si Regional Director Rafael Abulgar gikan sa TESDA Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kapatulan sa paritawag serbisyo. Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum Hunter 19, medyo kapatulan. Oras alas 4.51, mamati si Tag Pahinumdom.
2: Oras, hatod ka na to sa MyTC, Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall, Promorans from June 1 to June 30, 2026.
3: Great Samsung Sale.
4: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
2: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan karon og mga aplikante alang niini mga mosunod nga posisyon og qualifications. News writer reporter qualifications, graduate in MassCom, DevCom, journalism, ug uban pang related courses, male or female, single or married, with or without experience. I-submit imong application letter og transcript of records to the manager. Magnum Radio 99.9 News and Music Station, second floor SPS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Oras alas 4:55 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulumunong Magnum Reports. Balikan na to itong kauban. Magnum Hunter 13, kaya giingon na dunay motorsiklo nga gikawat po. Dinas may bulaw, ipuna ning atong dakbayan. O niya, ibaligya na daw ko no. No? Marawi City o Marawi Marketplace, mga ikala. Atong sayron sa itong kauban naka-standby sa iyong lokasyon, Magnum Riza Cruz.
7: Pagpadala sa kapulisan sa police station na 7 na bulwa magdumanji at si alias Hamir. Kini na kawatan uga motor nga usa ka kinibitaw nga duha man ka motor magdumanji pero kay lagi ang usa ka motor to taot kini nga wala uga nakita na lang niya magdumanji kani nga bag-o niya nga sniper nga bag-o pagi pag-cash magdumanji gi-cash nila sa kumpanya kini ba nga nagaligo sila sa may bulaw na kanang ligo ang bulaw ipunan magdumanji ba ito nga suba lang tulo sila kabuok mga barkada nga dunay mga motor iyang ang gipili sa kawatan na Ano gusto sa kawatan ng gumanji kani bangko pa kaya with helmet pagit ang pagkawat kaya ang motor o dito nakita magdumanji no sa marketplace sa Marawi marketplace gipost ang yahang nga motor na X at nagdala sa plate number nga X sa TG 25 ko nagli siya magdumanji nga 25 siya nga kanibitong version sa sniper kaya mga sniper magdumanji o gani gibaligya lang o 90,000 So, murag naagi mo kaan rin siya magdumanji. Nakatatak Roberto Sold. Na, nasold na magdumanji. Ang Yamaha Sniper. no, nga nakabutang dito ang ibang mga comments nga nakasold kay magiga naman na baligyan ng 90,000 2025 ang iyang version sa bag-uni siya nga version sa Yamaha Sniper Magnum NG. Taong gagawin sa biktima kay tungod niya na kay iyang mama do abroad afford gid Magnum NG pero tungod kay sa kantidad niya cash niya gibaligyan na nakita niya dito sa may Marawi Marketplace gibaligyan na 90,000 so nagkamot siya nga saan pag-locate so ganito saan niya na mag-iya nag-suggest po ang kapulisan niya mag-coordination na ito kung asa dapat nga lokasyon ang nakaribang iyang EPM ang mga nakapalit napit kay pwede magapon ang iyan na lang din pong bayaran ng 90,000 sa iyang motor o nga makikoordinar nga sa kapulisan na mausap nga madakpan ang kining na maliganing may beligya mao nga kini ang unit Magnum NG pero tungkol kita sa proseso lagi kapuyan na lang po at least man lang Magnum NG nga nakaparecord gipod siya police station na 7 bulan mudaga na sa tulong kabulan gigas pag-record niya Magnum NG simple daga na kay tagiyan hindi kay daga na daw kay gas-gas ang motor na nakahaka mga tagiya ang nabaligyaan gikan sa ito nang awat siyang motorsiklo Magdumanji. So, ang kulor sa mong motor, kombinasyon mo siya black and white Magdumanji, no? Din na iyahang ibong kiniang helmet. Pagka-helmet ang nakawat, matunta niya. Mutulo na kabulan karong adlawa. Ingong nga kaning gani, baguhay lang gitpo na sold o gani for sale. Ito sa mga kiniang black market sa kiniang Marawi. So, distansya ra kay Magdumanji kung imong biyahe yun. Matod pa sa kiniang kapulisan personay sa this officer sa Bulwa na kung kinsa ang nagbutang og sold posible nga target ang nakapalit so communicate ng sa kini social media labi na kanin nga nakapalit og 90,000 magdumanji report nga kung makabalo siya kinawat ang mga motor tingo ba na ninguha po nga barato niya kung i-cash dito ka sa company na magdumanji posible 200 kini kapin pangod 30,000 kapin so ang uban cash na lang pero kining gibaligyan siya sa marketplace medyo barato na sa so, dagang kay nagkagusto po sa maong motor ng Magdumanji kay Yamaha Sniper na new version ang nakabutang diri sa post Magdumanji para sa Magnum Reports kini si Magnum 113 sa Cruz Balita og Servisyo Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz sinita kay Duna Poya 20 anyos ang nagpakita pa ang human gikawatan og bagsulod so sa kamol detalye to paminas tong kauban naka standby si Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa.
7: Yes, sa Magnum Hunter nagpakita ba sa Prisa sa PlayStation 3 agora kining sa ka 20 anyos nga estudyante human kini gikawatan og bagsulod sa usa ka mall diha sa Maya Sim Recto Avenue ning atong ostara mao nga biktima nila sa pangalan nga si Sian kun na kini residente unta kun residente sa Iligan City apa nakasamtangan nga pud di kana sa ato sa Cagayan de Oro gibutyag ni nga ni Sian pad matulpa Magnum NG nga wala niya mabantayan samtang nagmili kini siya og kaning mga gamit pud Magnum NG na medyo nalipat siya og sa paya nga paglingay kaya ra magibutang iya nga bag sa kaninga lamisa diha sa Maya fourth floor nga napaglingi niya wala na iyang bag magdumanji wag ito ang gikawat kini sa wala mailang mga suspect kasunod ang gingon nga sunod siya nga bag dunay duha ka mga wallet nga sunod iyang mga ATM cards iyang mga driver's license iyang mga personal nga mga gamit po sa paskulahan pag magdumanji nakip na ang cash nga 3,000 pesos sa lera pamaan sa pagkini nga makita ang iyang bag. Wala niya kiniingon nga nakaplagano ga midiris na lang kini siya sa pulisan sa Police Station 3 Agora aron ipatala ang maong insidente. Sa pagkaroon, gireffer na sa theft and robbery section ang maong kaso o gitakdang palawan pa ang imbisigasyon na nga masuta kung kinsa kining mga balibon o kamot nga gayon magpagpangawat diha sa load sa Osaka Mall. Balita gikan sa Police Station 3 Agora para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 20 Kevin sa balita o serbisyo Magnum Radio.
6: Salamat Magnum 123 Kia Belenosa. Oras sa 5:01 na sa hapon. Maigala atong oras na pupus na alang sa atong programang Magnum Reports. Pero ay sa mo pagbiya kay musunod na ang Magnum Health is Wealth. Alang sa mga importante informasyon, aron ka mo magihan kung saan ninyo pagpangga pa o maayos sa inyong kaugalingon nga magpabili mo nung himsog, lagsik, wagyod po yung angayan nga kabalakan, may problema hon sa panlawas. Tungod kay namati mo mga higala sa mga dugang pod nga makapalambo sa inyong kahibalo sa pagprotekta ka ni sa inyong mga tagsa-tagsa kakaugalingon batok sa nagkadayang balatian. So ang Magnum Healthy Swells, makauban ninyo mga higala, si Magnum Bingas Hindo o si Magnum Cheryl Silan Gailowang at Nurse in the Air o inyuhang masayran unya mga higala ang nagkadayan na po nga tips aron po nga kamo magpabilin po nung maayog yun ang kondisyon sa inyong panlawas. O lakip na sa inyong mga minalas kinabuhi, i-share po mga higala ang inyuhapong mahibawaan sa Magnum Healthy Swells. Kaya importante kayo yun no nga ang inyo po nga lawas mga higala, inyo yun pong maprotektahan o gang inyo po din po nga mga pinalangga po din ha. Sa susama po no himso yun gihapon para kamo no sa imo mga members pamilya, imo mga pinangga din ha, mga healthy yun po mo. So sa itong mga kaigsunan ay mo pagbiya kay Magnum Healthy Swells musunod na o at akatay po niya mga higala after sa Magnum Healthy Swells ang balitang

0: Jugaron. Chillang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash G-Bills.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5.12.
4: Time check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gid matupngan.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusap ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
3: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5.15 na sa kahaponon. Maying hapon kayong tanan mga binating tig paminaw, sigon sa mabot sa tong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay palibot sa Dakmayan, kalungsuran sa Lalawigan, sa Misamis Oriental, Lalawigan sa Kamigen, Bukidnon, Lanao Areas, Misamis Occidental, ug sa tanan nga mabot sa tong Sibya ning hapuna, Hunyo 20, 2026, adlaw Sabado na usab sa tong pagwanag-uban sa atong tulumanon. Sini man nga tulumanon ng Magnum Health is Wealth. Maying hapon usab sa tanan natong mga online viewers, sa tanan natong mga kaigsuonan nga kanunay nagabisita sa tong official website ang www.magnum999.com sa itong mga kaigsuunan kagay Anons Pinoy Abroad nga naa kanunay naghambin sa ilang kamingaw silang tagsa-tagsa ka mga pamilya biniyaan diri sa Pilipinas aron lamang makasugakod sa pagpanginabuhi mga Magnum friends atong pagtimbaya kaninyong tanana naa karon diha sa inyong tatagsa ka mga kanasuran kung ahaman kamo karon ay mutang sa tibuok kalibutan sa itong mga social media platforms followers subscribers tanan nga ga-like ga-subscribe o ga-share sa itong official Facebook page ang Magnum Live, sa itong Instagram ang Magnum Live 99.9 o sa itong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Adlaw Sabado na usab, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, makig uban kaninyo karon sa pipila ka minuto sa itong tulumanan uban gihapon sa mga hisgutanan may kalabutan sa pagpahimsog sa itong panlawas, physical, mental, social o yun man sa itong emosyonal nga aspeto kinahanglang balansi kita sa tanang panahon. Magnum Bingabu kay Jacinto uban gihapon sa itong Nurse on the Air. Magnum Cheryl Diaz Ilan Galoa, fresh from
5: my home. Nagangusangus pa. Daghang salamat Magnum Bing, you know. Maying hapon. Og maying hapon sa itong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Labi na sa itong mga inahan, Magnum Bing, mura na kasugakod sa pag-start.
3: First
5: oh yes, the first week of June nga sa dihang murag medyo na murag nahimong octopus. Oh, na eskwela balik. So nahimong octopus ang mga kamot na itong mga inahan.
3: May no? Kay, superwoman balik ba?
5: Superwoman balik. So salamat kayo nga bisan pa man sa mga kasika sa kabisi sa panahon na agihapon na kasugakod.
3: gapon kitang tanan og adlaw na usab nga Sabado. It's time for us to relax for a bit, no, mga estudyante, ato asab nga tabangan nga ato mga ginikanan kay mao lagi hapon kana ang panahon nga sila maka-relax for a while. Dili lang gyud sa pagpanglaban na pod usay naka-relax sa estudyante, pero nang labag gihapon sa adlaw nga Sabado. Panbisan pa man ni ana magdumbing, kinahanglan gihapon kita more relax once in a while, kay even superwoman, no,
5: yes,
3: take off gyud gihapon na siya sa iyang kabisi. So maing hapon kanin yung tanan og hinaot nga kamong tanan anaa sa maing panglawas ubos sa giyas atong labang makagahom, kay kung wala siya, no, ang giyas sa atong labang makagahom, wala kitang tanan karong mga panahon.
1: Yes, no, so atong pag dapit gyud pag-aghat, no, sa atong mga anak diha, no, if you can find some time to do the chores during weekends, no, please do. Papahulay na sa nanay, kaya di ba lalim sigpamukaw ito ng dugay kay umataw niya, nagmata na di ay.
3: Nagmata na di ay. Oo, oh, magdumbing yan. Sometimes, kana bang, makumpara na din sa inahan sa kami kani adto mo baklay pa kamo yes. Narastugaran, no.
1: Oh, sakay magsakay tapulan kay magbaklay kami kilometro ang binaklayan kani adto.
3: Yes.
1: Oh, balon ka 5 kustabos piso karon.
3: Karon nanay mga lunchbox o kinibang mga tumbler nga ready, no. Ang pagbitbit na lang yun pagmata og pagbitbit ni adtong tanan.
1: But anyway, so we'll go for the trend mga magnumpres unsaon nga naa namang kita sa moderno nga henerasyon karon. So sige ni kanan in taon ga adjust. At the same time, ang mga anak adjust lang po gihapon, no? Kay para hapsay ang dagan na ito matagadlaw mga Magnum Friends, no? Sa atong pag-iguman karong puna, atong pagatutukan sa atong hisgutanan karon, no? Ang onset na sa ato ang rainy season, no? Ang partner na badayo na rainy season, ang atong balatian nga dengue mga Magnum Friends. And lately, medyo bisan pa man tuod og very amazing kaayo og rewarding ang response sa ato ang gipahigayon nga bayaning Magnum bloodletting mission, Magnum Cheryl, no, pero still, no, gaka short of ang supply sa dugo,
3: kulang gihapon.
1: Sa ato ang Philippine Red Cross lately medyo gyud adik kay medyo minus gyud ang supply karon sa dugo, kay sa kadaghan sa atong na generate sa ato ang bayaning Magnum Cheryl, mula sa trabangulan siya 1 week o almost 1 week lang man mo nang distributed siya sa tanan nga mga chapters, kay daghan po nang inahanglan dito.
3: Oo,
1: otherwise mas spoil man kung atuon lang tanan.
3: Oo, dahil naman ay mga kanang time kanang duration lang magdumbing,
1: yes,
3: ba
1: and pwede siya i-storage.
3: Yes, and that is why we are reminding everyone nga kanang dili lang diha, no, dili lang anang
1: nga adlaw.
3: Adlaw pwede sila mo donate actually 3 times in
1: a year, every 3 months.
3: Oh, okay, for example, after 3 months, pagka next month pwede na gidain ka kay para continuous magdumbing ang atong supply sa dugo.
1: Oo. So atong tabangan mga Magnum Friends, no, ang atong kaugalingon nga magahimsog ta sa tanang panahon kay aron ang dugo ra bagyo, walay substitute.
3: No, walay no one can manufacture gid ang magdumbing.
1: Yes, no. So katong mga successful volunteer blood donors nato, no, hopefully maka walk in ta as donors sa Philippine Red Cross in the next couple of months kay pwede na ta sa by July. Mga Magnum Friends, no, kay aron usaba na standby supply ang atong Philippine Red Cross and even the hospital in Cagayan de Oro nga naay mga blood bank mga Magnum Friends. So ampingan ta kanunay ang atong panglawas, no, kay ato ka na paghisgutan usab karon kung sabay kinatibukan kahintang og hulagway na usab karon, no, sa kaso sa dengue dinhi sa atong dakbayan, gumikan kay daghan na bagi kayong mga star nga mga barangay.
3: Yes,
1: kaso na sa dengue,
3: pag mag-ulan magdumbing, though dili gid kaayo nga frequent ang ulan lately, magdumbing apan pag mag-ulan, we all know nga mo clog ang atong some of our kanang mga kanal-kanal and then even minute nga tansan, no? Tansan sa
1: tapon.
3: Tapon, yes, tapon. Pwede nga mo kanang sani manganak diha ang atong dengue.
1: And this should be a matter of concern sa mga ginikanan, no, labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, kay kani ang kulba, adi man gani kulba gyud ang ngayon ato hatagan og pagtagad ning hinahinay nga pag-ulan, kay ang ma-accumulate ang mga tinulo,
3: yes,
1: no, mas maay pang bundak og diretso ang ulan kay mabanlas pa diretso ang water magdung cereal. Whereas kani mga inanay inday-inday, no, so dili ta aware nga nay mga ginagmay nga mga tulo-tulo diha nga na-accumulate sa mga gagmay nga mga masudlan.
5: Oo, no, niya preventable unta ni siya magdumig. Exactly. If ever the whole community will cooperate, no, in the prevention process.
3: Yes, and these topics will be our discussions as we go on sa itong programa karong hapuna sa itong Magnum Health is well to ban gapon sa itong dinapit nga bisita atong pagpasalamat taliwalang adlaw Sabado ang ato sa mga intundang ahensya sa gobyerno ilabi na ang City Health Office and Department of Health no ga extend sa ilahang serbisyo ano lamang mapabot nato mga binating tigpaminaw ang tanan nga mga programa buluhaton ug tanan usab nga mga kalihukan nga gidumala sa atong City Health Office and the Department of Health may kalabutan sa pagpahimsog usab sa atong katawhan dinhi sa Dakbayan. Kanang tanan atong pagaduyugan dinhi sa atong pabaraguban sa atong tulumanon karong Sabado umano usab sa atong pagpasupot una sa pandepal sab nato ipadayon mga magdum friends sa atong hisgotanan ato nang ipasupot ang atong mga headlines. Sa itong Magnum Local Commemorative Postage Stamp nga nag-ila sa kasaysayan o kagikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, formal nang ipagawas sa Philippine Postal Corporation kung PhilPost sa publiko. Unta makaangkon tanig isa. Mm. Ang wow CPS gidisenyo ni Jericho Balhusto J. Cavamenta inabaga ni Jose Antonio Jaime kun diin nagpakita sa makasaysayan ng Executive Building kun diin anaa karon ang atong City Hall na natukod pa ni atong 1940. Wow, pagita yung tao na ni nga tao bisan sa imagination lang. Ug pabilin nga nagbarog karong panahuna ang maong gambala ay nagsimbolo sa Dakbayan na pinagi sa iyahang public service, sa good governance, resilience and progress sulod na sa pipila ka mga dekada.
5: Sa itong Magnum National, dedikasyon og sakripisyo sa mga Filipino social worker giila sa Simbahang Katoliko sa Antipolo, Lucena City Atoll sa pagtamod sa Filipino Social Workers Day kagahapon. Personal nga gidumala ni Bishop Roberto Cruz ang usa ka misa pasalamat ug pag-ila sa mga social workers sa nasud kinsa matag adlaw mihatag sa ilang oras aron maatiman ang katawhan sa katilingban nga anaa sa most vulnerable sectors. Gitadya ni Bishop Cruz ang kaakuhan sa mga social workers nga susama sa buluhaton ni Jesus nga miatiman sa iyang katawhan nga puno sa pagmahal o pagpanga nga walay bugti.
3: Nagunsa na lang nung no? Mga kalabidad, Magnum Cyril, nga wala tayong mga frontliners.
5: Yes, oo. Magnuming end. Lalim. I'd like to acknowledge my ate Lelibet Asilan Dunan o saka social worker o sayod ko nung
3: Di lalim.
5: Nga karamitong gabi na unta pero naamay ka ng mga trahedya.
3: Ay, lakaw diritso. Diba?
5: Murang pulis. Diba,
3: kuwas gihapon na sila diritso silang pamilya. Magnum Cyril.
5: Oo, no? Kung na'y kalamidad, pwede kita sila mo pull out anytime.
3: Yes. Atong pagsaludo sa tanan na itong mga Filipino social workers. Samtang sa itong Magnum International, kagawasan sa 24 ka mga Pinoy nga ditinado sa Russia humanan nasutang misulod nga walay dokumento na himong posible human makigtagbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini ang ipasaliga ni Marcos atolos sa katapusang adlaw sa pagtambong sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Summit dito sa Russia. Sigun sa report, walay kasong napasaka batok sa maong mga Pinoy dihang napamatud-an nga biktima lawang kini sa mga scammer o illegal recruiter.
5: Samtang sa laing bayan sa atong Magnum Entertainment, labing unang TV hosting ni Bimby Aquino Yap miaging pagdayeg sa publiko dihang dayag nga gipakita ni Bimby ang katakos niini sa hosting ug kasabay niini sa mga funny punchline uban sa iyang mga co-host. Una niini gisurpresa ni Bimby ang iyang mga fans dihang mibisita kini sa birthday celebration sa iyang gikonsiderang long lost close friend nga si Riza Zinon Mazin Dizon sa usa ka live noon TV show. No?
3: Nahimong controversial iyang gi-gift Magnum Cyril nga $250. Wow. 1,000 pesos.
5: Wow,
3: nga ni
5: no?
3: Clays.
5: Si Bimby ba naman ang maghatag og regalo sa
3: well,
5: imo?
3: Well, Bimby, knowing Bimby, Magnum friends, no? Kamanghurang anak ni Chris Aquino.
5: Mm-hmm.
3: Og mo'y gilauman nga musunod sa iyang TV career.
5: And somehow, Magnum Bimby, parang naman gaya pa siya charisma. We'll just look forward kung sa baka iyang ikahatag pa, no? Diya sa hosting skills niya.
3: Oh, niya ihada yung message siya ni Raisa nga murag nigikilig ang tanan na tao.
5: Okay, when I saw the comment, lagi na ko, hala na, pwede po. Pwede sila.
3: Naman kayo sila adtong panahon nga. Tupo-tupo din sila sa mga baby pa sila Magnum Cyril. So, sa karon mga dagko na po sila kaayo nga na lugar. Mubati ng kilig.
5: Oo, pwede. Kasi si Raisa po Magnum Big. Murag nidalaga na katong cute chubby Raisa is no longer that one.
3: Yes.
5: Ni gamay lang tuod siya pero ni slim. Oo, no? Ni sexy po ba siya.
3: Na siya. Dalagang-dalaga
5: dalaga na.
3: Oo. O si Bimby pa gusto daw niya mabalik ang ilahang
5: closeness.
3: Connection. good luck. Samtang sa itong Magnum Sports, super proud and excited karon ang gibati ni Jaja Santiago, kinsa na ilang Sashi Minowa sa dulang volleyball nga mahimong unang Pinoy nga makadula sa professional league sa Estados Unidos. Matod sa 6'5" middle blocker nga si Santiago, human siya modula sa Japan sulod sa siyam ka mga tuig, dakong hagit alang kaniya ang volleyball career ni ini nga makadula sa US Professional League sunod tuig. Kanang mga Pinoy nga may pasikat sa Pilipinas, no? Knowing Alex Iala, the lone full-grown Filipino nga may sikat sa Pilipinas sa dulang tennis, lawn tennis. Kini po si Santiago karon sa volleyball. So hopefully, no, nanon na itong mga
5: daghana, women's daghana, power. Yes, magaling.
3: Dili lang ta sa mga beauties dito na sa ato ang sa mga sports. Nagadayong sports. Inyo na pati makigalang ragunang headlines katong itutukan sulod sa 24 oras. Ating ilaman sa musunod na itong mga public affairs program o sa mga newscast. Mailit nga balita, dilipeke nga balita, din hilamang ninyo makita o mabati sa Magnum Radio. Sa atong pagbalik mga Magnum Friends, sa katunang hisgutanan, may kalabutan usab sa pagtamod sa dakbayan sa Dengue Prevention Awareness Month. No? Unsa mga naguna nato ng mga gabayan, subli ato lamang ipainumdom sa atong mga viewers and sa atong mga listeners, no, ang kinahanglan na muhimo punta sa ato ang mga responsibilidad.
5: Yes.
3: Oo, dili nato itugyan tanan, no, sa atong mga hintungtang ahensya sa gobyerno ang pagbato nato kahimsog sa panlawas. Kining tanan, atong pagaduyugan human lamang sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:28.
6: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.

0: po Banga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Permi ka ba nga dunay hangin na sa imong tiyan? Basin o gadunay diferensya ang imong liver? Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, adunay polycosanol o guban pang phytochemicals gikan sa extract sa desugrated sugarcane. Napamatudan sa mga pagtuon nga epektibo kinipagpangontra sa mga toxins nga mo'y mudaot o buguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilahang libre nga check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-450-4163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat firme, presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo, stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magdum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magdum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Gapang nagit ba ang join sa imong mga tudlo? Gapang hubag o gapang bukol ba kini? Basin o may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag may tesina, kini usa ka alkaline vitamin C. Nga mo paubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may tesina, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed o D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-01-32198 o sa 0991-450-4163. Bisita ha usab sila sa ilang FB page sa Klinika di Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
2: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves og pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga magfogging o magspray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton ng igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
3: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o Second Natural Detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas o Second Natural Remedy nga tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR-8715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Ligo na ang imong mga vital organs. Aron maangkon mo ang mayong panglawas. Inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:41.
6: Time Check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, Sirio.
0: Balik kita sa tapang panaguban sa tuntulungan ng Magnum Health is Wealth, alas 5:36. Salamat guys akong co-pilot Magnum Andrew. Magnum Cheryl, balik ito sa tuntulaman no, na tayo mga backstories mga Magnum friends while doing our chats off the air. Okay, balik ito mga Magnum friends sa tuntulaman ng Magnum Health is Wealth as we promise. Atong pag-isgutan karon ang kinatibukang hulagway kung sabay pinaka-latest nga update karon sa kaso sa dengue diri sa atong syudad no, kaya usaro basad gihapon is mga kining tri-door.
7: Oo,
0: magdumbing. Mga balatian kung mapasagdan.
7: Oo, niya, sa ato o sa Pilipinas, ka na bang, morawag, may nahimo na hinon siyang kanang possible ka ito usahay ng mga panahon pero sa laing naso di ay we will discuss later with diba? Our guest
0: nga, my nga God.
7: Di
0: punishable, punishable by law sana all kayo
7: kay preventable man siya nga kind of yes. Condition
0: okay usahay manggod kani siya nga balatian mamugna lang kung magdinanghag ta Magnum Cheryl no kung nga mga Magnum friends kung ato gitutukan gyud ang pagbaton sa pagpakahindik sa tong palibot no kalimpyo sa tong palibot no ato kanang pagatutukan na malayo kita sa mga balatian nga mugna sa unsanitized environment, mm-hmm. no, mga magnum friends, or ini mga toxic nga mga nahuyop or nasuyop sa hangin nga ato babati. Kanang tanan na itong pagaduyugan karon sa itong papadaguban sa itong tulumanon, atong pagpasalamat sa ato ang girapit nga bisita tilawala nga adlaw Sabado, si Sir June Lupiba, ang sanitation inspector 6 sa City Health Office, no, atong tutukan karon ang pagtamod sa dakbayan sa Dengue Prevention Awareness Month. Sir, good afternoon. Welcome back sa itong tulumanon.
8: Maying hapon sa tanan, no? Magnong Bim, magnong Cherry. So, salamat sa pag-invite sa amo balik diri sa inyong stasyon para maisgutan niya itong
0: dengue. Sa dengue, no? No?
8: Dengue. Mm-hmm. Tungkol karon nga bulan, natay ginatawag na Dengue Awareness Month. Mm-hmm. Likewise, giselebra po sa Asian countries ang Dengue Day last June 15, itong Lunes.
0: Mm-hmm.
8: No? So naay nahitabo nga summit sa Singapore from 15 to 17,
0: mm-hmm.
8: para makontrola pud nato og unsa pa may mga pamaagi aron malikayan ni nato nga sakit, no?
0: Mm-hmm.
8: Ay para sa ato karon nga sugod na ang ulan-ulan. So
0: yes.
8: Na poy possibility nga musaka atong kaso sa dengue.
0: Mm-hmm.
8: Because sama sa giingon ni Magnum Cherry kanina nga bisan ultimo taklob sa
0: tapon sa tansa tapon butilya.
8: Tansan. Mga butilya, basta makuan lang siya, maputang ng tubig, pwede siya maitlogan sa lamok.
0: Mm-hmm.
8: No? So, muna, sa pagkakaroon, atong i-heighten ang atong awareness, atong pagbantay-bantay,
0: mm-hmm.
8: aron malikay ta. Kay actually, si dengue is malikayan na to.
0: Mm-hmm.
8: No? So, na yung mga programa manggod po si DOA siya ni. No? Sama sa, kinatawag na to nga 5S. No?
0: Yes.
8: Among ibalik. Pasalamat sa Magnum nga piraminti ginapromote,
0: yes.
8: No?
0: Oh.
8: No, 5S unsa man ang 5S, no, sama sa giingon ninyo sa Magnum katong atong
0: kwana. Kanunay ninyo mabati bago lang niyo nabati.
8: Oh. Oh. Ang una nga is seek and destroy,
0: mm-hmm.
8: no?
0: Mm-hmm.
8: Pangitaa kung aha pwede mangitlog ang lamok, tapos wag tanga hipusa.
0: Mm-hmm.
8: No? Kaya kung naay possibility nga makaitlog ang lamok, tako ang possibility nga musanay ang lamok. Pero kung wala yung maitlogan ang lamok, dili na siya musanay. Kaya ang lamok, ang iyang kinabuhi, mulungtad lang og 2 ka semana. That mm-hmm. is 14 days. No? After ana,
0: mamatay
8: na po na siya. Yeah,
0: oo.
8: No? It could be to natural nga mamatay siya or mahimo siyang pagkaon sa uban ng insekto.
0: No?
8: Now, ang itlog po sa lamok, gikan pag itlog niya, hangtod pagkapusa niya, mo take siya og 7 days.
0: Mm-hmm.
8: So after 7 days, mulupad na siya. Pag lupad niya, mangitlog na po na siya.
0: Mm-hmm.
8: Active na, kuha na siya dito.
0: Sumura lang yan po, wala namatyan, ilang kaliwat,
8: oh, sir, no? Wala siya namatyan. So imagine ang cycle is 3 weeks.
0: Yes.
8: No?
7: For 3 weeks, kapila siya mga anak, sir. A matter
8: sa,
7: of, sa isa ka itlogan niya, dagan kayo.
8: Sa isa ka itlogan, it runs around 70 to 100 eggs per lay.
0: Oo.
8: No?
7: Per day lang siya, sir, or kanang like?
8: Per lay.
7: So, pwede no. siya mga anak, kadaghan sa usap adlaw.
8: Kung ang iya is, everyday na siya mag-lay
0: mm-hmm.
8: for the next 7 days. Or ano, for the next 14 days.
7: 14 yes. days. So, oh. every day for 14 days, mga anak siya.
0: Yung pila sila kalamok.
7: Pwedeng daghana.
8: Dagan siya ba? Oh. Ang atong una-unaon is, kung kana lang siya, ang cycle is 7 days siya
0: mm-hmm.
8: gikan sa egg until mulupad, then 14 days siya mabuhi. So, from day 1 nga mulupad na siya, hangtod siya pagkamatay, mangitlog na siya.
0: Yes. So daghan, mas daghan yapon ang nabuhi kaysa namatay, Magnum Cheryl.
8: Now, mm-hmm. ang atong kwana na is, ang lamok nga mangitlog is ang babae lang.
0: Mm-hmm.
8: No? Ang lalaki, dilim na siya mangitlog. No? Ang kusog po mamaak atong hinumduman is ang babae lang.
0: Mm-hmm.
8: Babae ragin siya ang kusog mamaak. Ang lalaki is mamaak yapon siya.
0: Mm-hmm.
8: Pero ang kanayang pagpamaak is just self-defense na lang.
0: Okay.
8: Pero ang babae is mamaak gid siya. Mandatory gid siya nga mamaak.
0: Blood sucker gid siya.
8: Kay kinahanglan man niya, na siya kinahanglan nga putina, gikan sa dugo.
0: Mm-hmm.
8: It's either sa tao o sa mananap nga mo harden sa iyang
0: eggshell.
8: So, usa nga requirement sa pagpangitlog niya is ang protein nga gikan niya makuha sa dugo. Wanang mamaak gid siya.
0: Kung pwede pa lang mailan nimo unsay lalaki o unsay babae nga lamok.
8: ayaw na ilaha pati yan lang dito. Kay para wala na tayo problema na kay.
0: Bala nang lalaki kang babae wala sa pisaton kita kapag nakikita.
8: Mo na siya ang purpose sa pinakauna nga is nga atong ginakuha no, seek and destroy because the cycle itself is taas,
0: yes,
8: no? Imagine you have 14 days na sige siyang pangitlog and katungaan nga 14 days mo double na siya.
0: Yes.
8: Oh, so pa siya naman tayo ni double na niya.
0: Oh, nanay buhi daan mo puli sa iya.
7: Pero akong pangutan na Sir Juno kay kana siya, that is why we are promoting seek and destroy nga dapat katong mga taguan na even tansan atong i-discard during labi na especially during rainy season. Kana sila mga anak ra bagyo na sila diha sa watering nga portion or pwede ba sila mga anak diha sa mga dry nga area or diha lang gyud sa may tubig
0: mga moist
8: ang lamok dili siya mangitlog bisan asa na siya specific no, for example si Edis kanang carrier ni Dinggi still water ang iyang itlogan
0: okay so dili, any water nga nas water na
8: stagnant dili tandog dili luhag still water siya now naay mga study nga nigawas na pwede ba kanang hugaw nga tubig actually kung lubog ang tubig di siya mangitlog
0: okay
8: lubog. Pero kung mulugdang na ang lubog na tubig,
0: mumupatigbabaw ang tinaw.
8: Oo. Pwede na siya mangitlog.
0: Ah, munang bisan sa kanal, magnumtsere, makiitlog siya.
8: Bisan sa kanal, bisan lubog ang kanal, di okay, makita ang lamok, wala mangitlog. Pero once, kanang kanal nga nilugdang na niya, dili siya si katandog, mitlog yapon si lamok. Because, atong itanaw is si Edis naman God, nagan man ta klase nga lamok, no? Nayoban nga lamok nga mangitlog siya sa shrub. No, na specific type. Pero dili dinggi ang iyang gidala. Napunta yung lamok na pwede siya mangitlog in running water. Sa mga stream. Pero dili po dinggi ang gidala. Si dinggi, specific yun siya. Kanyang dinggi career mosquito nga ginatawag na to, si Edis, specific yun siya, na still water. So, kato yung, muna mo yung tanga stagnant. Ang common mo kayo, pag ting-ulan, di mo mabantayan.
0: Yes. Nagin siya. Bisan sa kagamay lang nga, napundo na water.
8: Kuan mangod, dili siya kinahanglan og laom as long as naa siya'y tubig nga maitlogan.
0: Okay. No?
8: Mo nang pinakauna ni pinakauna nga kampi na to sa 5S na to, seek and destroy. Wala akong ginaang pwede maitlogan. No? Then, kana, nagisgot ta sa kanang ulan. Sulod sa itong panimalay, unsay pwede nga mapunduhag tubig nga wala na to na matikdan.
0: Yes, daghan.
8: Daghan kayo.
0: Oh, rappers.
8: Rappers.
0: Basura.
8: Oh. Ang
0: plants,
8: common,
0: actually plants. Common, pwede. Oh, common plants, is dishwashing, okay, dish keeper?
8: Kana.
0: Yeah, ang pinaka-common.
8: Pinaka-common gina, during sa kanang surveillance na mo, kanang larva survey na mo, kanang musulod ka sa balay, mangutana ka, tanaw ni mo ang sulod sa balay kung nabay posible. Kasagara makakuha mi og waya-waya kanang ginatawag larbas na lamok. Dito gina sa dish drain sa kanang
0: yes.
8: Bitaw kuan.
0: Kanang sa luranan sa mga plato, butangan ng plato.
8: Na. So kana pong kuan
0: sa ref.
8: Ilalom sa ref kanang
0: yes, sa luranan sa ref.
8: Diha. Mingon ang mingon ang tagbalay gid nga naka net mi, naka screen mi. But still lay lamok sa sulod. Why wala nakita nga naday posible nga puyan ng lamok, maitlogan ng lamok, no? So mo gina tong pangusgan nga pangita tong pwede maitlogan sa lamok. Tanga, no? Now, anda sa bago nga program ni DOH gidugangan niya sa Asian din nato. Nata ginatawag nga 4 o'clock habit.
0: Habits, yes.
8: No? So under sa 4 o'clock habit, napon say upat ka ti.
0: T. So
8: tea
0: from 5S
8: pero,
0: and
8: siya, wala siya ni bari, wala siya ni wala sa 5S ah. Because under sa seek and destroy, musulod ang
0: 40. Ang 4 o'clock habit.
8: Oh, 4
0: yes.
8: O'clock habit. Unsa man ang 4 o'clock habit, upat na siya kati. Taob, taktak, takip, o ako i-check ang isa.
0: Ang isa kati is...
7: Itaob din mo katong mga...
0: Meaning, mga magnum friends, taob, ikulob.
8: Ikulob.
0: Yes. Dayon, takluban, takip, takluban ang mga container sa water, baril, no? Any containers.
8: Taob, taktak, tuyo, takip.
0: Takip,
8: Tagalog
0: okay.
8: Tagalog man
0: siya,
8: no?
0: Tuyo,
8: ito, ito, finish sa'yo. Bita sa'yo na ito. Taob, ikulob.
0: Ikulob. Ikulob. Anything na masudlan.
8: Yes. Tubig, ikulob. Anything nga, pati nang ganap itong, ang common kayo, labi na sa itong balay, ganap itong bagul.
0: Yes.
7: Oh, yes.
0: Mga bagol.
8: Hindi na ito mabantayan.
9: Trap na water. Oh.
0: So, water base. Flower base.
8: No? Yes. Ang flower base, ato yung kampanya sa flower base. Kung nakay flower base sa balay, every 3 days gika magpulyo.
7: Mag-change yung water.
8: Kay, ang pagpuli nimo sa tubig, dili kay giyabo lang nimo pulyan tubig. No.
7: Oo. Linuan, sabunan.
8: Hugasan. Mm-hmm. No? Kaya mo sulod na ni karon ang taktak. O saan ang taktak? Kada bitawang say binisayaan na ka na.
7: Ihuho ba? Ihuho ni mo nang namilit. Di aron matanggal ng mga namilit. Nanong
8: ihuho man na to. Kaya ang itlog sa lamok, mupilit na siya sa walling
7: sa kilid.
8: Sa kilid or surface sa container. Usually na siya sa kilid. No? Now, pag imorang giyabo ang tubig, di na siya mawala.
7: Di siya muuban.
8: Mm-hmm. No? Now, under sa study, dili na siya mamatay sa gwalay tubig.
7: Ah, labi na kung maitlog na siya. Oh, magulat
8: pag na siya itlog, na siya until 6 months nga dormant.
7: Pag-stay siya di ha.
8: Dormant. But pasabot, 6 months di siya matubigan, dili siya mamatay.
7: Sumuitlog na siya
8: giya. After 6 months, within 6 months, lugar, 3 months, wala siya tubig.
7: Mm-hmm.
8: Yan, nasubla na pong tubig. Mubalik na po doon siya mo-active.
7: Ah, mabuhi siya giya. Umupusa na po siya giya.
8: So, mo nang naitaktak karon.
7: Mm-hmm.
8: E, ang taktak is, you scrub, imo nang kwaon, hugasan ni mo, basan ni mo ang sulod, aron mawala to siya gapil.
7: Mm-hmm. So, dapat wala yung mga bilin-bilin na namilit diha sa inyo ang mga butang.
8: Kaya kung dili lang, kung dili imo lang siyang pasagdan, wala kabalo kung naitlog dito, tingala ka, okay, wala na tubig, imong ikulog, gipauga, butang ang tubig, tao, sunod adlaw, naiwaya-waya.
7: Oo, kasagara, nabatasan naman ko na to, Sir Juno, kuan na ba, iugog ag water.
8: Oo.
7: O, kanamurang ipalimugmog lang ni Mohan Don Cheryl ang mga butilya ba.
8: So, dili na siya makuhaan mangon, kaya ang mahitabuan na, dili makuha ang itlog. No? Siya. Then, pagkahuman, pauga.
7: Okay.
8: Tuyo, ginsa. Tuyo is pauga. No? Then, di malikayan nga gapundot ang tubig, especially nga dili kusog atong aga sa tubig. Na panahon nga hinay kayo, na panahon nga na power interruption nga kinahanglan kita magsalod. So, kana, ato ginantakluban. Aron dili siya maitlogan sa lamok. Kaya ang lamok, mangitlog siya, sagasa. No? Sagasa siya mangitlog. Basta kaya na tubig. In a day, pwede siya mangitlog in 5 to 7 sites.
7: Grabe, no? So, kailang 5 to 7 sites na pag inasulod sa imong balay.
8: Oo, sa balay. No? So, imagine, kung butang na ito, kasana siya ng itlog, karoon ng adlaw, sunod adlaw, lahi na po. Ang lamok is, dili siya mabalik sa isang area, mga itlog lang.
7: Okay.
8: No, na, wala siya, og, gaibulag-bulag na iyang itloganan ba? Unless wala siya ilang area nga maitlogan.
7: Migratory rin sila mga Cheryl, no?
8: O, kay, usan kanabitong mangita siya o pagkaon. Kung aha siya makakita o pagkaon niya, dito doon
7: kung may tubig, siya mga itlog. Okay.
8: No? So, muna siya ang andal sa unang S. Katunayin, self-protection.
7: Mm-hmm.
8: No? Especially karon ng ating eskwela itong mga bata.
7: Yes.
8: No? So, gamit og repellent lotion, sinina og taas, kung mahimo ang mga bata, naka-long sleeve, kung dili kaya nga maka-long sleeve,
7: mag-nisak na lang siguro sila.
9: Mag-nisak ang girls.
8: Nisak ay, labi na nga, skirt kasagara ang mga babae.
7: No?
8: So, di mo kung takabalo, kasagara ka kaigo sa dinggi, kasagara atong kaso, medyo taas ang porsinto na ang kasagara ka kaigo is ang bata. Nanong ang bata man. No? Ibalik na to sa karakteristik sa lamok. Ang lamok is warm-blooded insect. So, attractive siya sa init o lawas.
7: Okay.
8: So, kaya mga bata, attractive kaya ang mga lamok. Ana. Nga naman, init ng lawas sa bata. Yes. Kaya luhag.
7: Siging duwa.
8: Luhagan. So, the more body heat you generate, the more attractive you are to the mosquito. So, munang kasagara yung kaigo is mga bata because attractive kaya ang mosquito sa tungon sa body heat. No? Then, of course, kasagara sa mga sakit na to, the elderly, because of the low immune system. No? O, muna siyang, kung tanaw na to ang statistic sa cases, mas taas gin ang katong mga bubo pa o ginad. No? Tungon sa active niya.
7: And low flying sila nga type of mosquito. Hindi sila galupan o gabab sa tao, sir, no?
8: Actually, ang ilang flight path is up to 7 feet lang siya.
7: No? So, mulebe lang sa height, halo sa
8: pero,
7: tao.
8: Pero, wala gina. Di bot pasabot ka, 7 feet lang flight path sa lamok, nga itong gisgutan, nga kung nakay tulo ka andana nga balay, wala mong kimong second floor o third floor, na nandili na siya, pasabot na
7: na. Yes, oh.
8: Baka saka ang lamok. Unsaog saka sa lamok. Musakay sa imo.
7: Yes, oo. Yes. Oh.
0: Nakabantay ka na rin ipilit sa imo. Oh. Abaga.
7: Pwede, no, pwede.
8: Pag amot dito sa taas, ato na po siya dito.
7: Wala, oo. Oh.
8: So, wabito na nga, tingala ka nga, kanang bantayonon siya ba kay, for example, in a locality, taas yung kaso nga dinggi. Now, ang next nga locality na dili po na siya magkumpensa kung taas dito.
7: Yes.
8: Kaya pwede na butabok sa pikas. Mm-hmm. Ang lamok is, ang flight path niya is 7 feet.
7: Mm-hmm.
8: Now, so, that is around 1 meter.
7: Mm-hmm.
8: Pero ang iyang
0: kung sa height, ang distance,
8: ang flight radius niya, ang flight radius niya yung maabot is up to 250 lang.
7: Kala ka.
8: 250 rin na yung maabot. Sa, yan, sa whole lifespan niya, 250 rin. Dili siya ka ng
7: dili siya layo o biyahe magdumtong.
8: Pero, mawala gina, pwede siya musabay sa tao.
7: Musakay siya sa jeep gihapon, sir, no? Muadto siya.
8: Kami tao sahay sa van, nilamok.
7: Diba, matigala ka? Kaya nisakay siya apil sa van.
8: Makasulod muna siya, madala sa uban lugar, makatagyan mo sa van. So, muna siya, no? Sa ikaduhang is, ato ginang hinumduman.
0: Self-protection.
8: Matulog o gabi, eh. Pag-muskitiro. No, kung kanang
7: sus magunsa na lang yung mga crop top Sir June nga mga sanina sa mga estudyante.
8: Oo. Oh. Oh. No? Ang atong yung among yung kwan pati kanang musulod mi og eskwelahan, no? Among gina siyang ipasabot permanente sa mga estudyante, sa mga maestra. Na kung mahimo nagi ang bata gyud mahimo taas naka medyas og taas kung naka skirt or nakagamit ng repellent lotion.
7: Oo.
8: No? The best is repellent lotion. Daganang tag mapalit karon, no?
7: Naano yung mga packet size nga madala na anytime anywhere magamit.
8: We have also itong mosquito patch, no? No, gay ipilit lang sa sinina. No, para lang gid ma
7: protektado lang sila.
8: Protektado atong mga bata. Yeah, ikatulong is ang giyatawag nato nga sick early consultation, no? Kung naa kay sakit nga gihambing, pakonsulta na yun.
7: Mm-hmm.
8: Atong ginamantayin is hilanat. No?
7: Yes,
8: kung na kay hilanat, sulod sa duha kaadlaw, straight duha kaadlaw, pakonsulta na gina yun.
7: Unsa no? Ba kataas nga temperatura ang ngaya nilang bantayan, Sir June? Nga
8: basically, kay siya nga hilanat.
7: Mm-hmm. No? Dili mo ubos magnumbing.
8: No.
7: Okay.
0: So, di na hulaton nga makumbulsyon ka.
8: Di na. Usually, kung sa medical nga side, mo sila, pag nakahilanat, is may something wrong sa inyong lawas. It could be bacterial or virus in origin.
7: Okay.
8: No? Now, pagsulod na ko o public health, ang campaign is 3 to 5 days ang hilanat.
7: Mm-hmm.
8: Karon
7: 2 days na lang.
8: 2 days na lang. No, grabe na
7: yung kisa. Para sa tamol pa dayon, no. Maulian ang kadyot.
8: Maulian ang kadyot.
7: Mm-hmm.
8: Yeah, pagkahuman, nalang yapon ang hilanat. Mubalik lang yapon ang hilanat. Mm-hmm. So, munang bantayan ginato. No? So, kasagara ka kahitabo, kung 2 days na yung hilanat, it's either naka-border na hilanat lang or taas ang yung hilanat, at doon sa pinakaduol nga,
7: health center, or barangay health center.
8: Health centers or clinics or hospital. Mm-hmm. Health center na to is capable na itong health center tarad sa Cagayan de Oro for rapid testing for dengue.
7: Ah, okay.
8: Nataana. No? Libre na siya. Kung mando ka o hospital, mando ka o clinics, although naibayad sa ila, pero available na siya. Mandatory na siya sa mga health
7: facilities. Tanan nga mga health facilities.
8: Yes.
7: Ah,
8: oh, no? Then, rapid testing na siya. Kung naa siya ma-detect, then you go to another laboratory for further testing. No? Now, pinaka-basic ka ron, ang usang determinants kung nakaidingi is kanin yung CBC, the test. No? Sa una ka ng CBC, kinahanglan pa na siya o kinahanglan resita sa doktor.
7: Yes.
8: Karong dili na.
7: Dili na.
8: No? Because isa na siya ang ginatanaw nga pwede na to masalba
7: possible,
8: ang tao
7: yes.
8: Kung naagin siya sakit. No?
7: Out of that blood testing lang sa CBC.
8: No? But the basic is the rapid test kit we have available. No? Kung ang naginikanan o ikaw na naghilanat duha ka adlaw, sulod sa duha ka adlaw, ato na ginahin sa pinakadul health center. No? Dali rin kayo na siya. Mahulatan na nimo. So at least kung naagin siya, makita yun, ma-repair kag insakto. Kaya kung mabantayan na to sa'yo pa, di giga ma...
7: Yes, the complication,
8: sir.
7: Di
8: giga ma-complicate. No?
7: Dili ma-hospital.
8: Di na ka ma-hospital. Maubot ka di ka ma-hospital.
7: Then the fact nga gihilantan ang pasyente magnumbing, kana bang maskin pag dili siya dengue, but at least matambalan siya kung sa may gihambing pasyente.
0: Yes. Hindi na mag-home remedy.
7: Oo.
8: Saan pa kung mag-home remedy ka, at least, kanang klaro na kung
7: safe na.
8: Kay atong mga health centers karon na, mantay mga doktor nga naka-assign na yun. Yes. So, ang mahitabo, kung ma-detect siya, taga nga ka, unsay maayo nga buhato nimo, unsay bisag nara ka sa balay. No, at least, dili kay ka mabugatan, at least po masalba nga dili ka magrabihan.
7: Mm-hmm. No? Yes. So, ma-address og sayo kung unsay hinungdan sa hilanat.
8: Yes. So, as per experience ako, inspector na ganin ko, trabaho na nako mangita sa hayaan, imbestigita na, igo pa ganin ko.
7: Diba?
8: No? No? Napagaya mo, doktor, igo gapon. No, doctor,
7: so, wag i-exempted.
8: Wala exemption regardless of unsa imong profession, no? It could be doktor ka or dili. Maigo gapon sa munang gakuan tagamping ta. So gamay nga hilanat. Check up gina yun,
7: yes,
8: no?
7: Uh-oh.
8: Kay basic gina kung gihilantan kabot pasabot na kay gibati na isa din no. Then ikaw pat nga is say yes to pagging or misting upon the recommendation of the local health, no? Amo gina ipasabot upon the recommendation kay naman tay requirements ganong magpimigay ta. No? Ang fumigation involves chemical.
7: Yes.
8: Although makapatay na siya sa lamok, makadawat po na siya sa tao.
7: Oo.
8: No? So, muna nga mong gabantayan na mo nga kung mahimo na magpimigit na to, i-classify na to ang area kung kinahanglan magin siya i-fumigate.
7: Oo.
8: Kaya kung dili po, basin og makahatag lang tagadaot, no? So, dili ta magpimigit ang city health, kandak ang city health og paging, no? Kandak tara paging and misting, what we call the thermal and the cold, no? So paging katong aso.
7: Yes, oo.
8: No? So ang yang mapatay ana tanang mulupad nga lamok, patay gina.
7: No? Bahalag dili pa siya dengue.
8: Oh, bisag dili basta kay mulupad niya. Patay gina niya, no? Dayon. Based sa concentration nimo sa chemical, you could specifically kill katulang mosquito based sa concentration or ang basic niya concentration mo kay any flying and crawling mapatay niya.
7: Oh, apil no? Mga ukok.
8: Ukok. No? Basta kay katulang masapon sa aso. Any flying and crawling. Nang mingon gid minga kung mahimo magpaging ang taga city health i-clear gid ang area og tao.
7: Oh, wala gid tao.
8: Kay makadaot man na siya po sa tao. No? Now, namag-inalat uban sa ito nga sa balay magamit o chemical repellent. No? Kanang
7: yes.
8: Mapalit na ito sa
7: mga spray.
8: Oh, mapalit na ito sa
7: mga spray, katong mga murag paaso-aso.
8: Kana, ito na kung ano, ito na istoryahan. Usually, unsay ka kasagara ka
7: mga air purifier.
8: Kaling paragin sa lamok. Unsay kasagara ka kabuhaton sa tao sa balay. Mang-spray og lamok kay daghan lamok ang balay. Kasi mang-spray hapon.
7: Oo.
8: No, kanang hapon kay daghan kuno lamok lagi, daghan lamok hapon. Yang kahit tabo, basic kayo manira. Para di daw kagawas ang lamok.
7: Ang mang-spray na rin sa sulod.
8: Na og TB.
7: Oo. So pwedeng
0: mapit which is mali.
8: Apil sa kamatay.
7: Which is mali. Oh, Magnum Cheryl.
0: So dapat pud mag-mask.
8: Yeah, as much as possible. Chemical man na siya. So kung mahimo maska dahil pagkahuman ni mong spray kung sila anak ni mong balay ayaw sulod dito kagawas
7: yes
8: no, ayaw sa sulod kay manggab ni mo ang chemical matay ang lamok apil po ka matay
7: yes no? And pinaka safe siguro Sir Jun no while mga spray ani para sa lamok nato sa balay lang magnum Cheryl imurang kamot ipasulod sa pultahan gamay dahil magpa electric fan lang ka para mas spread ang chemical without you inhaling the ano the
0: baho. Usually kita dili na kaya ta cautious kaya yes, mag-spray
7: basta-basta lang
0: wala pag-i mask
7: kaya gasalig ta kay mga water-based na iuban nga mga water-based Sergio you know, pero still chemical
8: mag-ina, nga mag-ina may pasabot nga mahimo mag-spray sa balay kung nagpalit ra mo chemical sa grocery kaya mapalit na
7: oh, na may mga over the counter pwede ra mapalit
8: kung mahimo mag-apply mo chemical kanang walay tao ang balay lugar magrabaho o buntag, apply ka chemical sa balay.
7: Yes.
8: Aron pag-uli.
7: Dili ginahanglan nga alas 4 pa yung no, sa alas 6 sa gabi.
8: Nakadissipate na. Kung mahimo, walay tao ginang balay kayo sahay, mag-apply ta ka ng dayunting tulog.
0: Yeah, natulog na rin
8: ta. Natulog na yung
0: ka. Mahanggab na.
8: Mahanggab ni mo tanan pag hindi na kakamata. No?
7: O, ano diba? Simbak
8: no, sa, dayon, sa mo mga pag magpaging mi, naging siya kanang ginatawag na to cool down mm-hmm. time mm-hmm. no so ang area is di siya pasundlan 6 to 8 hours
7: no okay mm-hmm.
8: hangtod nga napay aso no kung wala na si aso kanang dili naging siya baho kayo
7: mm-hmm.
8: kay kung napay baho bot pasabot
7: napa ang chemical
8: pa. Now balik ta sa kanang spray sa balay unsay kasagara wait minta water base
7: mm-hmm.
8: yamo palit ta unsay kasagara paliton scented or unscented.
7: Mm.
8: Personally speaking, ako dili jud ko mo-advise o mupalit mo ang chemical nga na-scent katong umot mm. or katong chemical nga walay baho.
7: Mm.
8: Why? Delikado kay na siya.
7: Yes.
8: Because the purpose nganong ang chemical baho is to inform the user nga naa siya effective siya, potent pa siya.
7: Mm-hmm.
8: Mo nang...
7: O diba? Kumpiyan.

0: kalikong na yung mga tigwang o bata
1: yes,
0: sa
1: panay. Kids, no. Mga pregnant mother.
2: Mga, yung mga oh, infant, yes. No, mga masuso.
0: Dali kayo siya kwan, dali kayo ma-compromise.
1: Vulnerable sila.
0: Yes, So, muna, ang advice, kung mag-apply mo chemical sa malay, regards to control of mosquito, do it karang buntag, wala tao ang malay.
1: Mm-hmm. Oh, how about, Sir Katong, na ay mga kwan karon sa market nga ka na bang murag imong i-refill?
2: I-refill o mga plug-in?
1: Oo, oh, plug-in. Uh-huh. Nga murag ka na siya pang
2: mosquito
0: repellent. Repellent.
1: Yes.
0: Yes. Kung mga scented ba na siya? Mm-hmm. No? Usually, ang gamit nila is kaning sentra siya.
1: Oh,
0: no, dili siya chemical, mura siya natural ng... base. Dili chemical base.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: mura mga citronella effect
0: yeah, citronella,
1: lang.
0: Mm-hmm. Common ganyan yung citronella.
1: Yes. No, so.
0: Kana siya is, kwan siya kanang natural scent siya nga modifier o glamok.
1: Mm-hmm.
0: But pasabot, dili mo doon lang glamok.
1: Oh, okay. Dili sila ganan sa baho.
0: Yes. Dili siya, dili siya mupatay o glamok.
1: Oh.
0: Pag mahingon tagpatay glamok, kato chemical base.
1: Oh, okay. Pero kining pinaka-common, sir, kining, ansan eh, katul.
2: Yeah. Mosquito killer.
1: Yes, sir, kana.
2: The coil, no? The coil yeah, one.
0: Ang usap po ng active ingredient sa mosquito coil is citronella base man siya.
1: Mm-hmm.
0: No? I'm scroll once, kana siya, sa anong kwan. No? So, ang katol kanang tiger ang pinaka-common na
2: pinaka-common
0: no?
2: Yes
0: yeah, tawag,
2: tiger brand
0: mostly made in Japan man siya
1: mm-hmm.
0: Japanese man ang manufacturer. Ang yung active ingredient is based on citronella.
1: Ah okay.
0: Citronella extract
1: mm-hmm.
0: No so dili siya chemical base actually mm-hmm. No ang problema lang ana is namugoy aso
1: yes
2: oh, mga asthmatic na mga tao
1: busod gayo.
0: Atakihon na po ka na.
1: Oo. No? Nasimba ko sa sunog, Sir
0: yes,
1: June.
0: Yes, ka na.
1: No?
0: Mm. No, po na mo mm-hmm. Kapan. So, ayun na lang pagkatol. Kung mahimo, palit na lang o kuhan, muskitiro.
1: Yes, mas safe. Yes, pinaka-safe magnum friends ang muskitiro.
0: No. Kung dili ka gusto mag-muskitiro na mag-bloodletting ka sa lamok. No? Asya.
2: O diba, no? Dili garantiya mga magnum friends ka ng mga scented lang siya yes. Or citronella lang. Kaya di siya makapatay, makaabog lang.
0: Kani po citronella, na iuban nga magtanong mag-citronella.
1: Yes.
0: Kung magtanong daw ang citronella, way lamok mo dool. Nagyapoy lamok.
1: Kung di ka manghinlo, nagyapoy lamok
0: gihapon. Sa citronella. Dapat citronella is na kay scent gadili ganahan ang lamok.
1: Oo.
0: No. Pero kung nagtanom lang ang citronella tumpahan nga po naglamok.
1: Oo.
0: So ang buhaton nimo kung naka citronella imo na siyang putlan kana yang dahon.
1: Oh, para mo gawas yang scent.
0: Para mo gawas yang scent mo nang di mo do lang lamok.
2: So balian nimo siya o kanang dahon.
0: So kung gusto ka nga gamiton nimo ang citronella as basic prevention nimo para di mo do lang lamok sa imo buhaton nimo imong gisi ayang putlan ang
1: triman
0: nimo iyang dahon. Wag himo
1: nimo siyang sa vase gihapon di ba sir?
0: So triman nimo every 3 days.
2: Ah okay kay ayha pa mo huma mo
1: ikat nimo
2: hupas iyang humot.
0: Oh mo na siya ang iyang scent mo dili
2: kontra nila.
0: No. Dili siya makapatay pero di gid pud mo do lang lamok.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Siya ginang mga gamit karon sa kanang mga patches.
1: Yes.
0: Mosquito patches. Mosquito repellent ang yung pinaka-active ingredient sa nice more of citronella extract.
1: Mm-hmm.
0: No.
2: So problema ron citronella sa dili so na kay patubo.
0: Oh, nagtanong mo citronella naka kwan gid na sa opisina. Daghan mo citronella sa balay, daghan mo lamok. Kitsa ni mo citronella, tanong palibot sa balay. Malang
1: tanglad kay moro pa siyang tanglad.
0: Yes. Yeah. Daghan niya po lamok. Imong kaputlan ang iyang dahon, sir, kung kuhaan ka ng every 2 days or 3 days, sa di man.
2: Nilabong na.
0: Nilabong na naman to. O siya, ang paggamit din sa citronella, si putlan niyo mo iyang
2: So pulungan, pulungan niya mga tumoy sa dahon.
1: Or mukuha ka, mukat ka, and ibutang niyo mo, tumulog ibutang sa flower vase niyo mo.
0: No.
1: Pero i-change ka po ng water sa flower vase, kay lisod na.
0: So muna, nanata, sa paging
1: yes.
0: No siya mga repellent kwan ang last na to nga S is ang kaning ginatawag na to nga sustained hydration
1: mm-hmm.
0: Inom gid daghan tubig
1: oo
0: no now kung nagdinggi ka advice na mo is ayaw pa inom og tawa-tawa ang pasyente
1: oo
0: kana bitong gilaga nga tawa-tawa
2: oh, mga mga herbs
0: oo ayaw na wala manay actually nanay clinical study pero gibawi man ni DOH no gibawi ni DOH gi-approve niya before pero iyer pong gibawi

0: gibawi ni DOH, no? Wala na niyang i-partner out ang clinical studies. Mm-hmm. Although, na-initial nga, effective daw siya. No? Muingon na kong daw ha, kay gibawi mangod ang gibawi ni DOH. Ang usa mangod is, ang tawa-tawa is pait.
1: Yes, mm-hmm. Oh, pait nga upload.
0: Oo, oh, pait. Kung painon ni mo ang nagsakit, di na mo inom sunod.
1: Mo nang di na hinon maulian.
0: Oh, di na hinon maulian. Mm-hmm. No? So,
1: mura na siya matroma or makuhan sa tamban.
0: So, ang ato is paim na o dagan tubig.
2: Oo, no, hydration. Hydration, dagan tubig. Oo.
0: Kung makaya ni mo, makapalit kang orisol, sige.
2: Yes, oo. No?
0: So, ang orisol mangod is, dili mangod lang siya pang dehydration.
2: Mm-hmm. Na siya electrolytes.
0: Electrolytes na itong yapas. No? Yes. So, kato siya. No? So, kung normal ka, wala kay sakit, ang gina-advise is 2 liters a day.
2: Oh.
0: Nangin mong tubig.
1: Grabe gin nga, no, inumang tubig.
0: Kung makaya ni mo 2 liters na tubig, much better.
2: Oo.
0: Kaya ka ng 2 liters, dili man langin ka tubig lang. Mm-hmm. Kanan naman na.
1: Kanan ng mga fluid sabaw, na itong i-intake.
0: Itong sapato. Mm-hmm. Ayaw lang ng kwan, ayaw lang ng soft drinks.
2: Colored. No, colored. Ayaw lang labored juice. And colored.
0: Ayaw lang ng soft drink or juice. No? Then, 2 liters. Pero kung nagsakit na ka, may increase na sa 1.
2: Mm-hmm.
0: So at least 3 liters kung nga nakaisakit. Mm-hmm.
1: So okay lang ba Sir June kaning mga alkaline nga mga water nga kaning naay mga so di ba kaning soda magnum cerulo pero naay water nga alkaline na siya.
0: Kaysa wala tayong problema sa type of water, mm-hmm. no? Yung ka og purified, mineral, mm-hmm. alkaline.
2: Uh-oh.
0: No? Wala tayong problema as long as ang tubig is safe to drink, wala siyang problema. Okay. Now, the alkalinity of water kwan naman siya, ang hirap ang pH value ang nausa ba na.
2: Mm-hmm.
0: No?
2: Okay.
0: Medyo taas-taas ang pH value. No? Mm-hmm. Muna siyang medyo alkaline siya. So, wapang mo po yung partner study na makahatagin siya good effect sa body. Pero, usahay mo ko, kita Pinoy, makadungong lang. No?
2: Awatiro kayo.
0: Mapuna siyang epekto. So, psychologically speaking, not siyang epekto sa itong lawas kay
2: oh, makakuan
0: na mo ulihan ka.
2: No?
0: So, usap po na siya, no? Although, wala siya yung mga study pa further out na naging siya yung good effect sa body, but yun na naman nato nga, oh, bapoy ay picto.
2: Yan mo inom, yung kagdaghanda yun.
0: Yes. Oh, so, oh, hydration. Daghan na yung daghan yung inom. So, dako na matabang sa yung lawas.
1: No? Yes, nawala na si tawat, nawala na si katong tambal na herbs, Magnum Cheryl, no? Nga tawa-tawa?
0: Dili gid mo advice sa tawa-tawa kay ang mahita mo ug pait.
2: Yeah, depende po sa ilang pag process sa pag pagbukal,
0: mga ina na. Tawa-tawa is pabukalan nimo. Tawat huga imo ram nang imton tanan. Daruts included limpyuhan pabukalan. Ang problema is pait.
1: Yes, kung ma-oversteam siya.
0: Na siya, bisan pa siya dili siya ma-oversteam, pait gid siya pagkahuman.
2: So, gamay rang mainom, sir.
0: Yes. Na siya aftertaste, dili mawala sa imong dila.
1: Ah, mo pilit.
0: No. So, munang, muingon dyan ko na aftertaste sa akin, nakatisting ko. Nakatisting ko. Muna siyang, ako nga kabalo, nakainom ko during sa katong pagkadinggin ako.
1: Hindi na kaganaan
0: kinom ng tubig. Kaya nakapaman ang aftertaste.
2: Yes. Better na lang, water na lang. Water kung na for example, lang dili kayo mo inom ang pasyente.
1: O, kapayas extract. Sa amin na ito, karon Sir John B. Nga murang nauso mo po na sa dengue.
0: Yes, kapayas extract. Pait gaya mo ngayo.
1: Nisamot ang kapait.
0: Sabot kapait. Pait gaya na. Grabe kapait na.
2: Oo.
0: No? Nanduga na sa kapayas. Katong, it's either sa fruit niya.
1: Or sa udlot.
0: Katong sa iyang steam.
2: Oo.
0: Grabe ka, pait na. Pait gigayaw niya. So, di na magiging mawala.
1: Di na magiging mawalaan. Di mawala
0: ang lami. No, mupilit. Naging siya after this. Murag ka tumitang may bind sa unang itambal. Nga, pait gigay siya. Kakalimot ko sa name.
1: Sirugan? O, dili po. Pait magyapon ng sirugan. Oh.
2: Katong kay Sir Jujak, na kay Sir Jujak.
0: Oo, naan siya.
2: Mambing na
0: ayahan.
1: Si Bukaw?
0: Tambal siya. Tambal gina siya. Pero ang problema na is pait gigay siya. Dugay kay mawala ang pait.
2: So better na lang gina ang water, Sir.
0: Water
2: kay.
1: So pinaka-safe o pinaka-effective is water.
0: Now, sahay karon mga sosyal naman. Kita na yung mga anak. Hindi man ginaminom ang bata. No?
2: Yes.
0: Mas wala, hindi ginaminom bata. Tubig lang. No? Sahay, ito. Kung haka ng hangyoon nga mo inom o playboard water, something nga na, no?
1: Isaywar na lang ito, isaywar.
0: Ang bata, makaya na itong painom o electrolyte water, much better. Na naman yung mga other literal water available mga sa market.
1: Yes.
0: Although colored siya, pero tubig na siya nga, high in electrolytes. Mm-hmm. No? So, pwede na nimo siya ihatag sa bata. Kaya ang bata yun, basta nang sakit, listen kayo, pwede mong tubig.
1: Lagi, tingalon pa nimo. So, nanay mga, nalay sila yung malamian gamay.
0: Oh, nalay malamian gamay. Yeah. No? Actually, okay rin na siya. No? Medyo costing lang lagi po sa ato.
1: Mm-hmm.
0: No? There are also mga, for example, sa magkanang hydrated water sa mga bata, mura siya, juice form na siya. No? High electrolyte water.
1: So, ready to drink, ready to drink
0: na siya. So, wala tayong problema na because kana siya is naka-design siya for specific task ang yung electrolyte for replacement sa lost sa lawas sa tao. Then, specific po siya sa mga bata na siya medyo labor. Aron, dili, mainggan yun si bata ang may namagdaghan. No? Now, kung sakit magod, sakit ang isgutan, kinahanglan kag fluid intakes, much better gid nga dili siya soda or
1: colored
0: juice, colored, no? Kay namgon siya ipikto sa lawas gyapon, no? So much better tubig, no?
1: Okay. Siya.
0: So mo na siya, no? Atong lima ka S, no? Balik ko na to ah para di na to malimtan.
1: Para remind taas, lista niya taas, nanay, sige.
0: Taas na ba to discussion, no?
1: Oo.
0: Seek and destroy, pinakauna, no? Self-protection, seek early consultation, say yes to fogging and misting, and of course, sustained hydration, no? So para himsog itong lawas, inom na ganyan tubig, no? Mugi na siya itong panagang para sa sakit, no?
1: Basic weapon dingge. To fight dengue, yeah, mga magnong friends. No?
0: Para gin sa
1: tanan nga balatian. Okay, Magnum Cheryl, no? Unsa ba ito yung nakahanay nga kalihukan, Sir June, sa ato ang pagtamod karon sa Anti-Dengue Awareness Month sa inyong buhatan? Unsa yung naka-line up?
0: Yes, Magnum Bing. Natay, ugma, mag-launching ta sa atong kwan, citywide nga dengue awareness program, no? In line sa Asian Dengue Day, katong last Monday.
1: Okay.
0: So, ang ato is ugma ta. No? Usually, ang dili mo ko siya naka-specific nga kanang 15 yun, no? So ang uban nga mga kwan,
1: so depende sa lugar, LGU
0: o depende sa schedule sa LGU. So ang ato is tomorrow ta natay
1: adlaw nga Domingo
0: pahayag no ugma sa Lunes.
1: Monday so ahan ni dapat Sir June ipahigayon.
0: So ang synchronized launching siya actually, no? So sa amo sa opisina mag launching me, but in other areas sa Cagayan po naapod pinagunahan sa itong mga health centers.
1: Ah, okay.
0: No? So, every barangay na siya. No? So, para gid mausa din, we coordinated with DepEd. No? So, nanapoy na kaalan. Yeah, nanapoy na kaalan sa school. No? Nakakuan naman ko na, naka-initial na ito sa school sa katong pagsugod sa eskwela, sa Brigada Eskwela. We have our contribution sa kaning
1: Brigada Eskwela po panglimpyo.
0: Paging o misting. No? So, katong mga nanglabay ng mga adlaw, natay na nakandak na paging misting sa atong eskwelahan. No? We have the Corrales Elementary and the City Central.
1: Kaning mga populated schools.
0: Heavy populated schools. Now, available na siya for all schools. No? Wala man sa problema. Pero, dili mo kami basta-basta maka
1: upon request lang.
0: Yeah, upon request. Dili mi basta-basta makatira sa eskwelahan because kinahanglan siya og specific time kay namay mga estudyante.
1: Yes.
0: Atong mga panahon na nga wala pa estudyante pag sugod brigada eskwela,
1: In time lang sa brigada. Yes,
0: no? Now, kung lagi kaso ang eskwelahan, amo pong gihagyo nga kung mahimo ma-report diretso.
1: Yes. No?
0: Kay para makabuhat ta og intervention
1: din ko. No?
0: Kay kasagara ang dengue is malikayan gid siya kung sayo na hibal-an. Kay kung dugay siya, wala na. Nahuman na tanan, expired na tanan, wala na. Wala na ka. So ang imong intervention is sayang ba? No? That's why katong giingon ni Ma'am Cheryl Garina nga sa uban sa Lainason di ay may balaod.
1: Yes, punishable by law. Unsa ning mga nasod?
0: No, for example si Singapore, no? Kang Singapore na sa specific law nga kung makitaan ka og lamok or waya-waya sa imong panimalay, pwede ka i-penalize.
1: Kaso.
0: Oh, no? Nasa so, basic siya.
1: House to house, gini lang pag-check ni Sir June, no?
0: Yeah. na sila andan silang balaod na nakabutang na dapat early reporting.
2: Mm-hmm.
0: No? So based sa ila sa balaod nila, kung mabasa na to sa online, na siya sa specific sa household, na siya specific sa working area.
2: Mm-hmm.
0: No? And of course, naapod siya sa responding agency.
2: Okay.
0: For example, ilang health agencies. So, ang mga hospitals, clinics, dapat within 24 hours of detection, dapat ma-report na.
2: Ma-action na.
0: Ano siya kagrabi.
1: Mm, no? Sana all na lang taan ni Sir Jun.
0: Because, ang nalimta na to, dahil ang team na to sa Asian Dengue.
1: Tima na to, karoon na to eh.
0: Ang tima na to is, zero death, no? By 2030.
1: Mm, hopefully.
0: No, wala ang siya mamatay sa Dengue. Mm. Because, preventable man ang Dengue.
2: Mm-hmm. Yes.
0: So, kung ma-detect na to as early as possible,
1: wala na yung madala sa mga
0: balita-balanan. Ang kasagaran kahitabo mo nang mamatay ginang tao is because nasulod sa balita-balanan, lima na kaadlaw hilanan.
2: Yes. So, critical na ang pasyente.
1: So, kanila ging mangiyawat ang ginikanan. Yun yung ang bata, dili mo absent, madlock. Kay ma-behind sa lecture sa school. Pero kudos sa itong mga eskwelahan karon na mag-lumcharelo Sir June. Once na anay hilanat ang bata, di na gina nila ipa-eskwela.
0: Yes.
2: Paulion na gina siya.
0: Yes. Now, ang ato pong deep end, na naman sila dedicated ng medical personnel
2: team
0: na nasa,
2: yes.
0: Nasa school.
2: Mm-hmm.
0: So, nakakuan po na sila, nakagaga...
1: In constant coordination sa inyo.
0: Para po ba ma... makuha na to.
1: Ma-evaluate ang case sa bata.
0: Okay. Ang isang mong kaskwilahan, hindi mo siya anak rin ang lugar na
1: yagzante.
0: No, for example, si City Central.
2: Mm-hmm.
0: No, ang mga experience ka City Central is nasa'y taga-Patag,
2: mm-hmm.
0: No, nasa'y taga-Makabalan, nasa'y taga-Lapasan. So, dili siya concentrated in a specific area. Ba?
2: Mm-hmm.
0: So,
1: ang tracing, ano yes, ni Sir Jun?
0: Yes, lay-lay siya demographic. No? So,
1: grabe ka, teachers ang tracing. Kisa'y
0: nadala. No? Or kisa'y nakadala. Or,
2: pwede po nga dili sa eskwelahan, apan dito sa ilang Pinoyanan.
0: Kay, kung mag-trace mangunta, namangunta ginatawag na ang travel sa patient.
2: Mm-hmm.
0: Aha, ang patient, kikan, asya ni Anto. Kanos asya ni Anto. No?
2: Yes.
0: Naging siya'y uras na specific na gikan from kasakit.
2: Mm-hmm.
0: No? Kay, lisod mangon o pag-ingon nga, di man sa eskwilahan na dinggi. Kaya pag-abot sa eskwilahan, limpyo kayong eskwilahan.
1: Di ba? In fairness sa eskwilahan.
0: Yes, mostly sa itong eskwilahan karon nanan na sila yung mga illicit deaths, nakakuha na sila. Especially sa public school, ha?
2: Mm-hmm.
0: Kaya itong public school, mostly recipient na sila sa illicit deaths ni DOH.
2: Mm-hmm.
0: Kung makita nyo ang ilang mga bintana na yung mga nets.
1: Yes, naka-screen na.
0: Yes, that is treated nets.
2: Mm-hmm.
0: Treated nets na siya, mura na siyang muskitiro.
2: Mm-hmm.
0: Na kung mulusot ang lamok niya,
1: patay. Nasi tambal
0: eventually mamatay gid ang lamok. Now, amo na ipasabota, eventually mamatay ang lamok.
1: Dili
0: siya diretso. Pero mamatay gid siya because bisan pag mutog para sa da na makakuha siya og chemical sa net.
1: Mapilitan no? Makapilit na siyang lawas ang tambal.
0: Ang kanang chemical, amo pa ipasabot sa mga ginikanan na dili na siya makadaot sa bata.
2: Mm-hmm.
0: No, siya makahilo. No. Kuan lang gid siya potent lang gid siya sa lamok.
2: Mm-hmm.
0: No. Yeah. Kana siya ang effect ana is ang lamok dili niya dito mapatay. Makadala ang lamok ng chemical, katong iyang madala ng chemical, kung mangitlog siya, makontaminate niya ang tubig ng iyang itlogan. Katong tubig ng iyang itlogan,
2: ang katong iyang
0: itlog, dili ito mo lamok, dili mo lupan.
1: So dili siya mapusa.
0: Mapusa siya, mahimo siyang waya-waya.
2: Mm-hmm. Pero dili siya kalupan.
0: Mm-hmm. So after 7 days, mamatay
1: rapod siya. Ah, no? Okay.
0: Siya ang cycle. So muna, ang atong eskwilahan karon. Nana siya, nanay ni Kwan ni DOH anak, no? Na together sa atong opisina. So, nana siya yung mga treated nets. Likewise, ga-request po si Deep Ed to sa ilang mga school principals in regards sa kanang prevention nila.
2: Mm-hmm.
0: No? And kita po, nakag-coordinate sa ila in regards to campaign.
2: Yes.
0: Kaya sa himangon, bisan palagi o sa oni mong limpyo, kung ang bata o kasabot,
2: mm-hmm.
0: No? Then ang target po na mo is ang mga bata. Kaysa yun, kay pasanto ng bata kaysa tiguang.
1: Oh, gaya ng ulo.
0: imagine lang anang ganang ito. Kita mga ginikanan nga. Mas mutuo pa si atong anak kang teacher kaysa iyo.
2: Yes.
0: Ayaw pagbuot ma. Kayo mo ni ingo ni teacher.
2: Ingo ni teacher.
0: Oh. So, kana siya ang concept ba nga? Ang atong mga bata is kung makabalo sila mayo, makabalo sila sa insakto, sila na may mubuhat sa ilang kaugalingon.
1: Yes.
0: No? Sila na may mukorek po sa mga tingwang. Listen, biya kay korekan kang bata, maulaw yung gingga.
1: Maulaw na gingga.
0: So, kana siya nga concept, no? So, karong lunes po hon, natay igina pahigayon
1: synchronized
0: nga synchronized launching sa atong Dengue Awareness, no? Kauban na to, ani, partner na to, ang DepEd o ang mga barangay. No?
1: Yes. And lastly, before ato buyan si Sir June, magdum siya lilapas at sa kasabaan na kita ni magdum Aileen. Anyway, unsa ba itap barangay soon nga naa ang taas ka kaso sa mga dengue as per last statistic na to so far, Sir June?
0: Ang last kid na to is kaning mga wala ko naka, actually wala ko nakakuha data ha. Wala pa. Pero ang kasagara na to nga tag-as o kaso dengue is katong mga tag-as
1: po big barangay gihapon. So oh, same lang gihapon, mga no? Starring.
0: So usually Carmen, no? Carmen would be number one or number two. Bugo, Punan.
1: Yes. Kay
0: kanagin sila kasagara musulod sa top because of the population taas, no? So kung ang statistics mo gud is mostly based mo gud siya sa cases
1: yes,
0: per area, so, no? So pipila na katuig mo gina siya ang gatap.
1: But so far, no? Karon nagsaka ba ang kaso sa dengue?
0: So far karon, from the last report nga ako nakita, compared last year, mas ubos pa ta karon.
1: Yes.
0: But we are expecting na musaka siya.
1: Yes, because kaya mag-set pa lang. Sa rainy season.
0: Pero ang data itself is, dili siya ingon nga tada, but still, compared to last year and the previous years,
1: medyo ubos
0: siya. No? Okay na siya. Pero dili ta kumpiyansa kay medyo sugod na mong ulan-ulan sa ato. So ang problema is, nako no El Niño, di ko kasabot El Niño ulan niya.
1: El Niño ulan niya ba kay?
0: No, kay sige mang ulan sa ato, kadang hapon naman lang gani ang ulan, no niya. Bingon sila lang El Niño. La Niña siguro. No? Kay usual mo na siya pag ang atong climate is kung may El Niño. Ang ubalo sana si La Niña. Always gina siya. Kung nasa La Niña, expect ka og drought after ana, no? Now, ang atong weather pod karon among na-notice na mo sa ako is, personally sa ako, notice na ako is, ginatawag na ito nga farming weather.
1: Yes, farming.
0: Farming weather nga. Pag April pa lang, pag Simana Santa, sugod ng ulan, but pasabot.
1: Panuig na.
0: Oh, yes. Sugod na ka o ambris yuta.
1: Yes.
0: No? So, but pasabot, musuluray na ang ulan. Muna nga, anticipate me nga, bingon silang ilinyo, anticipate me nga, medyo taas ang ulan. That's why grabe mi sa campaign kay mamagin na siya kasagara gud, no? Daghan ang
1: so labok. It's the normal weather condition sa tropical country magdum siya. Lastly, Sir John, atong pagdapit sa atong mga binating tigpaminaw, mga viewers karon nga magbinantayon kanunay aron na malikayan nato. If not makatabang ta nga kami unsan gyud labi na gyud ang makabsan sa kinabuhi ning balatian nga dengue. Please go ahead, sir.
0: Yes, sa atong tigpaminaw, no? Ato yung siguraduon nga magtutahan nato itong kagalingon. No? Sundon to nato atong pinaka-basic kayo itong 5S na ito. No? Dayon, kung naakay sakit, kung nakaghihambi nga sakit, doon lagi din sa pinaka-dool nga balay tabalanan. It could be the health centers na ito, abri na sa 24 hours. No? Sir, magsara man o galasing ko. No? Actually, naman tayo mga vegetable. Yung masangkit ni mo. Yes, naman tayo mga emergency personnel. Now, mogi na siya, no? Kung nakaghihambi nga sakit, ayaw na ginong itago-tago pa nga wingon kang gasto na po, nagoy pastila nun. Saan naman na yung kwarta kung mupanaw ka na sa kalibutan, no? So, karon po nga, sugod ng tingulan, mag-amping ta, especially sa kaso sa dengue, sakit ka dengue, di na to kalimtan nga, pagtahan na to itong kaugalingon, atong kauban sa panimalay, no? O, sama sa akong gingon kanina, dili lang atong kagalingon. Kung maglimpyo tayo sa balay, dili man lang ang atong may maiwas. Maapil man ang atong silingan.
1: Silingan. Yes, so, so, kinabangay gid siya, yes, sir.
0: Sa imong gamay nga, gibuhat sa imong panimalay, dili lang ikaw ang maluwas, pati ang imong silingan. Because ang atong sanitation, atong environmental sanitation, it's not in it does not involve
1: walang
0: only,
1: na oh, wala lang na confined yes, sa imong four doors sa imong balay. No?
0: It does not mean kami lang ang trabaho, mm-hmm. but rather it involves the community, ikaw nga sa panimalay, para effective ang atong campaign, effective mm-hmm. ang atong gibuhat na malikay tang sakit. Dili lang kita, pati atong silingan.
1: Mm-hmm. Sir, salamat kay sa imong oras. So good luck sa tanan niyong mga kalihukay. Nangarakahan na ayusab. And lauming ang Magnum Radio sa kanunay. Ato ang dinggi awareness plugging. Kanunay niyo mabati mga Magnum friends no, sa Magnum Radio. Inyo ka na mabantayan niya ang tingog kanunay ni Magnum Mencho o ni Magnum Gilbert. Sige mm-hmm. nang remind. No? So di kita dapat malayhan, mapulaan sa pagpaminaw ni Ana. Kay usahay lagi kita. Pag preoccupied na itong huna-huna, ato ang panggibuhato na malimtan na tayo nato ang pagputihan sa itong mga kaugalingon. Sir Jun, salamat kasi mong oras. So good luck sa inyong mga kalihukan.
0: Thank you.
1: Inyo na bati mga Magnum friends. Atong dinapit nga bisita si Mr. Jun Lupiba, ang Sanitation Inspector 6 sa City Health Office. May kalabutan sa itong hisgutanan karon ang Dengue Prevention Awareness sa month. No? Let's do our share, individual share mga Magnum friends. Aron na healthy kanunay ato mga
2: yes,
1: katawan.
2: Oh, and Magnum Bing, prevention is better than cure. Mm-hmm. Katro simple, kanaragyod, simpleng pagpanghinlo sa ato ang palibot. Importante kayo. Ilabi na nga, dili lang family members, simbako lang Magnum Bing ang maapektuhan mm-hmm. na, but your neighbor or the yes, whole community might be affected.
1: So, mas makonsensya ta kung kita ang tinubdan, mga Magnum friends. Mm-hmm. No? So, salamat kasi yung oras, Magnum Cheryl. 1 second, kaya wala si Magnum Chingo.
2: Ay, kini. 1 second na gini kay, usani sa mga follower, listener, gini siya, nga taxi driver, may pagpaminaw nga to ni Sir Rafi Halagat. Sir Rafi Halagat of Mendex Taxi.
1: Yes, so salamat kayo sa inyong oras, mga tatay. Salamat kayo sa inyong paghago-hago
2: yes.
1: no, sa pagmatuto mm-hmm. o sa pagsilbing haligi. Haligi ba ng tahanan?
2: Oh, haligi no, ng tahanan.
1: Oh, happy Father's Day sa tanan nga fathers in the world.
2: Yes,
1: mga
2: everyone.
1: Dlawa, no, especially sa kong father, happy Father's Day in heaven.
2: Yes, Sir Jun, no, happy Father's
1: happy
2: Day.
1: Happy Father's Day, Sir Jun. So salamat kayo, no, mga anak. No, find some time to say thank you, hug, say I love you mm-hmm. if you don't have time. No, mintras inyo pang mahawiran
2: yes.
1: physically inyo
2: every hug Magnum Bing might be the last one
1: yes.
2: you do not know no?
1: So make it a habit
2: savor
1: no?
2: it yes.
1: savor it no so ayaw lang yung tao na nga ibaliwala or simple na paghug no okay
2: yeah,
1: so,
2: that
1: ayaw.
2: Moment ba yes. nga pwede ni mo treasure
1: yes no sa tanan nga mga papa o mama nga magakos pa ninyo yung mga adlaw mga tatay mga ginikanan mga anak oh, no so tanan. So, say thank you, say I love you sa inyohang mga amahan ug mga adlawa. Wa na tayo kong oras. Salamat sa inyohang pagkiguban kanamo. Milapas sa tag oras, no? Sorry kay Magnum Ching. Medyo nataas-taas atong hisgutanan, Magnum Cheryl.
2: Because
1: no,
2: our
1: kaya,
2: topic is very, very
1: yes,
2: important.
1: Yes, very, very important and very informative mm-hmm. alang sa atong mga viewers, alang sa atong mga listeners, mga Magnum friends. Kaming tanan manghinaot, nga tanan nga mga hisgutanan din sa atong tulumanon. Matag Sabado, ang Magnum Health is Wealth, atong magamit sa adlaw-adlaw tanga pagpakabuhi. Kuwanta sa pagtulunan, gumikan kaysa kanunay kami nagpadumdum magunsaman ang atong kaugalingon kung dito lamang mapauli ang atong mga hinaguan, mga Magnum friends. No? Sa kanunay, atimanon na ito atong kaugalingon susama sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsaman ang sapi kung sa lawas lamang pauli.
2: Dagang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tuluman ng Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa pangunahuna o kaligon sa pagbati.
1: Musunod na ang balitang Magnum uban sa itong mga newscasters. Sa kanunay, kininyong mga alagad sa kahimsong maghinaot nga ang grasya o kaloy sa Diyos. Magauban ka na itong tanan. Magnum Bing Abukay at Sinto.
2: O si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
1: Dinhil lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 6:34.
4: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP, pero baso, bili na.
3: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig.
5: Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok, sulod o gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton ng igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
6: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: DTX 500!
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang kapanupo!
8: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Masalrika!
8: Epektibo!
7: DTX 500! DTX Coffee Mix!
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
14: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification. Tactical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
15: Magnum Wanted Job Hunters.
14: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
14: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
16: Sabado Night!
14: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: Oras, alas 6:38.
18: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
19: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Ito balit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12-seat Nazareth Dolls at Finland, Cagayan, Bureau City.
10: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
17: Mga higala, welcome sa itong balitang Magnum karong adlaw, Sabado, Hunyo 22, 2025. Sa niya itong mga headline sa Magnum Lokal, Kapitolyo Provincial, Gipanghimakak, nga doon ay dili mahatagan sa programang Bigay Bigas para sa masa sa Misamis Oriental. Magnum National, 273 milyones pesos ang kantidad alang sa humanitarian assistance sa DSWD sa maapektado sa linog dinhi sa Mindanao. Magnum International, 5 katao patay sa sunod-sunod nga airstrike o drone attack sa Israel sa habagatang bahin sa Lebanon. Magnum Business, mag-uumasaw tanon o trader sa Benguet o Mountain Province na Balaka sa pagdagan sa imported carrots sa nag-unang kamerkadong duhan sa Pilipinas. Magnum Entertainment, Ivana Alawi Butyag, nga dili siya perpektong anak apan wala siya'y laing gusto sa kinabuhi gawas nga mahatag ang kalipay sa pamilya. Og sa itong Magnum Sports, Pinoy volleyball player Jaja Santiago kon Sachi Minua sa Japan, gitakdang modula sa Amerika.
10: Balitang Magnum.
17: Maigsoon, kumusta? Mayong gabi, karong adlaw, Hunyo 20, 2025. Kini, yung matig balita, Magnum, Chingintirina Enriquez.
20: Og Magnum, Melcho Kabaktulan.
17: Sa detalye sa itong Magnum Lokal, gipanghimakak ni Overseer sa Kapitolyo Provincial o kani Board Member Eric Ku, ang gingong dunay pipila ang dili mahatagan sa programang Bigay Bigas para sa masa nga ihatag sa Tibok Provincia sa Misamis Oriental. Matod ni Ku nga kung nga city nga 70% sa munisipyo nga household mausab ang tagaan o walay rason nga dunay dili mahatagan ini ilabi na ang budget nini gikan sa national.
21: Kanang atong pagpanghatag karon sa mga bigay bigas tibuok nga probinsya mo dayon kanaa siya akong pila ang 70% sa munisipyong household mo na ang tagaan sa probinsya. Ang 30% ni ana mao na siya ang sa munisipyo. So imposible kay na nga dili na sila matagaan tanan kay kana manggood siya nga budget na sa national. So ang gimanduan nga ang kanaang bigay bigas para sa masa tagaan yun ang kanan household, dili pamilya household. Kung ang 70% ana nga household sa inlang kada munisipyo mo na ang i-provide sa province.
17: Ang pamahayag ni Overseer sa Kapitolyo Provincial o Kanhi Board Member Eric Ko.
20: Nang hinaot si punong barangay Dulito ug Simir sa barangay Lapasan ng siyudad, gamapadayo na ang drainage sa highway sa Lapasan. Kini humalangan ang pag-implementar tungod sa naitabong kagubot sa Senado. Matod ni Oximer, nga manaumon sila sa mga masugdan ang umasugdan na kini nga dakong tabang sa katawhan.
22: Project po din sa National Highway, worth ka na 18 million. 18 million ka na kapin po na drainage po na posible na makuniktar niya po ni Ana na worth kay ubay-ubay man og dako nga amount o project ang atong di-request ni ko. Karong tuiga, medyo nadilatay lang ang implementation. Gumikan na tuukong, gumikan ka na sa sitwasyon sa nasyonal na medyo na ay wala pagsinabtanay. Hopefully, di madugay kay nakita na ito. Marun na okay naman ang Senado. Natuo ko nga dili na po nabadugay, ma-implement na ka na ang nangapinding na mga project na baguhay lang nangahuman o bidding. So, ubay-ubay, daghan kaayo ang atong mga naatiman, daghan po kaayo ang atong gilantaw ginauna para sa unahan sa muabutayng simana, no, para gayon nga atong maanagaran o masabisyon ang atong kinatibukan katawhan din sa atong barangay.
20: Ang pamahayag ni punong barangay Junito Oximir sa barangay Lapasan.
17: Dugang Magnum Lokal, gipasabot sa Department of Local Government kon DILG Region 10 nga mahimong makanegotiate, makasulod o makapirma sa mga kontrata sa barangay ang punong barangay. Mato ni DILG 10 Regional Director Bruce Kulaw, nga kinisubay usab sa Section 389 sa Republic Act 7116, human gihatagan sa panugot ang sangguniang barangay.
0: Maka-negotiate, makasulod o makapirma ba sa mga kontrata alang o ubos sa ngalan sa barangay ang punong barangay. Subay sa Section 389B, sub-paragraph 2 sa Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Ang punong barangay, maka-negotiate, makasulod o makapirma sa kontrata alang o sa ngalan sa barangay, human kini i-authorize sangguniang barangay. Isip Chief Executive sa barangay, ang mga powers, duties, and functions sa punong barangay gilatid sa Section 389 sa Republic Act 7160.
17: Ang pamahayag ni DILG 10 Regional Director Bruce Kulaw. O karon sa tong Magnum Road Hunter. Atong dawaton karon na report ni Magnum Hunter 23 Kia Binyonosa diya sa GR Borehouse Binya. Magnum Kia?
1: Magnum Road Hunter!
2: Yes, sa Magnumat. Yes, sa Magnumatching, no? Alam sa to. Yes, sa Magnumatching. Alam sa to nga pagulagway sa lakaw sa panahon dito sa itong alokasyon cross may Jerboras us may insisting ato ko siya. Like to mo dito traffic lang sa city and dito sa mayadang Jerbora. Hapan na dito sa may us may gigan dito sa may kugol pero sa mayadalang us may niya po Magnumatching. Medyo bugat ang adagat sa traffic ko tungkol kay tinga panggawa sa pagkaroon sa pipila ka mga empleyado po Magnumatching. So kamay lang po nga pasensya kay mga ginil po gihapon. Sininay ang karipong mga sakinan nga na po na diri karong mga oras. Gani man, isutan po ang anak ko sa panahon ini nga oras ha. Wala may kabalakad ka naman kita po takas itiis mga magtotality. Di ba kapod mga sinyalis nga posible nga mulat. So kapag ulagway sa kasi panahon ng sitwasyon sa dagat sa rapid situation sa Maya Jerboros Main Street sing at ang asyadad. Para sa Magnum Road Hunter kini, sa Magnum Hunter yung natin kaya bilin sa sabalita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Road Hunter!
17: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kiabal Unisao karon detalye sa tong Magnum National. Mukabat na sa 283 milyones pesos ang katidad sa humanitarian assistance nga tunol sa DSWD ngadto sa maapektado sa kusog nga linog sa pipila ka bahin dinhi sa Mindanao. Kinigilang kuban sa 449 ka mga family food packs and food items ingon man financial assistance. Mato ni DSWD spokesperson assistant secretary Irene Doblao nga nagpadayon ang humanitarian assistance ingon man ang disaster operation ngadto sa mga apektado sa kalamidad.
23: Nagpapatuloy po ang humanitarian assistance and disaster response operations ng DSWD. Katunayan nga po ang total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na ng mahigit 283 million pesos. At yan po ay binubuo ng mahigit 449,000 na mga family food packs, gayon din po ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, and financial assistance distributed to those who have been affected. Likewise, naka-deploy pa din po ang ating mobile command center at mga mobile kitchen doon po sa mga evacuation centers para patuloy din po yung pamamahagi ng hot meal sa mga kababayan natin na pansamantala ay nanunuluyan pa sa mga evacuation centers sa kasalukuyan.
17: Ang pamahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Doblao.
20: Gibutyag ni Dr. Maria Isabel Lanada, Director sa Disaster Response Management Bureau sa DSWD, ana sa 627 ka mga barangay ang apektado sa milabay nga 6.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Matud ni Lanada nga kapig 376,000 ka pamilya ang apektado niini.
24: Meron na ho kasing 627 na mga barangays yung affected. So yung mga pamilyang apektado ay umabot na po sa 376,544 at may mga individual na pong umabot sa 1.6 mahigit milyong mga kababayan natin. At meron ho tayong mga casualties, ay meron pong mga namatay. at mga nasugatan at yung missing, yan po ay umabot na sa 1,447. Dito po sa data na to, makikita nyo po may 52 po ng mga open evacuation centers pa rin po, sir, hanggang ngayon. At yung mga pamilya pong nasa loob ng evacuation centers, nasa 5,288. So umaabot po yung mga nasa inside, 5,288. Yung outside po, mas malaki, 16,000 plus.
20: Pamahayag sa pamahayag ni Dr. Maria Isabel Lanada, Director sa Disaster Response Management Bureau sa DSWD.
17: Dugang Magnum National, masaligon ang liderato sa Kamara sa mga magbabaluod nga magsilbing prosecution sa impeachment trial sa Senado. Mato ni House Majority Leader Congressman Sandro Marcos nga dili na kinahangan pa nga maghatag og kamanduan ang liderato sa Kamara tungod kay nasayod na ang panel sa ilang musunod nga lakang.
3: No, I mean, we all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. They are all brilliant in their own way. So I think just leave them be and let them do what they have to do.
17: Ang pamahayag ni House Majority Leader Congressman Sandro Marcos.
20: Gisiguro sa bantay, impeachment, gabantayan ang proseso sa impeachment trial batok sa Vice President Sara Duterte. Inipahayag ni Congressman Franz Castro, miyembro sa grupo kalabot sa plano nga si Senador Chis Escudero ang posibleng piliun isip presiding officer sa impeachment court. Matod ni kanhikong Franz Castro nga pinaagi ni ini masiguro ang patas sa pagdungog ug malikayan nga masubli ang kapalaran ni atong 19th Congress.
4: Para sa amin naman basta alam naman syempre aware kami doon sa naging karanasan natin kay Senator Chis Escudero noong 19th Congress.
20: Mm-mm.
4: Na talagang na-delay yung yung hanggang saan nasa sa Supreme Court ang decision, na-delay yung impeachment. So magbabantay tayo kung sakaling siya na talaga yung italaga nung nung mga senador na magiging presiding officer ay mabantayan natin siya sa kanyang mga gagawin. Kasi gusto rin talaga natin na magkaroon din ng talagang, alimbawa, mga skills, mga legal na kaalaman para sa impeachment. Kaya magbabantay ang taong bayan kung sakaling si Senator Chis Escudero yung magiging presiding officer at sino man sa kanila.
20: Pamahayag naman tayo impeachment member kanhi Congressman Franz Castro.
17: Dugang Magnum National, giklaro ni Kidapawan Bishop Colin Bagapuro, Chairman sa Episcopal Commission on Interreligious Dialogue sa CBCP, nga bukas sa tanan ay paigayong dako nga rally bato korupsyon sa nagkaidayang nga grupo sa Isa People Power Monument sa umaabot Hunyo 28 ning tuiga. Apa nagibutyag ni Bagapuro nga walay politiko ang ipasaka sa entablado atol sa maong kalihukan.
5: We will not be inviting personalities na mga nasa politika sa taas ng entablado. Pero welcome ang lahat, no? Itong White Ribbon Movement ay panawagan sa lahat ng may galit sa korupsyon at merong adhikain for good governance.
17: Ang pamahayag ni Kidapawan Bishop Colin Bagapuro, Chairman sa Episcopal Commission on Interreligious Dialogue sa CBCP. Oras, alas 6:51 o karon sa itong Magnum International. Sa Lebanon, patay ang 5 katao sa sunod-sunod ng airstrike o drone attack sa Israel. Sa southern Lebanon, pipila ka oras, human lang ang hingpit nga pagka-epektibo sa pagtapos sa ceasefire tali sa Israel o sa grupong Hezbollah. Subay sa report nga naglusad ang Israel sa warplanes, ingon man drone, sa mga pag-atake sa Nibate area hangtod kaganihang buntag. Apektado sa pagpamumba ang pipila ka mga residential building o mga panimalay sa lugar. Nagpalupad usab o artillery fire Israel sa Nibate o sa mga kasikbit nga lugar sa wala pa sa sayong kabuntag. Mahinumduman nga nasabutan sa Israel o Hezbollah o sa ceasefire human ang grabing paragasangka o pangatake sa Lebanon.
20: sa Estados Unidos gihunong sa gobyerno sa maong nga nasud ang pagpundo sa mga programa batok pagkaylap sa human immunodeficiency virus kun HIV kun AIDS sa South Africa. Sa kasamtangan kapiga 8 milyones ka South Africans ang naghambing sa HIV, ang pinakataas nga ihap sa nasud sa tibuok kalibutan na gibutyag sa US State Department ang desisyon o ang desisyon nga may kalabutan kapakya o kapakyasan sa South Africa nga proteksyonan ang white minority Afrikaner community o sa kaaligasyon nga kanunay nga pagipang himakak sa gobyerno sa nasangpit nga nasud tumong niining ipalambo ang self-reliance sa South Africa o mabusan ang buksan ang pagdepende niini sa pundo sa Amerika samtang gibutyag sa Amerika usa ni ka middle income country ug ang South America o South Africa nga adunay igong katakos sa suportahan ang kaugalingon niini sa programang panlawas.
17: Oras alas 6:53 so karon sa tong Magnum Business. Nabalaka ang mga mag-uumasaw tanod o trader sa Benguet o Mountain Province sa pagdagan sa imported carrots sa nag-unang kamerkaduhan dinhi sa Pilipinas. Kinitungod kay Maoya hinungdan sa pag-ubos sa presyo sa lokal nga produkto. Matod sa League of Association sa La Trinidad Vegetable Trading Area Incorporated, nga nakita nila ang kadaghang imported nga carrots sa mga merkado sa Metro Manila o sa trading center. Gidugang pa sa grupo nga ang import nga mga ang import nga nakaapekto sa halin sa ilang lokal nga carrots. Dugtong ini, naghangyo ang mga mag-uuma og traders ngadto kang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga imbestigahan ang mga issue ilabi na ang giingong illegal shipment sa carrots. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 53 centavos. Canadian dollar, 42 pesos o 84 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 72 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 46 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos. Korean won, 4 centavos o euro, 69 pesos o 39 centavos.
20: O karon sa Tumaglom Entertainment. Gibutyag ni aktres sa Ivana Alawi nga dili siya perpektong anak o perpektong tao apan wala siya laing gusto sa kinabuhi gawas nga maghatag kalipay sa iyang pamilya. Kini ang pahayag sa aktres humanak pasalamat ang inahan sa niyang si Fatima Marbilla tungod sa gipalit ni Ivana nga bag-ong balay nga gihatag kaniya. Matod ni Ivana nga kung makita niya malipayon ang iyang inahan, malipayon usab kini.
7: Sa mga anak dyan, para mabless pa kayong lalo, mahalin yung magulang ninyo.
8: Hindi ako perfect na anak, hindi rin ako perfect na tao, but my goal in life is to make my family happy. And all of you.
9: Bongga, sobrang saya niya.
8: Pag masaya yung mama ko, masaya na rin na.
20: Pamahayag sa aktres nga si Ivana Alawi.
17: O karon sa tong Magnum Sports, gitakdang mudula sa Amerika si Pinay volleyball players Jaja Santiago kon Sachi Minowa sa Japan. Mato ni Jaja nga gipaningkamot niyang magpabilin ang mayong kondisyon nunot sa iyang pangandam sa laing hugna sa iyang karera sa volleyball. Gidugang pa sa Pinay volleyball player nga laumang sa sunod si Mana i-anunsyo na kung asa ang liga. Siya mudula sa Amerika. Hisayran nga 30 anyos nga middle blocker nagdula alang sa Saitama, Agio Medex, Osaka, Marvelous o Danso Airbase sa Japan. Mga higala na nabati ang kinalibok ang detalye sa itong balitang Magnum karong adlaw Sabado, Hunyo 22, 2025. O karon sa itong headline review. Magnum Lokal, Kapitolyo Provincial, gipanghimaka kadunay dili mahatagan na sa programang Bigay Bigas para sa masa. Sami-Samis Oriental, Magnum National, 283 milyones pesos na kandidad sa humanitarian assistance sa DSWD ang natunol ngadto sa mga apektado sa linog dinhi sa Mindanao. Og sa tuang Magnum International, 5 katao patay sa sunod-sunod nga airstrike og drone attack sa Israel sa Lebanon. Og sa tuang Magnum Business, mga mag-uumasaw tanon og trader sa Benguet og Mountain Province nabalaka sa pagdagan sa imported carrots sa nag-unang kamerkaduhan sa Pilipinas. Og sa tuang Magnum Entertainment, aktres Ivana Alawi mibuti nga dili siya perpektong anak apan wala siya ilaing gusto sa kinabuhi gawas lang nga mahatag ang kalipay sa pamilya. Og sa tuang Magnum Sports, Pinay volleyball player Jaja Santiago sa gitakdang modula sa Amerika. Mga higala, palik-like, share, and follow our FB page, Magnum Live Instagram, Magnum Live 99.9 o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan in lamang sa usa kagawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, hangtod ugmang ang lawa, alang sa tong baitang Magnum. Kini, yung matig balita, Magnum, Chingintrina Enriquez.
20: Ug Magnum, medyo kabaktulan.
17: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Lani Delgado, April Burha, News Manager, Aileen Acurin, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Balitang Magnum, hangturugma, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
17: Oras, alas 6:58.
11: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
12: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, og Espiritu Santo.

0: matamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
3: Tanang bills jo karon.
4: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest facing stress. Ganda mo! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.

0: KBP. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang atong mga nakunang mga segments, sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.

0: broadcasting from the second floor of SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
1: This is what you've been waiting for.
0: Magnum Sabado Night Talk.
1: Magnum Sabado Night Talk.
0: Kauban ang mga kuwalang DJs.
1: Check it out.
0: Magnum Gilbert. And Magnum Mencho.
2: I love it.
0: Magnum Sabado Night Talk.
1: Magnum Sabado Night Talk.
3: Oras mga Magnum friends, alas 7:15 na sa gabi may gala. Welcome sa atong programa mga Magnum friends, ang Magnum Sabado Night Talk. Kauban syempre yung Magnum friends, kahanginan kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends, hangtod sa alas 9 sa gabi, gabi inasab. And Sabado Night Talk na sabda may gala, mag-enjoy na sabda karong weekend. Pinaagi sa ato mga dinapit na bisita, ato mga segment, sugdagan pang uban. Wanang tuloy-tuloy lang sa pagpaminang may gala kay mabati ta karong panahona sa inyong mga radyo, Magnum Radio 99.9. And syempre sa website www.magnum999.com. Tagan sa lausing ka na na. And sa Facebook, Magnum Live, mga gala, i-like, i-follow, and i-share. Para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon ng dagan pang uban. Sa mga nanihapod pa karong panauna while naminaw sa atong programa o naglantaw, mga gala, salamat kaayo sa iyong tanan, mga Magnum friends. And i-share ninyo, mga gala, atong live karon para ubay-ubay sab ang makalantaw o makita sa atong mga dinapit na bisita karong gabi una. Hindi lamang syempre sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk, mga Magnum friends. Alas 7:19 na. And also we have Magnum Mencho kabaktulan.
4: Yes, mayo gabi sa tanan mga Magnum friends. Sa tundi ang naminaw karon, nabisi sila ang mga panimalay. Good evening kaninyong tanan.
3: Ay!
4: Sa tanan di ang nakoy adunay gibuhat. Mayong papaminaw sa mga Magnum friends na di ang itong nagmata pa.
3: Sa mga natulog na.
4: Natulog na. Og sa mga katulgon o guban pa.
3: Ay, nako.
4: Sa mga higala di ang nag-duty. Good evening.
3: Mayang gabi ising
4: tanan. Katong mga, kuan na to, mga security guard, mga itong mga taxi drivers, nga way pahulay, basta kay makabiyahi, makabantay, makaduty. So, magiging lahang kuan, overtime.
3: Oo.
4: Kung di manggaling overtime, why, walay day off. Kung di manggaling way day off, kuan, kaning walay karilibo.
3: Agoy, muna siya ang lisod.
4: So, muna yung mga lisod kayo nga mga panghikuan diha, ang sitwasyon. Good evening ninyo diha, bisad ka ng nanakalisod, as basta kay kaya pa, kaya nun, kung kuan, kuan, langgit ka ng... reklamo.
3: Oh, kung di good, madala di magpahuway.
4: Di magdala di madala di reklamo na lang. Ako ra way gadget, pwede lang gadget ako ra isa.
3: Dama yung sao na lang
4: para kuan ba. Oh.
3: Kalisod ba, kalisod kayo?
4: Lisod pa, lisod kayo.
3: Oh,
4: may gabi sa tanan kakatong nagkuan nagluto pa. Good evening.
3: Nagluto. Sa,
4: nagluto, wapay, ang uban, nang hulat-hulat pa, unsabay pagkaon ani.
3: Lagi ba?
4: Unsabay, ang uban, nang hulat-hulat pa, unsabay sudan.
3: Oh, unsabay lutoon.
4: Oh, naiusahay, kanang maglauna pa ta, pagabot pa ni hapon. Unsabay lutoon na to ha.
3: Kana.
4: Magsikag unauna sa mani ha. Sumo naman sa kaining, kuan, mga karni-karni.
3: Oh, kana.
4: Sumo naman sa ning chicken.
3: Oh, kana.
4: Sumo na sa ning, sa pa, kanang hotdog-hotdog.
3: Oh, kana.
4: Sumusag kayo.
3: Oh.
4: Sumingita sila laing sudan.
3: Oh.
4: Oh, dito sila sa kanang healthy foods.
3: Oh.
4: Dito palit sila healthy foods.
3: Sama sa humba.
4: Mga kana, humba. Oh. Oh, mga kanang mga kuan, spaghetti. Mga healthy foods ba?
3: Healthy kayo.
4: Oh.
3: Kay, di ka matiguang.
4: Di ka makuanan na.
3: Di ka matiguang kay?
4: Mga matay magkakaroon.
3: Una siya.
4: Mga litson.
3: Oh, kana, healthy kayo. Healthy kayo.
4: Po,
3: joke rin na may gana.
4: Joke rin na siya. Naranin nyo na umukaon mo, ana.
3: Pwede naman umukaon, pero ay, palabi.
4: Palabi.
3: Okay, di man po maayo.
4: Ang problema, Magnum Gilbert, ang palabi ni, ang pag... pagpalabi ang pagkontrolo kanila isa ka bandihado.
3: Oh, kana.
4: Ang palabi nila isa ka balangana.
3: Ay, samot na.
4: Oh. Sobra gyapon.
3: Oh, daghan gyapon.
4: So kan lang ang problema ko nato ani Magnum Gilbert kay gusto ta mo kaon og kanang mga healthy foods. Pero ti pong mahal.
3: Correct, mahal gyud.
4: Mahal kay magpalit ka og kanang mga salad-salad nga kamuti tops og mga pipino kuban pa.
3: Oh.
4: Naay kanang kuan mahal-mahal man kayong ano?
3: Mahal ba?
4: Oh, so kanang mga prutas?
3: Oh.
4: Kung magpalit kag prutas, 150 na daan, mangga lang. One mangga, isa kilo, tulor ka buk.
3: Agoy, mahal. Mahal lagi kayo. Gamay so, na po kayo.
4: Maglisod ka ka ng sa umay. Mas gusto tag healthy foods.
3: Oo. Oh.
4: Dito ka palit og sakto. Alang magmangga rapunta na natong kaunon. Palit gitag saging. Palit tag kamuti. Palit tag ka ng kuan, grapes. Ano, para sagol. Oh.
3: Papaya.
4: Oo. Oh, lain-lain ang imong makaon.
3: Oo. Oh,
4: kaysa isa ka putahe, isa ka prutas lugar.
3: Oo.
4: Oh. Amag pulik mapugka kay perti po mahal la
3: mamao lagi pero
4: pinya
3: ingon nila mag fruit salad na lang
4: fruit salad
3: kanang oh. Nasa lata
4: oh kana kana oh pa cocktail ba na oh tag one, tag pila na tag 100 dam siguro na kapin
3: uso man ang basta Pasko ano ba
4: mga Pasko Pasko
3: oh nana dinagko bitay nana oh
4: mga kwan mga event event oh, ihar man na og kanang event
3: oh kana oh.
4: Promo lagi ba dito punta dali dito punta sa dali kay nga pagkaon street foods
3: oh
4: tag 5 ra sa buko yung hotdog tag 5 ang hotdog slice
3: oh gagmay kayo no gagmay na
4: gagmay
3: gagmay na kayo
4: karon kay gagmay na kayo sa una tunga man na.
3: Oh, oh.
4: Karon kito no sir, one port naman lang gini.
3: Pero taksing ko siya.
4: Taksing ko.
3: Gagmay lang.
4: Gagmay lang kayo. Isa ra ka kananan ba?
3: Na.
4: Isa ra ka hakuban.
3: Naon saon.
4: So, gamay kayo.
3: Oh.
4: Mo ra may kwan kitipid.
3: Oo. Oh.
4: Gamay kang slice dayon sa kwan. Slice dayon sa tua kanang lumpia.
3: Mm.
4: Oh, di ana.
3: Pero di kaya pag mabusog kay gamay ra man.
4: Gamay ra kayo.
3: Oh, gamay ra. Pagkaon nimo tulon ra sa wala gid. Tubig na lang diretso dayon ana. Tubig na lang para
4: manulak. So, dapat gani unta Magnum Gilbert ang mga masustansya nga pagkaon mo tay barato.
3: Mao lagi. Oh.
4: Unta'y barato. Pait kag kanang isa ka kuan sa ka sample pait kag pipila pipino mahimo ka.
3: Oh.
4: Palitan pa nimo nag suka, palitan pa nimo na og ahos, palitan pa nimo kanang kuan.
3: Mm-hmm.
4: Okay ra barato ang mga panaliton pero medyo mahal-mahal ng uban.
3: Oh.
4: Madugang-dugangan.
3: Correct, correct.
4: Pait kanang spinach.
3: Ah, uban, spinach
4: kina. Oh, di man pud pwede nga kana rapod ang imo gakaunon. Ang ginay dapat ingon pa sa mga eksperto, dapat rainbow colors.
3: Oh. Murang nag-Pride Month karon ha?
4: Pride Month.
3: Oo, oh, rainbow ang color, di ba? Oo. Oh. Kay, kung mag-diet daw ka mag-dementyo, mahal daw kayo.
4: Mahal kayo.
3: Mahal kaya po. Kay, kung di ka mo diet, medyo barato lang. Kao na kagma, sinunsa di ha?
4: Oo. Oh. Kaya isulayan na kong budget, Magnum Gilbert. Kung payat lang ko ka ng prutas o gulay, mahal gid siya.
3: Mahal kayo.
4: O, prutas pa lang daan.
3: Mm.
4: Medyo kuan gud ka ng parehano. Oh. Sara ka kilo ng mangga, 150, 120.
3: Oh, mahal.
4: Naka ng 100, mapalit rin mo na isa ka chicken, then duha ka rice.
3: Oh, mo gani. Oh.
4: So, kanang kuan na siya, kanang gasto. So, ibig kay mag-healthy foods ta.
3: Mahal man nun.
4: Mahal man nun kayo.
3: Palit kag apple, mahal sab kayo.
4: Oh, so, mo nang di po lugar, di gud mabasol ang mga tao nga mukaon o kanang barato gud nga mawi mo sigo or gud po sab sa iyang budget.
3: Kung saray makaya.
4: O saray kay makaya.
3: Oh.
4: Oh, so, mo rigi po yun sa alang mo po datong pugso no anay kwarta.
3: Correct.
4: Mangga na lang, okay na mangga. Saging.
3: Oh.
4: May saging, 80 mo siguro kilo, ana.
3: Saging nga.
4: Saging nga lakatan. O tundan, o sabah.
3: Oh, ganang tanawa.
4: Avocado.
3: Oh, nana. Oh.
4: Avocado mga kuan, mga basta kay
3: Lansones. Nangka.
4: Nangka.
3: Oh,
4: mga okay lang nangka eh pwede pa mamnautan.
3: Ah, lagi na. Oh, pwede magulay. Oh, pwede magulay.
4: Pwede pa magulay.
3: Oh.
4: Ang uban, na labay na dito.
3: Labay na.
4: Magkaon nimo liso. Ana kaon man labay.
3: Kanang liso sa nangka, pwede mo na nimo
4: lungagon. Oh, pwede pa na lungagon, di ba?
3: Oh, magkaon magyapon ani
4: mo.
3: Oh, correct.
4: Di na motorok Magnum Gilbert, yung kaonon?
3: Adik man sab. Di man sab siguro.
4: Tingala sab ta kay ito ba si motorok ba?
3: Kay katong mga bata sa una kay ala mukaon ka nang ano nakatulod kag liso sa santol. Ah, motubo gina sa imong tiyan.
4: Na.
3: Nansaon na lang.
4: Nagid na.
3: Di man dahil magawa sa mga gapon o kauman.
4: Giilad na ka.
3: Oo, giilad naman dahil sa panahon.
4: Katong cases, ano to'y kaso nga giupirahan siya kay Muradog ni Tubo sa iyang tiyan. Ano to, ni sangit ra to.
3: Ah, ni sangit.
4: Ni sangit. Niya pa kuman, ni dito nasulod sa bangag.
3: Bangag, di na nun, asa na bangag?
4: Na marug na bangag ang iyang kuan tungod kay nisangit man siya.
3: Agoy.
4: Okay. Na bangag ang iyang tinai. Then instead na mo proceed sa tsada nga ay kanang regular nga plow nga gawas ra sa imong kuan. Dito siya ni sulod sa nabangag. Nasamad na ang imong kuan.
3: Mo nang gioperahan.
4: Mo nang gioperahan. So uban ni ingon nga lan ni turok. Okay. Lan ni turok anak ka di ka kauno ka ng liso.
3: Oh, saan na lang.
4: Turok na.
3: Okay ra kung naiyuta imong tiyan siguro.
4: Kumukaw ka giyuta.
3: Ayar siguro po tubo. Pero kung wala yuta, di na mo tubo.
4: Di na mo tubo.
3: Anyways, Anas 7:28 na mga Magdum friends. At ang iya itong mga dinapit na bisita karong gabi una Magdum Mencho. Mga igala ha. Ubay-ubay na sabat itong mga bisita karong gabi una may gala. Wala nga tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw na tay gas mo niya Magda Mancha o sanay siya ka bata nga 7 years old ba siguro niya siya?
4: Oy, 7 years
3: champion old. Champion niya sa singing contest.
4: Sa unsang akon?
3: Dito niya sa ano, champion sa Vintrocon. Vintrocon Retro Singing Contest. Tangi may gala itong guest nga si Antoinette Pinaranda. Alright. And at ang isa may gala ang Promising Soul Pop Band, ang Key of J.
4: Key of J.
3: O makauban sa nato may gala ang kalimang mga ano pito mga magnomenjo kalimang nag-join sa NSPC ng National Schools Press Conference.
4: NSPC.
3: The National Schools Press Conference about ano siya sa radio broadcasting.
4: Amo ba?
3: Competition magnomenjo. So, kalipit ang mga batanon karon nga ganyos cast sa bitaw. Kumbantay ka na.
4: Nanay yung competition na siya.
3: Oh, ga-appeal na sila.
4: At okay, makaoban okay.
3: Nga din yung live dari sa stasyonan nga.
4: Live na live giday.
3: Manis na dari sa CBN's Magdum Radio.
4: Tanaw na to. Basig mapulihan ta ni.
3: Ready na yung tingong Magdum Radio. Dapat modulated na ni Perme.
4: Oh, modulated ta ni para kwanta.
3: Di ma-behind.
4: Di ta ma-behind niya. Masig tanggal ta dito sa ano rin. Dawat tong uban.
3: Mga ano na siya, mga batanon. Mga batanon karo eh. Muna yung mga hilig magduban siya, no? Ilabi na ko ng ga-join ng mga inani. Mga competition bitaw. Inani nga mga pa-contest may gala, mga competition may gala ang NSPC. Nga mga gitawag nyo silang, ano ha?
4: Saan man yung eskwilahan, Magdum Gilbert?
3: Dito man sa, ano, sa Claveria yata, magduban siya.
4: Claveria.
3: Oo. Tangi may gala kay atos lang makauban unyang tatawad mga Magdum friends. Din sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk. Anyways, mo commercial break sa atong may gala sa atong pagbalik mga Magdum friends. Ato na makauban ang Good Boy! Good Boy! Good Boy! Good Boy! Good Boy! Good Boy! Good Boy! Good Boy! Ubalik na may gala. Oras, alas 7:30 na.
2: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangdalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
5: Lock it in.
6: We'll be right back.
7: We'll be right back.
8: Magdum Radio 99.9.
9: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
10: Nawad-an kog dakong akwarta sa akong bank account pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
9: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
11: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998 598 8107.
6: o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagad sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk.
12: Magnum Sabado Night Talk.
13: Yo, baby.
12: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
3: Balik tamay gala sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk. And syempre tuloy-tuloy tamay gala sa atong programa. Gusto ba ka masayad may gala kung kumusta atong dagan sa trapiko? O lakip na may gala atong dagan sa panahon? But syempre, ano lang inatoran ni siya may gala kay si Magnum Rudy Katapang. Mura ni siya RTA tsura magdaman siya, di ba?
14: Oh, murang RTA, dakpunon.
3: O mura po ni siya tagapag-asa.
14: Tagapag-asa.
3: Para may bawa na to itong dagan, may gala sa itong palibot o kuban pa. Dari sa ta, may gala sa itong traffic and weather update.
15: Sasakyan kita, sayna.
12: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka ang atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
16: Ambot lang sa off-air.
12: Magnum Sabado Night Talk, traffic and weather update.

0: Ano yan na may gana itong good boy on air? Good boy! Good boy! Magnum Rudy Katabang!
1: Yes, yes, before anything else.
0: Yeah. Nakapalit ng chicken?
1: Wala pa. Nag-prepare pa, Ita sa Tagasay Mayo, yung timplado, ani karon Tris Palibot.
0: Okay ra. Kumbati kaya pa.
1: Kumbati, by the way, happy Father's Day sa inyong duwari, ha?
0: Ikaw sa Happy Father's Day, Magnum Rudy.
1: Salamat.
2: Happy Father's Day. Pito na ba yung kinamagulangan?
0: Pila?
2: Pito.
0: So, ugmaalaw, Father's Day, asa man mo ugma, Magnum Rudy?
1: Ako lagi, maginusara lang tani sa...
0: Nga naman?
1: Nagbayahay.
0: Nas Manila, no?
2: So libre, kikakaroon.
0: Pwede rin yan, maduwa o lugar mag dumansya.
2: Pwede rin, yan, madala dito.
0: Ita na.
1: Grabe ba?
0: Ang mga dad ko, manang mga anak na si Magnum Rudy.
1: Malagi, maulaw na ta.
0: Nasa iyo sa ka anak nga ni Join og Marjorette sa Band Marjorette sa sa Mogs.
1: Yes.
0: Band
1: Marjorette. Hakot award.
0: Grabe. Okay kayo.
1: Basta ang Mogs.
0: Akong paglantaw sa pagtanaw sa yung picture ba murag layo naman kayo ni sama nang itsura oh.
1: Oh lagi na ipang utana lagi na. Lagi. Kita kay nakasaibit ha.
0: Lagi. Asa ka gikan ning anong nalahi man?
1: Oh mamawag yung mga magnaginto.
0: Saman?
2: Mamawagya po na?
1: Oo, mamawagya po yung anak ba?
2: Murag layo, ra?
1: Ay, nakaliwat niya itong mga anak niya.
0: Saan na lang. Basta importante, tsuraan.
1: Oo, kana. Muna eh, dili ma behind.
0: Pasalamat lang ta kay kumpare lugar.
1: napunan.
0: Napilan lugar.
1: May man itong imo kay kung ano itong imo. Last target kay imo mag-universe.
0: Pareng lugar may tsura lugar.
1: Salang
0: gayo
1: kay
0: natod ba? Ano, ganyan perme. Yapon. Hiyatod bang gani ang babae kada pang anak ba?
1: Abot na gano'n mag-gawin. Si mag-gawin sura
2: yung nakabalwa na. Lagi na ako mag-gawin permente ani.
1: Pati nga lang ako na mag-gawin sa mag-gawin.
0: Yan naman.
1: Tagtungay kayo muli.
0: Uy.
1: Oh. Pati nga lang yung gawin niya.
0: Ano ka?
1: Uy. Busy kayo cellphone ba?
0: Agoy.
1: Busy kayo. Kamutan na bitaw ko nga. Magdumin sa konsa may maging kabisiyan ka. Nga ting uli naman.
0: Ito
1: bagong romantag. Ano man? Gusto ka?
2: Ano ba, Dek?
1: Gusto din na, Dek? Tanong ako kung ano, mag-busy yung kayagat.
0: Katanaw mo na siya mga ano, mga Bible, sana yung mga...
1: Mawalagi.
0: Nanabitaw ka ng about sa mga ano, mga pastor siguro.
1: Matik pa na yun na itong giplano ni Magnum Jun nga sa to, na i-debate.
2: Ito na yung magpare. Na yung magpare, sa ba?
1: Oo, di ba? Matik pa na yun na ito. Grabe na yung study ni Magnum Jun,
0: eh. Saan na lang yun, eh.
1: Grabe na yun. Saan na lang.
0: Bitaw na. Sige, bira.
1: Kamay na lang doon. Pag-monitor sa dagan sa trafiko, there is a my Jem Ricto, Ospina Strip. May sudad sa Cagayan de Oro. So far, Magnum Gilbert Alto, taas yun ang dagan sa trafiko. Pero, ingon nga, pagsuning ang traffic light, dili may yun ingon nga, kaniya nga, suot-suot ang mga sakyanan kay pag-stop ang traffic light, automatic, stop, magyun na sila.
0: Stop, good.
1: So, dili mo na sila magsiniro kay na may rules on traffic regulation there is a labi na yun there is a tong sindro syudad
0: Morang siyang taga RTA yun dayo dayon
1: dayon ang same recto ang gina
0: sa daw sa to
1: action naman nag balibad
0: balibad na rin siya
1: ang ipaulat pa nalagaw na so ang same recto vice versa Magnum Gilbert Magnum Enso. So far, wagya po yung ikaglakan, padulong ka sa may wiste o riste nga bayin. Pasyo para dilimigiting nga ng taas ang trafiko. Kinilang usmin niya, kaya kanina pag-monitor po sa trabang, dagan sa trafiko sa palitang Magnum, taas yun ang agikan sa may kogo ni Repa doon sa si usmin niya extension. Taas yun, labi yun, noted na may guiding area. Ang diripa sa mga oras sa mga alas 6 o nga na nga mga oras taas yun pa labi nagpagawas ikan sa may Kugon area Magnum Gilbert. Pero ang sekto so far ato makita karon nga flowing man then dilipid nga nakataas ang dagan sa trapiko so bumper dilipid nga nakabumper to bumper ang kiniyang trapiko dagan sa trapiko diri sa may same recto highway pero ang kiniyang usmin niya subliyo na to sa itong mga kaigsunan. Kumuagi mo diri sa may Luna and then pagawas mo diri sa Limkitkay medyo kwadyot, medyo hinay yun ang dagang trapiko.
0: Hinay yun eh.
1: Mudaibot sila diri sa Captain Vicente Rua, pagawas diri sa same recto, so far wala yung kabalakan ako magdong Gilbert, magdominso. So, amping lang yung punta sa pagmaniho, kaya dili na to matagan ng disgrasya, o dili punta, para po dili punta magka-disgrasya. So, ang lakad sa panahon na may gamay bula nagpakita magdong Gilbert.
2: Binog na yung chicks diya.
0: Nade, bulan na yun. Ang
1: inilakaw na lagi, sayang
0: ito. Ay, ay.
1: So, kini ang nai makita na to nga bulan, gamay lang, matawag ni siya o second quarter ba siguro ni? So, kung iskutan na to ang mga bituon.
2: Second quarter to, ang basketball na gano'n.
1: Iskutan na to ang bituon, wag na umin to. Walay makita na to ang bituon.
0: Walay bituon.
1: Halos makita po na to mga nai nipis nga pagpanag-off. So, pero nai bulan ha, ay makita na to ang bulan. Pagdilig kayo sa ingon kata ko. So, sign gyapon.
2: Unsa nga bulan?
0: Second quarter. Sana, nai 3 points, sana?
1: Third quarter.
0: So, 3 points.
2: Hapit na mo manandula.
1: Hapit na. Gamay na lang oras.
0: Fourth quarter man, taman.
1: Ah? Oh,
0: fourth quarter,
1: taman. Oh. Ah, okay.
2: Second
1: okay.
2: Quarter.
0: Oh.
1: So,
0: ang first half. Hapit na mo man ang first half.
1: Oh, kana. Warang dol-dol na. So, wala yang ay kabalatan, pero magbalantay yung yapunta. Atong sa alam sa itong, matibantay yapunta sa itong mga kaigsunan. Kaya posible po nga, wala tayo makita nga bituon. Posible po nga, doon ay pagpangulan po, dilipuding mo nga kusok. Kasagaran, makita, mabantayan mo na ito. Nagapon lang at lawa, magtungol bird, doon ay pagpanaliti sa itong situsudan. Pero karon wala ay ingon nga sa nga doon ay pagpanaliti sa itong situsudan. So, ang pigta mga kaigsunan, dalata protection. Every now and then para po nga kung doon ay pagpanaliti o pagulan sa itong sitrusidad at dali din sa mga depensa. Kaya kung matod pa sa mga panultiyon, bawal magkasakit. Okay?
0: Bawal magpasakit. Magpasakit o magkasakit?
1: Oo, magkasakit.
0: Lahi po ito magpasakit.
1: Oo, kana, magnuminso, abdi ka na.
0: Magnuminso na sawa.
1: Oo,
0: magnuminso, yun. Sabi, ganun siya. Be, dahan tayo din.
1: Oo, ang ita, kita na, kikato atong, gipaulat-ulat.
0: Nilakaw na din.
1: Nilakaw na.
0: Nayot na siya, giulatan siguro kanina.
1: Ayun. Kinibili ka. Hi, ma'am.
0: Uy.
1: Kinibili. Basi pwede ni.
0: Kani kay Murag Lami, anak lugar.
1: Murag pwede ni, magnum, ma'am. Magnum, yung joko. Kini Murag, smile siya, Murag, okay, galing ni.
0: Smile pala, Murag, ulam na.
1: Gadget lang, sikat-tika sa tamam.
0: Ba? Maraming diskarte kita.
1: Ato ni diskatan no panon hay hatod pagin ato ni magdong Gilbert.
0: Oh, pwede ra kay wala may asawa.
2: Lagi wa biya dia.
0: Oh, safe ra kayo.
2: Safe ra kayo dia. Manirado lang kun suportahan ko.
0: Dito na. Sige daw be.
1: Aday sabi ni murag ulawon jud ulawon.
0: Ulawon gyapon.
1: Dali gyud jo. Wo ha dai din cellphone.
0: Ang unar may ulaw-ulaw na pagkatao-tao di naman.
1: Oh, lagi. So, kini yo. Yeah, pangita ta. Kay katulog ato matong
0: Kaganina unta.
1: So, doon na miya.
0: Iyay, duwa dahil sila, dagan dahil sila?
1: Duwa sila. So, ngayon pa yung tani, magyong Gilbert.
0: Makita raman ka, kapitaw pa.
1: Makita raman yung tani ron.
0: Dool ka sa mall, di ba?
1: Ako, nitabok yung ko.
0: Nitabok yung tani ka?
1: Nitabok kita sa mall, kaya kini, dagan-dagan may yung diri ang mga kaisunan po na to, nga shopping, sa pagkada, etc.
0: Sore-sore, magpabugnaw.
1: Magpa-chill-chill, pabugnaw, sulod.
0: Kana.
1: Kana mo yung mga pinaka-dabis nga, basta, sing off duty niya. Saan di pa yung dugma.
0: Correct. Diba? Father's Day pa yun.
1: Father's Day pa yun. Grabe ba?
0: Sure na.
2: Nawala po ganyan asawa.
0: Ay. Sure na. Maduawan ganyang pikas dito.
1: Ha?
0: Maduawan rin mo ang pikas.
1: Wala. Matay pikas.
0: Wala na.
1: Kapikas raman
0: na. Kapikas.
2: Wala man si pikas.
1: Amot lang ka magnuminsaw. Amot lang ka siya.
2: Way pikas. Pero naman si likod.
1: Amot lang ka magnuminsaw. Matik na kaya niya.
2: Wala. Tiyo ito.
0: Wala kay... Nagtugay na siya gauli.
2: Mangayot lang ko sa imo dia. Basig na imo dia.
1: Pwede. Mangita taro. Basig pwede na niya itong istorya.
0: Sige na, okay. Kasi natay maahim. May nabi diyan nga morg artista tsura.
1: Kani yun, pamili yun ta.
0: Pamili, kay basin diyan.
1: Sayang.
2: Basin diyan. Wala na bang asawa?
0: Ana.
1: Lagi.
2: Basin diyan. Dala rin dito ron.
0: Umatik, narabay motor.
2: Narabay motor.
1: Dali, ano ba kayo magpa-andar ba?
0: Paspas kayo. Wala na nag-5 seconds. Wala, diretso. Tumatik.
1: Kita-kita nih. Kita-kita. Kita-kita. Kayak ini yang peruman PC mengetahui dari Magdumbil Bay. Pero tiga pun tamo hunong.
0: Ini tamo undang, oh. Okay.
1: Ini kita undang.
0: Okay.
1: Gini-gini.
0: Oh, ini panama makadiskarte ka.
1: Makadiskarte ya, grabe naman sana makadiskarte.
2: Wala diyang asawa na. Alagi mo. Sahalan gani.
0: Itago na rin bang 500?
2: Itago na. Pampalit na, baby. Isa ka one hour. 200.
0: Okay. 200, eh, karon?
1: 200 ang.
0: Ang 3 hours daw.
1: Grabe lang. Ito na promo, no?
0: Video ko yan. Baka mag-karaoke. Video ko. Oh. 3 hours. Video ko yan. Okay. Kamalo mag-o si Magdum Rudy kay Abdi kay ni dagan kini siya maila-ila karon. Okay. Siya pa nga
2: so mahilig kasi tanaw chicks.
0: Siya pa nga dili maka ano.
2: Kada drive mulingi tigala ta mulingi.
0: Ah mulingi de. Oh.
2: Kay na aday ni tabok di
0: ay ni tabok.
1: Kay nana.
0: Ana na.
2: Nana.
0: Kinsa man siya?
1: Ta plaster sa ta Magdum Gilbert pa
0: sa ta. Ah ato sa i-plaster daw Magdum Bencho. Okay, medyo alanganin siguro.
2: Plaster na to kaya pang gisabot.
0: Kanang kana siguro hindi makita ba?
2: Gisabot sa niya nga tutabalay niya.
0: Kaya wala si misis.
1: Grabe yun. Mabalik mo na sa to. Wala na tayo mauban. Okay, ma'am, mayong gabi. Siya. Live tarun sa Magnum Radio. Kauban na to si Magnum Minso o si Magnum Gilbert de los Santos. Ma'am, by the way, ilayla sa ta. Ako si Rudy Katapang. Ikaw, ma'am. Siyong pangalan mo, ma'am?
3: Regine.
1: Oy, grabe.
0: Regine, mura senior, ha?
1: Grabe, grabe ka.
2: Bilaskis.
1: Guwapa pa kayo, guwapo kay ngipon. Grabe ka, kuhan kayo.
0: Tanawag ka sa ngipon, ganda?
1: Kana, attractive kay ngipon. Basta, ngipon na gali ang kuhan, kiniyang makita. Murag, oh.
0: Asa na nipon?
1: Dito taas. Ma, Regine, pila edad? Pangitaro ni Ma'am Regine.
2: Nari sa ubos, day?
1: 21. Nagata si Ma'am Regine?
3: Kamamanan.
1: Uy, grabe.
0: Kamamanan?
1: Abot sila kamama, abot sila sa
0: mall.
1: Sa mall.
0: Oo.
1: Di ba? Grabe. So, Ma'am Regine, nagtrabaho o minyo na?
3: Minyo na.
1: Minyo na
3: rin.
1: Ha?
3: Live-in.
1: Ah, live-in.
0: Ah, live-in pa?
1: Ano live-in? Asa live-in? Ah, kanto. So, manangin sa kaset. Ako sang...
0: Ina biyo nang imong
1: kanser. Usa ang labtan. Ya partner.
0: Ana na amo ta day.
1: Ya boto.
2: Murag nahadlok pulay ka.
1: Wala. Si Ma'am Regine na trabaho wala.
3: Naa.
1: Asa ka connected, ma'am? Asa ka dapit nagtrabaho?
3: Yeah, sa Carmen.
1: Ah, Carmen. So, tatawag na mo ni sir?
3: Mm. 4 years na.
1: Uy, nana mo yung mga anak.
2: Graduating na. Wala pa?
1: Ah, okay. So, tapos ang plano magkaanak?
3: Wala pa. Plano kay dito sa
2: pag-iit. Okay, plano. Kaya
3: yung dito, mahal kayong mga palito nun.
1: Dili naman, dili mo barato siguro sa ako.
3: Mas muangat pag-iit.
1: Mas muangat pag-iit.
0: Magulat daw siya nga tagpiso na lang isang kilong bugas.
1: Ah, taga kamana. Sa ato, kamamanan ba?
0: Taranta na, taranta.
1: So, Magnum Gilbert, ikaw na ipadayan na niya.
0: Kalukalike sa, kinsa?
1: Kalukalike niya, si Kuan. Kinsang artista niya, Minzo B? Ma'am, ikaw na lang ma'am, kalukalike niya mo ma'am. Kaysa mga paguhan ka ron kay Minzo kita, may edad naman ta. Hindi na kayo tanda familiar sa mga paguhan mga artista ron. Kalukalike lang niya mo?
3: Kuan, Francin Diaz.
1: Francine Diaz daw, Magnum Gilbert.
2: Wow, Francine.
0: Wapa,
1: wapa.
0: Si at Magnum Rudy, morong si Francis Magalona.
1: Oh, kana. Uy. Wala
0: nun to. Wala na, na.
2: Kato na ospital ba? Kato Francis Magalona.
1: Nasa ospital, grabe.
0: Saan na lang.
1: Okay, ma'am, napikas linya si Magnum Gilbert. Chika-chika daw ta. About sa mga kalambuhan o si Mayo. Magnum Gilbert, si Ma'am Regine.
0: Hi, Ma'am Regine, maayong gabi.
3: Hello po.
0: Kumusta man ang life?
3: Okay ra.
0: Asa agi ka? Nagsoroy-soroy lang?
3: Oo, nadin sa soroy-soroy
0: lang
3: sa SM.
0: Nag-shopping?
3: Medyo sakto lang.
0: Sige, palit niyo mo di ay.
3: Paan lang? Paan? Make-up.
0: Uy, make-up. Apa. Unsa pa'y lain?
3: Nag-makeup
4: Nagbuan
0: na
4: po, Watson.
0: Ah, Watson. Nanihapon na mo.
4: Wala pa, madulungay pa.
0: Ah, di arapon mo sa mall manihapon?
4: Oo.
0: Ah, unsay trabaho ni mo dito sa Carmen?
4: Sir?
0: Unsay trabaho ni mo sa Carmen?
4: Ano ka nang, sana eh, magano ka nang painting ba?
0: Sana? Sana painting siya?
1: Painting daw, painting.
0: Ah, painting. Ah, taga Cagayan de Oro, Ray ka, Regine?
4: Yes po.
0: Ah, okay. Kabalo po ka mo kanta kay Regine. Regine man yung ngalan.
4: Oh, pero maulaw.
0: Oh, kanara bang maulaw kay na I feelings. Bitaw. Oh, so, unsa man, dugay na mo sa imong ka-live-in, no?
4: Forget.
0: Ah, asa man ka nakahumanog skwela di ay, ma'am?
4: Ay, wala pa. Nag-school pa.
0: Karo nag-skwela ka?
4: Mm-hmm. Asa na?
0: As COC. Unsa na year na ka?
4: Mag-second year.
0: Second year.
2: Second year.
0: College?
4: Uh-huh.
0: Ah. Okay. And, syempre, kumusta man po na imong ano, trabaho, ma'am? Okay ra?
4: Okay ra po.
0: Okay ra kaya. Happy ya po. Okay, okay.
2: Happy go lucky.
0: Ah, okay, okay. And, syempre, ang imong day off, Sabado?
4: Mm-mm.
0: Oh, ugma, duty na sab ka?
4: Oo.
0: Ah, okay, okay. So, kumusta yung dugay na kasi yung trabaho ang bago ra?
4: Bago-bago ra.
0: Bago-bago pa lang. Okay. Yung say team song ninyo sa imong kalibin?
1: Oras basadang nakapangutan na.
4: Tagan man.
0: Ah, kanang usara? Isara, unsa man? Pinaka-paborito ninyo?
4: Hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
2: Hanggang.
0: Sige daw, kantahan nyo na hanggang ngayon.
4: Ulo ko kayo.
0: Ayaw ka, ulo. Okay na lagi kay. Kita raman tulo nag-storya direct ng upat.
1: Koros lang, ma'am, koros.
0: Koros lang. Kasi koros.
1: Merry Christmas para sa mga ating paminaw. Ready? From Kamamana. Okay, ma'am.
0: Masyada, oh.
2: Lapa.
4: Ikaw pa rin ang iniibig ko.
0: Oo, oh, ganoon.

0: Chata, mo nagtingo. Oy, mo day, unsay height siya Magdam Rudy taas?
1: Ang depende din sa height niya.
2: Dipod ingon niya. Ubo, sakto lang yun. Nasa standard.
0: Kung sa imong height, nasa sa imong abaga, na?
2: Sa kuan. Libilibis, dalunggan.
0: Ah, dalunggan. Libilis,
1: dalunggan.
0: Iyang complexion, puti.
2: Puti kayo.
0: Ah.
2: Kalukalike sila, nadumduman ako. Kalukalike sila ni Jin.
0: Jin Luna?
2: Oh, Jin Luna, you guys panagway.
0: Ah, ba?
1: Ah, ba?
2: Jin Luna, yun. Mag-selfie man ni Ron. Mag-selfie man ni Ron.
0: Oh, sige, sige. Okay, send dahil sa mo, ha?
2: Oh. Jin Luna, kay... kailan ka sa mong kauban, Jin Luna? Reporter na, oh.
0: Ah, wala siya kailan. Oh.
2: Katong,
1: katong loose pad ba?
0: Katong hurot ng dugo. Nawurot ng dugo. Ah, lagi. Selfie dahin mo ron.
2: Selfie dahin yun para makita.
0: Pwede naman ka, ayaw lang sa i-delete kayo. Wala mo yung asawa. Okay.
1: Malabot sa asawa, delete na yun.
0: Itaw na natoy, nakaituyo niya dyan, di ba?
2: Natay, ma'am. Natay sa lapid dila.
0: Sa bababa na po na.
2: Dili, lahat ng English.
0: Lahat na sabo.
2: Lahat na sabo. Sa Lapidila Challenge, ma'am. Wow. Kana siya, ma'am, ato ng istoryahon, within 30 seconds, paspason na to ba? Tang twister.
0: Mm-hmm.
2: Na, paspason ba? Kuhaan mo to ang amuang last nga nag-present po to kingani nga tang twister. Base na kay makuha ni Magnum Gilbert.
0: Kanay mong make-up, una na siya.
2: Una na siya. Siya magbayad. Joke lang, joke.
0: Magnum Brody, bahala na.
2: Sige ma'am, kuniti ma'am para ma-master mo basa. Pasunta na siya. Ako sa'yo na. Ato ang Salapidila Challenge, ma'am, mo ni Black, Back, Butt. Black, Back, Butt. So na to na mama. Din 30 seconds. Mag nguhin to. English at aron. English.
1: Sige.
0: English.
1: Okay,
0: para social ba? Social.
2: Para social gamay. Okay. Kung di pa na si Ma'am Regine, awanin ko siya yaon.
0: Correct.
2: Likot.
1: Ito to, black butt, butt.
2: Oh, black, back, din, butt.
0: Black, back, butt.
2: Oh.
1: Black, back, butt.
2: Black, back, din, butt.
0: Okay. Mga genius rin makabaloan. Mga genius.
2: Genius rin kabaloan.
1: Mga expert.
3: Sample. Black,
0: back, bat. Ah, kaya raw hindi kayo. Kaya raw kayo. Sisiw raw kayo.
1: Ay, hindi mamakbak. Eh,
2: patpasa na to, Vic. Di ba di mo sapit yan, Dila, Vic?
0: Sige daw, Vic.
1: Sige.
2: Magdumin to.
1: Timer starts now.
3: Black, back, bat. Black. Black,
0: Paspas mo na yun, kaya ra.
1: Kaya ra.
2: Black, back, bat.
0: Oo.
2: Black, back, bat.
0: Pilay, kuha niya, Magdum. Magdum
2: ito.
1: One.
0: Sa kadagang di istorya ba?
2: Ano na yun?
1: Ang yung nakuha karon is 20.
0: Oh, 20.
2: Oh,
0: gito yun na po na mo.
1: Pit, tigil kayo.
0: 20.
2: Gamay
0: yun. Medyo nasapit gamay.
2: Sabi
0: ko dito, itong
2: bak, bat, bat.
0: Lagi na. Cool ba? Sab kayo. Cool pero okay bat, kayo.
2: Bat. Oh, okay, bat, yabon,
1: bat.
2: Okay,
1: yung black, bak, bat.
2: Sa guldo, sada kay ngipon si Ma'am
0: Regine.
2: Pero
0: nasabi
2: yabon siya.
0: Ngipon ka ganahin.
1: Ganahin
0: din.
1: Ngipon. Pagpalit na itong pustiso dito. Ngipon di ay.
0: Dayon. Okay. Sige.
2: Nang dahil dyan, may shoutout ka. Go, Ma'am. Shoutout.
0: Shoutout sa mga friends.
3: Shoutout na po si...
1: Dili siya Gen Z.
3: Okay,
0: yung
3: partner, akong partner
0: nga
3: si Carl
0: Similia.
2: Wow.
0: Mama, pas lang tingog kay Magdam Jane Luna ba?
2: Cute po.
0: Tingog po, mama.
2: Kita po, ma'am,
0: mga kauban
2: ng trabaho.
3: Mga kauban din sa work, shout out.
0: Yeah. Shout out. Sayang ka live-in.
1: More na shout out na hinay.
3: Mama na, Carl Similia.
0: Ano sa ngalan?
2: Carl Similia.
0: Wilmer, ngalan?
2: Uy!
0: Ocha?
2: Carl.
0: Ah, Carl.
2: Oh, Carl.
0: Saan na si Wilmer? Ano, magka-uy?
2: Okay lang. Okay
0: lang. Okay lang. Okay.
2: Okay, ma'am. Salamat kayo sa imong pagkikinabi sa Magnum Radio.
3: Thank you.
0: Okay, salamat kay Mama. Oh, mag selfie dahin mo para makita po damo gansi mi kawari kita makita dia.
2: Selfie na ta, selfie na ta. Okay.
0: Sige, sige.
2: Okay, kadyot lang ha. Plaster okay. Sana to atong gamit ha.
0: Sige, plaster lang sa dia.
2: In fairness, ora yung sexy gen Lona.
0: Na. Kay glasses pod.
2: Wala.
1: Los pad na ka. Na.
2: Okay. Thank you.
0: Okay. Salamat kayo, Regine. Si Regine.
2: Yes. Oh.
0: Salamat kayo.
2: Ma'am, solo. Ato ni suluhon kayo para makita niyo na to.
0: Oh, kana, solo. Oo. Oh. Okay. Ato dahil na ibaligya ang picture ba?
2: Thank you. Wow. Uy, grabe ka, guapa. Sir, thank you, sir. Okay. So, diabot niya yung partner, dala ito makaon.
0: Mo ba?
2: Simpli, asa ka na sila maglingkod-lingkod. Siko na mo, yung mga lamisa po din sa gawas ng bahay.
0: Ano, dala sila lamisa?
2: Dili, nahi lamisa.
0: Nahi lamisa. Okay. Mayo, oo. Ikaw, basta na kayo shout out.
2: Shout out? Bisag to sa layo ito ang partner. Shout out, amping. Tuwata dito, tuwa siya dito. Palamig.
0: Ano sa'y feeling paglayo ang asawa?
2: Pressure, eh.
0: Ano man?
2: Atong mandanan, atong kanta, atong sayaw.
0: Ba? Abi ba na ako medyo feeling niyo ulitaw kapag layong asawa?
2: Sa mga bata noon.
0: Dili
1: na naging nanay. Sigulang naging day ka.
2: Ako na naman ginato
0: na ng edad na
1: magyuta. Anak din na. Sa isinta.
0: Di pasad. Dapa sa mga 45.
1: 59.
2: Sana yun.
0: Sabi
2: no, 59, one point naman na. Abot na fourth quarter.
0: Oo. Dobe, sila Merlin Taliktek. Dito may shout-out.
2: Shout-out na to si Ma'am Dilama. Always ginang agapalo kasir na to ang FB page. Sa Magnum Live tayo si Merlin Taliktek. Kato pong taga. Maria Isabel. Di ba? Okay.
1: Maria Isabel.
2: Dito. Nakalimot siya. Nakalimot siguro siya selfie dito pa ito. Pag-respondi na ito, sunog dito nilang lugar ba?
0: Sayaw.
2: Abi niya si Magdomincho ko.
0: Magdomincho. Inana na yung tsura ni Magdomincho din.
1: Kumaup.
2: Daway.
0: Good boy!
2: Grabe ba? Kulba ba?
0: Kulba kayo.
2: Okay.
0: Sige.
2: Okay. Ka na ito ang pag-monitor sa trapiko. Ginato wala pag-lakad sa panahon dito sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Para sa Magnum Root Hunter, kini Magnum Hunter 18, Rudy Katapang sa Balita Observer. Magnum Radio.
0: Alright, salamat Magnum Rudy Katapang. Siyang live report may gala sa may Osmeña Street. May gala doon sa mall. Salamat po sa inay nabi. May gala nga si Regine. Alright. Anyways, mubalik ta mga Magdum friends sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk kay kumbate na sa Tamaygala para sa itong mga dinapit na bisita nga itong mga hinabi sa Deep Madugay. Atong oras alas 7:59 na.
4: Time check is brought to you by Birch Tree 45 Greenback. Pangdalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 blang is RP. Pero baso, bilin na.
5: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mupabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo Sidio.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na ka adlaw. Igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balitaog serbisyo Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho. Alright, balik na may gala. Dinis sa atong programa, ang Magnum Sabado Night Talk. Dini lamang sa yung number one FM station sa Cagayan de Oro, Magnum Radio. 99.9 sa tanang mga karon lamang naka-open sa mga radio set. Good evening mga Magnum friends. Salamat sa inyong pagpaminaw niya. Enjoy lang ito may gala. Mag-uban-uban ta until 9 o'clock in the evening may gala. Dini sa atong programa Magnum Mencho. Shout out na ito atong mga taxi drivers nga kanunay daw ni sila kapaminaw diya sa may Bloomingdale. Oy. Magnum Mencho.
1: May
7: gabi sa yung tanan. Salamat sa yung pagpaminaw diya.
1: Sa Bloomingdale?
7: Oo, diya sa may Bloomingdale. Muna yung mga tao diya nga blooming kaayo.
1: No ba?
7: Oh, grabe ka blooming.
1: Muna yung mga blooming kaayo ng mga tao diya sa Bloomingdale.
7: Oo, kana. Sila mga taxi drivers po.
1: Kung wala sa Bloomingdale, mga maot kayong mga dagway na gano'n.
7: Mga Dale ra sila. Wala yung blooming. Og sa itong mga Magdum friends, may Carmen. Good evening sa yung tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw diya mga Magdum friends. Labi na daw si Frank Noel o yung asawa Magnum Mencho. Gapaminaw kanunay sa atong programa o naglantaw sa atong Magnum Live. Good evening.
1: Good evening.
7: And also diya sa may Claveria Magnum Mencho, aminaw daw si Jonas. Oy, Jonas.
1: Jonas.
7: May gabi diya, Jonas.

0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan. Di Oro, Kaoban, Pagyabon, si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, and syempre si...
1: See? Magnum Mencho ka magtulan.
0: Sabi na ako na wala sa Magnum Mencho. Naroon tayo kaya po may gala. No? And
1: syempre...
0: Ha?
1: Nabisi lang kami.
0: Ah, nabisi lang kami. And syempre sa itong mga Magnum friends, sa ito ng sugda na itong mga guests may gala karong gabi una sa Magnum Sabado Night Talk.
1: Yes!
2: Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang liminon ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
0: Alright, derita itong derita may gala sa itong guest number one, Magnum Mencho. Usan niya siya ka, ano ha? Bata pa niya siya, Magnum Mencho.
1: Bata pa.
0: Pa kayo.
1: O 1 year old ba?
0: Dili sa. I think mga 7 years old niya siya, Magnum Mencho. Itong guest karong gabi una. Ni-appel okay. Siya sa mga singing contest o uban pang mga contest may gala. Okay, talented man siya, Magnum Mencho. So, napakita niya may gala ang iyang talent sa pagkanta.
1: Oy.
0: Og patsyada may gala kaya ito siya makauban karong gabi una sa itong programa ang Magnum Sabado Night Talk. Ready na, Magnum Andrew?
1: Wala pa.
0: Ajod lang. Ito saan yung i-plaster may gala? Okay. Sige, kay medyo.
1: Gaiko man.
0: Alright. Sige, murag, okay na siguro, mga Magnum friends, ha? Makauban na ito may gala ang 2026 champion siya sa Vintrocon Retro Singing Contest may gala. Live sa Magnum Sabado Night Talk si Antoinette Pinaranda. Hello Antoinette, good evening.
3: Hello.
0: Hello Antoinette, maayong gabi eh.
3: Hello, good evening.
0: Maayong gabi, ma'am. Oh, si Mami Morial, kauban sab nato may gala. Mami Morial, good evening.
3: Good evening, sir.
0: Yan. Kumusta man?
3: Okay lang, sir. Sa kayo.
0: Okay ra. Maklaro nimo among tingog? Maklaro ra?
3: Yes. Sir.
0: All right. Asa dai mo karon, Mami Morial?
1: Di lagi makita.
3: Manila, sir. Actually, good me.
0: Namo sa Manila
3: pero,
0: karon.
3: Pag tingklas eh, okay,
0: medyo kakaputol ibong signal ma'am pero namo sa Manila karon, namo sa Manila.
3: Na sir.
0: Ah, okay. Asa mo sa Manila, ma'am?
3: Pero na sir.
0: Ah, okay. Sige. So, si Antoinette, pila edad ni Antoinette karon?
3: You answer.
0: How old are you?
3: 7 years old.
0: So, sa diri sa Mindanao, Mami Moriel, asa mo diri sa Mindanao?
3: Sa Iligan City.
0: Ah, Iligan City. So, karon
1: sa Iligan.
0: So, gaskwela siya mo nang namo di as Manila.
3: Yes, sir.
0: Okay. Kada mag-bakasyon, uli-uli lang mong Iligan na lugar.
3: Sir, mga pag-bakasyon, basta mong vacation.
0: Okay. Si, ano ba, si Antoinette, makasabot siya Bisaya?
3: Makasabot siya Bisaya. Ang iyang English speaking siya.
0: Okay. So
1: we can understand. We can speak in English.
0: Yeah, we can also talk in English. Ano good lugar?
1: If you want to, that we can straight English and whole day.
0: Oh, bitaw. Oh. Antoinette, how are you, Antoinette?
4: Okay lang po.
0: Okay lang.
1: Tagalog mo lang.
0: Tagalog. So marunong ka mag-Tagalog?
3: You know how to speak
0: in Tagalog?
3: Yes.
0: All right. So, how's your evening? Nag-dinner na?
4: Opo.
0: Oh, wow. Anong kinain? Anong food mo sa dinner? Okay. Medyo ano, medyo di kayo maklaro, ma'am. Yung tingog. So, but syempre, 7 years old. Asa siya nag-school karon sa Manila, ma'am?
3: Where is
0: From what school?
3: From Tepo.
0: Ah, what school?
3: Which Golden Shower Montessori Center po.
1: Ah, Golden Shower.
0: Ah, alright. So,
1: Montessori Center.
0: Unsay grade na nimo? Unsay anong grade mo na ngayon?
3: Grade
0: 2. Grade 2. All right. So singer, kabalo de ka mo sing? Do you know how to sing?
1: Do you know how to sing?
0: Oh, you know how to sing?
1: Do you know how to sing a song? That song to me?
0: So kada ga join siya sa mga contest gooday Mami Moriel.
3: Yes sir. Yes. Ah.
0: Kaniyang latest nga giapilan mo ni siya ang kaning sa unsa ni Ventrocon. Unsa nang Ventrocon?
3: Ano siya sir, vintage convention parang sa mall. Retro singing contest.
0: Ah, feeling na ako pareha mo chadag tingog ma'am na.
1: Lagi mo rapport yet.
0: Oh. si ikaw ra diya mami o napod si daddy?
3: Ano po mga watching.
0: Ah, unsa
3: to? Po yung mga watching sila. Ah,
0: watching sila. Okay.
1: Watching.
0: Oh, medyo nakaputol-putol lang itong gamay signal, gamay ma'am, no? But sige lang. Ang importante, nag-uban-uban ta. So, pila edad ni, ano, si pila edad ni Antoinette nga nahilig siya kanta?
3: Nag-start siya, na-observe mo siya, nag-start siya sing mga age 3 years old.
0: So, syempre, ikaw ang ga-coach sana, gatudlo siyang pagkanta.
3: Sa sugod, sir. And then, after, nung kinder siya, sir, may pa-audition sa school.
0: Oo.
3: And then, nag-audition siya. So, siya yung nakuhang mag-represent sa inter-school literary or musical contest.
0: Ah,
3: so,
0: okay.
3: Mo to yung first nga competition na join. Mm. And then, nakadaog siya bronze medal lang.
0: Wow. Mm. At least, ano gyapon? Bala, bronze, di, ano, okay gyapon?
3: Yes, sir. And then, sunod-sunod na da yun, sir, nag-join siya The Voice Kids. The Voice The Voice Academy of the Philippines Campus Edition, the first place siya.
0: And then kami. So, ang pinaka-latest, asa yung pinaka-latest, ano kayo, daggan ka siya giapilan, no? Ang latest kaning sa Ventrocon.
3: Pero karon sir, daghan siya mga guesting, naa siya mga guesting sa mall, sa mga fundraiser. Karon na siya gi-audition na TV na, pero dili pa manggod ipa,
0: dili pa disclose. TV na, national TV na gidain siya.
3: Oo, hoping na makasulod jud siya.
0: Makasulod na. Oo, naman kay pultahan.
3: Isod po ang screening, murag koan. Sala gid ka ayo.
0: Wacha ka dog sa kung joke magduman siya. Bitaw na so 7 years old but syempre kaning si ano si Antoinette. What is your favorite song Antoinette?
3: What's your favorite song? Himala po.
0: Himala.
1: Himala.
0: Can you give us a sample of the song Himala? Okay.
4: Makita ka naglalaro sa buwan, inangalan mo sa akin na walang hanggan

0: Wow! Grabe! Chada mo nagtingo. You have a nice voice pala, Antoinette. Oo. Alright. Galing-galing naman. Okay. Si Mami daw mo. Sample pa daw magdaman siya.
1: Kana, chada.
2: Oh. Sabay, pang sa- kwan na ganyan akong tingog, sir. Pang CR.
0: Ah, go eh. CR ganyan.
1: Pang CR.
0: Bitaw, no? So, unsay mga advice nimo kay Antoinette Mami nga mag-join siya sa mga singing contest at the same time ka eskwela?
2: Oo, ang advice ko lang sir is follow her dream and then focus sa studies and then extracurricular na lang yan singing niya sir.
0: Ah, okay.
2: Focus sa studies kay mao may importante.
0: Oh, okay.
2: Ano, eat well, sleep early.
0: Okay. Sino yung mga favorite singers no, Antoinette?
2: What's your favorite singer?
3: Ano po?
0: Ha?
3: At Morissette.
0: Kinsa daw?
3: Bamboo at Morissette.
0: Ah, Bamboo saka si Morissette? Bamboo. Morissette?
4: Morissette.
0: Akala ko Marites.
4: Morissette.
0: Ah, Morissette.
4: Si Bamboo at saka yung Morissette.
0: Wow.
4: Kung pag-ipagsamo, Buweset.
0: So, what do you like to become when you grow old, Antoinette?
3: Po.
0: Ha?
3: Artist.
0: What kind of artist? Celebrity or ano?
3: Po.
1: Artista.
0: Artista, ganon.
1: Do you want to be an actress?
3: Opo.
1: Yung actress.
0: Okay.
1: And what kind of movies you want? Do you want to do? To make
3: kids movie.
4: Ano yung kids movie Magnum Gilbert?
0: Kids movie pambata ng mga palabas ba?
4: Akala ko title sa ano.
1: Kids movie pala.
4: Kala ko anong title ng ano.
0: Lagi na. Pero karon nag-school na sila, Mami. Nag-school na.
2: Yes, sir. Nag-school na sila. Nag-start sila last Tuesday.
0: Anong sa Manila, gid mo, ma'am, nga na taga-Iligan man mo, anong kakaabot mo diya?
2: Diri man ko po nag-work before and then nag-resign kay mag-focus sa iyaha. Then, diri po, daghan mo mga job opportunities, sir.
1: Unsa di ay mong trabaho sa una, ma'am?
2: Sir?
1: Unsa di ay mong trabaho rin sa una?
2: Sa una, last na kong job kay sa Meralco.
0: Oy, Meralco.
1: Maliwanag palang buhay mo.
0: Ang buhay.
1: Nag-resign dahil ano, para lang sa kay baby.
0: Ni Antog Moresco.
1: Yes,
0: nandito sa Moresco.
1: Balhin na lang si Palco.
0: Ito na. So, munang tabok-tabok na lang dahil mo karon Mami ano, Muriel. Ano?
2: Oh, yes, sir. Yes, sir. Kay daghan man ang mga parinti diha. Minyo po dosahay diri, sir.
0: Okay. So, taas gigag pangandoy ni ano, ma'am, ni Antoinette.
2: O siya, daghan siya dream. Mahimog doktor, mahimog artist. Ang botanyo sa iyong unahon.
0: Lagi na. Daboy mo yun siya, ma'am, nga. Gusto ko makaumakog skwela, manguyab, magminyo na ko.
1: Na. So, let it be na lang lugar?
0: Pila sila kaigsoon, mami?
2: Only isa lang. Only child.
0: Only
1: palangga
0: child.
1: Kayo ni.
0: Palangga kayo. Okay. Oh, guwapa ra ba si ano si Antoinette? You're beautiful, guwapa, Antoinette. Okay.
1: You can be like a child star.
0: Okay.
1: You can be a child star.
0: Do you know the song of do you know the song of the group Beanie?
2: The song
1: of Beanie.
0: Any song from Beanie? Do you know any song?
2: Beanie.
0: Hindi niya. No. Okay.
1: Ayaw na lang kwa na.
0: Gusto siya sa Bamboo.
1: Bamboo siya. Bamboo Morissette.
0: Okay, okay.
1: Bamboo and Morissette.
0: Okay. And syempre, happy
2: meron
0: na din.
2: Meron mahiwagan salamin.
0: Itong salamin. Kabalo siya, ana?
2: Oo. ano lang sa TikTok, TikTok lang napanood niya, sir.
0: Ah, TikTok, TikTok lang. Okay.
1: So may TikTok pala si ano, si Antoinette.
0: Oh, okay.
2: Mga kinaraan man niyang nahibawan, sir, ay mga panahon ng 80s and 90s.
0: Ah, okay. 90s. Mo man ang siyang mo sigo nang pero madunggay ang balay, di ba?
1: Oh, kay kakanta man si Mami God.
0: Pag
1: mukanta ka ni si Mami mo na yung awat-awaton.
0: Oo, correct.
1: So meaning singer ka din ni si Mami.
0: Ah, syempre. So Antoinette, syempre, malaki ang actually taas ni siya anong magduman siya. Taas pa ni siya maabot, di ba?
1: Mm-mm.
0: So iyang talent. Kabalo, do you know how to dance also, Antoinette?
3: Opo.
0: Wow. Okay.
1: Well, so, TikTok dance siguro, mga TikTok ana. Oh, mga TikTok dance.
0: Mm-hmm. So,
1: sample daw sa TikTok dance.
0: Anong favorite mong dance ngayon na sinasayaw?
3: Timbunal.
0: Timbunal
3: po.
0: Imbornal? Ano yung team?
1: Team.
2: Timbunal.
0: Ah, Timbunal.
1: Timbunal.
0: Ah, okay.
1: Ano yung Timbunal? Parang medyo marag di ko updated sa ano.
0: Hindi tayo updated eh.
1: Hindi ako updated na ito.
0: Oh, sige.
1: Baka sampal niyo, paano ba yun, yung Timbunal?
2: Do you want to show them the Timbunal dance? Sige,
0: na-show. Ayaw niya,
1: nahihiya siya.
0: Ah, kung hindi pwede si Antoinette.
1: Oh, si Mami na lang
0: mag Timbunal. Oh, si Mami.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oo.
2: Paano ba 'yon? Wala na 'yung mami, wala na 'no 'yung listener, sir. Wala man nandoon.
0: Sa ano lang.
1: Paano ba 'yung Timbunal, Mami? Hindi kasi namin alam 'yung ganun na ano eh.
2: Okay,
1: so
2: sample daw, sample.
0: Ah.
1: Oh, 'yun, ayun. Ayun.
0: Ah, na di ay. Oh.
1: Ayun.
0: Ah, TikToker din 'yan po din.
1: Oh, 'yun pa lang Timbunal.
0: Ah, okay. Pero feeling na ako masyadas, Mami, ang natanaw daw. Itaw na, so anong favorite song mo? Yung Morissette na song. Anong gusto mong song ni Morissette?
3: Ikaw ay ako po.
0: Ikaw ay ako. Sige nga, sample ka nga.

0: Wow, galing-galing naman. Mataas ang boses siya magnuman siya, no? Taas siya tingog, may galaw.
1: Taas yung boses niya.
0: Ano na siya, mami? Lesson, ano? Voice lesson?
2: Nagpa-coach siya, sir. This year lang.
0: Enjoy
2: naman siya contest. Kinahanglan na mapalish yung singing.
0: Daga naman siya na apilan, di ba?
2: NWM Studio.
0: Kay ubay-ubay naman yung naapilan ng contest.
2: Yes.
0: Tuloy-tuloy pagyapon until karon kay katong National TV puhon-puhon kung makasulod siya, sigurado po na siya.
1: Puhon.
2: Kay final ang last niyang audition final naman to, hulat na lang sa result. Baling pasar na siya sa initial.
0: Wow. So, di pa pwede i-disclose di ay kung asa dapit.
2: Dili, bawal pa, sir.
0: Bawal. Okay. Mm-hmm. Silang. Pero pambata ni siya ng singing contest, sigurado, di ba? Siyempre.
2: Adult, karon na, pambata po.
0: Nanay, karon pantiguang.
2: Anay, pantiguang, murag bago pa man siguro, basing mga tunga-tunga, basing pwede na tamo apilan.
0: Kana pang senior citizen ba?
1: Grabe ka daw.
0: Bitawan lang.
1: Senior git.
2: Bitawan lang yung lolo.
0: So, Antoinette, what can you say? We have a lot of kids watching right now. What can you say? What's your message to them?
3: Sing well and study hard.
0: Wow. What's your favorite subject?
4: Favorite subject.
0: What's your favorite subject?
3: Math.
0: Okay. 2 plus 2.
3: 4 po.
0: Galing naman. Si Mami ka, 1 plus 8.
3: 9 po.
1: Nine.
0: Okay.
1: 9.
0: Alright. So, good luck, Antoinette, sa contest. And more contests to come. Good luck. And kay Mami din na permi kaoban ni Antoinette kada adlaw kuna ay mga event, di ba?
2: What's yes, your sir, nahimo na dito sa stage, ma'am.
0: All right. Do you have any message to your mom?
1: What can you say about your
2: message to your mom?
0: What is your message to your mom?
3: Thank you for teaching me. Thank you for giving money.
0: Wow. Layo, mangayo pod mi mami.
3: Go to school.
0: Okay.
3: Thank you for the pagkain at sa lahat na bigay mo sa akin. Thank you po.
0: Wow. Pagpangatag lay ka. Samo pod mami pangatag money.
1: Mangayo big money. Bait naman na bata to.
0: Do you play online games?
3: Opo.
1: What games?
4: What games do you play?
3: Minecraft. Minecraft po.
1: Yun yung mga ginagawa ngayon ng mga bata, no? Minecraft.
0: Minecraft.
1: Hindi ko alam paano yan, pero daming bata noon.
0: Parang nagbi-build siguro ng building, something like that.
1: Nagbi-build ng
0: Minecraft.
1: Puro mga square lang lahat ng mukha.
0: Pati mata ay square. Lahat na.
1: Ano ko ba bakit sila na naaliw diyan?
0: Na-enjoy nila magdementia dahil sa square.
1: Ang pangit naman mukha na square naman. Ano pangit naman ba na-enjoy pa sila no?
0: It's okay. So, do you like to greet your classmates, Antoinette? I-shout out mo sila. Anong names ng mga classmates mo, yung mga friends mo?
4: Greetings.
0: A shout out.
3: Si Grandpa at Grandma at ang titas ko. At si Grandpapi at si Gren-Gren. At si, ang mga kasin ko. At ang classmate ko at si mami at si ang mga singers ko at ng mga grandparents ko at lahat at ang mga families ko.
0: Wow. Okay.
3: At ang shout out ko ay si Ma'am Amwe Salva.
0: Okay. Hello. Okay.
1: Salamat, Ma'am Salva.
0: Thank you so much, Antoinette, for your time. And good luck to your next contest, ha?
3: Thank you po.
0: Alright. Mm-hmm. Mami, Moriel.
5: Yes, sir.
0: Na ba kayo gusto i-shout out?
5: Shout out to our family, to her daddy, to our neighbors, to our friends, then kasama niya mga singers, si Naisha, Ma Alicia, Ate Kena.
0: Katong nakautang, ma'am, wa pa nakabayad, i-shout out.
5: Wala. Oh, karon bago ra mi ka piyahe pod aning kuan.
0: Oo.
5: Aning bakasyon.
0: Asa mo sa Asa gani mo sa Manila, ma'am?
5: Naami diri sa Rizal, sir.
0: Ah, Rizal.
5: Rizal sa, pero boundary dool ra pod siya.
0: Dool ra sa dool ra sa Manila. Ah, okay, okay. Bitaw no. Salamat kaayo, Ma'am Moriel. Antoinette, for joining us this evening sa Magdum Sabado Night Talk.
5: Yes, thank you sa time also, sir, and opportunities.
0: Yes.
5: God bless and more power po sa and, Sabado Night Talk.
0: Oh, and okay. Syempre good luck kay ano kay Antoinette.
1: Kay Antoinette.
0: Oh, good luck sa yang giapilan nga contest. And,
5: yes, sir.
0: And sigurado
5: and,
0: na.
5: Thank you sa pag-guest, sir. Puhon, makasulod din siya, sir. I hope ipag-guest na ninyo balik.
0: Oh, pwede kayo. Wala pwede problema. Kayo. Basta sunod, i-promise din mo musayaw na kag-timbunal. Pitaw. Salamat kayo. Thank you kayo, Ma'am Moriel and Antoinette.
5: Mr. Gilbert and Magnum
0: Mencho.
5: Alright.
0: Okay.
5: Gilbert.
0: Sige. Thank you kayo. Good night.
5: God
0: bless. Good night. Good night, Antoinette. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Alright. Buto si Antoinette may gala. Huwag kaoban niya yung mami may gala. Nga si Mami Moriel. Okay.
1: Yeah, mabait na bata.
0: Oo, mabait-bait.
1: Yung mga bata na ito na ipakuan sa mga singing contest.
0: Ano,
1: sa mga quiz bee.
0: Ano,
1: sa mga, kung nga, mga sports. Kung gusto niya na. O singing-singing.
0: Correct.
1: No, painting, ano, so ba? Kasi ma-addict sa dula sa, kuan?
0: Sa cellphone. Online. Oo, ano, anyways, mubalik na may gala sa atong guest number 2. Unang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw, mga Magdo friends. Oras alas 8:40 na.
6: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
0: Okay, okay, okay.
1: Okay.
0: Okay,
1: okay.
0: Paborito ni Magnum Mencho, ito ang Timbunal.
1: Timbunal?
0: Timbunal, ba't ang gingon ba?
1: Murag.
0: Oo.
1: Ano sa mga TikTokers siguro na? Nga, no?
0: Alagi, oo. Mga uso ba ka ng pang kabataan karon?
1: Kabataan ka
0: mga
1: na.
0: Gen Z, millennials.
1: Hindi pa kita nga ng mga kongod?
0: Hindi kayo karelate, no?
1: Takarelate ng mga kon. Sa sayaw di as TikTok.
0: Lahit na may mong ano gud, kapaminahon ka. More on ka ng mga religioso.
1: Religioso.
0: Religioso na kayo ba?
1: Religioso.
0: Hilig ni
1: mo. Kadagayan mo pari na lagi tani.
0: Pari or pastor. Anas doa.
1: Masig may muntang bishop ani.
0: Pagadugayan lugar. And syempre atong guest number 2 atong giplastar pa may gala aron ma-connect na nato siya mga Magdum friends kay napatay guest number 3 may gala mga Magdum friends Magdum Mencho. Patsyada ni atong guest number 3 sab kay nag-join sila sa National Schools Press Conference. So gilang giapilan ani nga contest kanang sa radio broadcasting Magdum Mencho. Og mga talented nakita na dunggan actually nako ilang mga ano na mga nabuhat nila ng mga ilang performance Magdum Mencho lang gi-perform. Okay kayo.
1: Unsa man na sila mag isa ra ka mic lang gamiton ani karon?
0: Ay tanaw na to ron kung unsay dagan onya. Kay pwede ra man nato ni gamiton ning isa den isa dahil hindi. Anyway, sa ito na makauban may gala, makakasama natin live sa Magnum Sabado Night Talk si Sir Jonathan Tamayo of K of J Promising Soul Pop Band. K of J. Good evening, Sir Jonathan.
10: Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Magandang evening.
10: Dinig po ba ako ng malinaw?
0: Malinaw na malinaw. Oo.
1: Malinaw.
0: Malinaw okay. Na malinaw. Oo. Kumusta kayo, Sir Jonathan?
10: Yes, maayong gabi sa inyong tanan. Okay na okay po.
0: Oo. Oh, kabalo okay, din okay. Marunong ka magbisaya, sir?
10: Yun lang ang alam ko at yun lang ang inaral ko sa ngayong gabi na to.
0: Yun lang.
1: Dagdagan natin yan mamaya.
0: Sabihin mo, para okay. Sa umaga, magandang maayong buntag. Maayong buntag.
10: Maayong buntag.
0: Oo, yes. Maayong buntag.
1: Maayong gabi sa gabi.
0: Pag ano, tatanungin mong kumain ka na sa Bisaya yan, nagkaon na ka?
10: Nagkaon na ka?
0: Oo, pwede. Oh. Pwede.
1: Wala pa, gutom kayo eh.
0: Hindi pa kumain.
1: Hindi pa kami kumakain eh.
10: Dili mandong. Dili mandong.
0: Itaw, oy, shout out sa ato mga tigpamina. Sa lahat ng nakikinig gani, shout out po muna. Ay, nanonood ngayon.
10: Yes, sa lahat po ng ating lahat ng listeners dyan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo and hope you're having a good time.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Mm-hmm. So, ang Key of J, ano to? Anong klaseng grupo to, sir? Anong banda ba to or anong klaseng band?
10: Yes, ang grupong ito ay isa pong grupo ng banda. Oo, na kumbaga, ano po eh, music enthusiast lahat.
0: Mm-hmm.
10: So, ang talagang plan for this band is magkaroon po ng ano, original songs.
0: Mm-hmm.
10: Pero at the same time, syempre, andun po yung gigs, yung events.
0: Oo.
10: Yes.
0: Mm-hmm. Yan, okay. So, ilan members kayo, sir, sa banda?
10: Anim na members. So, dalawa po ang vocalists.
0: Mm-hmm.
10: So, isa po ako sa vocal. Ako po yung main vocals. Tapos, mayroon po kaming female vocalist, si Mabby.
0: Mm-hmm.
10: Ang aming keyboardist, si Jonathan Bacala.
0: Dalawa kayong Jonathan. Dalawang Jonathan pala kayo dyan.
10: Yes. Okay. May tukayo ako.
0: Oo. And then?
10: Yes, sir. Yes, and then si Wesley, yung aming lead guitar.
0: Mm-hmm.
10: Si Ralph, yung drummer. And then si Richie Ramos, yung aming bassist.
0: All right.
10: Who is actually also the composer of our first single.
0: Wow. What's your first single, sir?
10: It's entitled Mundo Nating Dalawa.
0: Mundo Nating Dalawa. Aba, para siguro to sa nagmamahalan.
1: Oo.
10: Yes. Oo. Yun na yun.
1: Para to sa nag-ano.
0: Mundo na. Galing. Oo. But ilang taon na itong ano, sir? Ilang taon ang Key of J na banda?
10: Ang Key of J, nag-start yan 2024. Mm-hmm. Pero ngayon lang talaga, I would say talaga nag-full bloom yung band.
0: Mm-hmm.
10: Oo. So as of the moment, we're doing initially mga recordings.
0: Uh-huh.
10: And then nagpo-post din kami sa social media ng mga cover songs namin.
0: Mm-hmm.
10: And papunta na doon sa ano din sa pag-play sa mga gigs.
0: Ah, okay, okay.
1: Key of J. Bakit naman yes. Key of J?
10: Okay, from the root word itself, Jonathan.
0: Uh-huh. So, sa pangalan mo galing.
10: Key of J.
0: galing sa pangalan ninyo.
10: Yes, yes.
0: Oh. Lahat ba kayo J? Hindi naman, di ba?
10: Ano pa?
0: Lahat ba kayo letter J ang mga pangalan? Hindi naman siguro, di ba?
10: Hindi eh. It just so happened, ako yung si J, Jonathan, along with, of course, initially kasi kami dalawa ni keyboardist ang nag-usap para mabuo yung banda na Key of J.
0: Alright, okay. So, taga saan ang ano, sir, yung banda ninyo?
10: Naka-base kami po sa Metro Manila.
0: Metro Manila, okay.
10: Yes, sir.
0: And syempre, so nag-start kayo ng 2024 and nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon.
10: Tama po.
0: And then syempre pag may ano yung mga gig niyo, sir? Anong event yun? Like kumakanta rin ba kayo sa mga weddings, mga ganun, mga may mga pa-concert ba ganun? Mga gig niyo?
10: Yes. Well, actually sa ngayon po, it's more on social media lang muna. So, we have our Facebook account, The Key of J. Na kung saan nakapost po ang mga yung cover songs namin.
0: Mm-hmm.
10: And then sa Spotify, yung aming first single na Mundo Nating Dalawa, nakapost na rin po doon.
0: Oh. Alright. So, kailan to na-release yung Mundo Nating Dalawa?
10: A week ago lang.
0: A week ago lang.
10: Ito. Batang-bata pa.
0: Bata pa. Oh, mga ano ba, mga 3 months pa lang. Parang 3 months pa lang. Oo. So nag-compose ito yung kasama mong si Jonathan.
10: No, si ang composer po nito ay ang aming bassist si Richie.
0: Richie Ramos.
10: Yes.
0: Itong song ninyo available na sa lahat ng music platforms.
10: That's right, sir. Opo. Meron na po tayo sa Spotify, sa YouTube.
0: Mm-hmm. And then sa
10: Apple Music, meron na rin po.
0: Mm-hmm. And may music video na ba kayo?
10: Sa ngayon, wala pa. Baka pwede kayo, sir. Ganun na yung kukunin namin.
0: Pwede
10: sa...
0: ba? Pwede ba?
10: Pero hindi. Medyo, baka mahal lang TF nyo. Baka
0: artist, namin artistahin ba ang mga mukha namin?
10: Oo naman. Siyempre.
0: Pwede ba bang ano? Kikita pa ba itong mga itsura namin?
10: Patingin ka.
1: Mukhang ano?
10: Saktong-sakto, boss.
1: Mukha. Oh. Pwede pang pang-artistahin to.
10: Pwede pa. Pwede pa.
1: Mga hold-upper, criminal.
0: Huwag naman. Yung sa ano lang, yung mga... naghahabulan sa tabi ng dagat, mga ganun.
10: Sa tabi ng dagat. Oo,
0: oh, mga ganun. Wag lang,
10: maganda 'yon.
0: Wag lang lunurin.
10: Ay nako.
1: Baka part sa training.
0: Ibang training 'yun.
1: Baka mag-training tayo.
10: Wag tayo doon.
0: Oo, wag tayo sa negative, dito tayo sa positive.
10: Wag tayo doon.
0: Oo. Oo. And syempre, pero hindi ano, darating ang panahon na may music video na 'to.
10: Yes, sir. Ayusin namin yung music video. To follow po yan.
0: Lyric video kayo ngayon. Lyric video.
10: Yeah. Andito kasi yung anak ko. So usually yung nag-upload nun. Yes, okay. Meron na. Meron na po. Lyric video.
0: Meron
10: yes,
0: na. Sir. Alright. Galing naman. So yun muna yung first song ninyo. Yan ang first single ninyo.
10: Yes, sa ngayon, yun pa lang. Pero marami pang kasunod.
0: Marami pa, mga isang track siguro yan.
10: Sigurado isang yun.
1: Isang track yun.
0: Di pwedeng ano, dapat may pasample.
10: Pwede naman.
0: Pwede
10: diba?
0: Naman. Kung mararapat, kung mararapatin mo lang.
10: Sige
1: mo.
10: Sir. Okay. Yun na lang din, no? Actually, yung mundo nating dalawa is a duet.
0: Mm.
10: Pero hindi available yung ating female vocalist si Mabi ngayon. Meron siyang event. So solo ako. Susubukan kong kantahin ng ako lang.
0: Pwede naman.
10: Okay. Okay.
0: Anytime. So, kung anytime sir, mundo kung ready natin, ka na, go ahead sir.
10: Okay.
0: All right.
10: Mundo nating dalawa. Sa tuwing ika'y kasama, bawat salita mo'y tumatakos.

0: magaling naman.
1: Yung mundo nating dalawa.
2: Yun po yung first half nung song. The other half of the song, pag dinownload na po nila.
0: Ayan. Patikim, parang ano lang yun, parang patikim lang yun.
2: Patikim lang.
0: Kung gusto yung ano, unlimited. doon na kayo sa ano, sa Spotify, YouTube,
1: Spotify.
0: Then sa Facebook meron din.
1: Facebook.
3: Correct, tama po.
0: Sa TikTok meron din kayo.
1: TikTok.
2: Meron din kaming TikTok.
0: Meron
2: and
0: din.
2: Ano pala, pwede palang gamitin yung song namin. Just in case may mga gustong mag create ng video nila, pwede nilang gawing background yung music.
0: So hindi na to pwede mag-copyright dahil allowed ninyo.
2: Yes, tama po.
0: But ang royalty nito, okay lang, walang royalty.
2: Oo, parang matagal-tagal pa 'yun kung
1: matagal-tagal pa 'yung royalty.
2: Paramihin muna natin 'yung ano, 'yung ating downloaders.
0: Correct.
1: Wala pang royalty. Bili mo na tayo ng royal.
0: Oo. Pero ang mga members ito, mga kakilala mo na dati pa, sir.
2: Yes, mga dating katrabaho na. Mm-hmm. So, well, ako majority sa amin talagang ang literal sa amin namin, buhay banda.
0: Mm-hmm.
2: So, ako, I started 1998 singing in a band.
0: Okay.
2: Up to the present. So, yung ibang mga kasama ko, ganun na rin. Yung tagal namin sa industriya ng musika.
0: Alright. So, at least no, may mga ano na, experience na kayo dati bago kayo naging nabuo sa ano, nabuong Key of J.
2: Correct. Right. Yung passion and love for music talaga. Yung nagbumuo ng bandang ito.
0: Aside from singing, sir, siguro ito ba yung ano, yung focus nyo ngayon o mayroon din kayong extra ng trabaho ganun?
2: May on the side na work din. And ano rin ako, PT, physical therapist.
0: Okay.
2: Pero hindi na practicing eh. On the side na lang.
0: On the side na lang. Pag may ano, pag may mga...
1: May time
0: sa mga, may kumokontak, ganun.
2: Yes, clients.
0: Mga clients na kumokontak. But more on sa music ka muna ngayon, music industry. Kayo?
2: Yes, yun po ang focus ngayon.
0: Ayan, alright. So... Sige sir, Jonathan, please invite our Magnum friends na suportaan yung bagong single ninyo para lalo pang dumami ang makikinig sa song ninyo.
2: Yes po, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So please support us, The Key of J, ang amin pong first single entitled Mundo Nating Dalawa. Available na po yan sa Spotify, YouTube, Facebook, TikTok. Suportahan niyo po kami.
0: Mm-mm.
2: Thank you.
0: Ang mga shows niyo, sir? May mga upcoming event kayo?
2: Sa ngayon, sir, wala pa eh. Pero ando na 'yon sa schedule, i-schedule na lang namin. We'll post it sa aming ano, Facebook account.
0: Sa mga gusto mag-invite sa inyo, so doon na rin sa Facebook account niya.
2: Sa Facebook account po. Pwede niyo po kaming i-message po doon.
0: Oo. Siguro may contact number din so kayo doon. Pwede yung marang tawagan.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Pwede mag-contact.
2: Nandun po.
0: Alright. Correct. So, ayan. Mga Magdun friends, ha? May gusto kayo shout-out, sir?
2: Shout-out sa lahat ng mga tatay dyan. Happy Father's Day.
0: Oh, happy Father's Day din sa iyo, sir.
1: Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day po sa atin.
0: Ayan.
1: Happy Father's Day. Ilan na ba yung anak mo, sir?
2: Panganay ba pinag-uusap?
1: I
2: have three kids po. Oh, joke lang po yan.
1: Tatlong panganay?
0: Oh, mga limang panganay.
2: Joke lang po.
1: Yeah. Okay,
2: two boys and one girl po.
1: Sa isang asawa naman lang.
0: Isa lang. So, child lang, sir? Only child?
1: Tatlo sila.
0: Ah, tatlo.
1: Tatlong anak sa isang babae.
0: So once again, happy Father's Day sa iyo, Sir Jonathan.
2: Ganon din sa inyo, mga boss.
0: Okay. Happy Father's Day. Good luck. Happy and next time, guess kayo ulit dito sa Magdum Sabado Night Talk.
2: Yes, of course, maraming salamat sa pagpapaunlak po sa pagiging guest sa inyo tonight.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Okay, Sir Jonathan, maraming salamat. Dagang salamat! Sa imo.
1: Salamat po.
2: Salamat kayo. Daghang salamat sa inyo, untanan.
0: Alright. Daghang salamat sa batong nakauban maigana si Jonathan Tamayo, ang usa sa vocalist sa bandang Key of J. Promising Soul Pop Band, mga Magdon fans. Yes. Salamat kayo.
2: Anyways, salamat.
0: Okay, thank you kayo. And sa atong pagbalik, mga Magdon friends, dito sa atong guest number 3 na Maygala, live dito sa atong CBN sa Magdon Radio. Ato na makauban ni sila Maygala. Usan ni sila mga kalibitang makaingon ta Magdon Mencho, ang mga musunuray.
1: Musunuray na.
0: Mayimong mga broadcasters sa Tagabalo, dito, basin dito sa Manila or something Maygala. Kay anong sila mga estudyante sila o naka-join sa NSPC, mga Magdon friends. So,
1: inigling ko nila ni Ron, muhawa na rin ko.
0: Oh, but ayaw, sab. Kay ikaw ang ilang ikaw ang ilang model.
1: Model?
0: Oo.
1: Model labor na ikaw din.
0: Dumabalik tayo mga igala, itong oras, alas 9 sa gabi.
4: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita, Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess, Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Okay, balik tamay gala sa atong programang Magdum Sabado Night Talk din lamang sa Magdum Radio. Kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa! And karong gabi yun na may gala, darita sa atong guest number 3 mga Magdum friends. Aba, ni join is lang may gala sa Osaka, kadabitong broadcasting, radio broadcasting competition mga Magdum friends. Think dito ni sa kauluan sa National Megala og NSPC mga Magdum friends, National Schools Press Conference mga Magdum friends og ang ilang second best news reporter in the Philippines na diri karon. Oh, di ba? Karong gabi una Megala to kauban sa Magdum Sabado Night Talk. Og isa-isaon nato sa mga Magdum friends karong gabi una mga higala ha. Unaon nato mga Magdum friends si Glenn Sarmiento.
1: Sir.
0: Good evening, Glenn Sarmiento.
1: Good evening, sir.
0: Good evening. Okay. And also we have

0: right. How about si ano, si Glenn?
1: Sir, I'm currently grade 11.
0: Grade 11.
1: Yes, sir.
0: From what school ka karon?
1: From Xavier University, sir.
0: Address ka kayaan?
1: Yes, sir.
0: Ah, okay. And also si ano, si Cyrus.
2: Incoming first year college din po.
0: Ah, okay. De, asa na school?
2: Sa Central Mindanao University, sir.
0: CMU?
2: Yes, sir.
0: Ah, okay. Okay. How about si Brian?
3: Grade 11 student, sir, sa Baliwagay National High School.
0: Ah, okay. Medyo ano dahil mo? Scatter dahil mo yung mga schools dahil? Yes, dahil mo pareg school dahil? Oh,
4: nag-give me, sir.
0: Oh, kano sa mo nag-classmate? Nag-classmate mo before, Ramin?
5: Wala, sir.
0: Asa mo mo nag-ilda dahil?
2: I actually...
0: Ay,
2: ikaw. Sige, ako ano siya, sir. Actually, atong DSPC, sir, naka-decide ang among tawag na gani, ang division, sir, na mag composite, sir. So, composite,
0: yeah.
2: Ang among team, sir, is duha sa Claveria, duha sa Lugait, and then tulupod sa Balingasag, sir. Munang lagyo-lagyo yun sila, sir.
0: Ah, so, dito ragin mo nag-ilad eh.
2: Yes, sir. Yes, sir. Journalism ragin, sir.
0: Okay, di mo mo parang yung level, di ba? Sa school. Oh, tingala ko kay si ano kay sa Xavier naman din siya. Oh, oh. But first time you nag-join? First time you nag-join as a group?
6: Yes, sir. First time. Actually, first time gi-implement sa SDO Miss Or nga composite team. So, first time. Oh, yes, first time gi siya ano. Tanan schools from all over Misamis Oriental is gi pang tapok siya sa DSPC, which is the Division Schools Press Conference.
0: Uh-huh.
6: And then, after ato, ang mga nandaog or ang mga napilian sa judges o sa SDO nga heads is gi-combine siya sa isa ka team.
0: Ah, munang kamuna dayon.
6: Yes, sir.
0: Ah, okay, okay. So, kumusta yung journey ato, Ramel, sa imong pag-join?
6: Ako, sir, is akong journey good is gabi kay siya ka unexpected kay kanang first time ko na mag-join ever in campus journalism. So, ako, wala, roller coaster kay siya kay wala ko nag-expect unsay may tabo sa kuha, mapildi ba ko sa lower competitions. And then, kanang kuhan, thankful kay ko sa akong coaches o sa ako ang teammates nga nag-uban sa kuha from the lower competitions up until the nationals kay dagan kay ko natun-an. And mga learnings na dili lang about journalism pero also about pod sa life nga mga important lessons.
0: Ah, okay, okay. So first time nimo, kinsa man nag-encourage nimo nga mo join ka?
6: Actually ang nag-encourage siya ako nga mo join is ang akong classmate o akong best friend nga si Luke Kumahig. And at grade 11 ko gi-encourage niya ko nga mag-join pero sadly wala ko naka-apas sa screening. Kaya mag-screening po muna siya para mapilian. And then, wala ko naka-apas. And then, pagka grade 12 na ko, naka-apas na gid ko and aya pa rin ko nakasulod sa team.
0: Ah, okay, okay. So, muna siya, imong ano di ay, experience. How about si, ano, si Glenn? Kumusta imong experience pag-join?
1: Sir, akong experience overall lang gid kay happy. Happy experience, sir. Pero, nagi mga conflicts ginagmay good.
0: Okay.
1: Nagi mga conflicts. Pero, normal as journey bitaw, sir. Normal lang gid na siya. So, sa akong pag-join, sir, 2 years na siguro ko sa journalism. And this is my first time na maabot sa nationals. And I'm thankful for the journey. O, mara masad na ako maingon, sir.
0: Oo, lagi. Oh. Itog na mo na ka niya.
1: No, kayo.
0: Ramel, pwede ka mag-move para makuha mo sa camera tanan. Ato i-adjust sa technical manggod. Sige pa, si ikaw ano, Brian, move pod para pakita pa. Okay, okay. Sige, salamat kaayo. And si Cyrus, naka sa CMU nag school.
2: Sir?
0: CMU, di ba?
2: Oh, yes, sir. Yes,
0: unsa imong course ang gikuha dito?
2: BS Biology, sir.
0: Wow, BS Biology.
2: Yes.
0: First year?
2: Incoming first year.
0: Incoming pa. Okay, okay. So, unsay experience nimo ani sa pag-join sa contest, competition?
2: Actually, sir, dili na gyud ko bag-o sa journalism.
0: Ah, anad day kay ka?
2: Yes, I ever since first na ko competition, sir, is grade 4. And then expected rapod gyud to siya, sir, kay kamulo rag flag ceremony tapos mura bitog na pinpoint lang kang mo appeal ka. Murag na appeal ra bitog dayon ko, sir, then up until grade 12 na yun, sir, and never gyud ko gabot og RSPC dito nga mga year.

0: with these people nga nauban ako na dili lang RSPC ako naabot na kaabot pag kog NSPC and I'm very thankful for that. It's a very wonderful experience, sir. Very memorable.
1: Kaning NSPC asa gi-held ang ano ni competition?
0: Sa Ormoc City, sir.
1: Ormoc City.
0: Yes, sir.
1: And yung mga kalaban na lain-laing schools.
0: Tanan icon like dili siya school, sir. Ang gidala na is region na gid, sir.
1: Region na. Okay, sir. Okay. Ano naman diba nag-combine naman tanan mo? Oo. So mo na imo experience dito. Yes, di na da kay first time di ay.
0: Di na, sir.
1: Di na medyo. Kano sa man ka nag-join sa near nag-start ka nag-join?
0: Nag-start ko, sir, is grade 4 ko, sir.
1: Grade 4 pa?
0: Yes, sir.
1: Oo ba? Ano man nganong ganahan ka mo join sa inani di ay?
0: Actually, sir, sa una is dili gid, sir, kay maulaw magid ko. Pero atong grade 4 ko, I think ang grade 6 magid nga advisor dito ang nagkuha sa ako kay nakita ko niya nga daho kay baba bito kamulog flag ceremony niya, klaro kay tingog. So gitrayan ko niya.
1: Sa klaseng dakong baba ka ng tingog or dako gid ang baba?
0: Kanang mulamon bito og mic bito nga baba, sir. So, yan din kong gi-istorya din, sir, nga pag after class, kaya mo ito sa iya, kaya na ipabasa. And then after that, kaya gapil-apil na kong training.
1: Okay. So, dito na din. Grade 4 after ana, unsa pa man?
0: Grade 4, grade 5, grade 6. Wala grade 7, kaya nag-COVID man. Grade 8 na dayon.
1: Kung wala pala COVID, naka-apil, gyapon ka ito.
0: Yes.
1: So, after ato, nagtuloy-tuloy na ito,
0: yes,
1: karon.
0: Yes, sir, nagtuloy-tuloy na din siya, sir.
1: Karon, mo join pa ka sa karong na year? Karon ba din siya na year na itabo o last year pa?
0: This year lang, sir.
1: This year pa. This year lang. So, napakay, ano, plan nga mo join balik?
0: Dili naman ko pwede now, sir, kay kuan naman ko incoming first year naman ko, college naman. So, clubs na lang yun siguro siya, sir, sa school organizations.
1: Okay, sige. How about si Brian? First time, gapon din mo nag-join ane?
2: I actually, sir, dili na gini siya first time kay grade 8 pa lang ko naka-join ako sa kon campus journalism.
1: Okay. Yes. Nano naka-interest magka-join sa may nani?
2: Actually, sir, murag sa grade 8 pa lang gi ko, sir, murag wala di ko interesado nga mapila ni kay mo lagi ka nang murag kapuyan ko magapila-pilog extracurricular activities. Pero kay tungod sa akong coach nga Ma'am Janice Birigay, shout out, Ma'am. Wow. Siya gid ang na-encourage akong ma-appeal kay ana nakitaan ko niya og potential lagi daw kuno dani nga. Kuan. So, munang ni-join na lang ko, sir, din. Salamat ko sa iya, sir, kay nakaabot po kog nationals tungod sa iya.
1: Okay. So, grade 8 ka nag-start to join?
2: Yes, sir.
1: Karon unsay grade gani mo ron?
2: Grade 11, sir.
1: Grade 11. So, every year po ka ga-join?
2: Yes, sir.
1: So far, kumusta imong experience ato sa mga pag-join nimo?
2: Malipayon, sir, kay every time nga na ay ganang mga contest murag exciting na murag hadlok kung makadaog ba or mapildi ana pero nga na magin ang contest then yun malipay.
1: But syempre naagyapon ang ano diba kulba but kaya ra
2: sir.
1: So napagyapon kay ano pwede pagyapon ka mo join ani karon?
2: Yes, sir, pwede pagyapon next year, babawi pagyapon.
1: Okay. Pero sa next year nga ano di na mo magkauban lahi na sa mga group.
2: Yes, sir, di na may magkauban.
1: Mag-away na lugar mo ani. Katbang na ba mag-atbang na mitaw?
2: Yes, sir.
1: Lagi no kay so kani sa mga ga join na ginani si ano si Ramel kay ikaw di ba ikaw ang naimong ano sa ni best second best news reporter of the Philippines?
3: Yes, sir.
1: Wow, congratulations.
3: Thank you so much, sir.
1: Actually, mo ni sa Ormoc?
3: Yes, sir, sa Ormoc.
1: Okay.
3: Kuan gina siya, sir, kanang unexpected kayong wala ko nag-expect nga sa tanan region sa whole Philippines is taga region 10 pag hindi ay ang second best kay wala takabalo. Para sa ako, is dili gid ko ingon nga maayo nga broadcaster kay makadungog sad ko sa uban nga napagay masyada sa ko pero pasalamat gid ko kay na second gid sa dala
1: siguro,
3: sa pagpaningkamot
1: siguro ang ano pinaka isa sa pinaka tsada kay na may kamanong second
3: diba? Lagi base no
1: kisa ang na first ata
3: ang na first is asang region ang na first is from region 8.
1: Region 8. Okay. So, ikaw, Region 10 man, di ba? So, cover na ni mong kagayan di oran eh.
3: Yes, sir. Actually, whole Northern Mindanao.
1: Ah, okay. Yes. Okay.
4: Northern Mindanao.
1: Okay, kauban po na to si Magdo Mencho, kabaktulan.
4: Hello, mayong gabi.
3: Sir, mayong gabi, sir.
4: No, mga tingog palandaan mo rin mga broadcaster na gigayon.
1: Lagi, ha? So, hiligin ka, ano? Naning nga trabaho?
3: Actually, sir, wala gig ko nakatry nga mag-radio broadcasting up until grade 11. Pero, nagdako gid ko sa household nga into news good, like very into news good. And especially Magnum, dilay sa bias pero Magnum Radio always kay
1: sigurado
3: kuan man kanang tubong Cagayan de Oro City man. Lagi, so lagi, number one FM radio station.
1: Sakto gid. Diba Magnum Radio sakto?
4: Sakto. Pag kay
3: Unsa tong place? Sa Bulwa Cagayan de Oro. Actually Bulwa. Sa Cagayan de Oro City ko nagdako sa Bulwa gyud, Bulwa sa Terhill subdivision.
1: Until karon na sa Bulwa gyapon.
3: Naay bali akong lola dito pero karon na nami sa Claveria nagpuyo.
1: Ah, okay.
3: And nagdako gid ko nga kanang buntag na Pilipinas. Mga ingana madunggan gyud and then kada gabi magtanaw og TV nga na news pero wala gid ko nag try nga mag news gyud ko.
1: Okay.
4: So gyud sa man imo pag kuan nga nakasulod ka sa broadcasting.
3: I think gi-encourage ra magigid ko sa akong best friend nga mag-join. Wala gid ko nag-expect nga maka-join gid ko. Pero pag ingon niya nga mag-join ko atong grade 11 ko, na late ko sa screening. So medyo na down ko ako, sayang nga kayo And then atong year naningkamot ko nga pagka grade 12 na maka-appeal na din ko. So ato na din ko nga time murag na decidido nga
1: So bisan na late ka nakasulod gyapon.
3: So very unexpected gayo ni nga journey.
1: So pero, kung gusto ka may mong second Magdo Mencho, second best reporter, dapat ma-late.
4: Ma-late ka.
1: Ngayon, na-late man po ka ito.
3: Na-late kay... Abin ako, kuan. Karon is Wednesday and then ang screening is Tuesday pala. So, na-late. Wala ko nakabalo nga Tuesday di ay. So,
4: Why nag-inform dahi sa imo?
3: Gi-inform ko pero nakalimot ko nga Tuesday di ay. So, Wednesday na ko nakatunga. Nakapamutan ako through Wednesday
1: at
3: na.
1: Least
3: so,
1: at least nakasulod pag-iapon.
3: Nakasulod gyapon.
4: Dula siguro kag-email at ito. Limot ka.
1: Unsa ta individual na siya na audition or something no?
3: Sa abong school is individual siya nga audition. So silbi mag-prepare kag kuha nimo material nimo isa ka news and then imo siyang basahon.
1: Usa ka news. Unsa na English, Tagalog, Bisaya?
3: If imuhang medium sir is English, then English yung basahon. Pero if imuhang medium is Tagalog, then Tagalog po
1: imo. Unsa yung magagamit ang medium ata?
3: Ever since sir Filipino ragit ako ang gitry kay murag lisod magid ang English kay dili magid kita hanas anang mag English dia.
1: So dito ka sa imong medyo okay ka dito pabor na
3: Filipino.
1: So congratulations sa second
4: second runner
1: best action? News dili lahi man ang beauty contest man lahi man
4: beauty contest na ito
1: ba of the Philippines so
4: okay
1: kayo. Si Glenn, syempre, ganyan saan yung pag-audition ni Glenn?
5: Sir, actually sir, first time na ako appeal sir, technical director, mangid ko.
1: Ah, technical ka.
5: Yes sir, then pagka second year na ako, ahiyadin ko na reporter or news presenter. Naka-appeal ko ani sir, nabunutan na mangguro ko ani sir.
4: Nabunutan
5: lang. Sa lagma lang ito sir ba?
1: Murang grapple ko.
4: Binutot na lang ito.
5: Nabunutan ko ni sa akong coach sir. Sir Angel Jude Pepito. Hi sir.
1: Siya yung coach?
5: Siya akong coach sir.
1: Hi sir. Magpa-coach me sir. So, After ana
5: sir, dito na din nag-training na dayon. Dayon, patong last year na mo na appeal sir, wala lang gid mi nagduol sa nationals sa ano raman mi division. But now murag salagma ra sad ko na nakasulod sa nationals pero thankful pagyapon ko sir.
1: Thankful gyapon.
5: Murag gid ta akong journey.
4: At least ni abot sa national.
5: At least.
1: So mi ko na course karon sa Xavier.
5: Sa Xavier sir, STEM B. Engineering,
1: STEM
5: B? Sir.
1: Yes,
4: sir. Saan lang? Iso ang Jollibee?
1: Doon. Letter B. Ano?
4: Sa kalito B. Kanang bago na siya? STEM B?
5: Yes, sir. Bagong curriculum sa DepEd.
4: Asa man siya nga under ano?
5: Under DepEd curriculum, sir.
4: Pero kanang STEM B, unsa man na siya nga?
5: Ay, engineering, sir.
4: Engineering.
1: Yes, engineering, sir. Yeah.
4: Ah, yung bago na, STEM B.
1: Oh, bago na siya.
4: Sunod, STEM C na po din.
1: Oh, nagyapon, sir.
4: Nagyapon.
1: Oh, computer na.
4: Okay, okay. Sa may gusto meaning,
1: ka, STEM meaning cell. STEM. STEM. Na po, STEM cell.
4: At sa may meaning, anang STEM?
5: Science, Technology, Engineering, Mathematics.
1: Ah, okay. Okay. Kasi si Cyrus, kay experience na magduman siya, grade 4 pa lang.
4: Uy.
1: Ga-appeal na.
4: Grade 4?
1: Oh, na-stop lang siya karon kay nanam siya sa CMU.
4: Oh.
1: Oh. Kanang imo, kay ano, di ba? Murag, gi-appoint ra ka diretso nga ipa-appeal? Gitudlo ra, ano?
4: Nabunutan.
1: Ah, nabunutan, nag-appoint.
0: Nabunutan, naskilid-gilid.
1: Wala ka nagduwa-duwa nga mo join.
0: Wala, dili masaligan ko nga magduwa-duwa, sir. Kaya ito, masaligan nga time ka nang wala pa kayo kuan mo ka nang wala pa bito kayo buot, gadbito ka nang kagipato, magkagmaistra. Siyempre, mo ato, kay maistra man. Yag-grade 4, pagod ko dad to. Pila pa kong idadad to, 9.
1: Mm-hmm. 9-10.
0: Sige, ato lang ko dito. Then, wala ko kabalo kung unsa, yung gipabasa sa ako. Wag ko kabalo yun. Pagka, tumulang na ito rin kay... Gipato na ko niya every hapon kay mag-training kung unsa yun siya, praktisa na mo. Pero ito nang utana kung, ah, apil na day ko. Kabalong apil na day ko.
1: Muna na day na ito.
4: Libog pa ka, security guard, siguro akong ganyan rin. Ano ba? Kasi ka nang kuhan. Hantod nga na... Hantod na realize na rin mo. Na-realize
0: yeah,
4: mo.
0: Yes, sir, yes, sir.
1: Dili day security guard. Oh, gano'n pa rin. Pang broadcasting mo di ay.
4: Broadcasting mo rin di ay. Pero gapaminaw na kag mga radio, tanaw kag TV, sa una.
0: Yes, sir. Kanang mga on me sa akong mama. Kaya may naman may ugbalita. Kaya TV Patrol pa man to sa una. Nya, gawat-awato na kung binasahan bito sa mga reporters. Mupod to siguro nga pagpabasa sa ako sa news. Giginainad to, rasad na ako. And gigananan po. So, yeah, go.
1: Lagi na. Okay. Mga tingog, bang wala magdumensyo kay... Nagi potential no pang broadcasting and radio TV ana bitaw
4: potential sa martial arts
1: dili sa ano ba, broadcasting ba
4: broadcasting
1: kasi si Ramel no mura man incheck mura si Jackie Chan martial arts na si Brian sana bunot-bunot ka man imo ha
6: murag napugos lang gid sir nga maapil pero ganahan ra pod.
4: Ganahan ra pod.
1: Tanaw po kag TV sa una news.
6: Ah, yes sir. Kanang magkaon pa ni hapon mo ilingaw gid sa mga Pilipino magtanaw balita.
1: Binaw gid kaon imong TV. Oh, samtang pa ni hapon nagtanaw mga news ana.
4: So napo gid kay pagkamaritis pod ba? Pagkaon. Pero unsa man unsa pa kay tabo ang murag na learn na nimo nga mag-broadcast. Like
6: wala gyud ko bulos sa kanang sa grade 7 ko sir ga ko ano na ko ni Ma'am Janice kay si Ma'am Janice Birigay is kanang English teacher na ko. So kanang introduce yourself bitaw sir kanang sa kanang mao pa nagsugod ang klase na natoy time nga giawat-awat nako si ay bro nagbalita-balita bitaw ko para kanang si, show your talent
4: niya na si Gas Abel Gas ayon sa imbestigasyon
1: yang giawat si Arn
4: ha
1: si Arn
6: Ya, yeah, so,
4: excuse me po.
1: Kisa mga amat ato?
6: Murag, wala ko nalimot ako sir, murag naglamalamar mo.
1: Pero, kisa mong nailan ng broadcaster, medyo, kano ito, murag mainanis ako kapag katugayan, no? Ano ito?
6: O kala sila, Gas Abel Gas, murag kuhan mo na sila. O si Ted Filon, mga idol.
4: Ted Filon.
1: Ah, okay.
4: Pilipinas! Hoy, gising! Ano ito? Siya ba na?
1: Oh, pwede, pwede, pwede. Ano
4: ba nilain mo din?
1: Muna siya. So, kung ikaw, may mo kang makasulod ka sa usa ka ano, radio station or TV station, unsa imong mas ganahan na news imong gusto ka ng sa sports, sa showbiz, showbiz, o sa asa man na ano.
4: Una na ba showbiz, biya karong lalaki, di ba?
1: O, naa naman.
4: Sa una, babae na biya na.
1: Ikaw, Brian, asa imong ganahan sa sports ba ka? Kanang mga... latest karon mga like ano kada mga current events like mga sa mga kadto mo sulong gid mga reporter magdumensya
4: sulong ni bala dito sa gubot sa kuno sa
1: ikaw asa mi ganan Brian
6: kung ako sir sports gigo sir kay pareha karo ay katong last season sa journalism anchor ko and sports reporter pag balik duha ka buk akong role
1: murag,
6: ang sports reporting is murag kuan kay bawa na gyapon ako.
4: Diha gyud ka
1: sa sports.
6: Yes, sir.
1: Hilig po kag sports siguro.
4: So nag-anchor gyapon siya. Nag-anchor din at the same time nag-reporter din ka.
2: Ah, yes sir.
4: So imong gitawag imong kaugalingon na.
2: Ay wala to sir, dito ra.
1: De, automatic na, diretso na,
4: automatic diretso na. So medyo murag diha ka ma ano lang sa sports ana imong dagga. Ah, yes sir. Bihasa kay kadapit.
1: Kani si Cyrus, asa may mo ganahan? Kung may mo kang broadcaster, asa ka? Sa showbiz?
3: Asa nga field?
0: Actually,
3: field?
0: Sir, kay kanang local news presenter. Magigit ko, sir, local or national news presenter. Mm-hmm. And nahimo lang gid ko anchor kay bag-o-bag-o lang, Jude. Kay naman gid din may giawatan dadto. So, niswak mo dyan sa kong tingog. Giawat mo naman si Didier Chacha o si Ted Filon. Sila mong inspo. And niswak mo dyan sa kong tingog. So, nag-anchor ko. And then, dili pag-gid ko showbiz presenter, but then again, nakabasa po doon kong showbiz, so kung papiliun ko kay
4: sa showbiz,
0: local news or national news, good ko.
1: Kaya sa showbiz, magod, malahi na yung ano.
0: Lahi na ang timbre sa tingog.
1: Oo, lahi na ang timbre sa yung tingog, then medyo ano, good, mga pa-sexy gamay, kiat-kiat gamay na na, muna sa showbiz.
4: Maritis, diba?
1: So, dito ka sa local, ano?
0: Local or national news.
1: Yeah, okay. Sa showbiz, pwede gapon.
0: Ah, pwede gapon, sir.
1: Pwede gapon.
0: Depende sa sabot.
1: Lagi yun. Atong sabutan na niya. Joke lang. How about si ano? Si Glenn. Sa'yo mo ganaan ang field sa...
4: sir. Gubat mo siguro yung gusto. Atong Ukraine.
5: Opposite siya sa gubat, sir.
4: Opposite.
5: Showbiz.
1: Showbiz. Magbinary test, ha?
5: Actually, sir, sports presenter ko sa Region 10. Mm. So, yeah, yun akong forte sa sports. Pero kung pabalita sa local or national news, madala-dala raman sad. So, pero sports, yun ko, sir, mainly.
1: Sa sports,
5: yun. Yes, sir.
1: Duwa na sa sports, magduman siya.
4: Duwa na,
1: wala yung lalaki kay showbiz, no?
4: Wala.
5: Pwede rin gapon ko sa showbiz.
1: Ah, pwede na po.
4: Pwede
1: na.
4: Pwede rin gapon, sir. Marites mo yung dagwe po.
1: So, medyo ma-change imong, ano na, ang imong tingog, di ba? I-change mo.
4: Depende sab sa ano.
1: Ang timpla sa tingog, di ba?
4: Depende sab.
1: Kani si Ramel, say mo, commercial break?
3: Pwede na gapon, commercial break. Pwede na. kaisa mo to nga. Time check na lang para isa ra ka storya.
1: Dali ra kay mauman, di ba?
3: Ako personally mas ganan jud ko sa kanang sa kato sa mo akong ganan jud nga role is kwan jud national or local news.
1: Mm-hmm.
3: And sa una showbiz reporter gyapon ko. Kay nakoy timpla sa tingog nga pang Mark Logan style. So nag showbiz ko sa mo atong lower competitions, but going to the higher kuan na gikuan na siya, gi-disseminate na to naman siya ng voice, wala na naman siya gigamit kay na naman si Cyrus. And katong isa namo kakauban si Desi Sumampong, kuan siya originally siya among showbiz reporter sa regionals.
1: Mm-hmm.
3: And then pag abot na mog nationals is gi kuan na siya, amo siya gihimog og
7: director.
3: Floor director.
1: Floor na.
3: Floor director na siya.
1: Tigmap na lang sa dito.
3: Adelisa.
1: Adelisa. Floor director
3: tigbadlong
1: na lang.
3: Tigbadlong. Kung overtime na, lapas na airtime.
1: Siya kung ano na, sige na, pasok na. Ano na. Pag-inala na style. So pwede ka sa showbiz, pwede ka sa local, pwede tanan. So dapat, actually,
4: nakuno siya, Mark Logan ko noong ako, ito ipasample daw nato.
1: Lagi. Hindi, ginamawa lang pasample ka ron.
4: Pasample na itong Mark Logan noon niya.
3: Onya. Pwede.
1: Okay. Ikaw, ano, Cyrus, kinsa yung maawat nga tingog?
0: Kinsa ba, ha?
4: Si, di-chat-cha man ka, ha?
0: Ay, dili. Ginawa ka siya maawat, sir. Kanang inspo lang ginbitaw siya, sir.
1: Bilin ako, yung maawat ang Ted Filon.
0: Pwede gapon, sir. wala man siguro pa
4: si Corina Sanchez na lang.
0: Aroy.
1: dili gapon. Pero okay na gapon kung may ano, originality. Pero ganaan ka sila. Tandem nilang duwa ni DJ Chacha o Ted Filon.
0: Yes, sir.
1: Okay. Okay kayo.
0: Suiting yung kasi dalunggan.
1: Lagi na. So muna siya. Kanang pag-join ninyo, unsa na? Kanang ano na siya? Kanang instant na magbuhat mag-script?
3: On the spot, sir. Actually, ang process yun sa, kuhan mo na siya, ano, ang campus journalism, kuhan na siya, dagan na siya o contest. Na ay writing contest, na ay cartooning, and then na ay broadcasting. So sa individual contest, diya mabutang ang copy editing and headline writing, mga news writing, sports writing, feature writing, kana siya tanan, mga printed media related. And then sa broadcasting, duwara na ay karon nga tulo na siya ka medium, which is ang mobile journalism na appeal na siya sa next year nga kuan sa campus journalism nga events. Radio broadcasting, TV broadcasting, and then mobile journalism.
4: Dula na mobile legend.
1: Dili na mao.
4: Dili
1: na mao.
3: Ang mobile journalism is kana bitong sa mga kwanser, kana sa cellphone lang siya mag-video. Mura siya o gabalita rin siya sa field.
1: Mura siya ga-selfie.
3: Mura siya ga-selfie.
4: Mura vlogging type, diba?
3: Lang, ganun.
4: Muna ibag-o karon sa ano? Sa vlog.
1: So, muna ang i-implement sa sunod na contest.
3: Next year.
1: Next year. Okay.
3: And this year, actually, mag-start sila is July ang DSPC sa lower event, sa lower nga contest DSPC.
1: So mapil pa ka?
3: Dili na sir, dili kay na ka, college incoming college freshman ng
1: okay. So wala nang ukaw, college sa pagkadi ba? Yes sir. Pwede pa ka mo join? Pwede pa kaya po. Okay.
4: Elementary pa?
1: high school. Ayaw mo din, elementary. bitaw na. So, sige, unsa man ato ipasample si ano, Rambel atong sa tuingingon si Mark Logan.
4: Sa isahaw na tuli sila.
1: Oh, atong
4: para ma
1: wala yung team na mag ano na mag sound effects wala.
3: Ay mag nami prepare sir nga mag sample mi isa ka program pero without technical lang, like magbasa
1: wala.
3: Lang mi sound
1: basa na lang no, kay so, ano kay wala man yung technical no.
4: Pwede ra man.
3: Random
1: nami technical di wala mo. wala para ba na nihapon na?
3: Kaloy, sad.
4: Pas mo, bayaran nila ninyo.
1: Ito, before mo magpa-sample, unsa yung advice sa mga gusto magpareha sa inyo?
3: Ako is, I think there's no really such thing as a secret into journalism. As long as you have the passion and the love for the craft that you do in broadcasting, in writing, it doesn't really matter if maayo ka, if chada kag tingog. What really matters is how dedicated you are to your craft and how you really love journalism. Ako, I've joined journalism for only 1 year now, but the first time I joined journalism, I fell in love with it. So it's just a matter of dedication and passion for the craft.
1: Ay, maka in love din na magdumensyo.
4: Oo.
1: Samot, inspired siguro si Ramel. Okay. Samot.
4: Inspired.
1: Si ano si Glenn, unsa may ma-advise nimo sa ato mga same ninyo nga mga age? Gusto mo join sa inane?
5: Ako mga advice lang sad sir is kato, dedication and commitment to journalism and also the passion to do what you kung love ba nimo journalism, yeah, gid ka mag-focus and discipline sad na always show up on training lang gid. Mo lang gid na akong ma-advise bitaw sa ila.
1: So dapat love gid nimo gyapon ang inani nga trabaho. Yes. Okay, yes. Kung di ni ka ganahan, di man ka mo prosper magdumensyo, di ba?
5: Yes. Dili ka mapugos kung dili nimo love.
4: Kung wala kay gugma, di man nimo na mahimo gan kuan ang buhaton.
1: Correct.
4: So, yung mga advice mo sa mga addict?
1: Ayaw lang na.
5: Sa mga...
1: ayaw lang na. Si Cyrus, unsa may ano? Unsa may pwede ni mo mga tag advice sa mga young generation karon nga gusto mo mo appeal ano yung mga inaning radio broadcasting?
0: Ano siguro, sir, as someone nga mag 7 years na sa dani nga trabaho. Dani nga ano kay tapos first time nag NSPC is to never get tired of trying. Failing is part of the process and kung dili ka mag-fail, dili nimo ma tagamtam gid bito kung unsa kalami ang success. So ayo pagka-discourage kung mag-fail ka sa imong first try kay ang tinuod nga winner is those who don't stop trying.
4: Don't stop na burag bus stop man ba?
1: Light to siya. Kani si sir,
4: stop trying.
1: Si ano si Brian.
4: Kani.
8: Sir, ang ako naging ma-advise.
4: Gangster biya di sauna.
1: Ah?
4: Gangster sauna.
8: Ang ma-advise na ginako sa mga gusto mag-join sa campus journalism is ayog sugot nga makuan kasi mong kaulaw ka nang mapugngan ka nga buhaton ng imong gusto.
1: Oo.
8: Okay. Ako
6: estudyante ko, sukat pa lang gid sa una mga kuan, karon pa lang gid na gamay-gamayan akong pagkakaulawon. Karon gani ka kurug-kurug pa mga igo gastorya diri. Murag ayaw gid sugot nga.
1: Pasay gusto ka ihag ka na mo.
6: Ayaw sir. Ayaw na sir. Okay na sir.
1: Para mawala imong ka tugnaw niya.
6: Tugnaw gid kurug-kurug na.
1: So dapat di ay
4: baga sa jacket sa man jacket.
1: Kuya Willy. So dapat dili maulaw.
6: Oh, sir, yes, sir.
1: Dapat confident.
6: Yes, sir.
1: Then dapat ano, kanang magsugod magina kung ano, kung dapat love nimo ang nanay nga trabaho. Kay kung di nimo love, di man ka, di mo ma-enjoy, di ba?
4: Love and confidence.
1: Then syempre, kanang kung dili mawalan pag-asa magdomen sa bitaw, uban kay mo adi ko ganan.
4: Kapoy na.
1: Discourage na rin sa bitaw.
4: Discourage na.
1: Dapat anagid.
4: Para sa inyo sa usa ka industry sa ano, broadcasting, importante ba ang tingog?
3: If radio, yes. Number one factor in radio broadcasting is the voice. Because mao maguna ang una madunggan sa listeners ang tingog. Pero, ako na niingon para if dagan namin ng mga campus journalists, always ang main misconception nato, if mag-radio broadcaster ka, dapat lahom imong tingog. Which is wrong. It doesn't matter if imong tingog high pitch, imong tingog low pitch, imong tingog unsa baka na diha klase imong tingog, ngungo baka or unsa ba diha? It doesn't matter. As long as you can deliver your news properly.
4: Kay dili magmabalis na ngayon kanon. Ngayon. Isang lalaking hinahil.
3: Yes. Sakto. Because ang ato ang trabaho sa isa ka journalist, ang trabaho sa isa ka journalist is dili ang pagpasikat sa tingog. Ang imuhang trabaho is to inform and to educate people through news.
1: So, plus points na ng
3: plus points na kumparehan yung tingog sa Ted Filon, edi wow, magtsada ka. So, pero if dili po, as long as you can deliver your news properly, the way it has to be delivered, then it is very good.
1: Kaya di man gini mo maawat pisa
3: tinsa. Yes, unique na atay own uniqueness nga.
1: Pero pwede pa na ito ma-improve atong tingog.
3: Ma-improve siya through training and so pagpaminaw sa coaches and sa pagpaminaw pun sa imong kaugalingon kung unsa pa yung ma-improve.
1: Unsa to magduman siya? Balita?
4: Isang kwa siya. Ano siya yung mangungol ba? Isang nagmamasang balita na yung araw na ito. Isang malaking binahil batay.
1: One short na eh.
4: One ha, buhi.
1: Da joke na, joke na. Mas malain sila ito mga pagkakamina. Ino naman po na siya mag-dimension. Dili man kailangan ay mong tingong pang radio but high quality ha po. Bahala nga di ka modulated o tingog. Importante na agya po quality ang tingog.
4: Sa unang ang mga panahon karaan pa murag kinahanglanon mag yun siyang medyo modulated. Karon nga murag nag-advance nga nagkuhan murag need na ang imong natural na. Natural nga mga
1: especially
4: voice.
1: Kung ano, mubuhat kag radio commercial. So, dapat imong tingog medyo chalagin.
4: Naipagka-modulated.
1: Okay. Para ma-inhan, makita sa mga listeners bitaw nga, uy, chalagin tingog. Kung palit ko aning product mo.
4: Medyo ano mangod po sa, may ano lang gamay, no? Lamang. Pero karon na may mga, nanay multimedia. Nanay kuan, so mobile. Medyo murag kadang magkalahi na po ang pangitaon.
1: Correct. Kamo as ano, as campus journalist, unsa yung comment anang fake news karon? Si Cyrus sa.
0: Again sir.
1: Unsa yung may story about sa mga fake news karon?
0: Siguro sir sa atong daily life kay sa atong daily life maka-encounter magitag mga fake news and I think dili lang pod kay sa gahatag ra og fake news ang dapat nato tagaan og pansin is ang kung sao nato siya pag unsa nato siya pag-address sir kay as a citizen as a netizen as a netizen ang
1: okay ra
0: as a netizen sir dapat kabalo ka mag fact check bitaw sir kung asa ka magkuha kung unsang sakto to nga mga balita nga imong paminawon, kung asa nga mga reliable sources ang imong lantawon para mag-fact check ka. Dili pod ka ang problema sa ato karon sir, kay pag makadungog tag fake news bisag kabalo ta nga fake ato bitong ipauna bitong atong emotion nga kanang maglamlama na rin tag comments munang dagan kita ganga bash munang ang tawag sa atong social media kan kay toxic na bitaw siya sir. So as a netizen sa atong mga netizen nga paminaw, fact check lang gid siya sir.
1: Okay. All right. So sige. Ato nagsugdan ang atong mga nagbabagang mga mali mga nagbabagang mga balita. Oo, syempre. Sa mag Mark Logan sa siguro si ano no?
4: Oh, no na to si ano si
1: si Mark Logan. Mark Logan sa before mo mag news ka sa kada yes, pasample lang sa pagka Mark Logan. No.
0: Ito
1: mo.
0: All right.
1: Namita ba nako si Mark Logan ito sa Manila magdumancho? Na ba may picture?
4: Na si award ba?
1: Oh na.
4: Unsa kito yung award niya?
1: About gapon sa broadcasting gapon. Si Mark Logan.
4: Okay sa Benjo na.
1: Okay. Sige.
3: I well nagngita mi sa news kanang nalapit ko i-add sa mga fake news no kay nagmisgutan man tanan ganiya sir. This goes out sa tanan mga namati na to diyan, mga taxi drivers, mga jeepney drivers, mga commuters na to diyan nga pamati karon sa Magnum Radio no. Importante kaayo nga dili ta mutuo diretso sa unsay na post sa social media.
1: Correct.
3: Ang social media mga kamagnom or mga kanetizens na to diya nga namati, it is one of isa na siya sa pinakadako nga fake news platform sa kalibutan. So one thing we need to really kanang consider is kung kinsa ang nag-post o asa gi ka ng post para say iwas source. Fake news. Yes. Unsay source nato ana nga balita? Kaya usay ra ba karon gamay lang nga post lihok post nindit so tuod dayon
1: so, dagan kayo ang mailad na dayon
4: labi na karon nanay AI.
3: Yes, AI.
4: Tan-aw nimo sa kuan nga murag tinuod man niyo
1: murag tinuod kay video man
4: video
1: pag picture di man dai ga di man dai
4: no picture kay karon nga gi si kinsa gitong na appeal sa nabutag malita
1: si kinsa ato
4: nalimot ko sa kuan to ni artista nga nakadawat daw siya malita na siyang kuan na picture daw niya. Pero kay pagtanaw sa ano, check man. AI.
1: Oh,
4: so nalimot lang ko sa itong ano.
1: So dapat mag-ingat sa AI gapon.
4: Ingat sa AI.
1: Dito basta tuo may gala.
4: Huwag tularan.
1: Pareho ko na sa kapanguyab ni mo ay tuo diretso. Basta pasakitan lang mo. Si Cyrus na nakay special someone na nagpapatibok ng puso mo?
0: As of now, sir, is wala. Wala. Pa good, sir.
1: Wala or wala pag isog?
4: It's a choice?
0: it's comment. A choice?
1: No comment. Aka rin si Brian, murag dagan uya pa ni?
9: Wala kaya mo, sir.
1: Wala pa rin. Si ano, si Glenn.
4: Kana murag na. Check boy kayo, check boy.
1: Shout out, sir. Pwede.
4: Lala. Dagan. Ha?
9: Secret.
1: Secret.
9: Si Ramel daghan.
3: Mga 38 kabuok.
1: Joke lang.
3: Ang karon it's complicated. Wala gyud kanang uyab, wala gyud ko uyab karon. Pero okay. Naay someone nga kuan ana lang.
4: Ana lang, someone lang.
1: Kani tumag DJ ni si Ramel magdumensyo, dagan kay mga chicks mga ani dere.
4: Oo.
3: Pwede gapon.
1: Dapat dalag pagkaon.
4: Tingala ka
3: apo. Sayang na pud ka ka magnom. Dagan pud ka dalag pagkaon dere.
4: Oo, oh, dapat kayo galimya na usahay.
1: Oo, oh, amoy pag-uli kay sumuna.
4: Nay, oh, nay bulak, tingala ka nay bulak.
1: Oo,
4: giabot dere.
1: Pita. Sige, ato sang pasampulan si Ramel may gana sa iyang pagka Mark Logan. Okay, ready na?
3: Ready.
1: Okay, sige go.
4: Ready, start.
3: Fine. Mapapag-get out ka talaga sa aabangang posibleng collaboration ng Sex Bomb at Bini ngayong taon. Lumabas yan sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda kasama ang Sex Bomb member na si Jopay. Ani niya, proud na proud siya sa tagumpay ng Bini dahil bihira lang daw magka-hype ang P-Pop. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ang Sex Bomb at Bini sa naturang collaboration. Bimbi Masalta ang inyong showbiz. Kachikahan.
1: Wow. Ayos. Okay. Si Mark Logan tayo yung kaya maawat.
10: Ayos, sir.
1: Mark Logan pa. Okay. Alright.
10: Inspiration.
3: inspiration lang siya sa imuang the way ka mo deliver inspiration lang nimo siya. Pero dili gid maawat kay one of a kind gud si Mark Logan.
1: Pero kung ma-practice na mo every day, ma-improve gyapon na nimo, ma-develop pa gyapon na siya. Pero mas maayo gud ang nakay originality sa imong tingog.
4: Sa branding. Sa branding sa Mark Hukugan.
1: Kaning dirita sa newscast magdumen jo.
4: Newscast.
1: Okay, para ma dunga na to.
4: Si ano si
1: kisa ika, ang main anchor ikaw.
3: Si Brian Bacol.
1: As ikaw dai. So ano lang pag kinsa imong sunod nga mo news, ipasa lang mic i-grab lang diretso para madunga na to ang tingog.
3: Mic check
1: sa. All right, sige. Brian.
0: Mic check.
3: And then kato din. Ano na program rundown lang dai.
4: Wala na yung commercial. Wala na yung
1: technical. Wala na. Pwede, magsama sa mong kanyot gamay para matuloy-tuloy.
4: Okay, yung technical na yung magbayad po das technical.
1: Tanga na ito may gala kay magpasample sila kanong gabi yun na.
4: Oo.
1: Oo. Kay kanisla. Ha?
3: Naroon na ginan siya.
2: May practice.
4: May practice ay.
1: Hindi mo kailang practice kay kanil. Grade 4 ba yun? So good na.
4: Okay, grade 4.
1: Oo. Antun karo, why uyab? Kaya na-focus sa ano?
4: Kaya in love man sa trabaho.
1: Sa trabaho. Sa eskwela. Sa eskwela. Sa eskwela.
4: Muna importante.
1: Lagi-lagi. Sige. Kung ready na mo ha, anytime, si Brian, di ba? So, after Brian, ikaw. O, kisa man.
3: Si Cyrus, and then ako, and then si National.
1: Ah, alright. Sige.
3: Mic check. Mag-mic check.
1: Ah, sige, sige. Okay, sige. Go ahead. Sige, go.
3: 5, 4, 3, 2.
10: Kasangka sa balitang walang pinapanigan, inyong kaba Brian Baktong na boses pa lang, ulam na.
11: Boses ng katotohanan, Cyrus Pahal.
12: Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako ang inagbabagang tagapagbalita, Ramel Pulido. Maghatid ng balitang asintado at patok sa panlasang Pilipino. Ako si Glenn Sarmiento.
10: DZJB 91.26.
11: Sandigan ng sambayanan at balitang walang pinapanigan.
10: Broadcast Pilipinas. Magandang gabi, City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Ako si Brian Baktong, inyong kaba Brian na boses pa lang, ulam na.
11: Good evening din sa ating mga listeners dyan. In-game na naman ang tambalang bubusog sa araw nyo. Ako ang inyong evening angel, Cyrus Pahal.
10: Oras na para sa mga balitang walang pinapanigan.
11: Batang babae sa Bukidnon, pinugutan ng ulo.
10: Kapitan sa Digo City, binaril sa kanyang Facebook Live.
11: Bini at Sex Bomb magkakaroon ng collaboration this year? Sa detalye ng mga balita, isang batang babae sa Bukidnon natagpo ang patay at pugot ang ulo. Para sa kabuang detalye, narito si Ramel Pulido. Ram?
12: Natagpo ang patay at pugot ang ulo ng isang batang babae sa Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinikilalang si Jennifer Encarnacion, 15 taong gulang. Ayon sa report ng mga otoridad, hindi na raw umuwi ang bata simula ika-6 ng Enero. At natagpuan na lang daw nila itong ng mga magulang ng biktima na hiwalay ang ulo at katawan ng bata. Bandang alas 11 ng umaga, ika-8 ng Enero.
11: Ayan. Ayan, salamat Ram.
10: At sa ibang balita, binaril habang naka-live sa FB ang isang kapitan sa Digo City, Davao del Sur. Nakatutok pa rin dyan si Ramel Pulido. Ram!
12: Humandusay matapos pagbaril-barili ng isang kapitan sa 3 de Mayo, Digo City na si Kapitan Oscar Bukol Jr. habang naka-live ito sa kanyang Facebook account. Patay ang kapitan matapos mabaril sa liig ng mga di kinikilalang armadong lalaki sa isang pickup truck. At samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad kung sino ang salarin sa naturang krimen at kung may kaugnay ba ito sa politika. Para sa bayan, para sa katotohanan, Ramel Pulido!
10: Abangan!
11: World's best surfers magkakaalaman sa 2026 World Surf League.
10: Malalaman yan sa aming pagbabalik.
11: Oras sa Pilipinas, mga kaibigan, alas 9.50 na ng gabi.
10: At sa Britang Sports Partner, ikukwento sa atin yan ang ating pangmalakasang sports guy, Glenn Sarmiento. Glenn!
13: Laban ng todo-todo sa larangan ng surfing ang aabangan sa La Union sa bakbakan ng World's Best Junior Surfers sa 2026 World Surf League Championship. Pinagsama-sama ang lahat ng magagaling mula sa pitong global regions upang maglaban-laban para sa kampiyonato. At ang masiselyuhan ng mananalo ang spot sa 2026 Challenger Series at para sa oportunidad na makilahok sa 2027 Championship Tournament. Glenn Sarmiento para sa Balitang Pampalakasan.
10: Ayan, salamat Glenn.
11: Mapapag-get-get out ka talaga sa aabangang possible collaboration ng Sex Bomb at Beanie ngayong taon. Lumabas yan sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda kasama ang Sex Bomb member na si Jopay. Aniya, proud na proud siya sa tagumpay ng Beanie dahil bihira lang daw ang makahype ang P-pop. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng Sex Bomb at Beanie sa naturang collaboration.
10: Ayan, salamat partner. Nako, tag-ulan na naman partner. Nako, sa ating mga drivers dyan, ingat mo tayo palagi sa pagmamaneho.
11: Oo nga partner, at sa ating mga commuters din dyan, always po tayong magdala ng payong sa daan. Muli ako ang iyong Evening Angel, Cyrus Pahal.
10: At ako naman ang iyong kaba Brian, Brian Baktong. At ito ang Broadcast Pilipinas.
1: Ba? Galing-galing.
14: Parang nahuli ang isang balita.
15: Dagan kayo mali.
1: Okay.
14: Hindi ko kayo tinatantanan.
1: Galing-galing magduman siya. Ito palakpakan. Galing-galing.
14: Ayos din ba nga?
1: Wala pa na yung practice magduman siya.
14: Wala pa. Kalit-kalit.
1: Instant nga ano ba, newscast. Kaya ina na maganda sa broadcasting. Naipanahon nga dala ka dito sa kalugar nga di ka ready bitaw pero dapat may mong gang ready gyud sa mura bitaw gubat magduman siya dapat ready per me ana bitaw ana na siya so muna may gana ato na dunggan di ba ayos kay mga mag friends mura mawad ang tagtrabaho ni magduman siya
14: ha
1: mawad ang tagtrabaho ni
14: so lakaw na tani
1: saon na lang sa inyo kinsa may ganaan may mong DJ
15: Kamitanan siguro. Kamitanan.
0: If given the
15: opportunity, why not try?
0: Given the chance, sir.
15: Total, na naman yung experience, na naman ta dire, then why not grab the opportunity if na ano?
1: Kasi kamulong mag-DJ dire, mag-adlib sa DJ.
14: DJ cha-cha.
15: Adlib as DJs, yung mga, I think, kami man siguro gapunta nin kabalo kay
1: for example saka ka DJ sa ka unsa imong ganahan nga type nga programa advice
15: pwede advice pwede pod ta mga joker kung unsa inyong ganahan
1: ikaw pinaka gusto nimo
15: pwede ta sa inganin late night talks
1: kani
15: maayong gabi diha sa itong mga drivers, commuters o sa itong mga listeners diha. Andito na naman ang inyong paboritong kaululan, kakwentuhan at katawanan. Ako po naman si DJ Mel at kayo nakikinig pa rin sa Magnum Late Night Sabado Talks.
1: Okay, galing.
14: Okay, gapon.
1: Si Glenn, di ka naman papildi.
16: Sir, digid ko kabulong mga inana, sir. Tama na gid ko newscast ani, sir.
1: Pero katay mong secret, di na mo isa ba ang pangalan?
14: Ma, pasok sa mama.
1: dili ka kaayo ganahan sa mga pag-DJ. Di kayo nimo line na lugar.
16: Ako, dili gyud ako na 40, sir. Maulaw sad ko sa in front of a screen ba.
1: Okay. All right. Si salamat ta. Salamat kay Glenn. Si Cyrus. DJ daw.
0: DJ
1: Spiel.
0: DJ Spiel.
1: Kana lang ano, imong i-adlib ang pangalan sa station, oras, imong pangalan sa programa. Then unsay unod sa imong programa, ana lang.
0: Aray, murag, diligin ako na siyang, diligin ko for adlib-adlib, sir, pero mag DJ ko, sir, pero diligin siya adlib, sir. Si Brian, sir, murag, masig na si Brian, sir.
1: Ah, kanil si Brian, ah, sige na, si Brian. Si
14: Brian. Ted Pylon ko na.
1: Oo, kanil.
17: Nanili kayo, sir. Nagbabagang bonito.
3: Kabalo na siya, kuan, sir, kanang pang drama-drama nga, kuan, sir, si Brian, kabalo na siya.
1: Oh, ah. Katong ah.
17: Music, sir.
1: Kanap. Kung saan ang music? Ay, katong. Ah, katong.
17: Master kasi Brian na lang, sir.
14: Pwede rin nga po. Ato ito, ato ikaw ni. Try na to.
1: Ah, sige. Sige, sige go, Brian.
14: Ando man ha. Sa usap.
17: Nana siya, iyo, iyo.
1: Sige daw, Ben. Sige daw.
17: 1, 2, 3, go.
2: Uhula na minong ko eh.
17: Okay.
14: No. Sige.
2: Dear DJ Brianna.
0: Bayot,
2: babay. Dear DJ Brianna. Ako po si Cyrus. Ako po ay nakatira sa coastal town of Heritage, Balingasag. At ako po ay 18 anyos. At ako po ay mayroong isang lalaking minamahal. Hindi na ko, sir, oy. Puno na ko, sir.
17: Dito na tama.
1: Dito na sa tama. Pero oh, mga talented yun sila mag-demensyo. At makita ilang mga talent. Oh, karoon panahon ay, na may gala. O dako ilang chance ang mahimong samang yapo na ito mag-demensyo ng nangandoy dati. O karoon na natuma na ito mga pangandoy ng mahimong radio broadcaster, yes. Di ba? Ano na siya may gala. O gataas kayo yung mga maabot pa na mga mic to friends. Sila binasa itong mga guests karong gabi una nga nagay ano potential magdumensyo nga moabot sa panahon nga sila na pod atong paminahon magdumensyo kay tiguang naman ta. Okay.
14: Ikaw una.
1: Ay, dunga na ta.
14: Dunga na
1: ta. Dunga na ta kay para patas ba.
14: Oh. Kita na po'y mangbas.
1: Ah, kita na po'y
14: mangbas. Kita na po'y mangbas.
1: Kita na po'y lugar. Ano, lugar. Sige. Anyway, so salamat kaayos sa inyong pag-guest sa Magdum Sabado Night Talk sa itong mga guest may gala. Una na to si Ramel. Basta na kayo gusto pasalamatan o shout out?
3: Shout out sa akong family, of course. Masalta, Pulido, and Brion family from Claveria and from Bukidnon and Cagayan City. Shout out also to our coaches, Ma'am Arnita and Ma'am Janice Biringay and Sir AJ Pipito. And also to my co-broadcasters nga wala dire, ang among pambansang Mike, Mike Jimenez, mm-hmm. Desi Sumampong, and aming pangmalakasang technical director, Valerie Ordinisa. And also to our regional heads and division supervisors, Doc Sheila Django and Ma'am Maria Fidela C. Salvador and Dr. Jose L. Ambonglay.
1: Ayan. Glenn.
18: Shoutout ko kang ano, ang NSPC champion, Wardry Jude Baluyos. And shoutout ko sa akong coach, Angel Jude Pipito. Shoutout ko sa akong family diya sa Claveria, Sarmiento family. And shoutout po ko sa Sunbi. Sa akong mga friends sa Claveria. Hi, friends!
1: Si Secret, dili apil?
18: Apil na na siya.
1: Apil na.
14: Apil na siya sa friends.
1: Dili, lahi to. Love to yan.
14: Alay,
1: secret man, secret.
14: Secret po dyan. Secret love kani, ito.
1: Si Cyrus, ikaw Cyrus.
0: Shoutout ko sa Pahal family sa Balingasag. Sa akong coach ever since, si Ma'am Janice Birigay. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. And sa akong mga co-broadcasters dire nga wala, si akong friend, si Valerie Ordanesa, among pangmalakasang technical director, Desi, and si Mike Jimenez. Shoutout ko sa akong friends and sa isa diya, kabulo na akin sa ka. Ha?
17: Sana all.
1: Wow.
14: Kabalo na daw.
1: Basa mo na to siya. Brian, ikaw na.
14: Ikaw na.
2: Shoutout ko sa akong family, Baktong and Bahian family, akong mama at papa. Shoutout ko sa akong coaches, Ma'am Arnita Fernandez, Ma'am Janice Birigay, and Sir AJ. Og ang ipa-shoutout to Sir AJ nga, si Jella. Shoutout Jella. And shoutout po sa tanan ng mga journalists diya sa Baliwaga National School. Shoutout sa inyo diya. Maroto, thank you.
1: Ayan. Okay. Salamat kayo sa ato mga guests karong gabi yun ang may gala. Nakauban na to sa Ramel Pulido, Brian Paktong, Cyrus Pahal, Glenn Sarmiento.
3: And, pwede magbilin message?
1: Ah, sige, go ahead.
3: And one message to all campus journalists out there, never give up. It doesn't matter if DSPC, RSPC, Rakataman. What matters is you did what you did your best, and you presented your news the way it should be. And to all the journalists out there, hindi po tayo mga bayaran. Tunay po tayong lahat. Maraming salamat.
4: Sinisilduan lang tayo.
1: Anagel. Okay. Salamat kayo at ang mga guests karong gabi yun na. Palakpak naman dyan. Alright. And syempre.
4: Uusbong ang ating mga pan.
1: Ano saman?
4: Parang ito na. Lamay ano?
1: Oh, six mag panahon na para mag-goodbye Magdaman Show.
4: Yes, yeah, salamat kayo sa inyo nga pagkumanuban karong gabi una. Siyempre sa itong programa gihapon Sabado Night Talk ay na tuwang Monday to Friday para sa tuwang Magnum Heat Sikat.
1: Mm-hmm.
4: Tomorrow gihapon para sa tuwang Magnum's atong Pinoy the Best ka o katuwang Magnum Weekend FRC sa itong every hapon sa Sunday. So that's why tune in gapon always every Sunday afternoon. Salamat kayo kinilang gapon ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sa Pin Magnum Mencho Kabaktulan Liminho ng Cagayan de Oro. God bless! Bye-bye!
1: Alright, salamat Magnum Mencho. And after sa atong programa may gala, mawala sa taas sa pipila ka mga minutos kay ano na tayo, aduna tayo gamay nga technical maintenance mga higala ha? So mga tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw, kay mo balik na pila kami mga minutos mga Magdum friends. So mag-uban-uban tamay gala para sa programang Magdum Instant Request alas 9 sa buntag. And nampo tayo Magdum Top 10 Countdown alas 11 may gala sa buntag yapon. So good night sa inyong tanan mga Magdum friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby! Yeah!

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo si Oro Chamber President Engineer Almarco Brito nga kinahanglan nga pahimutsan sa gobyerno ang kahibalo sa mga Pilipino ilabi na sanatan sa negosyo. Mato ni Brito nga dili usab angayan nga usikan sa gobyerno ang kahana sa katawhan ilabi na magamit kini alang sa atong kalambuan.
4: Ang Filipino people deserve more than this, no? Kay sayang ang atong mga resources, ang atong mga talento nga nabayaan na kita, no, sa mga laing nasod, no, nga sa una anhidere sa pag-estudyo. Where are we now, no? This is a wake up call at the same time.
3: Ang pamayag ni Oro Chamber President Engineer Almarco Brito, samtang nagtuo si Political Analyst Professor Eric De Torres nga angayan saya nga pwesto si kuna siya Senate President Sherwin Gatchalian. Mato ni De Torres nga ginitungod kay nasayod si Gatchalian sa iyang mga angayan kapanghimuon aron maplastar ang Senado.
5: Klaro sa kanya yung dapat niyang gawin sa nakikita niya talagang mabigat na banggaan. At tingin ko maliwanag sa kanya na napakababa o patuloy na bumababa yung tingin ng mga tao sa Senado bilang isang institusyon. Kung titignan natin sa linya o dun sa mga nasa dating minority na ngayon ay majority na ulit, tingin ko si Win Gatchalian ang pinaka-viable option na kung saan meron ding pagtingin at may pagrespeto yung ibang mga nasa parehong kampo. May tawid siya.
3: Ang pamayag ni Political Analyst Professor Eric De Torres, samtang sa itong Magnum Public Service, gipahibalo o ginapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of Our Mother of Perpetual Health ngay pahigayon karong Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Manawag Chapel sa Lamket Kay Center, Cagayan de Oro City sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ug ang mismo nga kapistahan, pagasaulugon karong umaabot nga Hunyo 27 ning tuwiga. Mga galayon na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Urasa Magnum Radio, wala stress na sa kadawon. Ano yung balita karong urasa? Giklaro ni Father Dirjan Faborada ang Social Communications Director sa Archdiocese sa Cagayan de Oro nga wala sukad nagpakabutabungol ang simbahang Katoliko sa isyu sa korupsyon sa kuna sa Pilipinas. Kinisukway sa pagtuo sa pipila nga wala hatag yung pagtagat sa simbahan ng isyu karon sa korupsyon. Mato ni Faborada nga kanunay ginahisgutan sa simbahan na mo nga nagunang isyu sa Pilipinas, dungan usab sa pag-ampo nga unta kini matapos na sa hingpit.
4: O kini po do sa kanibitawang sa pag-accuse po sa atong mga netizens pa nga ang atong mga kaobispuhan o ang simbahan hilom sa korupsyon sa flood control. Kini usap po ka pagpadayag ba nga wala bili gayon nag-hilom o nagpakabutabungol ang simbahan may tungod yun yung korupsyon. In fact, dugay na kini, pila na kini kabudan nga nag-iskot kita ni ining flood control nga skandal pagkuhan gayon ni ining korupsyon. O dili lamang nga karon lang kini nga lakang sa simbahan Katoliko o uban sa mga religious na groups, hindi lamang Katoliko kundi other religious group.
3: Ang pamayag ni Father Dirjan Faborada ang Social Communications Director sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Samtang suportado ni Philippine Coast Guard kung PCG spokesperson Commodore G. Tariela ang sugyot ni kani Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga magpasaka og lain na usab nga arbitration case batok sa China. Mato ni Tariela nga andam usab sila nga musuporta sa bisan unsa nga lakang nga posible nga himuon sa gobyerno sa Pilipinas aron panalipdan ang soberanya.
5: Ang lagi niya sinasabi, we need to file another arbitration case. We need to hold China accountable in the eyes of the international law. Nabanggit na rin sa mga ibang engagement ni Attorney Jay Batong Bakal na meron na tayong mga pag-uusap among the government agencies. On the part of the Philippine Coast Guard, we are in the West Philippine Sea. We document, we provide evidence of all the things that are happening in the West Philippine Sea. So ang sa amin, we can provide the evidence that we got there. If it's really the intention of the national government, whether it's pushed by the Solicitor General, the Department of Justice, or even the Department of Foreign Affairs, Philippine Coast Guard, sa pamumuno ni Admiral Gaban, we will support it. Kung ano man ang magiging desisyon ni Pangulong Marcos, ang Philippine Coast Guard will always be supportive kung ano man magiging hakbang nila sa West Philippines.
3: Ang pamahayag ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela. Makigilin na bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

Sa Musika, balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ingala mayong buntag sa atong tanan. Welcome taning adlaw nga Domingo. Pizza 21 na. Natapos na imong paboritong pizza Magnum Sigfried gahapon. So karon di na ni paborito, wato sa 5 na sa paboritong pizza. So na naghanagwan. Libre sa tadi og sikwati og kwan nga ibang tibukay. Wa may libre. Ah, libre sa tadi habis sa gamay lang. Para maka sikwati sa tawa. Si kwate o ganang puto bula, puto bulang hoy. Kanabang tibukay o puto maya. Eh, pagkalami ba gaya ni? O, ano yung paboritong pizza gahapon? Gahapon naman yung paboritong pizza.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ito sa tanan na ito, mga suki na ito, labi na maglaw, chinta ka barangay sa Nagbayan, sa Kitoro, Bisami, Surital, Bukidon, Bohol. Kabigin, kapatagan, pagkadian, o rinote, usamin, sugiriga, talbato, pagsibiya, kanabuntaga. May buntag sa ito, tanan, welcome sa ito, kamograma, buntag na Pilipinas. May buntag sa ito, mga ikala, ito, mga suki na ito, labi na ito, mga tagsatag sa karoon, sa ilang mga tagsatag sa Kapanimalay. Alam, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag.
1: Buntag na Pilipinas.
2: May buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Sa tanan mga papa karon. Happy Father's Day sa tanan. Happy Father's Day ni Max Puntitsa. Happy Father's Day ni Muda Magdumax. Happy Father's Day sa ni Sigfried Sibilya. Paala tong bisag asa na to na paingon to sila basta kay importante nga Happy Father's Day gyapon karon
1: lawas. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kapoy bitan bao ang paamaan kay Jesus Ginoo ko amaan, amahan gyud asya. Labi na og glisod ang atong pamilya. Kita yung pamagi tao ng amahan nga atong mga anak itaw magkakaon. Maoragin ang usas mga butang atong ginahimo. Sige ni mo diya, Magdumax Puntitsa, Happy Father's Day ni mo. Ay, happy naman ni mapapa dahi, pila kabulan ka ron, papa naman eh. Hindi naman ikalimod nga mapapa na gini siya. Nasa tanan, mga aksyon pagkapapa ka ron. O gatong medyo aksyon nagbiya, kay medyo iganaan sa ilang mismo mga obligasyon. Dili Happy Father's Day sa inyong tanan, sunny day ang inyo karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Hala, sige, sige, sige, sige, sige. May buntag sa ato tanan diag. Welcome to Dili Maykala sa ato nga programa. Karon buntag sa tanan mga papa karon, mga inatay, gitawag dilag inatay. Ina at saka tatay, kay mahoy na yung mama, mao pay papa. Labi na ila tanan mga tarbaon sa ilang balay. Kato mga papa diha nga hilig gid kay mga laba, matag-adlaw nga sabrog Domingo. Ang panahon nga tinglaba nila, Happy Father's Day inyo tanan. Kwaspas kay mula ba, paspas kay mga isuon mo trabaho sa ilang balay. Human sa trabaho, sibat na yun, ato desbarkada. Na, sige, maayong buntag sa inyong tanan, mga papa niya. Happy Father's Day sa inyong tanan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangan may kalas sa itong panaguban sa itong kaburama, karabutaga, magalang buntag na pariwas ang magta, magalang magalang kong uluan sa mga balita, karabutaga, balita, ta, balita, balita, magalang lokal. Balitang lokal ta, usa ka disgrasya, mga isuon, as Danso Leon. Bangga, may gala, kamatay, mga isuon sa motorista.

0: Buntag na Pilipinas.
1: Samtang dugang mga balita may gala, balita magigsoon, balita may gala, balita, balita magigsoon, lokal. Dingon sa may gala sa ato mga balitang lokal, mga kilibang kalihukan sa nagadol nga kapistahan sa Dakbayan, ginahinay naghanay may gala sa atong syudad.
0: Grabe no, paspas na kayo. Buntag na Pilipinas.
1: 21 gunta karon sunod semana magigsoon pizza uno nas July. June, July, August, pista na rin sa Cagayan. Sos ginugo ka, dali ba kayo? Baka paspas ba kayo may gala sa kinibang atong kapistahan? So paspas kayong lihok sa adlaw, paspas mo kayong ato mismong kapistahan, doon na kayong pista. Ha? Pistas Cagayan de Oro, doon na kayo. Grabe, Senyor San Agustino, magpista na sa tas Agosto. Kuman sa Agosto, aw, birmas na sa...
0: Magnum, buntag na grabe, Pilipinas! No?
1: Pagkadool, pagka-fast-fast, baka ay mga sukit ni Kabinaw. Kung nagingon na ito, mga pagka-fast-fast, baka yun ini. Dali, baka yun sa ato magalang mga, sa ato nga panahon. Fast-fast, baka istanan mga higala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Grabe, bagig kayo ay ka-fast-fast, bagig ka istanan. Ala, sa tanan na ito, mga higala, mga sukit ni Kabinaw diya. Fast-fast ka itong pista, namaanda na mo, kadool na itong pista. O karon sa ito mga balita-balitang nasyonal. Gingon sa may gala sa itong mga balitang nasyonal, Senador Risa Ontiveros. Di na gindo kuno kapugngan magigsoon ang iyang pagkapili pagkapresidente may gala sa Pilipinas sa 2028. Naunsa mo na si Madam Risa kabisi ba kayo sa iyang pagkapresidente? Eh? Ah, grabe kayo si Madam Risa Ontiveros karon. Iyang paspas may gala nga lihok tungod lagi kay magkapili man siya pagkapresidente sa 2028. Samtang sa itong mga balitang internasyonal, Russian President Putin, gibuhian magigsoon ang mga Pinoy nga nalitina dito sa ilang nasod. Gabi sa Putin sa mo. Mayo, salamat na kinibang Russian President Putin. Samtang sa tunog ang mga balita, may gala karong butaga. Balita mag-exon, balitang international state of emergency. Gideklara may gala sa nasod sa Bolivia tungod may gala sa kagubot sa baong nasod. Samtang sa tunog mga balita, may gala balita, balitang sports. Sa ato mga balitang sports, gingon sad, may gala mga sukit ko na karong panahuna. Sa ato nga balitang sports, gingon saan mga sukik na kabinawa nga magdudula karon magigala sa NBA. Alayon may gala sila ang NBA break karong mga panahuna. Mga grupo sa Team Cleveland Cavaliers kaniadto nagbalik magigsoon pag-uban. Labi na sa usa may gala ka gimmick LeBron James. Apil magigsoon si Dela Villoba. Apil si Kevin Love. Og appeal po magigsoon si mga karaan nila magala mga player magala sa Cavaliers kaniadto nga champion.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mao na kuulon sa mga balita karon pataka magala sa rekoman sa tokong programa. Lupad sa tamag Magnum Center April Borja. Nagko mga uluhan balita karon di mismo sa Magnum Center. Sa balita og service na si Magnum Hunter April Borja.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum First Aid, dumukin yung mga top story sa ito karong nga butaga Magnum First Aid. Dili tamago na sa ito Magnum National. Ang bantay sinado nga grupo Magnum First Aid. May pasabot nga dili matag pagkinahanglan nga abogado Magnum First Aid ang nga magsilbi nga presiding officer ato sa impeachment trial Magnum First Aid. Kaya ba ang mura magulagi nila karong argumento. Pagpanda ko nung palagi Magnum First Aid nga abogado yung kapod, meaning doon ay laom gilugapod nga pagsabot sa kinibang balaod Magnum First Aid ang magsilbi matag pa nga presiding officer Magnum First Aid kung sugdan na po lugar sa July 6 ang trial usab sa impeachment matag ka nga Vice President Sara Duterte dito Senado Magnum First Aid. So, kining nga gikabutyag sa lagi Magnum First Aid, sa gimension sa lagi natong nga grupo, kining nga bantay sinado, matod pa po lagi Magnum First Aid, kinahanglan na kaya maragbiligid sa doko ng lugar, necessary Magnum First Aid nga abogado lugar ang mamahimo nga kinibang nga presiding officer Magnum First Aid. Kaya nga nung gikabutyag ba po lagi itong Magnum First Aid nga, kinibang ko lagi nga, kaya po lagi, impeachment Magnum First Aid, masafocus gilugan niya sa kinibitaw nga politika Magnum First Aid, inay sa lugar sa kinibang nga ginatawag talaga po nga legal nga proseso niya, gibutay Magnum First Aid, dilit naman po na ako nulog ang kinahanglan nga dunay ginatawag legal gymnastics Magnum First Aid. Niya dapat ako nulog sa nga kinabang impeachment trial, masabtan po ako nun sa magduma first aid sa pinaka-ordinaryo palugay ng mga tao sa dapat, diligid sa ako nun sila magalisod magduma first aid sa pagsaboto sa impeachment. Kaya lagi, sa Batakang Balaod man, sa lugar lagi magduma first aid, mga pagtao, wala man ako nag-ibutag sa lugar dito, nga kinahanglan nga doon, ang gilugay kay Laom, gilugay po kayo nga kining pagsabot sa Balaod magduma first aid, labi na yun, abogado gin sa lugar ka, before lugar kang mag-silbi o sabi nga presiding officer, kung doon yung mga impeachment trial. Samtang sa lahat ng balita ng national, MMDA General Manager Nicolas Tony III anda matod pa sa magduma first aid nga tabangan ng gobyerno sa pagdakop sa mga nagtago-tago karon nga mga kriminal sa Pilipinas magduma first aid, pero sumala pala gini to rin. Wala pa malugar sa kontaka gud sa lugar karong magduma first aid sa Marcos admin, pero kung murag kontakon sa lugar gud sa magduma first aid, always ready gud sa lugar sa mutabang, labi na gud bitaw mismo pag si President Marcos na gud sa lugar magduma first aid ang mo kontak gud sa lugar kaniya. Samtang sa lainta nga balita, dirita karon sa atong magduma international, isi sa is ka mga tawag nga patay sa Israeli air con Israeli airstrike sa Lebanon magduma first aid, taliwala pa man sila nga ceasefire deal sa ceasefire deal magduma first aid, so gudas walay pulos magduma first aid ang nga gikiribang nga permahan lugay nila nga ceasefire kagahapon. Wala magduma first aid, dalig yung ceasefire, pero nagpinapiana magyapon sila dito magduma first aid sa Lebanon. Samtang sa laing tanga balita nga international, ang state of emergency i-deklarar karon magduma first aid dito sa nasod sa Bolivia. Tungod lagi magduma first aid gikabutyag, 50 kaadlaw na madepod-pod magduma first aid. Nga wala yung unong lugar kinigi kinibit ang tawag sa magduma first aid. Na matod pa, left and right gisan magduma first aid nga mga rally gisan lugar dito sa nasod magduma first aid. Ang purpose gisan lugar sa mga halapad nga protesta is that gusto gisan lugar nila magduma first aid. Nga mukha naog na lugar po siya nga pwesto si President Rodrigo Paz magduma first aid. Kaya lagi, wala na gisan lugar sila nakaangay sa mga pamalaw doon sabi ni Paz lugar magduma first aid. Mula lugar po doon sila nga nag-rally. O niya, gumikan sa lugar sila nga pag-rally magduma first aid. Ang mga major lugar po nila dito nga mga dalan, gipang si Rodan may nun magduma first aid. Kaya mga dagko kayo nga mga dalan, gipang mabaga nila magduma first aid. So ang naitabo, ang mga truck lugar magduma first aid, nga doon ay karga nga mga lana, mga pagkaon, mga medical supplies magduma first aid. Pilit naging sa lugar sila pakaagi, so murag mulog ito magduma first aid. Wala naging sa lugar may angay kini si President Paz, murag mulog ito nga nag-declare siya karun o ga state of emergency magduma first aid. Kaya duga-duga naman sa dikining nakagubot ito sa nasurusab sa Bolivia magduma first aid. 50 kaadlaw na matod pa, nga doon ay protesta lugar dito sa nasangpo ito sa mga lugar. Samtang sa laing balita, dinita karun sa ato magduma business. Magduma first aid, medyo may pagka-good news kay matod pa ang gimaras nga mga mangga lauman magduma first aid nga makasulod na sa merkado sa Europa sa una nga higayon karong nga bulan na magduma first aid. So kini good news gid pud kayo ni sa magduma first aid, kay may na lang sa diba ang mga lokal nga produkto nato diri sa Pilipinas naging sa lugar sila kiribang nga ginatawag na magduma first aid nga opportunity usa para nga mapasunay gilugar sila did, sa kiribang ginatawag na nga international market gin sa lugar magduma first aid, labi na good lugar dito sa Europa magduma first aid ako ayos so may na lang diba nga mapasunday ang lugar na to mapakining moral lugar po na to mapalapdan ang pag market usab sa produkto na to magduma first aid, labi na good kining mangga. Samtang sa laing tanga balita magduma first aid, dinita karon sa atong magduma sports kay ang patay nga lawas ni Nigerian basketball player Divine Adili, gitak na nga ibiyahe na pauli sa Nigeria magduma first aid, so wagi kabutyan. Nganda man na matod pa kalot pag-ayo magduma first aid nga Ateneo di Manila University, kini nga admo magduma first aid para sa balagi nga sa hingpit, madala na ganyan taon dito sa nasod sa Nigeria magduma first aid nga hometown usab, ang hometown usab ni kinibang Adili magduma first aid nga usab nga pating lawas kilagi, hatod karong panahon na magduma first aid nga walat-ulat pagin sa rintaw na yung nga pamilya nga kinipitaw nga makauban na sa magduma first aid ang kinipubitaw nga si Divine Adili nga namatay ganyan taon, gumika na sa balagi na lumos magduma first aid dito sa Aurora sa ilang nga gihimo nga team building. So muna sa magduma first aid ang mga top stories sa itong kabutagang atangan sa itong mga sukitig kaminaw. Sabi na sa mga musunod pa ng mga programa. So gikan rin sa Magdum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Si Magdum Hunter 17 April, Borha. Sa balitang serpisyo, Magdum Radio.
1: Daga salamat Magdum Hunter April Borha, gikan sa iyang lokasyon.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Mga musa tas palibot sa, kumusta ko sa natong gawas, Magnum Hunter. Magnum Hunter 23, kumusta bang palibot karon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa magdama for sino, alas sa ito, pagulagwis ako sa panahon karong nga buntaga, wala na yung kablakan, kaya wala naman kita po na kasinati sa mga pagtatalisi, o di ba ka po, mga sinyaris po nga, posibleng nga mulan, gariman, kung ito makita diri sa maya gawas nga bahay ni Medisto, nga lokasyon diri sa maya Simrek, to usmanya sis, nga itong asyudad, pagbilin pagyapon nga doon yung mga limaw-limaw po sa kadalanan, o gamit medyo digest pa, ito nga palibot po, labi na, kung natungod po sa naita mo nga pag-ulan kaganyang kadlawan kung magdumaprosis pero kung mayroon kaga mga pagtutality or mga pagpanagumni nga oras sa oran apan ko ito nga lang tawag ito nga kawarangan medyo winus pag-ihapon ito nga sipatahan po daw nga bantayan po nga mga bituon ini nga oras sa ganiman kung itong isigot po na itong sitwasyon sa palibot medyo mingaw pa gabi pila mga palawang po yung mga sakinan ito nga bantayan nga gadagan karong mga oras sa ito ito pag-ulagwes ako sa panahon o sitwasyon sa palibot ganyan sa kasyon sa Mayasim Recto Usmanya Streets ning atong asyudad para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 123 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio
0: Magnum buntag na Pilipinas
1: Botos Magnum 123 Kia Belenosa diri ta magala sa atong lokal kabotan sa pag-asa una kay pinaka importante kay magala lakad sa panahon para makabalo sa taas at mo paingon karong adlaw Domingo ra ba agoban ra ba karon nananaw kuno sila magala og kini bang tao oh, nag-treat daw, i-treat daw nila ang ila mismong parents. Ilang papaw niya. Sige. Dito sa taas ng Magno Weather Alert sa pag-asa. AJ Sonega, AJ, may buntag. Hello sir, good morning.
3: Good morning, sir. Hello sir.
1: Yes sir, good morning. Kumusta bang panahon na to, sir?
3: Yes sir, maayong mutag sir. Maayong mutag sa atong mga sukintog kami na sa para sa atong latest weather update ng adlawa. Gahapon sa SG sa gabi, nisulod na sa atong Philippine Air Responsibility kining si Bagyong atong gi-assign na local name na si maong si Severe Tropical Storm Francisco. Sa pagkakaroon organ niya alas 3 sa buntag, ana siya sa 1,325 kilometers east of southeastern zone. May kusog na hangin na maabot sa 100 km per hour o pagkurus na hangin na maabot sa 125 km per hour. Maliok siya pa west-northwest direction at 25 km per hour. Masyagya may na chance mag-landfall dito sa may Northern Luzon area or mag-close approach siya dito dapita sa or dool sa Northern Luzon area. O posible ma-rate ang signal number 1 dito sa Luzon nga area. Sa pagkakaroon, wala siya direct effect dito sa ato sa Mindanao apan King Bagyo. Ang nabiran niya kining southwest monsoon patulong diri sa tibuok Mindanao. So expect na to karong adlaw waksarita sa mga mapakunuron nga kalangitan ilubanan sa mga katagkatag nga pag-ulan kilat at padulog-dulog tungod sa mga southwest monsoon. Expect na to as early as karong buntag may mga early rain showers lang tungod sa atong southwest monsoon o posible pa baha sa yuta tungod sa mga kasarangan nga sa usay kusog ng mga pag-ulan. Hindi nga ito sa kasarangan ng hangin, magigikan sa habagatang kasadpan na direksyon o anong katagatan, hapsay, ganda sa kasarangan, hangtod. Ang temperature range karang adlawa, posibili mong abot sa 24 hangtod sa 31 degrees Celsius. Sa tang atong sunrise, kunya alas 5.25 sa buntag. O atong sunset, kunya alas 6.02 sa gabi. Atong Philippine Saturday Times, alas 4.28 sa buntag, o gikin na sa botan sa DLC Pag-asa, mulugan na sa Baguio City, kini si EJ Suniega, dagang salamat.
0: Magnum Weather Alert!
1: Inabati magalang ato Pag-asa, alas 4.28, Bulyana Tas Report! Din isa tagad driver sa bus magala biling detenado human magala duwa patay uban sa disgrasya magayon des barangay Dansulihon. Grabe sa tinga bangga magala. Ang patay magayon duwa kabok na nagsa oh standby lang. Duwa ka nagsakay magayon sa motor. Iyang ditari daw ato tas Magnum Hunter Kia Avellanosa. Dugo-dugo ang dalan magayon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum Office na pabilin nga dito na doon karong panahuna ang driver sa usa ka talakag nga bus la, kuna talakag bus po nga nakabangga niini nga usa po ka motorcycle rider nga mirisulta po sa kamatayon sa duha ka mga lalaki nga nitabo diha sa Mayesicho Mangalay Barangay Dansulihon ni atong syudad kagahapon nga adlaw giingon nga mao nga biktima po Magnum Office ay nasa sa pangalan nga sila si Aljun Narisma 25 anyos o si McLaurel Roller Redondo 20 anyos nga pulos mga residente diya sa Maya Zone 9 Makanhan Carmen ning atong syudad. Subay sa report nga kani matud pa nga duha kare nga si Makmak ug si Aljun magduma presida kuna gikan ni sila nga nagapalit og shampoo ug pabalik na unta dito sa ilang nga balay pud magduma presid nga gisihan tungod kaya kani mga sila is kamuno bitaw sila nga naga-flooring sa usa ka balay diya sa Maya City show mga lay. So kani nga duha ka mga lalaki pud magduma presid gikan sa ilang pagpalit sa tindahan mamauri na pud sila unya dito nila nakatabo ang kura diha po nila natabo ang kaning bus po nga talakag liner po pag namapresido. Ga dito na yung mga head on ang panagbangga sa kaning duha. So ang kaning motor yung gimana yun ini nga sila Aljun ug ni Makmak po pag namapresid ni pasok na to sa ilawom sa bus samtang nga kaning duha po ng mga biktima milagpot po sa mga managlahi nga mga direksyon po pag namapresid mo irusot nga ang kaning duha nagrabihan git po o ganakaangkon sa mga grabing mga injuries lang lawas mga bali-bali o mga pangos o nagabihan nila nga ulo nga bahin tungod po sa kakusog sa impact sa maunga pagadisgrasya. Gani man gidala pa kani nga duha ka mga biktima diha sa Maya Jerboa General Hospital aron padunta nga sulayan sa pagatabang pod bag nga proceed apan natungod sa grabe gid pod nga disgrasya ay kuna injury nga ila nga nahiaguman na agi pod sa maunga disgrasya wala na nadala o gagiligaragila yung kini sila nga patay sa attending a physician pod bag nga proceed. So gikaingon nga medyo kusog-kusog gid pod nga paragan motor nga radar po magduma proceed kaya kani po nga duha ka mga biktima medyo nakatigmi-tigmi na puro kaning ilim nang makahubog po niya wala po yung suot nga mga helmet ang kaning duha ka mga biktima o wala po yung mga protective nga gipang suot. So kani nga duha nakahukas pagani magduma proceed base po dito nga nakakita po sa kaning mga hulagway diya sa mao nga pangitabo samtang ang kaning driver po sa bus gi-detain usa kini magduma proceed labi na kay wala po man gid po nga sabutan nga kaning amicable settlement tali sa duha ka mga panigani man ang pating lawas ani nga duha ka mga biktima gidala diha sa Maya Bulyo sa funeral home sa Maya Barangay Bulo ani nga tong syudad ug hantud sa dili pa maka desisyon ang kaning duha ka mga pamilya duha ka mga pamilya ani nga mga biktima pag magduma proceed mag pamilya paghihapon nga detinado kaning duha ka mga driver po sa maong bus. Alayon ini, at sa paminahon, gamay mag-proceed ang tipik sa pagkiginabi ni sa asawa ni ini nga si Makmak nga si Mamiyayang sa ila po nga naibaluan sa maong incidente po mag-proceed.
4: Ang asawa sa katong disgrasya sa Danzo Leon, ma'am? Oo. Gaya, dumig detalya ito, ma'am. Sa ito pagkaitabu ang mga disgrasya sila, ma'am?
5: Kung makuha na ito kay Gikan, sa balay ni
4: sa asa napit gigan?
5: Sa balay sa kaisokon. Tas
4: sa asa man napit?
5: Sa Mangalay.
4: Mangalay, Tansulihon.
5: Mangalay, Tansulihon. Tas tingalak ko kung isokon ako kay nanawa ko sa palit ba nga. Yung tabang sa may date, matay si Makmak lagi yung katong kaisokon.
4: So si Makmak may mumbana? Oo. Kasi pangalan si mumbana man?
5: Makroller Redondo.
4: Ha?
5: Makroller.
4: Makroller
5: Redondo.
4: Redondo. Taga asa ma'am?
5: Kan siya, yung pap ay yung pamilya taga Balinasag din siya, tas yung papa na dili na nagpuyosapan ba makanan zone ng hilltop. Tas kan yung kung sige, wala na siya nagusas yung papa ba gusto na siya mag-chara d'yo mag-consel kung balay mo
4: ah, magbukod na mo una may mga may balay man po ba?
5: Kami?
4: Naman
5: may balay pero wala ka naman man ba?
4: So naa mo sa makanan na nag sa mong malibin mo ba?
5: Oh, libin.
4: Naway ba anak ma'am ni so may anggap ni Makmak ba? Oo. So si Makmak ug ganang kauban niya nga namatay sa disgrasya igsuon nimo.
5: Oh, igsuon ako kung kuya.
4: Jesus, Ginoo ko. So may pangalan ma'am?
5: Aljun Arisma.
4: Aljun Arisma. Pila edad ma'am?
5: 25.
4: Ang imong bana pila edad?
5: 20.
4: Ang mga bata ma'am din sila di. Ay, so may ilang gisakyan ma'am?
5: Motor. Kaning silbi mga ligo rato sila ba kay balay lugar na muni tas
4: suba ay kanang ba? Puso. Oh,
5: elevated bitaw.
4: Kanang tubig?
5: Oo.
4: Asa ba suba? Anong lugar?
5: Suba. Maragka na siya. Suba. Nagyan po na siya ang kuhan.
4: Part. Pero puso kang tubig. Mga ligo silang duha. Mga
5: ligo pa sila. Nyo, mora sa dako na dunggan ki nga pagbalik nila bitaw.
4: Nagbalit sila og?
5: Nagbalit sila ito ng shampoo. Tapos padulong na sila ito sa elevated yung mga ligo lagi. Anya, naman sila lagi panitaba nga, sige, kuhan ako, bayaw niya po na ako itong nalibin sa kong soon. Tapos nibalik sila dito dahil murag ni bangga mo na ta.
4: Sila sa bus?
5: Oo. Tapos nang umabot, wala ko kakita nga, unsa ilang porma nga nag-slash sa sila. Pero kay lagi mo dito sila ang motor na, ang gas na, diri, tas ang motor na. Kuan na, kanigawin na kayong motor ba, tas sila marag na nga lagtot, ito sila.
4: Wala helmet, ma'am?
5: Wala kayong mga ligo lagi.
4: Kamu lagi po ba?
5: So, ano man sa tamo nga?
4: O sa gilid po nga? Mangalay.
5: Mangalay dan sa iyo.
4: So, distansya ra sa inyong balay na, ang naitabo, na disgust siya. Ha, distansya ra.
5: Balay na mo, dito yung dito
4: na. Kung sumay sama di ay ni Makmak, kung may isa ang gato yung suon?
5: Si Sarok.
4: O si Sarok, kung sumay ilang mga sama di ay nga, dito yung nangin sila.
5: Ang sa kong paris kay Kansi, di diri ba marag na panit bitaw?
4: Ay, ilang agtang.
5: O, tas, umbut mo, rasad ako nungadungan sa city hospital nga. Ang dili daw sa yung hita ba nga, latak ba kayo?
4: Ay, sige.
5: Tas balik, ang isang wala ko kasabot sa kwan, pero kato akong ito on site. Dagat ang mga...
4: Kinsa, ako oh, kasi ma'am.
5: Ang mga builder daw, nandungsok daw sa mga lawas. Kaya ang iyang lawas daw, yung mga builder, marag dito, nakasulod dito.
4: So, Dobby, kinsa may driver di anak tada yung motora?
5: Hmm, so on.
4: So, ang mas nagrabi ay mong pares. Mas dagan siya o samad, pero kaya si Sarok, o saman na yan samad, mga natusok ang mga bildo?
5: Ang sa akin pares na, guba ang parang gulo ba?
4: Ang gulo?
5: Sila man, guba ang gapon, guba ang gulo. Nasa akong igsoon, kanyang puto lang tulong ba?
4: Medyo na,
5: nabali.
4: Nabaho, o saan baka lang?
5: Oh, silbi ang yan, tiil. Niabot na siya ang ulo.
4: Ah,
5: na. Silbi nakaanak na siya ba? Ang tiil, niabot na ulo, tapos nakaanak siya. Nakadapa
4: siya. Ay, maroon na siyang nabali, ngayon join niya. So, gidala pa gid sa City Hospital, ma'am. Pero so far, napa si life, naka ng sign of life, ma'am, napa, wala na. Dino na rival, ano siya? Wala na siya, wala na yung kinabuhi pag dagan sa hospital.
5: Ako ang suon, marag.
4: Napa?
5: Naka-istorya siya, pero wala na din siya nagka-reaction
4: na
5: ginawa. Pero kato kong Paris.
4: Diretso, good.
5: Ay, di, kato kong Paris. Nakaginawa pa to siya. Dugay lang dyan ang kundi.
4: Ang rescue. Ang
5: rescue. Dahil kung pa siya, ginawa pa siya. Guys, kailangan ko na ko siya nga. Anak ko nga. Ma, iyok ba kayo? Gawlak yung anak.
4: Ang galing na siya yung anak, ma?
5: To.
4: Ay, bago pa mo gabi niyo, ma?
5: Kano niyo? 4 years na niyo.
4: At ang taon na ginay po.
5: 5 na niyo kong sinyo.
4: Sus, ayita. So, Dobby, ang katong bus nga ilang ilod sa disgasya mo sagot sa mga bayronon ma'am o sa baka?
5: Wala ka sa kabalo kay akong mama man kinapa dito sa Lumbia bitaw.
4: Ah, dito gisiton?
5: Oo, dito pa. Tapos nasa gampapa ni Makmak na dito gisiton pa. Doon so, kami kabalo.
4: Wala pa mong kabalo sa mapasaka mong kaso. Pero ang bus na iba sa hero? Loaded pa sa hero? Or asa man siya gikan? Diri siyudad pa yun sa...
5: Di, murag pa doon na ito siya talakag.
4: Ah, nais pa sa hero.
5: Kung murag na na, kaya pag naan pala na ako, murag wala pa sa hero ba? Kaya dagan naman kay tao na tipo, di tao. Tapos pagkita na ako, di, wala ko nito ang anak ko. Kaya baya, magpupabit na sila nila ako, tapos nag-disgrace siya na gaya yun. Nagdagandagan sa akin anak.
4: Ay, bit-bit yung anak di ayda tayo?
5: Oo, bit-bit na ako, kaya magpapangulog na ito ba? Tapos siya, nag-iniil, niya ako, nagkana po ko, tiniil. Tapos, tumala ko kay, pangurog ako, tapos nalag na ako ng soon na babae ko, nakamin niya sa dansa ko. Yan, ayaw ipakita si Maksha ko. Tapos yung makuha.
4: Babae yung anak.
5: Ay,
4: lalaki.
5: Na di doon ako pakita, di pa ulit na ako. Tapos siya, pakita sa siyang papa na kayo siya. Ikailan naman siya. Ninon siya. Ma, papa, ma. Anak, sinisa siya papa.
4: Kaloy ang taon na yun.
2: So, matubog naman for signal ang pamayaga ni Mami Yayang, ang kaning live-in partner ni ini nga si Makmak, nga usa sa karing patay sa ito mga disgrasya diha sa maya si Chum, mga lidat sila. So, kanon, since wala pa
1: maya ito po, sila ang gibangga o sila gibangga? Anong sumang yun?
2: Sila ang gibangga magnang perceive kay head-on man. So,
1: sulod sila sa linya sa kanang modern jeep.
2: Oh yes, magdama po si opposite lane man ni sila. So, nga diyan man sila sa may kurbada nga bahin. So, tungod kaya, posible, medyo kusog-kusog po na nga paragan ani nga duha ka mga biktima po magdama po si Kate. Wala nila na control. O ito na sila yun nga nipasok sa ilawom sa bus ani nga talakag liner po magdama po si Kate.
1: Okay, so duha gin sila. Nga, wala din sila ng gihilmit?
2: Wala kay kaning, ang ilamang gano'n doon magdama po si Kate. Kaning nga, gikan sila nag-flooring. Nag-flooring sila uga sa lug sa kaninga. Parang siya nag-iapo nila diya sa maya si so mga alay. So tumod kay ganiya nga nahuman naman sila, mga ligaw na nagyata kay namalit, mas nag shampoo po magdong proceed. So pagpamalit nila ga shampoo, pabalik na unta sila sa area, get food sa ilang abalik kay. Ilan magong habit ani magdong proceed kay kanang maligo, din magbasketball unta. Kay human naman nila nga trabaho so hindi kay namay mo raga mga portion sa suba ito nga dulos na malay ito na kayo plano nga maligo pero sa ano ba noon di naman wala na yun na dayon tungod kay nakatabog disgrasya kaninga doha ka mga biktima nga lalaki po magdumpis
1: agoy Ginoo ko basalan so ditinado karon ay noon ang driver
2: anto sa wala pa yami ka bol settlement tali sa doha ka mga panig po magdumpis magpabilin usa kini siyang detain og kaninga di magitingin nga matagang gili-gili ka diskusyon kay mag sabot man ni ang company og kaninga pamilya ani nga duha ka mga biktima pod pag duma proceed kung duna may amig tuhol kung dawaton na lang manila tungod kay parang dumaton kung bantabantahon pod pag duma proceed gumanon nga nagaranga kay tabo sa mga disgrasya nga sala mo tapikas nga proceed
1: Sige, maglungkiya. So at least nga mauto ang imong report. Nakita nato nga nawa naghelmet o niya sila gigisulod sa dalan sa kinibang pamaseroan nga jeep. Sige, final report.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lasta sa tos maglungkiya, Villanosa, may gala kay medyo na putol-putol, may noon, ibig sa katapusan na putol-putol, may noon. May plasta sa tugbalik, may gala yung lokasyon, mga higala. Alas 4.40 na, susbao lagi ni magbotor, lagi amping itawag sa magbotor, kay ganon kadlaon lagi yo, paggawas na go diya sa Ipunan Highway. To ay naglakag, may gala, nag-superman pag yun diya mismo sa guano, sa upol. Halab, grabe yung lakag sa motorsiklo, kay kukuy, ginoon ko to ano. Sige, magnungkiya.
6: Na magdumaproceed no to nga update report kalabot ni hinita mga disgrasya di may asisyo mga laya para kita sa diod nga resulta sa kamatayon sa duha ka mga biktima nga mao sila si Aljo Narisma og si Macler Earle Redondo nga presidente sa may makanhan barangay Carmen ning atong syudad para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter Donatri Kiabilino sa balita og serbisyo Magnum Radio
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Kia, maulang gina, may galang asos ang magmotor, magunta, din maguna sa yon. Dapat gan nga amping kita permanente, mga sukit niya, hinay lang yung paragan. Ako lang daan, may galang hinay, lagi ko pinadaganan og motor. Kinakakusog na gina, may galang maabot ang 60, 50. 40, lagi na itong dadaganan, may galas motor, 40, 40 ma. Hinay lang. Kaya matod pag is mga police investigator nga, pag hinay, hinay isang impact, pero kusog, kusog kayong impact, kana, piti kayong impact.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ginoo, pastila na po, kamang Ginoo, ayaw ka mo pagsipa kusog-kusog. Nakaroon ng daan, no? So Ginoo ko ang mga ubang drive motor, gapangihapa, gapangisuperman. O gapangisuperman niya mismo sa ilang mga motor, karoon lang iskadlao, no? Dili bakak istorya yun. Diya mismo sa igpit ba, o sa kanibang bara, atbang ng ipunan, bara man, paggawas na kusdalan, highway, bara man ng atbang, abtos. Nangilu, nanggikwan lagi, nanggimurag, nangilupad lagi, blakag daw, dua kabog daw, wala, kusog yun kayo. Krabi, sige ni mga padaangan sila, nanggi superman yun. Kuratan lagi ka, sus, ginoon ko ga, sabi so, sila. So, baka ilang plano kasi lang kinabuhi, anong inani man sila magparagan sa motorsiklo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Uy, ginoon ko, pastilan. Dinitan ni Magnum Hunter Jen Luna, kanigosyante, nakuhaan ko dugduruga o armas, atol sa drug bypass operation. Di ang nitali, dawato ta report, Magnum Hunter 24. Gikan may galas ang lokasyon na karong butaga. Alas 4.43. Sa balita og serbisyo. Ano si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Arestado karon ang 51 anyos nga negosyante human tinadakpan sa bypass operation na gipahigayon sa barangay Tabloning atong siyudad. Ang suspect gilam ni si Jose Edward Santos de la Cruz kun alias Edward Minyo og negosyante og residente sa Brook 6 publisyon na gindingan ni Samis Orintar. Tumala sa kapulisan ang operasyon gipahigayon sa mga intelligence operatives sa COPCO Station at Tanap Kugman samtang sa pagpanguna ni Police Major Jason Felicilda na palitan matutas sa bulay 1,000 pesos sa mga droga ang naisbutan nga ni Kusyente giingon nga ni-recover usab sa kapulisan ang Android cellphone pitaka o gusto matutas ka sling bag sa nagiyahan ining naisbutan nga suspechado na-recover usab ang usab at pistol na serial number 6-0-3-1-9-5. Mag-usap sa revolution na nakaka-pistol na mismo. Nakaloaded siya mag-demofrisy. Nag-usap ka kanya magazine na hobo. Kaya ka magazine nga dun ang mga bala. O pero sa mga dugang lab ammunition. Gingan nga gawas ni ini, nakausap ang kandidat yung 63,000 pesos nga cash. Iyon po mismo ka balik sa bag. Samtang nagkubis ka ato ya sa naisgutan po nga bus. Ang gingan po nung ay ba sa money. Niining naisgutan po nga suspechado. Samtang kanya inventory. Gitanggungan nila pagawad isang dingalo gikan sa barangay at Tablon o sa usa ka media representative o giingon ang naisgutan nga suspechado tuwa na karoon sa mahal sa detention charge ang sa posisyon tungod mo lagi siya ang paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Endangered Drugs Act of 2002 para sa Buntag ng Pilipinas. Kini si Magdamari 24, siya ito na sa babaong Sertusyo Magdubracho.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Bautos Magda 1-4 Jin Lina alas 4.45 na tutani Magda Manter Mincho Kabaktulan o tutani Magda Manter Reza Cruz. Sa ilang mga balita ka may galagarong buntaga. Oy, sumawa pa ng mata na yung mata na mo. Luya, kapoy mo sa work? Ay, kapoy ko na sila sa work. Eh. Anong kapoy mo na inyong work? Ha? Kapoy gilang work kay nag... Kuan pa man gabi eh. Ha? Nag-sideline pa man gabi eh. Sideline eh, mabas na gabi eh. Alam mo pangitag sideline? Ano mga sideline mangid mo? Alam mo pangitag sideline? Oo, di ba? Pag ulis mo, tulog na. Uban, mag-sideline pa man. Oo, mingin pa mga uban sa ta. Ah, shot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ah, ganing shot to, ganing tagay bitaw. Di igid ba ito magbakuan ba? Di igid mapugnan na binakaroon kay Sabado-Domingo. Pag-abot sa Domingo, ah, shot. Unya gabi, tagay. Para ugma. Tingtrabaho o eskwila. Paita, no? Unpaid care work, yatagan ko na og pagtagad sa CPD 10. Pinawatong tag-report, gikan sa CPD. Sa walita og servisyo na si Magnum Hunter Dutain Riza Cruz.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: Gilaraw sa Commission on Population and Development kung CPD Region 10 ang dako nga importansya sa unpaid care work o mga buluhaton sa pag-atiman sa pamilya o panimalay ng walay bayad. Sumala sa ahinsya ang pag-atiman sa mga bata, may edad o mga miyembro sa pamilya, ingon man ang pagluto, pagpanglimpyo o uban pang buluhaton sa balay, adunay dakong papel sa kalambuan sa pamilya o komunidad bisan dili kini mabayran. Gitinguha sa CPD 10 nga mapata as ang kahibalo sa publiko bahin sa kantidad sa unpaid care work o mapalambo ang patas nga pagbahin sa mga responsibilidad tali sa kababayenan o kalalakinan sulod sa panimalay. Nagpadayon usab ang ahensya sa pagpasiugda sa mga programa o palisiya nga nagpalig-on sa kaayuhan sa pamilya o nagsuporta sa gender equality. Balita na hipos gikan sa CPD Region 10. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Riza Cruz. Alas 4:47. Balikat na report, Magdaman Triki, Abayanusa, Stanme, Magdan Zinlo, na kanyang babae, Sam Danaman, Disgrasya, Kanos, Jian Burra. Balikat sa natong magalas, Magdum, Hanto, Diterisam, si Indu, mga report, alas 4:48. Ay, katong mga minsan ninyo, kay Domingo na magkaroon, no? Ligo na kung silang dagat karon. Ah, okay. Maya, gapon, ligog dagat. Di ba? Ligog dagat. Enjoy lang mo, ha, kay, kuy, Ginoo. Bingamping lang mo niya sa dagat, alam mo, kopyansa. Oh, alam mo, kumpiyansa sa dagat. Kawin lang, magligo mong dagat. Kabalosan mo mo langoy. Diba? O, oh, langoy-langoy ba? Ura sa taday po mag-exoon o kuan. Kiribang sweetix mag-langoy-langoy di aswi sa kadagatan. O, oh, ana naman na. Mga hilig o TikTok karon. Ala, sige, pang TikTok-TikTok na mo niya. Sayo-sayo na mo niya sa social media. Ano yung TikTok karon? Uso ko ng TikTok karon. Pinakita-kita sa mga kigol ba? O, kigol! Pagkita-kita mag-exoon sa mga beauty kuno sila mga lawas. Grabe sa di mga baby girls, oh. Mag-TikTok, ipakita ang mga kigol. Unsa kahamis daw matod pa ang mga kigol. Simbag ko. Ah, sige, kay si Pretty Boy sa Biyong karon matod pa lang, Happy Father's Day kuno sa tanan mga papa karon. sige, Pretty Boy, happy Father's Day mo dyan. Kini bang Pretty Boy? Pretty nabong sabihon. Jimboy Oko, sad. May muntag na Jimboy Oko. Iyako nung iksoon, Joel Oko daw. May muntag daw. Vicenta Navaris Batal. May muntag sab dyan ni Vicenta. Maayong magamina ko no. Happy Sunday, matod pa ni Vicenta. Kung lalaki ni siya, Vicente. Babae man sa Vicenta. Amot ni mga katigulangan na to usahay. Ang mga pangalan bitaw, natingala tang ano. Ang ipangalan sa ato, kung unsay relate sa panahon, unsay ilang masabtan, mao. No? Napayuban, i-combination-combination ang mga pangalan. Kamo, unsay yung mga pangalan nyo, combine na o unsay dagan na sa kwan. Pag bagyo ang muagi, naigo sa bagyo, mao ipangalan sa imo. Pastilan kalahin mo sa gayo. Di ba? Oo, pangalan nga, mga pangkaraan ba? No? Pero karon lahi na. Kaniyan to, noon, magigilingaran mo sa mga pangalan. So, mali akong mama nga gipangalan sa ako, pangit ba kanyang pangalan? Pero karon full back ay mga pangalan karon. English kay mga pangalan. Pagtanaw sa dagway magalas, tambi sayaa kayo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Makarelate kita, makarelate kita mga Pinoy, magkaroon mga pangalan, Diyos, mga tagtulo ka magpangalan, ipag-combination, mga English magigay mga pangalan. Ba, mga, Diyos, kabig mga pangalan, pero ang mga itong mga dagway, so sasang bisayaa, mga isa itong dagway, ay. Itong pangalan na ito, so, kulba kayo. John Philip Austin, kulba kayo na nga pangalan, ay. John Philip Austin, tulo ka buok? Ha? John Philip Austin. Ang apelyido kay Magdadaro.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ha? Parang mga pangalan karon mga bago, mga kulba kay mga pangalan. Ba? Apelyido, English kay ngalan, pero ang apelyido, lasaw kayo. Magdadaro. Ba? Magdadaro. O, ano, marag bikil kayo, bitaw? Pero mao, magigit po na ang gustos ng mga ginikanan nga karon mga pangalan karon mga upgraded yung kaistanan. Oo, so kaniad to, mga pangit na yung pangalan, oy. Suko-suko rin ta, pagdako na to, suko-suko. Sa kanong karima, sa dibugay pangalan sa ako, ma? Nagbagyo mong ito kaniad to, buros pa ko ni mo, na grabe among bakwit na mo kaniad to. Grabe among bakwit, so kaanbot yun may layo kay nagbakwit may kayo, nabaanod na itong balay. So, siguro, grabe sa dito. Kuso ito nga bagyo, mo ito nga, ang hingalan sa imo, gato nga bagyo. Pastilan, grabe sa mama, oy. Kung ano magis mama, nangitag pangalan nga ng arang-arang sab. Nung kadi magiging pangalan gisaw kalisod bag isnan ning pangalan sawayon ko sa akong pangalan
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Alas 4:50 uno mangigsoon tungod kuno sa Roblox minodidad gisulayan kuno og dunggam sang laing minodidad na Roblox pamor binawato sa datos Magnum Hunter Kia Abellanosa tungod aning Roblox. Be check ta report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
6: Yes, Magdama Presido, nagpatala sa kapresahan sa PlayStation 4, Carmen. Kini nga, usaka inahan, Magdama Presido, tungod kaya, marag na trauma matupay ang usayang minority edad ni anak. Tungod kay gisulayan pa ni siya, o kunay siya pag-adunggap sa lain ng minority edad, tungod lamang ini nga bikil nila sa kani nga gitawag nga dula nga Roblox. Subay sa inahan nga si Ma'am Jessie po Magdama Presido, nga igot na lang po nga nisumbong kaniyang anak nga usaka 12 anyos nga lalaki sa iya. Nga nakita lagi kini siya uga bikil sa usaka maragak internet shop ya sa maya parang kay Bayabas po Magdama Presido. Uga kini miresulta nga kaniyang marag na sumbagan o gagi sa layan papagadunggap sa laing nga minority edad ang kaniyang iyaha nga anak. May result nga wala in taon dito po siya nakapuyo. Iyagid nga gila yun kini nga gireport nga to sa mga otoridad particularly as maya police station for Carmen. Subay usab sa sumbong aning iyang nga anak po Magdama Presido nga kanim di mo ko kayo taswito aning nga doon nga Roblox pero kanim ito mga items.
1: Hindi ka kabaluan ng Roblox?
6: Hindi kay kini.
1: Gusto ba yung mong hilig doon na
6: Candy Crush Magdama Presido.
1: Ha?
6: Candy Crush pag hindi hapon tang erahan to
1: doon nga Candy Crush?
6: Kaya di mo kita mahilig na bitong mga magdagandagan ng mga kaninga karakter, mga nana.
1: Libog man, lulaon man, hindi ko kasabot. Tagtanaw ko, hindi ko kasabot. Aning nga dula, aning gadahan kay mga sabana, pinsig-pinsig, kung sabana diya.
6: Bikil na naon. Maulagin na mga karakter nga kanina ba mga square ba ang mga naon pag naman-present. Parang kasi gara itong mapantayan na aning dula nga Roblox. So, nagkabigil lang matot pa kini nga si yang anak nga minoridad o galain po nga minor po nila nga silingan po pag naman-present. O ga tungod aning marag gamay lang siguro nga bikil or nabakal ni sila yung maraga wala nagka sinabtan na yan yung atong dula nga Roblox inimbisuta po niya, init po nga ulo, aning nga usap po gamay na rugami. So, like, ini siya sa pagadukap sa katong anak ni Ma'am Jessie po mag-dumaversit. Kaya naman tayo, mo kanipi ang Roblox mag-dumaversit. Medyo na viral pa yan ito nga pinaka mga bulan. Tungod kay ang marag mood bito, maka-apekto ni siya sa mood sa mga bata nga gadula ani mag-dumaversit. Kaya murag mabantayan nga medyo init ang ulo, dali ra kayo mapikal, dali ra bitaw gid kayo nga kaning marag pagwani mo og tablet or cellphone kini nga usa ka bata pod pag mag-proceed maglasok kaya dili lagi gusto nga hunungon ang ilahang Roblox. So hinuon wala man na ingon nga na dunggaban or nasamdan kini anak ni Mama Jessie para nasumpagan lagi ni siya mag-proceed tungod lamang ni nga dula nga Roblox. So karon si Mama Jessie ga ihapon nga kaning gi-report kini sa mga pulis aron pod nga dili na subli power dili na mautro nga kaning mabaharan or mapasakitan kini ang anak. Agi lamang niini nga dula nga Roblox. So karon ang mao nga insidente gi-refer sa BCPC sa maya barangay Bayabas aron pagmatagan kini sa tukmang decision. Berita nga ni post gikan sa Police Station 4 Carmen para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Belenosa. Bawa ni hilig ni mo Magnum Supreme Roblox. Kedua ka na Magnum Supreme? Ha? Ah, di ka gawalo na yan ang Roblox. Kaya mga style ni Magnum Supreme, murag na yung mga hilig, mga gadget ba? Mga sweeto ka na sa mga gadget, basta mga inana nga mga... Pero kanyang mga batanon ka na, mga hilig ang Roblox. No? Roblox. Hilig kayo. Roblox sa doon na, nila na Blox. Blue. Roblox. Ato ng atbangan nilang Roblox, Roblox. Roblo. Dito sa Takayin, matod pa ni Magno Banter, Jane Luna na ibabayag ikawatan sulod ko na Skogon Public Market. Bitsik sa nato ni Pilabay nakawatan daw. May muntag ni Mystery Pascobillo. Happy Father's Day daw kuno, matod pa niya. Sige. Erlindo Bagay Sab, diya sa tana, nagmonitor kuno karon. Sige, mayong muntag sa inyong tanan diya. Tanan mga nagmonitor karon. Sige, mayong muntag sa inyong tanan. Lupad sa ta Magnum Hunter 24 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
8: Dara po sa kababayo man kini Kalita ni Bangga sa Center Island at mismo din sa maya GR Bora Extension gikabot siya galago sa ilimnong makahubo og ang isgutan nga babae magduma first aid og kala ang direksyon ni ini gikan matod pa sa may kamamanan tungod kay tunay birthday. Kaya nga giatinan o bali no pagawas ang sakini siya patulong din na sa kumanay area kay pauli na unta pa natugod po lagi kaya gihon nagdoduhan na lagi ang pananaw magdaba first aid dining na isutan nga motorista gilayon kini nga may padulong kaya nga ligid sa Center Island kaya nagparipulta kaya nga pagkabangga o pag palit gabay kin pagdaba first aid to kibali na hulog pa di siya pagdaba first aid na iskutan nga babae hinuhon nagali lang kaya naka-helmet pa di siya pagdaba first aid o guwa na tangtangang niyang helmet at sa mga nga aksidente ngayon nga ang iyang samad ni ini na agit ka sa garap po siya nga lawas apa nakasinatigya po sa sakit sa ulo na iskutan nga biktima kaya pagdaba first aid no ang nga painumdum nga tusto nga kapulisan. Dali kaya na ang pagmaneho ang alam mo sa ilin ng makaubog tungod kay usa kini sa factor na maka-crush siya ng kita ilabi na no nga makaangin po sa lain pang mga motorista driver po no nga naapod na subay po sa itong direksyon ng magdaba first aid tungod kay wala siya lang inaimpwentro ngayagang direksyon ani padulong lagi sa Center Island no kalino una nang ikabot siya ganini po niyang mga kaila. Dili na magintan niya kaya nga mo drive apa lagi ko mugos niya tungod kay tuha man yang anak magduba first aid sumaya kung man gaulat kaniya kinanglan matud pa ni ini nga muli tungod lagi kay pag Sunday family day kay magduba first aid no mo ka na ingi sa ating anak apa ya pagpaning kamo pakauli magduba first aid taliwala man nga kini siya lang usay imong kabo nagresulta naman noon gyud kini sa pagdisgrasya nanod ni ini na isgutan nga biktima. Pagigala sa balaitang balana, naroon nga kini, matagan o medical attention, ilabi na sa mga samad, ngayang naangkon siyang kalawasan. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumari 24, Jane Luna, Subutaw, Serbisyo, Magdubradyo.
1: Nagan salamat yung Rabata Report, Magdum Hunter, Jane Luna. Magbalik, tanugan pa mga report! Pambati diri sa ato managuban sa tunga burang magkarabutag ang buntag na balipila. So ay katawala pa na mata na. Lunes na sa rugma. Sus, gadali abagis mga adlaw, no? Kapoy ganyang pag Domingo ba niya Lunes na po pag-augma. Lami kay i-absent pagka-Lunes. Saon po ang umang mga maestra mo? Ingon man nga, ayaw gin mong absent basta Lunes kay ting exam na basta Lunes. Nga naman, ma'am. Sabado Domingo ay pa-study man tamo na amoy guide nga studyan kay para pagka-Lunes mag-exam ta. Diba? So dapat na may uman nga maestra nga gasabot sa mga estudyante. Na yung mga maestra yun, mga isoon nga mga bright. No, muna-una din nga ay. Kabalo man ko nga kanang Sabado Domingo laglagran as mga estudyante, dili na sila study ana. Dili ko ana mag-quiz sa Lunes. Miyerkules ra ko ting quiz. So Lunes, Martes study, Miyerkules quiz. Study na pod na Webes pagka-Biyernes quiz na pod. Ana ang uban nga mga maestra nga gauna-una sila sa estudyante nga kanang Sabado Domingo. Tagaan mo sila mga assignment, dili na sila magkadimao. Kaya kanang Sabado Domingo, ila na nating lakaw-lakaw, ting suroy-suroy na nila, ting laag-laag na nila ang Sabado Domingo. So, na yung mga maestra nga yung nana nga mga style sa pagtudlo. Never gina muhatag og assignment. Never gina magigsoon magpa-study. Buhay ko na, okay, studyin ninyo no ha, kaniyo, maunay, Birnes, studyin ninyo na, kaya sa Lunes mag-questaan eh. Di na sila muhatag anak, kaya ganun man, kabalo sila nga mga, kanang Sabado Domingo, ting laag-laag na sa mga bata, mismo assignment, di nila maatiman. Kaya magsige, maglakaw-lakaw, paningkamot man ang magigsog, asa pa ingon kay lagi away klase. No mo na lang ting laag ang Sabado Domingo, ting pahulay nila. Ay mga maestra na nga Miyerkules yun na mag-exam. Quiz o unsa niya, Miyerkules yun na siya. Kaya nga no, tagaan niyag tsansa ang mga estudyante nga sa Sabado Domingo, makalakaw-lakaw, makahimo sa mga unsa ilang lingaw. Then pag Lunes, study, study, study. Martes, study, study. Miyerkules, then siya mag-quiz or exam. Ana ang style sa ubang mga maestra. So, inana ba? No, napunapun mo mga istra nga Lunes kay Sabado Domingo ipas na diha ka para pag Lunes mag-quiz. Mauna nga mong maestra na mo ganyan to. Lunes, ting quiz. Kay para may gila Sabado Domingo, taas daw ko nung panahon sa mag-study. Mauna na na, ang imi Sabado Domingo, mag-study ha ka kay para pa Lunes, ma-perfect yung mag-exam ni mo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas! Ano yung
1: mga pamaagi, no? Na yung mga estratehiyas, mga magtutudlo. Ngayon na na, lugar nga sistema. Padayon ta sunahan mga manay tatay. Lololola ide uno te oy pukawa na mga apo dia. Kay ugma klase na. Ayon na sila ipatulog-tulog. Kay basig malit na sad mo ugma ani. Ha, malit na sad mas klase. Oras na to alas 5:02 sa buntag.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oras hatod kanato sa Jugs Commercial.
9: Mga Magnum friends, karong adlawa maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay nga anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
10: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
9: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing kinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, papa, daddy, erpat, o itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o glossing servisyo? Tulba na imo problema niya sa tundapit? Converge Fiber Internet sa Converge Fiber. At imunon ka diritso, paspas pang servisyo. Natipik sa mga lugar nga bilang ulusap ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa SB Samis Oriental, nagkinis mga lungsod. Sa Taguluan, apil ang barangay na Tubulan, Kasinglot, Baluarte, mga lungsod sa Balingasak. Lagunglong, Balingwa, Ningog City, Talisayan, Medina o Magsaysay. Sa West Misamis Oriental, nagkinis mga lungsod. Sa Opol, apil ang barangay Poblasyon, Bara, Igpit, Mananang, o Tabok, o Lisabaro City, apil ang barangay Mulugan, Taytay, o Lugilo, o lungsod sa Lubhid, o Langindingan. Busa tarawan yung kutat sa internet kung expire na pag-converse na. Wapakay fiber internet. Ang inang buhatan ay butang sa Ground Floor City Building, Captain Cinturua Corner, Antonio Luna Street, Kagentro City. Tisutawag lamang 0917-555-2777 o 0917-555-4777 ang converse. Fiber internet, parayo murawat o mga aplikante pagka-sales agent, pullman o part-time, kita hangtod 45,000 pesos. Matagbulan, isubmit lang imong application letter to converse fiber internet. City Building Corner, Antonio Luna, Captain Cinturua Street, Gayandioro City.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
1: Ang DTX Papanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Papanit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kada adlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX pabanid na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center. O mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Junipin ninyo, 44, kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
6: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
8: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
4: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Bundag na Pilipinas. Magnum Bundag na Pilipinas.
1: Balik tamay gala sa naguban sa ato programa Grabutang Magalabutang na Pilipinas. Hoy, alas 5:08 na atong oras mga maninay. Lupad tamay gala sa duga pa mga balita. Standby magdamantar kaya medyo nung sa 78 anos nga lola. Mereklamo kay nasumbagan ko sa laing senior citizen. Tungod lang sa away basura, pastilan. Saan basta di Magnum Gin Luna kay babae samda naman. Marisgrasya ko nung di abismo si Jarmur ha. Agoy, ginoo ko, pastilan tabang. Lasigit, sanang na mga monitors ka nato karon ha. Sayo sa kabuntang konser. Maing buntag sir, happy Father's Day sa tara nato na minaw karon. Sige. Magnum B, mayong buntag sayo sa buntag kamas na buta sa bukid karon. Grabe ning bukid, balikin yun yung undangan ng bukid. Bisang Domingo, pag mahuway sa budya. Grabe sa ni mga mag-umaw, di man mamahulay. Domingo karon tagay-tagay sa magtuba diha, mga inibang mga mag-uma. Grabe sa Domingo, kamas mangyapos bukid. Lain din sa bukid, kausay, di na mamahulay ba? Murag adlaw-adlaw na lang nila mag-igsoon, sige yung trabaho. Ayaw na, ay saan magpalabi. Domingo man karon, relax, saan mo pa nalagsa diha. Di ba, tulog-tulog sa, ano ba? Tulog-tulog sa mo pa nalagsa, ay saan magpalabi, kay, ah, grabe na saan mo eh. Hindi naman saan mo mamahulay. Pahuay sa mga panalagsa.

0: Pilipinas.
1: Nagpatala sa kapresyat sa police station for Carmen Kininga o sa Kaluloman matod sa Kininga na sumbaga sa yang asilingan nga laing pangisiyong citizen magnumoversin nga 86 anyos po nga o sa Kalulo. Iingon nga nagasumikad matod pa nga panaglalis din nga duha ka mga citizen magnumoversin tungod labang ni ining tayot nga kanibitaw mag-segregate sa basura. So mayroon nga kanibitaw nga si Lula. Iya nga gibadlong kining si Lulo po magnumoversin kaya wala kanin nagtarong maglabay siya nga basura o wala po din nga nakasegregate. Meron nga maraga makaikayan po sa kaninga mga iro po niya. Hindi po gusto si Lula nga kaninga mahugaw ang ilang dapit. So yan nga giisturya na pala. Kani siguro si Lula pag dumapersin kay nakamintinan sa siguro. Init na ang ulo niya. Kahit kinayon anong bag nga Lula sa iyang bukton po mag dumapersin din niya. Kani ba yung mga tigulang medyo hinay na po doga kaninga pala. Dahil po kayo nga kaning masakitan or bang kuno ga bunog. So kani si Lula po mag dumapersin naka Bunog sa iya nga buktod nga bahay, nagabun niya. Nga ipapunubag kining 86 anyos nga si sa kalulo po magdumapresida. Tungod kaya, gamay na kayo nga inungdan nga kanibitaw nga masumbagan lang kung sumakayaming tanga. Tungod lang sa basura, nasumbagan in taon kining si Lula. Inuwa na ngayon magpapasaylo si Lulo. Apa na kay nga si Lula medyo gahi pa magdumapresid. Magdipagin niya direct again nga mapasaylo kining nga si Lulo. May rason nga nga to kapulisa sa Precision for Carmen. Gitambagan na lang kining nga duha ka mga tigulang nga dalon nga to sa barangay Lupo nang ilahapon nga panagalalay so nito sila si Dolo na bina kaya magsingan ni sila o nga magkita ay lang kini sila sa firme po na bina kaya doon na po nila nga mga balay ane magnuma proceed. Ito nga naipos nga balita gikan sa Maya Police Station for Carmen para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum 133 Cabinet o sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abilino sa ato tani Magnum Hunter 24. Matod pa niya babae samda na mga disgrasya sa Jerbura Extension. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 24. Lastan sa nato pa igalabi si Magnum Hunter 24 alas sa 5.12. Atong oras nini may gala sa ato managuban sa ato kaprograma nini may gala sa iyo sa kamutakon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Lupad sa ta may gala, dili sa ta sa ato dugang panato may galang gi dugang hisgutanan sa ato nga programa nga buntag na Pilipinas. Standby sa special reports sa taod. Standby sa to special reports karon taod mga sugit ti gawinaw. Kay hatag nato may gala 11 din nato karon taod may gala ang kinibang dugang special report. Naako dai babaeng kikawatan sulod sa Kogon Market. Standby sa special report. So, nasa to si Magnum Hunter 24. Babay, kikawatan sulod sa Kogon Market. Yan detalye. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pero kamo karoon ang usap ka, babay. Human kini nga kikawatan sulod sa Kogon Public Market. Kikabutsag di ini nga biktima. April, gamihin mo matod pa kinino sa pagkapamalit o mga trace sa itlog ang magduma first aid di na busy taon kini sa pagkakuha sa ihang pitaka. Pan sa diha lugar nga pagsulod niya balik sa pitaka magduma first aid, wala na niya nasirado bitaw ang ihang bag ang nahitabo ni magduma first aid. Gituuhan nga gikuutan kini siya. Sa nga anaano sa kinilugar nga sulod mismo sa mga merkado kaya kung bagpagduba freeze, mabaw rabitawan ang dali rabitawan kay kuoton po ng mga butang. Usap po ni siya nga gilantaw ga sa iya lalaki nga sige matod pagpamangga siya nga likod particular na po no kung asa po niya bayit na alugar ang iya nga abag ikabut siya ganiini lugar nga si April. Kung ato niya bali-bali ha pagduba freeze kilagi na focus nga makapalita siya siya mga pangumprahon o ga dito na di ay magduba freeze no nga gikuha lugar nga cellphone, nung yung putong gamay po niya nga isa ka wallet. Giingon na diba first aid niya, katagisan niya ka wallet, posible na ato banabana sa mga 3 bela pesos ang cash nga naapo dito. Samtang ang ihang cellphone, naapo to'y 1,000 pesos sa likod gabayin sa casing ito mga first aid. Ito po no, butang niya ang naisutan po nga kwarta. Hindi magduba first aid no, dismayado taon ka ang naisutan po nga diba, tukod po lagi kaya, wag yung taon no, nakatagan po nga lokal attention ang kakahitabo di ay nga pagpasangil nga pagbangga-bangga kaniya din ang sumito ng public market nga nag-isutan ni PDA nga mabiktima kini siya. Kawata di panahuna, gawas ng pagkihapuro, wag pagkihapuro mailihang naisutan po ng lalaki nga hindi mo matuta. Bangga ka

0: kapakwa sa iyahang mga kabtangan sa loob sa iyahang nga bank. Para sa matag ng Pilipinas, kini si Madumari 24G Luna sa balita o serbisyo magbibradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Jane Luna, especially for sa ta. How to celebrate Father's Day special? Karong adlaw Father's Day na ba? Diyan ni Tali Dawaton Tamagala, Magnum Hunter 16. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Chiggy Tirina Enriquez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag may TC ka na adlaw, ang may TC, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo paluag sa agianan sa dugo o mo paubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wapay kaon eh. Likay sa hypertension. May TC adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lang mang sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes temutang sa Market City Agora Lapasan kagyan diuro text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko luspad. I became more active. Healthy na kayo tanawon.
5: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
9: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
13: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas! Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Balik tama kala sa ato panaguman sa itong programa, karabutagan. Lupad sa tabagigsoon sa itong showbiz. Magnum Matter April Burha. Pagmahal ko no sa ilang mga anak, pinaagi may gala sa kon ng mga celebrities, mipambit ang pagmahal ko no sa ilang mismong mga anak. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Borja.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
15: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kinay si Magnum April Borja, ang inyong one and only showbiz princess. Mag-ubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today mga Magnum friends, atong hisgutan ang pipila ka mga celebrity dads ug ang ilahang mga pamaagi sa pagmahal sa ilang mga anak. So, here's how the story goes. Karong adlaw ang Magnum friends, atong gisaulog ang Father's Day. Kini mao ang adlaw din atong nga ilhon ang sakripisyo ug ang walay kinutuban nga pagmahal sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Karong adlaw sa mga higala, atong dumduman ang bililhon nga papel sa atong mga amahan sa atong kinabuhi. Ug kay Father's Day man karon mga Magnum friends, atong susihon ang pipila ka mga proud celebrity dads ug kung unsa sila ka hands-on sa ilang mga anak taliwala pa man sa ilang pagkauko pado sa trabaho. Unahon na itong mga higala si aktor Dingdong Dantes. Siya mao ang kapikas ni aktres Marian Rivera. Kita kayo na itong Magnum friends no kung unsa gud siya ka-hands-on sa ilahang mga anak nga si Zia o Gasixto. Matod pa ni Dingdong Magnum friends nga importante kayo kani ang yahang presence o involvement lugar sa kinabuhi sa yung mga anak. Ginugan po usab ni Dingdong Magno Friends nga paborito matod pa niya nga bonding uban ang yung mga anak mao ang pag-drive uban sila. Samtang si Ryan Agoncillo sa mga higala mo'y kapikas ni Judy Ann Santos na ila usab nato siya Magno Friends isip kalmado uga thoughtful kayo nga amhan sa mga anak nila nga si Johan o ga Lucho. Matod ni Ryan Magno Friends nga gididaan niya ang yahang mga anak nga makig-engage sa social media. Matod pa mga higala nga natural magyud nga sila ma-expose pero lahi naman sa ngayon sugutan ng kung sila mag-engage yun bitaw, ilabi na nga dili kinimaayo sa ilahang nga mental health. Mapasigarbo no sa pag-ayo si Ryan Magno Friends tungod kay dunay disiplina matod pa ang yahang mga anak ilabi na yun sa paggamit og mga gadget. Samtang mga higala si aktor o ga singer Ogie Alcacid supportive follow-up dad kaayo o ga dili matod pa siya usa ka strict enforcer. Matod pa ni Ogie Magno Friends nga maoy disciplinarian sa ilahang nga pamilya ang iyahang nga kapikas nga si Regine Velasquez nga tuusab sila nga anak nga si Nate. Samtang mga higala si aktor o ga singer Dingdong Avanzado mingon nga mas importante kaniya ang karakter inay ang karera o gang kasikatan. Kinihuman nga nakita gayud ang pagka-protective usab ni Dingdong Magna Friends nga to siyang anak nga si Jada ilabi na sa iyang desisyon nga musulod usab karon sa showbiz. Mayang kuno usab si Dingdong Magna Friends nga gusto niya nga panalipdan na iyang anak batok sa mga dili maayo nga butang sa showbiz ilabi na nga dagani gayud nga mahimo kini nga toxic. Samtang low-key but involved nga amahan usab si aktor Carlo Aquino sa iyang anak nga si Mithi bisan pa man sa iyang ilabian ka busy sa schedule sa trabaho. Mato ni Carlo Magno Friends nga bililhon pag-ayo kaniya nga duna siya quality time uban ang iyang nga anak ug ginahanglan gid gihapon nga mabati ni Mithi ang presence sa iyang nga amahan. Kini bisan pa man nga nagkabulag na sila sa inahan sa bata nga mao si Trina Canzada ug karon kasal na si Carlo Aquino nga usab sa aktres nga si Charlie Dizon. Bitaw mga higala no, ang ato mga amahan, dili gina sila perfecto Magno Friends. Doon ay uban nga nakahimo o gasala ka na to nga usahay bitaw kay maglisod taw pasaylo. Kinahanglan man ato nga ang kunon nga dili tanan nga tao, doon ay maayo nga relasyon tali sila mga amahan kay. Doon may uban mga higala nga doon agin sila problema o sab sila mga tagsa-tagsa ka mga pamilya Magno Friends. Pero ato lang yung dumduman mga higala nga mihimo gihapon og sakripisyo ang ato mga amahan. O at some point sa atong kinabuhi, nabatian gihapon nato ang ilahang nga pagmahal aliwala pa man sa ilang mga kakulangon. So happy Father's Day sa tanan nga mga amahan o gasalamat sa inyo nga walay puwas nga pagmahal o sakripisyo alang sa inyuhang nga mga pamilya. Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong magdum balitang showbiz. Until next Sunday, kiri na lamang ang ining one and only showbiz princess, Magdum April Borja. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum April, mo ato sa Taski Lubag Falls sa Klaberia. Travel sa ta. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Piñas.
1: Salamat Magdaman Ter Angie, magluto sa tagsisig. Grabe, halang-halang ni nga sisig ni, medyo halang gamay. Diyan na watod na ang balita sa balita ng serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mayong Domingo, Magnum Friends, ganun na usap kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang iyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya ng menu nga akong ikashare sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong alawa kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya ilabi na nga atong gisaulog karong alawa ang Father's Day. Sunod lamang sa pipila lamang gid kami nito mga Magnum Friends makahimo kanang makaluto sa mong menu nga mao ang pork sisig recipe nga swak alang sa atong mga pilanggang amahan. So dili kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak ug kaya ra sa atong bulsa. Una, usa ka lobes nga pork belly, 3 dry bay leaves, 2 tablespoon nga peppercorn, 3 to 4 cups nga gipino nga bumbay, 2 teaspoon asin, 2 cups cooking oil, lemon juice, patis o sugar. Samtang andam na tumalikinanglan nga mga ingredients at mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto itong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, ibutang ang pork belly nga luto sa lawom nga sudlanan ug ihiwa na. Butang isa sibuyas nga gigagmay ug isagol kini pag-ayo. Human ini butang isa gamay nga tuyo, kalamansi si juice, gamay nga patis ug gamay lang nga asukar. Kung gusto ninyo nga dunay halang-halang gamay, alang sa itong mga amahan, butangi o gamay nga sili, una isagol pag-ayo. Ikaduha, inita ang kalaha sa saktong kainiton o butangi sa gamay nga oil o gisaha ang ato nga pork sisig. Lutoa sa pipila ka minuto. O kung gusto ninyo nga dunay kining itlog, pwede na ninyo kining butangan ang ibabaw ni ini. Kung maluto na, kuha kini mga Magnum Friends. Og pakig-ambit sa imong pamilya mga Magnum Friends, ilabi na nga atong gisaulog karon ang Father's Day. Diri na usab kita kuto mga Magnum Friends, na nga doon na usab kami nakuha sa tong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Lani Delgado sa imong sisig. Grabe nga luto mangyala, makasisig yun. Lami ko noong kayo, basta halang-halang. Ah, sige. Ala sa tanan na to mga nanikay-sikay karon. Medyo takilid may galang atong oras ding atong panag-uban sa itong programa. Happy kita sa oras, Magnum President Blanca yung kauman. So sa gawas nung katilig magkatawa labing gamahan, maglamang barugan ako sa katawaan matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.

man, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: proposed sa prosecution panel kung an na ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magabit yung national, 7 ka mga tao patay sa pagmamumba sa biyanang kasagpaan sa Pakistan. Magnum business, pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia, naghatag og dugang oportunidad para sa Pilipinas. Magabit yung chairman, Coco Martin, gikonsidera nga dakong milagro alang kaniya nga iyatag sa Ginoo ang iyang showbiz career. Magnus Poors, magsuong Carlos og Elder Yulo, misakbit og medalya sa floor exercise final sa Gymnastics Asian Championship sa China.
1: Magnum Morning News.
0: Maysod, kumusta may muntang karong adlaw-adlaw karon? Gidabigo ba dyan ang pensa bulan siya, Hulyo 2026. Kini si Magnum for Sid Blanca.
2: Og Magnum, April Borja.
0: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Hulyo 2013, ring adlawan, tao si Luis Taruga, kinsa lider sa Ugbong Bayan, laban sa hapon kon Hugbalahap sa Santa Monica, San Luis, Pampanga. Yung tungod usab sa kalisod sa ilang kahimtang, wala nakahuman sa pagpatungha si Taruga o nagtukod na lamang kini sa tahianan uban sa Yangson. Nadasig si Taruga nga gidasig si Taruk sa mga katipunero nga mo'y may kontra sa Espanya. Armasakbit ang kagawasan sa naso ni Dungdan ni Antong Tuig 1941. May salmot si Taruk sa grupo sa mga komunista na nag-operate sa Central Luzon. Gimog naglayon ni Taruk ang Ukbalahap nga gilangkuban sa pila ka mga prominenteng individual nga mo'y nakigbatok uban kusab sa mga Hapon.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Patay ang duha ka magbaya human malambikit sa disgrasya sa katalanan sa Mangalay, Dansulihon, Nisyonan. Ang biktima mao si Roler Redondo, 20 anyos kini og si Aljun Carisma, 25 anyos ang pagidoron, residente sa Zone 9 Magkanan Karmining Dagbayan. Sigil sa pamilya sa biktima nga sakay ang duha sa usa ka motorsiklo aron magpalit og tawo shampoo sa dihang nahitabo ang aksidente. Gingon mibangga ang ilang mismong motorsiklo sa usa ka Bukidnon Busliner nga barulong unta pauli. Gito ang hidon ang panagwangga tali sa baas o motorsiklo nga mahinungdan sa grabing kanaot sa motorsiklo o nakaangkon sa grabing sama sa ilang mismong kalawasan. Gidala pa sa General Concierge BGH ang mga biktima apan gidiklaring dead on arrival.
2: Gibutag ni City Tourism Officer Mr. Marky Halapadan nga rako ang papel sa mga opisyalis sa barangay sa kalampusan sa umabot nga Miss Cagayan de Oro 2026. Mato ni Halapadan nga ang gugot nga suporta sa mga barangay sa mga kandidata makatabang usab aron mahatagan ng katumanan ng ilang mga advokasya.
3: Ang ato mga puno barangay, kasi hindi niyo nga, ang mga barangay, that was, you know, big pride sa mga Catholic, but also, ang representation din sa whole barangay niya, because we want the Catholic history na ma-immerse youth sa barangay. Kaya, kung ba magod sa ilang, kalimit kayo, connected ba sa mga barangay officials, so dapat,
2: ang pamahayag niya City Tourism Officer Mr. Marky Halapadan.
0: Ubay-ubay ka mga membro sa Fraternal Orders of Eagles, misalmod sa Bigayong Eagles Week Fund Run 2026 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
4: Yes, magdama pa si Noy na inay na ang nakabalik ang kanyang pipila ka mga miyembro sa Fraternal Order of Eagles. Ang misal mo tining gipaygayon Eagles Week Fund Run 2026 ang nakabalik na din ni karon sa maya kiosko kagawasan magdama pa si Dapana. Wala pa ay noon nga niabot ang tanan tungod kay ang banan ni Layay mo sa kategori nga giapilan kung tungod kay ang kanyang fund run doon ay tulo ka mga kategori din kay ito 10 kilometers, 5 kilometers o 3 kilometers magdama pa si ang misal mo aning naisutan po nga kalihukan. Pag-usagol yun siya no, ang mga kaninga chapter sa kaninga Philippine Eagles ang anadin ni Karon na para nagkaiuso sila aron na isaulog ang kaninga ginawag nga Eagles Week ubo sa Balaod nga Republic Act 9397 kung nga diin na mao nga Balaod ubo nga presida gikaingon nga mataga si makaroon nga simana sa bulan sa Hunyo kani magsilbi po nga panagtigong o sa kaninga pag-imamat sa kaninga tanan nga miyembro sa kaninga Philippine Eagles. Pero po nga mag-ilay, huwag ang itong mga miyembro sa uban nga mga chapter po mag-operate. So, kani nga mga prizes, aning nga naisipan nga po nga fun run,

0: 100 kilometer maka magkuha sa first prize is 4,000 pesos, ang second prize 3,000, ang third prize 2,000. Samtang sa 5 kilometer po ang first is 3,000, ang second 2,000, ang third 1,000. Samtang sa 3 kilometer, ang first is 1,500, ang second 1,000, ang third 800 pesos ang kuha po ng award. Samtang doon ay medal alang sa top 2 na finishers sa men and women per category, doon ay consolation prizes. Nga 10 sacks of 10 kilograms rice, nga doon kaya raffle draw nga alang sa first prize, 10,000, second prize, 7,000, nga third prize, 5,000 na peso. So, pero na kanina mga nakabalik, nagigan sa kanina fun run, kung pag naman first seed, nagkaula po din sila, ani nga mga snacks, hindi po nag provide ani nga naisutagpot nga fun run, nga nagkiga, po na nagkigamit, at ganyan po din sila, pan pa nga mga miyembro nila sa kanina fraternal law order of Eagles. Higan din sa kasyon, may kiyos kumagawasan na divisorya ng atong asyadad para sa mag-morning news kinik. Si mag-tumato ko ng 3 Kevin and also sa balita o servisyo mag-dibradio.
1: Pagpreserba sa biodiversity, gipasiugda sa dinartan. Sa balita o servisyo na si Magda 134, Magda Hunter. Sa dilipan niya na may gala, dinis ata mag-igsoon sa dugang mga balita sa ta. Magnum Hunter 13, PhilHealthen, gibalapdan ang akses sa emergency outpatient service alang sa mga miyembro. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Risa Cruz.
2: Gipalapdan sa buhatan sa PhilHealth Regional Office 10 ang binipisyo sa mga miyembro pinaagi sa paglakip sa outpatient emergency services ubos sa outpatient emergency care benefit package sugod sa tuig 2025 hangtod ning tuiga tuig 2026 nagpabilin hasakop na sa PhilHealth ang tanang outpatient emergency cases nga matambalan sa mga accredited level 1 hangtod sa level 3 ng mga hospital dinhi sa Northern Mindanao laki sa mamahimong makavered ang emergency consultation, laboratory test, imaging procedure, sama sa x-ray, CT scan, tambal, uban pa gikinahanglan sa panahon sa emerhensiya. Matod sa PhilHealth, kini nga programa makatabang sa pagkunhod sa galastuhon sa mga pasyente nga nanginahanglan dayon nga medikal nga pag-atiman apan dili na kinahanglan magpa-admit sa hospital. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo magradio.
3: Magpahigayon ang City Health Office ug kuna CHO ug citywide launching para sa dengue awareness program ug mga adlaw Hunyo 22 sing tuiga. Kini nagbaton sa tema nga ASEAN United Zero Dengue Deaths, a future we build together by 2030. Mato ni Mr. Jun Lopeba, ang Sanitation Inspector 6 sa CHO, kini ipahigayon sa mga health center organ nakikoordinar na usab sila sa Department of Education kun DepEd kalabot sa programa aron masampo ang mga makamatay nga sakit.
4: Mag-launching ta sa atong citywide nga dengue awareness program, mm-hmm, no, inline sa Asian Dengue Day katong last Monday. Mm-hmm. Ang ato is dili mo siya naka-specific nga kanang 15 gyud, no. Mm-hmm. Synchronized launching siya actually, mm-hmm, no. So sa amo sa opisina mag-launching mi in other areas sa Cagayan ko, naapod pinagunahan sa atong mga health centers. Every barangay na siya, mm-hmm, no. Para gid mao sa then coordinated with DepEd. Yeah, na po, mm-hmm, nakalayad sa school. Nakakuha na mo ko na, naka-initial na ta sa school sa katong pagsugod sa eskwela, sa Brigada Eskwela. Mm-hmm. We have our contribution sa kaning, mm-hmm, paging o misting. Mm-hmm. No? So, katong mga nanglabay ng mga adlaw, natay na nakandak ng paging misting sa atong eskwelahan. No? We have the Corrales Elementary, mm-hmm, and the City Central, heavy populated schools. Mm-hmm. Now, available na siya for all schools, no? Wala man siya problema. Pero dili mo kami basta-basta maka upon request, dili mo basta-basta makatira sa eskwelahan because, mm-hmm, kinahanglan siya og specific time kay namin mga estudyante.
3: Yes.
4: Atong mga panahon na nga wala pa estudyante pag sugod bigyan.
3: Ang pamahayag ni Mr. Jun Lopeba, ang Sanitation Inspector 6 sa CHO. Og karon sa atong barangay news update. Formal na nga gihire ni Schools Division Superintendent Dr. Roy Ang Ilogazo si Mar Chanli Estantuhan. Siya usa ka licensed nga professional teacher nga lumadog usa ka higaonon sa Barangay Bisigan. Kini atol usab sa gipahigayon nga kuyog ta sa serbisyo sa kuna sa serbisyo ni Mayor Rolando Clarix Uy nga kuna nga gipahigayon sa Bisigan Elementary School sa mga barangay. Kuna si Mar Chanli usa ka alumna sa kuna sa Bisigan Elementary School ug Bisigan National High School. Siya usab usa ka former city scholar nga migraduar sa Capital University sa tuig 2021 ubos sa programa nga Bachelor of Secondary Education Major in Filipino. Nahimo usab siya nga licensed professional teacher sa tuig 2025 kundi nagtudlo gilayon siya isip usa ka volunteer teacher sa alternative learning system sa sekundarya nga level. Nakita ni Barangay Bisigan Chairman Samuel Minister ang potensyal ni tantuan nga magdala sa hayag nga kaugmaon sa mga kabatanunan pinaagi sa iya nga kaalam kadasi kung kinasingkasing kun kinasingkasing nga pag-alaga. Dugtong niini, dako sa mga kalipay ni tantuhan tungod kay siya opisyal na nga magtutudlo sa Kiyogtal KM18 Mobile School sa Barangay Bisigan ng atong gadak bayan og siya magasugo na sa pagtudlo og mga lawa Hunyo 22 niini tuiga.
1: Alas 6:21 atong oras sa pasdili pa magilan dugang mga balita matay sa mga tagpahinumdom alas 6:22.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
5: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jet Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jet Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new, og ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: kinakailangan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In servicable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
6: Magnum Morning News.
7: Parain tawag garon sa ato Magnum National. Conviction na 3 souls impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tunan sa House sa Prosecution Panel. Kini tungod kay di tanang mga senador nga makahibo sa pagpartisipar sa pagdugog sa impeachment tugod kay doon na kini mga nabilanggo. Nagtago og gipang pasakalog kaso. Mato ni Senate President Sir Win Gatchalian kinanglan og 16 kaboto aron ma-impeach ang Vice Presidente. Gisupak usab kini ni House Leader Prosecutor Batangas 2nd District Congressman Jervel Westro.
8: The threshold must depend on the number of senators within the coercive means or power of the Senate. No? That is my personal opinion also. But I do recognize the position contrary opinion of the others.
7: Pamahayang ni House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Congressman Jervel Westro.
9: In high spirits, kini ang pamahayag nila ni House Lead Prosecutor kuna Batangas 2nd District Congressman Jervel Westro og ni House Impeachment Trial Spokesperson Congressman Con Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adyong alas sa umaabot nga pagdungog og sa mamahimo nga desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matud sa druha, nga dagan ang mga witness alang sa buong nga kaso samtang kumpiyansa usab sila sa katakos sa mga senator judges.
10: Our prosecution panel is in high spirits dahil unang-una, yung ebidensya at saka yung mga articles at saka yung mga ipopropose, may ipapresenta ng mga testimonya at saka mga witnesses ay solid, no? Rock solid na madaling maintindihan ng korte, madaling maintindihan ng ating taong bayan.
8: My position on that is kung malakas ang ebidensya, regardless of the fact that this is a political process, I think the senator judges will be inclined to look into the evidence and not based purely on political affiliation, no? Nonetheless, we would like to express our utmost confidence sa lahat ng ating mga senator judges.
9: Ang mga pamahayag nila ni House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Congressman Jervel Westro o ni House Impeachment Trial Spokesperson o Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adyong.
7: O karon sa tumag ng National sa Pakistan, patay ang 7 ka mga tao samtang 3 ang samdan human sa 2 kasunod-sunod ng pagbomba sa napresidalan sa Banu District sa Khyber Pakhtunkhwa Province sa mihanang kasagpan sa Pakistan. Natala ang una mismong bomba kon diin target ang usa ka di pasayrong sakyanan samtang mibusikad ang mirisponde nga mga otoridad o rescuer. Gikondina ni Prime Minister Mohammad Javad Zarif ang pag-atake o gipasalig sa gobyerno nga mataral sa hukmanan ang responsable ni. Dug tinawala pa'y grupo nga miangkon sa pagbomba apan naila ang Pakistan Taliban sa acronym nga TTP o guban pang mga armadong grupo nga nagliok sa maong lugar. O karon sa itong Magnum Business, gikonsidera sa Department of Trade and Industry o DTI nga usa ka importante nga oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Russia. Mato ni DTI ni Secretary Alan Jepti pinaagi nini mapakita sa global community o mga stakeholder mapalambuon sa maayong relasyon kung ekonomiya sa Pilipinas o Russia, partikular na ang natad sa agrikultura, turismo ug enerhiya samtang paborosab sa kamanduan ni President Marcos nga i-diversify o palapdan ang mga merkado o economic partnership sa nasud.
11: For our businesses and investors to familiarize the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
7: Pamahayag gato ni DTI ni Secretary Alan Hipti. Samtang sa atong foreign exchange rate o sa kasdalag balongan eh. 6 pesos, 53 centavos, Canadian dollar, 42 pesos, 84 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, 32 centavos, Australian dollar, 42 pesos, 46 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 91 centavos, 41 centavos, euro, 69 pesos, 39 centavos.
9: Pagkaroon sa atong Magnum Entertainment. Gikonsiderar karon ni aktor director Coco Martin nga rekong milagro alang kaniya nga gihatag sa Ginoo ang iyang nga showbiz career. Mato ni Coco Martin nga pinaagi niini na bago usab niya nga kuna ang iyang nga kinabuhi ug napaamit usab ang grasya nga naangko na ngadto sa uban.
12: Lagi na lang akong dasal ng dasal, pero pinaka maganda doon, wala akong dinadasal sa kanya na hindi niya tinutugunan. And then minsan, sobra-sobra pa. Katulad nung kinuwento nga nung araw, nung nagdadasal ako sa kanya, lagi ko lang sinasabi, bigyan niyo po ako ng trabaho kahit ano, kahit huwag niyo akong patulugin. 2007 yun. Ngayon, 2026 na. Mula noon din niya na ako pinatulog. At hindi ko tinanggihan kahit anong trabaho o biyaya na pinagkaloob niya sa akin. And then after that, ngayon, yung sobra, mas kaya ko nang tumulong sa maraming tao. Ito yung nagbago ng buhay namin dati. Hindi ko lang, buhay ng buong pamilya ko na ngayon isinishare ko sa maraming mga katrabaho ko.
9: Ang pamahayag ni actor-director Coco Martin.
7: Karon sa Tumagdo Sports, nakbiti two-time Olympic Carlos Yulo ang gold medal sa floor exercise event samtang bronze medal sa seksyon ni si Eldro Yulo sa 2036 Asian Gymnastics Championship sa Zhongye, China. Nagkuha ni Carlos ang top spot sa competition sa iyang 14.7 points sa final sa senior men's floor exercise. Gisunod siya ni Japanese gymnast nga si Shuma Shukiyama sa final score nining 14.6 samtang nagkuha usab the Eldro ang bronze medal sa 13.6 points sa tapos sa ikawalo nga pwesto. Kini ang pinakaunang medalya na Eldro sa iyang senior career. Inabati atong Magnum Morning News ug karon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, duha ka magbayaw patayuhan malamigin sa disgrasya sa kadalanan sa barangay ng Suli Orisyonan. Magnum National House Persecution Panel tunan ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magnum National, 7 ka mga tao patay sa pag-uumba sa bihan ng kasagpan sa Pakistan. Magnum Business, pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia, naghatag og dugang oportunidad sa Pilipinas. Magnum Entertainment, Coco Martin, gikonsidera nga dakong milagro alang kaniya nagihatag sa Ginoo ang iya mismong showbiz career. Magnum Sports, magsuong Carlos Ogaldo Yulo, misakmit og medalya sa floor exercise final gymnastics of Asian Championship sa China. Hantunog maalang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Persid Blanca.
9: Ug Magnum April Borja.
7: Sa usang kagawas ng katinigman, katawan na labing gamahanan, naglamang barugan ng sa katawan ng matuman sa balita o servisyo.
9: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang tunog ba dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
7: Alas 6:35.
14: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
15: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
16: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
15: Life Extension Vitamin
17: D3. Ganita lapad po punto ho gasa kita gid ni ba. Habi na 4 months ang sakit sa kumpul. Pagkabalo nga ko nga naligi ko ni Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas gid atong kinabuhi, butangan magyong extension.
15: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Karon, magisgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana ni ini maong labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikaya ng gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
15: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang detoxifiable capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas kami hinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o detoxifiable capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong Showbiz Princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Tanang bills, chukarun!
7: Chill lang!
8: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash G-Bill.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
12: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Pero pala ang iBerry ay hindi mo.
17: Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ang ulam ang kumpare mo.
18: Saan ba nagpunta si kumpare?
17: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
18: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
19: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
17: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
19: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
20: Isang paalala mula sa NGCP.
21: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Mga higala, welcome sa tong Magnum News Express karong adlaw Domingo, Hunyo 21, tuig 2025. Sa niya itong mga headline, sa Magnum Lokal, Provincial ng Kagamhalan sa Misamis Oriental, padayon ang pagpangandam sa Hulaw, Magnum National, Bantaya Senado, may pasabot nga dili kinahanglan abogado ang magsilbing presiding officer ato sa impeachment trial. Magnum International, this is ice kamataw patay sa Israeli strike sa Lebanon, taliwala sa ceasefire deal. Sa Magnum Business, Guimaras, Magus, lawang makasulod sa merkado sa Europa sa unang higayon karong bulana. Magnum Entertainment, actress Andrea Brillantes, dunay opinion sa cosmetic surgery, ilabi na sa mga kababayanan. Magnum Sports, pagbiyahe sa patayang lawas ni basketball player Divine Adili, pauli sa Nigeria, gipangandama na.
1: Magnum News Express.
2: Maigsoon, kumusta mayong buntag karong adlaw Domingo, Hunyo 21, tuig 2025. Kini, inyong matig balita, Magnum Chiquinterina Enriquez.
3: Ug Magnum Kia Abilenosa.
2: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Nagpadayon ang hugot nga pagpangandam sa probinsyal kagamhanan sa Misamis Oriental sa Hulaw nga muigo sa lalawigan. Kini taliwala sa pamansa gilauma nga dili kay mapiktuhan ang Northern Mindanao sa tumang nga kainit. Matod ni Erico, Chief Overseer sa Kapitolyo Provincial o kanhi board member nga giagat usab na nila ang mga mag-uuma nga manano mas og mga lagot mon tungod kay kini makasugakod sa init nga panahon.
4: Ang atong programa din sa probinsya, labi na gid ni karon ni ang murag adunan ay gidungog-tungog nga taas kayo nga huaw. Murag akong tanaw, murag dili kayo maapektuhan ang Northern Mindanao. Tungod kay nakita nato karon nga dinhi gani sa hingo o paingon din ni sa bukid sa Claveria, kung nagsige na buran, mo na nga nagpabanat ta o katanom sa ila, unya ato silang giaghat nga ang ilang mga tanong nga kanang mais, barbanat sila karon dayon mananong sila og kanang mga root crops musukol na siya og tinginit sa kamote, katong bingala o uban pa. Dayon kana po dayong mga high value crops, mga kaniapong mga lagot mon o tagsakabulan silang giawag ni ana.
2: Ang pamahayagan ni Erico, Chief Overseer sa Kapitulo Provincial o kanhi board member.
3: Giagat, City Health Office kung si H.O. ang katawahan ngayon luan ng sulod sa ilang mga panimalay at makalikay sa dengue.

0: mo sulod sa balay kung nabay posible kasagara makuha mi og waya-waya ka nang ginatawag larbas na lamog dito gina sa this drain sa ref mo ingon ang tagbalay gid nga ka nakanet mi naka screen mi but still nailamok sa sulod why wala nakita nga naday posible nga puy-an ang lamok may tulungan ang lamok.
1: Ang pamayag ni June Lupeva, Sanitation Inspector 6 sa CHO. Gipa si Garbo sa lokal nga kamhanan sa syudad ang parayong pagsaka sa iyap sa mga scholars sa Dakbayan. Kini human mi kabat sa 15,800 ka mga tinunan ang libreng makatunga. Mato ni Mr. John Gilmore Akdub, tigwababa ni City Mayor Orlando Clarix Uy, nga nagto silang dako nga tabang among programa ilabi na alang niya itong mapamilyang kabus nga walay kapasidad nga ipatunga ang ilang mga anak.
2: First time nga nahitabo sa Dakbayan kitarang nakabuhat paired sa uban LGUs no kaning pagpatungha sa law medicine ng mga estudyante kalor gina sa maabot din 15,800 no ang pasabot ani 15,000 pud ka pamilya 15,800 ka pamilya ang masalbar ang kapobrehon no masalbar ang kawad-on kay pre sa pananglitan na kay anak lima na lima walay nakatungha kay wala yung wala naiusa may scholar sa Dakbayan mo'y makapatibawas niya nya muna po'y mo bar sa pamilya. So, dili ni tiyaw nga paningkamot ba nga 15,800. Imagine na 15,800. Salamat po tano sa mga stakeholders, sa mga partner nga kwilahan nga kanunay gadawat po so, sa scholarship program sa Dakbayan, especially sa mga kananggahatag bitaw o mga dagko nga discount.
1: Ang pamahayag ni Mr. John Active, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
3: Magnum News of the Week, mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
1: Hulyo 14, adlawng Domingo, ning adlawa patay ang driver sa truck samtang laing duwa ang samdan, humanawadan og brake ang F-truck kakargado og kabilya nga nabangga sa pader sa Tipulon Barangay Kamamanan ning syudad. Mao'y patay si Rinald Pabria kinsa mao'y nagrabihan sa insidente samtang ang ulo sab sila Emilindo Pabria igsoon sa namatay og si Alfredo Datahan. Sa mga adlaw, patay ang usa ka pulis o madisgrasya ang gisakyang motor diha sa dalan sa Grand Europa Subdivision Barangay Lumbia ning syudad. Nailang ang biktima nga si Patrolman Peter John Ijo 34 anyos minyo residente sa Upper Carmen ning syudad. Sa voice report nga nagmaneho ang biktima sa diyang maigo ang ligid sa motosiklo ni ini sa Center Island nga hinungdan nawadan kini sa kontrol sa Manibela o Bibanga sa usa ka kahoy giingon tungod sa kakusog sa impact nalagpot kini og nakaangkon og fatal injury sa ulo ug lawas.
4: Sa sasamang adlaw na sakmi sa Misamis Oriental Junior Comprehensive High School, ang kampiyonato alang sa Himugso Enter High School Drum and Lyre Competition sa Pilay Sports Center, Pilay Sports Complex, nadawat ang 70,000 pesos nga cash prize o trophy alang sa first runner-up Carmen National High School nga nakadawat sa ganti nga 60,000 pesos o trophy. Samtang second runner-up ang Balulang National High School o nadawat nila ang 50,000 pesos nga cash prize ingon man trophy. Samtang Miyako Losab sa Special Award, ang MOGS, lakip na nining Special Award Best in Uniform, Best Man, Best Band Majorette, Best Band Major, Best in Musicality o Best Discipline Contingent.
1: Sa susamang adlaw, ibutig ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Don nga respetuhon nila kung unsang may mong desisyon sa Senate Impeachment Court kung atagan sa panugo sa Sanigan Bayan ng mga senador nga nag-atubang sa kasog na bilanggo nga may mga judge sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, mato ni Ridon, nga kung unsa man ang ilang desisyon tumanan kini sa House Prosecution Panel.
5: Sila po yung magpasya po, no? Dyan po sa bagay na yan. Sa bahagi naman po ng House Prosecution Panel, kung ano po yung magiging pagpapasya po ng Senate Impeachment Court, kagalangin naman po natin ito, no? So, ibig sabihin, kung kailangan po nilang magtungo sa Sandigan Bayan para hilingin, no? Na pwede pong maka-attend si Senator Jenggoy Estrada, wala naman po tayong objection po dito kung papayagan po ito ng Sandigan Bayan. So ultimately, it is the call of the Sandigan Bayan, it is the call of the Senate Impeachment Court, whatever it is, we will respect it.
1: Ang pamayag ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon.
3: Magnum News of the Week.
1: Hulyo 15, adlang Lunes, ning adlaw gibutyag ni City Mayor Orlando Clarix Uy, nga gipaningkamutan nila karon nga matuman ang drainage master plan sa Dakbayan.

0: niyantipik sa mensahe ato sa State of the City Address konso kadungan sa pagsaulog sa ika-76 nga Charter Day sa syudad. Matod ni Uy nga ang mga plano kabahin sa tinguha nga masulbad na problema sa pagbaha dini sa Dakmuyan.
1: Bahin sa problema usab sa baha, atong gipaningkamutan na mahuman ang drainage master plan sa Dakbayan aron maestudyuhan pag-ayo sa atong mga engineers uban sa DPWH engineer ang kasulbaran aning urban planning ang atong nahiaguman kung adunay kusog ng mga pag-ulan.
0: Samtang gidugang pa sa mayor nga dunay tulo ka mga bag-ong flyover project ang tutukan tukuron dinhi sa Dakbayan o gilabang makatabang sa pagsulbad sa kahut sa dagan sa trapiko.
1: Bag-o pa lang ning bulan sa Abril ang DPWH Region Central Office nagsulat niining inyong alagad na tahasan ang atong departamento sa City Planning and Development, City Engineers, City Assessors o sa City Local Environment and Natural Resources nga manguna sa paghimo o pagdumala sa public consultation meetings kabahin sa tulo ka mga umaabot nga dagkong proyekto sa Dakbayan. Una, ang Bulwa Flyover. Ikaduha, ang Kauswagan Flyover. O ang ikatulo, ang Lapasan Flyover. Kini nga mga proyekto, ubos kini sa proposed steel flyover construction for travel traffic decongestion in urban areas. Phase 1, kini implementar sa Unified Project Management Office Bridges Management Cluster.
0: Ang mga pamahayag ni Mayor Rolando Clarix Uy.
2: Sa mga log, yatagan ni City Councilor Des Dahino sa grado nga 9.8, kuna 9.8 ang State of the City Address kung SOCA ni Mayor Clarix Uy. Matuloy Dahino nga mayo komprehensibo ang report sa mayor apan medyo init lang ang venue hinoon giingon sa opisyal nga makasaysayan ang gihapon ang venue tungod kay kinikabahin sa proyekto sa mayor.
3: 9.8 over 10. It was the perfect day to celebrate Charter Day and at the same time, ma-dayag ni Mayor ang progress and yung achievements at his tragedy. Actually, sa nice food din eh. Iyaman sa team project. So, overall, it was good.
2: Ang pamayag ni City Councilor Des Dahino.
0: Sa samang adlaw, gihatagan ni Makawalan na Kapitan Sanyel Raypon ang soka ni Mayor Lando Clarix Uy sa 9.5 nga grado. Matod ni Raypon nga nagtuo siyang kinahanglan pang palapdan sa mayor ang serbisyo sa drainage system sa syudad.
4: From 1 to 10, 9.5. Of course, kining atong mga problema sa drainage system din sa atong. Actually, na naman, ready naman. Pero, kinahanglan nga, palauman pag ito mayor ang iyang pagkakas.
0: Ang pamahayagan ni Kapitan Saniel Raypon sa makabala ng syudad samtang gitawag ni Bugok Kapitan Spencer Kailing, very impressive ang report ni Mayor Uy ug nanginaw siyang magpadayon na programa niini alang sa kaayuhan sa katawhan.
5: Very impressive and claro, tataw, very transparent. Maman ang importante no, sa State of the City Address. And we're happy to know that the city is growing as we call rice. So padayon, abanti, Mayor.
0: Ang pamahayag ni Bugo, Kapitan Spencer Kailing.
6: Magnum News of the Week.
0: Hunyo 16, adlaw nga Martes, giklaro ni Majority Floor Leader City Councilor August 1 nga dili politika apan kaayuhan sa kairaghanan mo importante alang kaniya. Kini ang pahayag ni sa konsyal human sa ilang panagtagbo sa mayor Mayor Clarix Uy sa iyang State of the City Address kung asa makita siya gilamano o gigakos sa mayor. Matod ni Swan nga taliwalang managlahi ang ilang baruganan sa politika apan suportado niya ang mga programa sa mayor nga makaayo alang sa katawhan sa Dakbayan.
6: Ang ako among good is, lahi ang personal relationship namo ni Clarex compared sa among political relationship. So ang ako alang kay, on a personal level, may gubi agad me. Buutan kayo na siya. Basically, one of the nicest person ngay mong makita. Mamansin yun, magamanog yun. Niya, dili kayo na siya, amot lang, based lang sa akong experience sa iya, pero dili kayo na siya gahold o grudge, kumbaga. But on a political level, syempre, lahi me, we are on the opposite ends of the spectrum. Na ay mga moves to ganiya, na siya mga ginapagawa pasa nga balaod nga ako against si Pugko. But on a personal level and a professional level, dili mong good maayo nga magsigi na lang taong away. Atay Charter Day nga it's supposed to be an event that would bring us closer together nga karoon na noon, nag-away na noon. So, di po ko ganahanan ang approach. Kaya at the end of the day, ang atong purpose kay para manin sa tao sa Cagayan de Oro to improve our lives, to inspire, to motivate, and nalipay po kung ang inyong reaction at itong paglamano po na mo, pakita mi nga the end of the day, we are for the people and mauna siya ang importante.
0: Ang pamahayag ni Minority Floor Leader City Councilor Agas Juan.
2: Sa mga dawi kung nagipasigarbon, Mayor Julio Uy sa Villanueva, Misamis Oriental, nga miubos ang index crime sa ilang lungsod, kinitipig sa mensahe. Sa mayor at sa yung state of the municipality address kung Soma, matod ni Uy, nga gawa sa pag-ubos sa index crime. Natugangan usabang ihap sa mga barangay gagikonsiderama ng drug-free ning panahuna.
7: Nakaripon o sinto si Pintay, ka-insidente. Din umos ang ihap sa index crimes ng CCP lamang. Malangkuson usab na pahigayon ang 22 ka-anti-illegal drug operations, 2 ka-anti-illegal fishing operations, o isa ka-anti-illegal logging operation. Tumod sa ligdo nga koordinasyon sa kapunsan, barangay o komunidad, noon ang officially drug-cleared barangays, samtang lima pa ang padayon na ginamonitor aron masiguro ang kaluwasan o kalinaw sa atong lungsod.
2: Ang pamayag ni Mayor Julio Uy sa Villanueva, Misamis Oriental, sa yung state of the municipality address kung Soma.
0: Sa mong adam, wabot sa 1,000 ka family food packs ang ipadala sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 peragi sa National Resources and Logistic Management Bureau isip support relief operations sa Region 12. Ang naisgutang food packs nagikan sa DSWD 10 Satellite Warehouse sa Alain Manolo Fortich, Bukinon. Gidala mo mga yudang ato sa Barangay Morales, Kuro Nadal City, South Cotabato, aron makatabang sa apektadong mga pamilya o komunidad nga naigo sa 7.8 nga linog.
2: Sa mga adlaw, gimando sa Sandigan Bayan 2nd Division na benta kadlaw ng preventive suspension kuna bato kang Senador Jingo Estrada alayon siyang kasong graft may kalabutan sa King of Flood Control Kickback Scheme. Matod sa korte nga ang preventive suspension na kabayin sa proseso aron masiguro nga dili makaapekto si Estrada sa investigasyon samtang nakaungong ang kaso ubos sa balaod ang sibisan kinsang opisyal nga nagatubang sa kasong graft pwedeng mapahamtangan sa preventive suspension aron magpabilin ang integridad sa mga proceedings. Si Sairan niyang kasong giatubang ni Estrada may kalamigitan sa king anomalya sa flood control project kung gingon na nga doon nakuha ang kickback gikan sa pondo sa gobyerno.
0: Sa susamang adlaw, nagdusog petisyon sa Korte Suprema ang Kahitano Black aron manawagan nga ideklarang null and void ang paghulip sa deliberato sa Senado human ang sesyon nga gipangaluan ni Senator Sherwin Gatchalian sa petition for certiorari and prohibition nga gidusog sa grupo ni Kahitano. Naghangyo sila nga magpagawas ang korte sa status quo anti-order kalabot sa kontrobersyal nga panghitabo sa Senado niadtong Hunyo 3 ning tuiga. Sa petition, gihangyo sa petitioner ang dinaliang pagpahunong o paggamit sa gahom sa opisyal nga gitudlo sa sampit nga sesyon o mubalik sa kanhi liderato sa Senado. Lakip na sila si Senator Alan Peter Kahitano, isip Senate President Senator Loren Legarda, isip Senate President for Timpuri o Attorney Jose Montales, isip Senate Secretary.
8: Magnum News of the Week.
0: Hunyo 17 adlaw nga Miyerkules, patay ang usa ka mapdos og duha nga samdan sa siyam ka sakyanan nga nagaguba human daruha sa Mitsubishi Stratos pick up via sa Famenta Boulevard, Carmini, Ciudad. Subay sa impormasyon, nagbaklay lang ang biktima ang MAPDOS dapin sa dalan dihang nalakip sa Nabanggaan. Matos sa taxi driver nga si Giuseppe Labial nga nakasaksi sa aksidente nga nadunggan na lang niyang dunay mikalit o lagubo sa iyang atubangan. Gidugang pa ni Labial nga ang iyang hibawan, naglasong ang pick up, rason nga nadaro ang mga sakyanan.
9: Na pag-agi na ko din, ma'am, may tingala lang ako na ni Buto, ni Kalitra man ni o Kalitra ni siya o nag-wild man daw ni Juan. Sa lang na ko din rin nga sa iyo, ano, iyan ang ipang hardon, ha? Labay-labay na ng katuyan na lima.
10: Chubi, sira ba na yung kuy?
9: Katuyan ang nakita, okay? Nabagawin yung pangil yun.
10: Oo, kanang.
0: Ang pamahayag sa taxi driver nga si Joseph Labial, hisairan nga lakip sa Nabanggaan sa pick-up ang tulo ka motorsiklo, tulo ka motorela, mga pribadong sakyanan, taxi ug uban pa.
2: Sa mga dog, iboteknika, Police Captain Emilita Simon, tigmababa sa Cook, pangalunay body camera ang kapulisan, sa gayong magpahigayon sila sa mga operasyon. Kiniuman sa ligasyon, sa pipila ka mga residente sa Zone 2B, mambuayan yung syudad ni Gita Patan, Giti Una Nugarmas, o gipangkuha ang ilang cellphone sa mga police kung naglusad sa search warrant operation, matay ni Simon. Nga wala yung mapakitang ebidensya sa mga ligasyon, makonsidera kini nga hearsay pa lamang.
11: Ang atong raiding team or ang atong mga implementing team is kuanta kanang governed sa kaning sa inatawag nato nga body worn camera magawag kaning atong AID kuan gid na siya requirement gid kana sa korte gid kana siya pwede matamper so not assess na igong ebidensya nga ipasaka tong nag-ingon purely hearsay lang sa gid na siya as kana yung atong body worn camera o kaning atong alternative recording devices mandatory requirement gid na siya dili na siya pwede makanang ma-interrupt once nga magsugod na ta sa implementation di sa atong mga atong anti-criminality operation. So atong pag-implementaan ni recorded na siya among yun tay connected yun na siya sa recording.
2: Ang pamayag ni Police Captain Emilita Simon, tigpababa sa Kokpo, naninig akusahan sa usa sa mga residente. Sa mga buhay ang mga police, particular na sa SWAT ang nganang hasi kanila na niyonog armas, subikuha pa sa ilang cellphone.
9: Moto pag abre na mo sa gate lagi pag abre na ko nanggawas pud ako ang anak kay tungod sa mura nag saba na saba nanggawas ang anak na truma gani kay gipahapa nako oh dagan ang mga armas gatwa na gani gatiyon kay pahapa pahapa ang mga tao ang bata na truma gyud gyud bigin mo kay eskwela kay gawas anang na truma bilar na bilar pud tungod sa nilang gibuhat nga mga haras haras na alarma gani ko nganong nayunani man eh oh nga gabing dako. Gabing dako, kadlawong dako, naa sila. O, katong mga swag, pinugos nga po ko ang sundang, ang nadlok, botong, nalarmag, ipugit. Kaya kami hapit may mga disgrasya, na pa'y uban nga, di sagpa, wala pa'y uban nga, tamakan, panguha pang cellphone, pero may ebidensya, maka video.
2: Ang pamayag sa usa ka residente sa barangay Mambuaya.
0: Sa samang adlaw, gipanghimakak ni Police Station 8 Lumbia. Ang aligasyon sa mga residente sa Zone 2B Mambuaya ning syudad nga sila gipangharas atol sa pag-serve sa search warrant. Kini human sa aligasyon nga gidapatan, gitiunan og armas o gikuha ang mga cellphone o gipangtaptapan sa manapton ang mata sa stepdaughter sa target. Mato ni Police Major Joseph Hasigan, Station Commander sa Lumbia Police Station nga sobra ra kayo among aligasyon o sila makapamatuod nga wala kini nahitabo.
12: Murag sobra siguro nga istorya na kayo ma'am. Murag kay naamang yun ko sa area at the time of pag-conduct na mo sa pag-implement na mo sa search warrant ma'am. Wala yun na naitab. And upon pag-enter sa atuang SWAT personnel, gi-secure yun na mo actually ang mga residente sa kanang subject nga balay nga mong isulod. Gi-butang na mo sila sa isa ka side sa parts palay para ma-secure sila. Same time, ma'am, kanang allegation about nga nawala ang cellphone. Murag layo, murag guys, kung maturan. Okay. Maski ako, prior may nihawa after na inventory, niingon na ko daan sa kaning si Lia, ma'am, nga batikin, nga itong stepdaughter. Niingon na ko daan sa iya, ha, with the presence of other witnesses, ma'am. Nga, ma'am, wala kayo inuwala sa inyo, ha, mama. The allegation can be answered also by our required witnesses, ma'am, during the operation.
0: Ang pamahayaga ni Police Major Joseph Hasigan, Station Commander sa Lumbia Police Station.
2: Sa susa mga adlaw, nagpasalamat si punong barangay Aquiles Gogoy Babaran sa barangay Pagatpat ng siyudad sa tanang mga nagsuporta kaniya. Kini may kalambigitan sa desisyon sa ombudsman kalabot siya ang kasong grave abuse of authority o grave misconduct tungod sa paglambigit sa kamatayon sa usa ka minor de edad sa usa ka hotel sa barangay Lapasan ng siyudad. Pipila ka tuig na ang milabay. Matuti Babaran nga kalit lamang migawa sa mga desisyon sa tanagkaunang 2026 barangay elections sa gidugang pa ni Babaran. Nga taliwalang dili siya gusto mamasin sa motibong nagpareyo ni ini itugyan na lamang niya sa katawhan ang paghukom ipasaligusab sa opisyal. Nga ipadayon niya ang pagrespeto sa balaod o sa institusyon ingin man ipadayon ang legal ng pamaagi at proteksyonan ang iyang katungod na nawagan usab kini siya ang mga supporters nga magpabiling makalmahon, magkahiusa o tutukan ang mas importante nga mga butang dito ni iniingon ni Babaran nga ang pagsalig sa katawhan nga tukon niya mo ang iyang kusog o bisan man unsa man ang mga pagsulay nga maabot andam niyang atubangon nga dunay pagsalig dili na nagpagpasalamat sa kagayon na naghihatag kaniya aron makapanerbisyo isa ran nga sa kamanduan sa ombudsman siya gitangtang na isip kapitan.
0: Sa samang adlaw, formal nga napili og nanumpa isip Senate President si Senator Sherwin Gatchaliano man ang duha kasimanang panagbangi sa liderato sa Senado tali kang Senator Alan Peter Cayetano. Kiniuman gideklara ang quorum sa Senado dihang mitunga si Senator Chris Escudero o Senator Villanueva nga managsama nga miyembro kaniadto sa Cayetano Block ato sa sesyon gihangyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga gingong ginominate si Mig Zubiri si Gatchalian isip Senate President.
13: He has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path, guided by the highest standards of service, integrity, and morality. To my colleagues, I plead, let us elect Senate President Gatchalian and let us get back to our work in this hallowed institution. Although, move to close. No other nominees for Senate President. I move to close the period.
14: Any objection? Hearing none, the nominations are closed. Yes. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
15: Aye. Aye.
14: All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
0: Ang pag-nominate ni Senator Mick Zubiri, dugtong niini, nanong pag-ilayon si Gatchalian, pinagi ni Senate President pro tempore Tito Soto.
14: Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
16: I, Sherwin Gatchalian.
14: Having been elected to the position of Senate President.
16: Having been elected to the position of Senate President.
14: Do hereby solemnly swear.
16: Do hereby solemnly swear.
14: That I will well and faithfully discharge.
16: That I will well and faithfully discharge.
14: To the best of my ability.
16: To the best of my ability.
14: The duties of my present position.
16: The duties of my present position.
14: And of all others I may hereafter hold.
16: And of all others I may hereafter hold.
14: Under the Republic of the Philippines.
16: Under the Republic of the Philippines.
14: That I will support and defend.
16: That I will support and defend.
14: The Constitution of the Philippines.
16: The Constitution of the Philippines.
14: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
16: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
14: Promulgated by the duly constituted authorities.
16: Promulgated by the duly constituted authorities.
14: And maintain true faith and allegiance.
16: And maintain true faith and allegiance.
14: To the Republic of the Philippines.
16: To the Republic of the Philippines.
14: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
16: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
14: Without mental reservation.
16: Without mental reservation.
14: Or purpose of evasion.
16: Or purpose of evasion.
14: So help me God.
16: So help me God.
14: Congratulations,
16: thank
14: sir.
16: Thank you. Thank you.
0: Ang pagpanumpa ni Senate President Win Gatchalian una ni ini gidawat ni Senator Alan Peter Cayetano nga dili na siya ang Senate President human sila nagkaistorya ni Senator Villanueva maton ni Cayetano nga dakong dungog sa iyang kinabuhi ug nagpasalamat sa publiko nga nakaserbisyo siya isip Senate President.
2: Sa mga daw, giaghat ni Senator Raffy Tulfo ang mga miyembro sa Senate Minority Bloc nga kalimta na ang mga nanghitabo. O gipadayon na lamang ang ilang trabaho. Mata ni Tulfo nga kung unsa man ang nahitabo ang amigawas nga istorya og dabuhat kabahin lamang kadto sa tanglabay og mas maayong sport na lamang.
17: This is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sport lang. Magtrabaho na tayo.
2: ang pamayag ni Senator Rafi Tulfo. Sa sawang adlaw, gibutyag ni Senator Ping Lacson nga plano nga piliyon nga presiding officer si Senator Ches Escudero sa impeachment court karong wabo to holy size ning tuiga. Matod ni Lacson nga kinisubay sa konsensus nga gihimo sa grupo. Gidugang pa ni Lacson nga abogado si Escudero og dunay kasinatian sa impeachment. Giklaro sab ni ini nga posible pakining mabago.
15: As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Ches Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Lawyer eh, kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. Yun ang consensus namin as of this morning. Pwede magbago. Si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din. Kami-kami yun nag-usap para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
18: Yes, sir.
15: Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa nag-convite uli kami. Like July 6.
2: Ang pamayag ni Senator Ping Lacson.
19: Magnum News of the Week.
2: Hunyo 18 adlaw nga Webes, patay ang usa ka mekaniko humana malugpitan sa giayon nining sakina sa San Lazaro lapasan ning siyudad. Nailang biktima nga si Reggie Tuato, 34 anyos og residente sa maong barangay. Matod ni Police Lieutenant Jose Fajardo, Deputy Station Commander sa Gura Police Station, nga sila investigasyon nag-repair ang biktima sa nagubang sakinan apan posibleng nadigyas ang scissor jack nga gigamit nga hinungdan sa pagkalugpitan sa iyang ulo.
20: Kini siya usa ka mekaniko nga din na gipir siya sa usa ka Mitsubishi sedan color white. Ang hinungdan sa iyang kamatayon mao nga ang jack nga iyang gigamit nagmalfunction nga din tuwa siya sa ilalom sa sakyanan nga iyang gi-repair. So mao'y nakahinungdan nga naigo ang iyang ulo. Nahugno ang jack nga iyang gigamit. Siguro nga wala kadaog sa sakyanan nga iyang giayo. So ubo man siya nga sakyanan kanang murag sports car. So ni ubos gyud siya nga din mo inabangi lang yung ulo. So sa atong pag-imbestigar wala tay nakita nga foul play nga nahitabo dito man sir ko sa area o ingon sa atong investigator wala purely accident ang nahitabo.
2: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Jose Fajardo, Deputy Station Commander sa Agura Police Station. Sa mga adlaw na palagang ulan ay kinabuhi ang usang lalaki diha sa kanituan ni nga syudad na ilang abiktima nga si alias Diony. 52 anyos ang aprungigon. So by report, kuna report, nakita na lamang ang biktima. Ngulan ay kinabuhi isurod siyang primalay batod sa igsoon sa biktima nga nakainom si Diony o gani ilang pakiling nakalalis. Rason nanawag sila o police assistance. Apan diyang nga dugog din ang nanawag sila o police. May isurod kini siyang primalay dito na abtan sa kapulisan nga nabugtuan niya siyang gininhawa. Hinunulay foul play nga nakita ang kapulisan sa kamatayon sa biktima itong nini alang niya itong nakasniti sa depresyon ani ang winsay ni CSWDO Psychosocial Division Head Rio Rosal Baliling.
21: Kung naamoy nakita nga nanginahanglan og tabang sa mental health, tawag lang sa among hotline sa 0970-039-2709. Available kini 24/7. Alang sa mga naay ginaagian karong panahuna, ani ami para sa inyo. Wala ka nag-inusara, ayaw og buhi.
2: Ang pamayag ni CSWDO Psychosocial Division Head Rio Rosal Baliling.
19: Magnum News of the Week.
2: Hunyo 19, adlaw nga Biyernes, ning adlawa mukabat sa 350 mil pesos at damyos, human lamya sa kalayo ang mga commercial buildings sa Zone 2, Barangay Linggangaw, Balingasag, Misamis Oriental, matod ni Fire Station Municipal Marshal SFO 3 Kenneth Capistrano nga ulahin na nga na-report ang sunog tungod kay wala dayon nabantayan ang kalayong ni Ulbo nga nasa likod nga bahin sa usa ka establishmento. Hinon gitinaw nini nga gilayon silang niabot sa area dihang nadawatan ang tawag sa maong emerhensya.
1: commercial na maligyan ni sila itlog, na sila yung itlog o na sila karinderiya po, dry goods. Actually, sa video din rin, naaman kang Sir John, kung CCTV din sa atong municipal, no? Agitaw, inisyalay lang yun, wala sila kabantay, kaya ang kalayo nagsugod sa likod. Actually, nakatawag sila, ma'am, na pagbuylo na sa kalayo. Naitawag din sa gawas, pero nanilhig, ng hinlo, kalma lang sila, kaya waman sila kabantay, nga naman ay sunog sa likod. Pagka ako, naging yun, ikusog ng asog kalayo, ayaw pa sila nakabantay. So, naka-call sila na mo, mga between 525 to 530, 350,000. Pero initially, mga 300 to 350,000. Actually, ma'am, muna challenging kita. Nabitaw yung mga incidents sa sunog, ang nahitabo sa uban, nga, mutik o videos, mutik o kuan, nga, before ba, imbis unta, nga, pag makabantay na nga na sunog, mutawag unta diritso, ayer, video sa malangan manggod. Kumakita na to sa video na sayo kay siya nagkalayo pero mga 5 to 10 minutes pa ya pa nakatawag sila sa amo.
0: Ang pamahayag ni Balingasag Fire Station Municipal Fire Marshal SF03 Kenneth Capistrano.
2: Sa susamang adlaw, gitimbaya sa lokal nga kagamanan sa syudad ang bagong milingkod nga punong barangay nga si Kapitan Jude A. Fuentes ang first kagawad sa barangay Pagatpat. Nga miulip kang kani Kapitan Achilles Jude Babaran humanggitang tang sa Office of the Ombudsman tungod sa kasong grave abuse of authority and grave misconduct. Si Fuentes formal lang ninumpa siyang katungdanan at tubangan kang City Mayor Orlando Clarix Uy samtang ibutiag ni Mr. John Gilmaraktub tigpababa ni City Mayor nga sa mayor nga may kalabutan sa politika ang pagtangtang ni Babaran sa maong pwesto.
18: Congratulations din no, sa igsoon ni Sir Ayan no, na bagong nanumpa isip appointed na punong barangay sa barangay Pagatpat, Kapitan Jude Fuentes. Magulang ni Sir Ayan, no, retired police. Congratulations sa bag-upod ng mga namunuan sa maong barangay. No? Ang anak mag-iniusahay. No? Kay di man to, narabay fake news po nga nagpasangil nga si Mayor Clarix kung hinungdan, no?
22: Okay,
18: a decision long time before, no? Wala man ta nag-ingon nga tungod sa politika. Okay, wala yun. Gani, dugay naman na. Gani, na ako'y nadunggan sa nga pag-negotiate ana before, muna ay gitabang si Mayor Clarix ana para po nga ma-mediate ang maong kaso. Pero siguro wala nag-prosper both parties, so muna na ni-abot sa yun ani. So atong klaroho, no, nga dili na tungod nga si Mayor ang nag-implement. Ego
22: fake
18: lang
22: news,
18: siya. Ego lang nag-serve ang atong mayor niya. Nanumpa si Kapitan Jude Fuentes. Siyempre, ama na siya manumpa kang mayor mangga, no? Uban ang majority po sa council, no? Hopefully na maghiusara. Anyway, buutan man sad ang bagong.
2: Ang pabayag ni Mr. John Gilmaraktub timaba ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
0: Makiyan, no, kay wala ginang gawas nga kaneng murag dili man gid sila kauban sa partido ni Kapitan Gogoy Babaran og si Mayor motong ingonan dunay mi gawas nga report nga daduna day bulok sa politika ang pagkatangtang ni Kapitan na Buboy Babaran apan moto giklaro ni Mr. John Gilmaraktub nga walay kalabutan sa politika og igo lang nila gituman kung unsa ang naa sa balaod. Sa samang adlaw, gitawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga ito'y sa Malacañang. Sila Senator Tito Soto, Senator Rafi Tulfo, ito'y usap Senator Ping Lacson, Senator Erwin Tulfo. Mato ni Cayetano nga kinitungod kay sunod-sunuran sa mando sa Malacañang.
23: Si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacañang. In other words, hindi sila tuta. Okay, but doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay, nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo. Kasi alam ko rin yung kwento eh.
0: Ang pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sa pagkakaroon wala pa itubag ang Malacañang kalabot sa payag ni Cayetano.
2: Sa susamangadlaw, ginawag ni Senator Alan Peter Cayetano nga iro si Senator Ping Lacson ginuman ang unang niyang gitawag ng mga itoy sa Malacanang silang Senate President Pro Tempore Tito Soto III doga Senator Rafi Tulfo samtang itoy usab ni Lacson si Senator Erwin Tulfo mata ni Cayetano nga tataw nga gasunod-sunod lamang si Lacson sa tanang kamanduan sa Malacanang.
23: Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po eh, matagal na eh. Ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo, ang usual procedure, kay may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Senator Lacson, binaliktad niya. Dey, basahin mo na lang yung affidavit. Ah, hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi, it's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, imbento.
2: Ang pabayag ni Senator Alan Peter Cayetano samtang may nganusab si Lacson nga naluoy na siya pag ayok ang Cayetano ilabi ng padayon kini nagluwat sa mga walay bili nga pamahayag nang hinaot sa usab si Lacson nga dilihingpit nga mubigayog mag-meltdown si Cayetano.
3: Magnum News of the Week.
0: Hunyo 20, kagapong adlawa. Patay ang duha ka magbaya human nalambigit sa disgrasyas kadalanan sa mga laydan solihon ng syudad. Mga biktima maulas sila si Mac Rolier Redondo, 20 anyos, o Aljon Carisma, 25 anyos, nga residente sa Zone 9 Makanhan Carmen ng syudad. Sigon sa pamilya sa mga biktima, nga sakay ang duha sa motorsiklo aron mupalit og shampoo diang nahitabo ang aksidente. Gingong mibangga ang ilang motorsiklo sa usa ka Bukinon bus liner nga podulong unta pauli. Gito ang head-on ang panagbangga tali sa bus og motorsiklo nga mahinungdan sa grabe nga kadaot sa motorsiklo og nakaangkong grabing samad sa kalawasan sa mga biktima. Gidala pa sa GR Bora General Hospital ang mabiktima pangideklarang dead on arrival. Sa pagkakaroon, Gis Custodia sa Lombia Police Station ang driver sa bus samtang nagpadayon usab ang investigasyon kalabot sa maong aksidente.
2: Sa susamangadlaw, patay ang usa ka lalaki human mo kuryente sa FDC Taguluan, Misamis Oriental. Nilang biktima nga si Vitor Octobre, nga taga Malitbog, Bukidnon. Mato ni Adeline, asawa sa biktima nga kagahapon nang niya katapusang nakita ang bana ug maulamang iyang nasayran, nga nakuryentehan kini. Gidugang pa ni Adeline nga kani security guard ang iyang bana sa FDC. Ug wala siya kasayuran kung nagunsa kini sa maong lugar.
3: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
0: Mga igala, inyong bati ang dugang detalye sa itong Magnum News Express human sa mga pahinomdom. Oras, alas 7:49.
4: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
24: Mga eksoondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mga Magdum friends, karong adlaw maghiusa kita sa paghatag og pasidungog sa usa ka tawo nga kanunay anaa sa atong kiliran, ang atong amahan.
8: Bag-o pa ang araw, siya'y nananalangin.
7: Ang adlaw sa mga amahan, gisaulog sa dagang nasod, lakip na ang Pilipinas. Matag ikatulong Domingo sa Hunyo, isip pagpasalamat ug pagpasidungog sa ilang gugma, sakripisyo ug dedikasyon sa pamilya. Tungod kay para sa usa ka amahan, ang kalipay sa iyang pamilya mao ang iyang labing dakong kalampusan. Sa mga amahan nga nagtrabaho adlaw ug gabi, sa mga amahan nga layo sa ilang pamilya aron makapanginabuhi, sa mga amahan nga nagatiman, nagtudlo ug nagiya sa ilang mga anak, ug bisan sa mga amahan nga wala na sa atong kinabuhi, magpabilin sila sa atong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong hihatag nga regalo aron mapakita ang atong gugma sa atong amahan. Ang ilang labing gikinahanglan mao ang atong panahon, atong pagpaminaw ug pagpasalamat. Tatay, Papa, Daddy, Erpat, o Itay, Happy Father's Day! Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.

0: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's printing services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's printing services.
3: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: i-DTX 500 na!
5: DTX 500,
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayos sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman, kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga higala, andam na ba mong mudawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Kadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilaban niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
2: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay lang. Dito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano ng uminom ka ng ibang gamot.
3: Hindi ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Oras, alas 7:58.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum News Express.
1: Sa pagbarayan sa mga balita, dirita sa detalye sa Magnum National. Gipasabot ni Bantay Senado Member Attorney Dino De Leon nga dili kinahanglan abogado ang magsilbing presiding officer ato sa impeachment trial sa Senado. Mato ni De Leon nga wala giingon sa batakang balaod nga kinahanglan dunay laom nga pagsabot sa balaod ang mangulo sa trial ilabi na nga dili man legal nga proseso ang impeachment apan kini politikanhong proseso.
2: Impeachment proceedings is sui generis. Hindi naman dapat ito sobrang technical. Hindi naman dapat ito sobrang legal. No, it's quasi-political, quasi-legal, and first and foremost, constitutional. At ang konstitusyon, kailangan na iintindihan niya ng taong bayan, kaya ang rule dyan, verbal legis rule. Yung madaling intindihin at pagkakaintindi ng ordinaryong Pilipino, forthwith, immediately. Yan ang ibig sabihin dyan, hindi mo na yung mag-legal gymnastics ka na kung ano-ano pa. Hindi kailangan abogado. Hindi sinabi ng konstitusyon na dapat abogado yung magpe-preside. And the reason being, dapat pagdating doon, it is first and foremost a constitutional process. At ang importante ay dapat naiintindihan ng isang layperson. So kung meron nag-legal gymnastics dyan, na ginagawang overly legalistic ang impeachment. Hindi dapat ito overly legalistic. It is the credibility of our institutions through the Constitution, and hindi sinabi ng ating saligang batas na kailangan abogado at overly legalistic ito, diba? E di sana ginawa na lang legal. Di sana ginawa na lang korte. Pero hindi eh. Hindi iniwan at inatasan ng saligang batas. Ang korte ang tumapos nito. Ang inatasan ng saligang batas ay mga ordinaryong representatives, whether attorney yan, whether in engineer yan, whether doctor yan, basta nandoon siya sa Senado.
1: Ang pamahayagan ni Bantay Senado Member Attorney Dino De Leon.
3: Gibot yag ni Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA General Manager Nicolas Story III nga andam siya ang tabangan ng gobyerno aron masikop kanid kadtong mga dunay sa laod. Nga nagtago-tago karong panahon mato ni Story nga dili siya magdudog tabang ilabi na kun dunay opisyal ug legal nga kamanduan gikan mismo kang President Ferdinand Marcos Jr.
4: Of course, when the chief, commander-in-chief says so, we have no options but to follow. So, and it's a legal order. Tulungan mo ko na hanapin ang mga to. So it's a very legal order. So I have to follow it. Ngayon, sa ngayon naman, kahit na nasa MMDA ako, kung kinakailangan lang tulong ng MMDA, may mga technical expertise tayo dyan, may mga technical equipment tayo dyan, we can use it and we can support kung sino man.